0: opisina and wellness center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may BCO. BCO. Yung may Ditri. Ditribayo.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
6: Punggod kag rashes?
7: Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sa punggod kag rashes.
7: DTX 500.
6: Bakal na sa mga butika.
8: DTX 500.
9: Gina Canon. Ang ginabatsyag ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
10: Sa katlo kapila ka maginom.
11: Sa DTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
9: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginapatsyag.
8: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ogali C.

0: eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or gina sipon ko. So, amun na, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Babakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend the food superman for men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
1: Extend the food superman for men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang acne.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
3: Bumakan sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhuhut o

0: sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Foro de los Pueblos,
4: Roldan Besana Villarreal,
3: Palasan. Foro de los Pueblos,
5: Foro de los Pueblos.
6: 10 minutos sa nagkaligad sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: Bago lang gid ka sulod gabalita mga ka K5, matapos ang power struggle sa Senado sa grupo ini ni Senate ni Senator Alan Peter Cayetano sa grupo daday Senator Sherwin Gatchalian, nagpagwa statement subong langit gaga si Senator Alan Peter Cayetano nga sunod diri sa iya do batudon niya no kung may patigayon ng eleksyon angot sa pagbutang sang bagong nga Senate President mga ka K5. Kiman subong natala na magiwat sang special session ang Senado as bilang kabain sang mando man ni Pangulong Marcos nga magkandak sang special session para magpasar sa importante nga mga legislative measures mga ka K5. Sa porsyon sang statement ni Cayetano ginsiling sini matapos niya nga makasugilanon si Senator Joel Villanueva mga ka K5 kapareho nga ang iya si makopdanan sa piyak grupo ang posible makaangko na sang bastante nga numero para maka-elect sang bag-o nga Senate President mga ka K5. No, sunod diri sa iya maga tindog ini kung ano mga resulta sang pagbutuan, mga K5 kaga ini ang pagrespetuhon. Makakasman siya bilang Senate President, but siya sa giyapon magpabilin bilang public servant sunod rin sa iya. So let's wait and see. Ma-formalize bala ang pagiging Senate President ni karon Senate President pro tempore, Sherwin Gatchalian mga K5. Kulang na gidman balang numero sang Cayetano Black. Kag-ari na ang bagong majority ang grupo na ni Gatchalian, Nanday Soto kag Lacson, bantayan mga K5. Tutukan ta na ining bag-o naman nga mga drama nga nagakinabo sa Senado mga K5. Boy ka naman tanaw akon mga ginasundan nga mga documentary series sa Netflix. Kaya nawili natatanaw sa Senate Flex mga K5. No? Gali. Sige, standby sa aton si mag-autoring yung mga tagpalamati diri sa aton nga pagpangalagad. No, kasi nga man, abi, ginadala. Dahatagan, ta nagkaroon sang dugang nga mga update ang dugang sina nga mga impormasyon mga K5. Oy, by the way, sa aton sini nga mga K5, hindi gid pagkalipatan nga amligan naton sini kaing lawas. Subong nga panahon nga delikado na magastos pa magbalatian mga K5. Damo subong sa nag-suffer sang wala damo subong nag-suffer sang problema sa kidney mga K5. Ginagamit to group partner interview sang isa, interview to sa subong. Ang kidneys mga K5 amo ni nag-filter sang dugo. Agud kwaon ang mga toxins kag tinluan ang dugo nga naga-circulate sa aton lawas. Ini ang may kapasidad nga magtinlo sang 58 dos ka galon o kun 200 ka litro sang dugo kadadlaw amo na kada nga volume sang dugo ang ginalimpyo sang kidneys mga K5 kadadlaw. Gani kun ini ang madamage kidney mo, ikamatay sang pasyente. Bangod wala na ini sa ikasarang nga magtinlo sang dugo sa lawas unless kung may kwarta ka nga inugbayad sa dialysis, no? Kada tatlo ka adlaw depende sa damage sang kidneys mo, depende sa damage sang kidneys mo amo man ang kasunsun mo sa pagpa-dialysis mga ka K5. May mga dialysis nga libre pero hindi tanan. May ara kagidyapon sa mga incidental expenses mga ka K5. Madamo actually sang rason kung nga man nagakadamage sang kidneys. Kagduwa sa pinaka-common, mga ka-K5, balaan nyo kung ano, ang diabetes kag high blood pressure. Diabetes kag high blood pressure ang magiging duwa sa pinaka-common nga rason kung nga man nagakadamage ang kidneys ta. Panugyan ta sa aton si magkulturan magtumar adlaw-adlaw sa DTX 500. DTX 500 nga kapsula.

0: ini ang may charantin kag visin, no? Nga naga kuani nagapanubo sang blood sugar levels agud indi ka magka-diabetes. Subong man ang antioxidants sang DTX 500 nagapugong man ni sa pag-oxidize sang LDL. Agud ini ang indi magbara sa mga ugat nga mo naman ang ginatunaan sang high blood pressure mga kakay-5. Likawi ang diabetes, likawi ang high blood pressure nga duha sa pinaka-common mga kakay-5 nga ginalinan sang pagkadamage sa aton sining kidneys. Gani kun gusto mo nga mangin healthy, gusto mo nga mangin mapag-healthy ang imong kidneys, magtumar sang DTX 500 adlaw-adlaw mga kakay-5. Ang DTX 500 amo ning ginatawag nga efficient kidney protector. Magabulig amlig sa imo sining kidneys mga kakay-5 DTX 500. Of course, kadungan sina malikawan man ang high blood kag diabetes mga kakay-5. Para naman mapag-on ang aton sining immune system indi pagkalipatan nga kaupod ta man dira mga kakay-5 ang Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C. The immunity booster mga kakay-5, dapat mapag-gross man lawas mo, dapat healthy ka man, dapat mabakod man imo resistensya ang lawas mo, kapabli man magbato sa mga masakit, sa mga infeksyon, no? Mapag-on imo lawas, imo resistensya, mapag-on ang imo immunity, batok sa mga masakit subong nga panahon nga delikado na magastos pa magbalatian mga kakay-5. Ara katuwang sang DTX 500 ang Mighty C alkaline nga vitamin C, the immunity booster. I-provide yung kinanglanon mo nga vitamin C level, vitamin C protection nga kinanglanon mo sa adlaw-adlaw nga tanan mga kakay-5. Subong man, uso subong ang mga masakit tugas ang kagaw mga kakay-5. Mga balatian tugas ang kagaw, resulta ubo, sipon, trangkaso, hilanat, kisabanta, mo ordinaryo lang nga flu, ordinaryo lang nga masakit, way kakabalo, kuha na nagali. Sintomas na nasa mas malala pagid ga mga balatian. You know what? Hindi pa uli ang tanan. Dapat everyday may protection ka. Magtumar sang klinika D3 Bio. Isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist. Ang klinika D3 Bio, himo sa vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil mga kakay-5. Ang vitamin D3, amuning nagabulig tapna or nagabulig papag-on sa imo immune system. Well, ang cold press extra virgin coconut oil sa D3 Bio, amoning nagabulig patay sa kagaw nga nagasulod sa imo sinigilawas. Actually, ako magtumar ko D3 Bio, ay ko ginatulon direkta. Ginausap ko ni ginapusa. Kaya man nakasoft gel ang D3 Bio, ginapusa ko ni sa akong bibig mga kakay-5. Para sa bibig pa lang patay ng kagaw, mga kakay-5. Ang sekreto para adlaw-adlaw healthy, malayo sa masakit, malayo sa balatian, matanlas ang memorya, hindi ka do loading permi, hindi ka nga do nagaka brain fog ka permi, Klinika D3 Bio. Ang Power Trio DTX 500, Mighty C kag D3 Bio, mabakal ini nga mga suplemento sa mga butika malapit dira sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada kag mabakal man of course sa sentro sang Balaligyan mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ardas Doc Meldi ka din na pwede ka muda kabakal sa Klinika de Alternativo kag libre mandang konsultasyon mga kakay-5. Oh, alternatibo nga pamaagi sa paghatag alibyo sa inyo gidabatsag masakit. Ara ang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Check tani report ni K5 Myla kapo nagbisita ang Regional Director, ang ba Officer in Charge sang Police Regional Office 6, bago nga Regional Director sa PRO 6 sang Philippine National Police. Anong iya sininga mensahe sa kapulisan tadri sa Capiz? Anong purpose iya sininga pag-bisita? May detalye sa balita si K5 Myla Vasquez sa Fuentes. K5 News FM
1: Live Report. Ginapanugyanan kay K5 Roldan sang bag-o nga regional director ang tanan nga kapulisan diri sa probinsya sa Capiz nga importante ang mentorship nga epektibo nga pagdumala sa impormasyon agod nga mapalig-on pagid ni ang serbisyo publiko diri man niya sa probinsya. Kadungan man ini sa pagbisita ni Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, ang regional director sa PRO 6. Kung sa diin, iyan igin payag na tinutuyo sinisang iyaya nga pagbisita diri. Agod nga makahinala gid mismo ang mga police personnel subong man ang mga officer in charge kag hepe sa or diri mismo sa Rojas City kag agud nga ipalapnag pagid kun ano bala ang dapat nga himuon kag ang mga pamaagi kun paano maghatag sa mga information agud nga mahibaluan gid sang publiko kag mapabilin ang transparency kay suno diri kay regional director nga kun tampad nga nagaserbisyo na wala dapat sang kahadlukan no nga kun ano man niya ang ginapangayo kag dapat nga ihatag sa publiko ka K5 Roldan. Suno pa diri nga dapat balanse ang panghatag sa mga impormasyon kag mga accomplishment no sang publiko sang kapulisan agud may baluan ni no sang publiko kun ano na ang kahimtangan sang tagsa ka mga areas kag mahibaluan Manila nga padayon ang pagpanikasog sang kapulisan sa pagtapna sa mga kriminalidad kag diriya sa probinsya sang Capiz. Nagalaom ang direktor nga kuntani no nga wala na sa mga issue pagid ang mga nga mga reklamo nga mapalabot sa iya may kaangtanan man sa pila ka mga officer in charge kag mga police station no diri sa probinsya sang Capiz nga mayara sa mga wala naghahatag sa mga insakto nga balita kag masami no nag reklamo kag nagapamalibad kay Fabroldan nga magpa-interview no agud man nga mabatian man niya sa kahanginan kay Fabroldan. Yari ang kabayo.
0: May arabi mga chiefs of police kung kaysa K5 Maylan na tamaran may ginakuan lang, may ginapili lang sila nga mga migumigo nila nga kung bahugan nila dito lang. No, yes. Amo nang style sang iban. May arabi diya gani, doon ko na experience sa iban nga hotline, gapang block sang number.
1: Yes, kay K5 Roldan, isa man ina no, sa mga ginatutukan karon kay pananglitan, sunod rin kay regional director nga may mabaton pagid ni siya nga reklamo angot man sa pila ka mga police station hindi gid magpangduha-duha nga magpalabot man sa mensahe sa ila siya nga opisina agud mahatagan ni sang leksyon ang mga officer in charge o kon mga hepe no nga wala kag nagapamalibad nga maghatag o kon magpa-interview ilabi na sa media kay K5 Roldan. Yari ang kabayan sa bayan ni Police Brigadier General Randolph P. Tuanyo, ang Regional Director sa PRO 6.
2: Kuya Ma'am, tayo po kasi is mentorship yung ginagawa natin o mentoring. Pagdating sa Regional Headquarters, walang ibang pwede magsalita kundi yung Regional Director o yung RPIO. And then yung Provincial Director, allowed po siya magkaroon ng public information. At yung mga chief of police natin, wala po silang kapalit. Tapos sinasabi nga ko natin, dapat sila number one on top of the situation at alam nila ang kwento na lahat ng insidente na nangyayari sa area. Mapapansin po ninyo, yung first portion po natin ng press briefing sa Regional Headquarters, yung first portion niya po is about accomplishment ng buong Region 6. At susundan po ng mga pressing issues o yung mga gusto malaman ng ating mga kababayan. So dapat po talaga balance. Ang ginagawa po natin to para makita ng mga kababayan natin na wala po tayo tinatago o transparent po ang Police Regional Office 6 sapagkat naniniwala tayo na ang media po ay partner ng PNPs kung ibigay ng katotohanan at pagigimagos po kung ano po yung dapat balitan na makuha. Tumawag lang po o mag-text lang po sa aking personal na number at bibigyan po natin sila ng tamang direksyon kung ano po ang dapat gagawin. By this time, kung mapapansin niyo po sa labi natin, I will walk the talk. Ang unang minute po natin yung mga media partners po natin. Sinundan po natin ito ng ating seminar, orientation, kung paano ba. So by this time, dapat wala na kung ganun issue. Dapat alam na nila yung ginagawa na.
1: Nabatian kay Kipag Roldan si Police Brigadier General Randolph P. Tuanyo kung sa diin una na diri no, may ginpagwa ni siya labi nga memo nga kung sa diin kung may mga insidente kinahanglan sa tagsa ka mga municipal police station ang officer in charge gid lamang ang mahimo nga interviewon sa katapos ang media. Kag suno diri ang tinutuyo sini agod nga mahibaluan gid mismo sang pamunuan sa police station ang mga insidente nga nagakatabo kay kung matandaan sa tuanay no kon masako kag mayara sa mga ginahimo pa ang officer in charge ang iya sini nga tagpamaba amo lang na ang nagapa-interview sa media kag amo ni ang ginbag-o karon kay mas importante sunod diri nga isa ang isa ka leader na hibaluan kon ano ang flow sang mga nagakalatabo iya sa kay fibril dan sa iya sini nga nasa kupan kag amo na pakaron ang gina-check kon bala nagasunod ang tagsa ka mga officer in charge kag hepe man no sa tagsa ka mga municipal police station kag kay fibril dan.
0: So ang mensahe ni Tuanyo nga okay ang regional director may PIO, ang provincial director may PIO or spokesperson, pero ang chief of police as the commander sa ground, dapat balaan mo tanan istorya kag nagakatabo sa imo sini nga jurisdiction, kag indi kay dapat maglikaw sa paghatag information sa publiko kang media kag K5 Maila. Why kita gakwa balita na for our own consumption nga nagkuhaon na nato for our own consumption, kundi for it's for the public, di ba, para mabalaan sa publiko kung ano dang ginahimo nila, nga way sila gakatulog, may mga accomplishment sila, K5 Maila.
1: Yes, kay K5 Roldan. Isa man ina kay nasa nanotisyaran, no?
0: Pero may banwa di sa First District. Hindi talang pagyambal nga pilar, kisang blatter nila lagi natago.
1: Yes, kay K5 Roldan. Magluwas pa sinaga kay K5 Roldan. May pilaman ka mga municipal police station.
0: And then, di bala, may mga police stations nga nagapang block sang numbers hotline.
1: Yes, hindi.
0: Personal experience yun na, di bala?
1: Yes, kay K5 Roldan.
0: Nahutik mo kay Tuanyo, wala?
1: Na-mention man kay K5 Roldan, pero amuna, no, ginapasiguro sini nga isa man ina sila sini nga pagatutukan kay na notice maniniya nga kalabanan amo gid na ang ginareklamo sang media diriya sa Capiz nga nabubudlayan sila nga makakuha sang information ilabi na sa mga chief of police nga nagabalibad kon interviewon kay K5 Roldan.
0: Ano masami nga balibad, may Zoom meeting, may basta puro meeting, aham ko hay nag-inano na sila meeting lang sila 24/7.
1: Ambo gadi kay Fabrol Dan, so gin klaro ta to kun pwede may option sila kapon nabi alimbawa ara sa Zoom meeting ang OIC. Pwede pa bala makasabat ang iya sini nga tag pamaba susunod diri sa iya dapat kinahanglan kabalo magandel sang oras or time management. Ang officer in charge
0: kag indi kag K5 may lang mambal. May meeting pa ko subong angan-angan lang pero nasimanahan lang ang angan-angan wala gid.
1: Ang mugid kay K5 Roldan, kag ang goal gid sini ni Adri, dapat suno, kung may ginapangayo ang media, hindi kinahanglan pag balibaran.
0: Correct.
1: Kay sunod diri ang ilang mga accomplishment, ginapagi man sa media, kag dira man sila nakakuha sang pagdayaw, halin man sa mataas gid nga ahensya or sa national kay K5 Roldan.
0: Sige.
1: Live na gikan diri sa Rojas City PNP, inisika K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM. Puro
0: de los Pueblos. Madam, salamat K5, Myla Fuentes. Amunin na namian ko kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Kay balan nyo si Tuanyo, I believe Tuanyo is a lawyer. Mga ka-K5. Kag spokesperson niya mo, nanging spokesperson sang Philippine National Police, kag recently lang na assign bilang regional director mga ka K5 sang Police Regional Office 6. So ang i-experience, grabe pag ito yung ang mga media to sa Manila, mas critical, mas mabudlay, mamangkot. Unlike sa regional media, medyo flow friendly pagani. Kag maayo pa mag-approach mga ka K5. Now, nga akin ang land bukas sa publiko ang aton Philippine National Police. Bangod ang media as a member of the Fourth Estate, hindi tanan nga pumuluyo, makakadto sa police station, makapamangkot. Hay, ano ding inyo accomplishment? Ano ding ginaobra nyo? No! Mga ka K5, di bala? Do you think ang bakiro sa bukid makadto sa banwa para mamangkot lang anong ginobra nyo di mga sir kag mga mama as a taxpayer? Mamangkot ko. Di bala hindi? But with the media as a partner sang Philippine National Police, palaagyan kita nga mabalaan sang tao nga ti amo galing ginahimo nila. May mga ginobra gali sila. May mga accomplishments gali sila. Palaagyan kita dira kag madulong naton ina sa tagsa kapanimalay nga nagapamati sa radyo, nagafollow sa social media, mga ka-K5. Mabalaan nila. May iba nabi nga mga istasyon, mga ka-K5, and hopefully hindi na ni masulit kay kun masulit panikita na gidya personal magapadala sang reklamo sa PRO 6 kag sa National Police Commission kay may mga experiences before nga may mga police stations gapang black number o sang una sang police beat reporter kuya. Way, kung may mga bad experience kita, way, tega agi lang sa kumud-kumud. O, ginareport sa proper authorities, proper officials, kundi may aksyon, no? Tiyan mo man ang aton, sinidiri, mga ka-K5, nga mangin palagyan kita, ipalagyan kita. Kag-chakto ni si General Tuanyo, nga partner iya ang PNP kag media. Kung may mga gamay man nga diferensya sa PNP, we are here to call their attention, not to castigate them. Hindi para pakahuyan sila, kundi ma-realize nila kung kisa mga kakulangan, ma-address nila, matadlong nila, kag mas mapaayo pag nilang kalidad sang serbisyo. Hindi tadiya para, kuan lang, para isang iban nga ti, yaw-yaw ka lang nga yaw-yaw, nga wala man unod. Or wala ka man, sang gina-present nga problema, kag-present nga alternative or solution. Amo na nga ton sini nga papel diri mga kagaytay. So, kabay pa, no? Sa liderato ni Brigadier General Tuanyo, no, mas mag-ayo pagid ang performance sa Police Regional Office 6. Not, hindi lang, of course, nga about padayag-dayag lang sa media, kundi of course, may ara man dapat sang resulta. Mayara madapat sang masangkaron nga mga operasyon. Kagtsakto ni, galing sa bagay, provincial director tadi sa Capiz PPO, do talagsa mo malang gani, do hindi mo gani ni malabot. Do masako pa niya sa, kwan, masako pa niya sa pinakamasako mga ka-K5. No? Do hindi mo ni gawa mabatian, but of course, CPPO is very lucky and fortunate enough ngang ila sini spokesperson, ang ila sini PIO, kwan, na kabalo siya ng trabaho, nag-perform sa insakto, well-versed iya sininga trabaho mga ka-K5. Amo ginaya, even sa Roa City Police Station, Tumagtang, Colonel Tumagtang should be thankful sa iya sininga spokesperson daw kon PIO, mga ka-K5. O galing ti, I believe, Colonel Tumagtang na eh, ang direkta nag-sabat subong mga ka-K5, gabulig na lang sa iya ang Public Information Office, mga ka-K5. Di ma, yun man niya. Amo ginaya, basta may mga background sa media, ang mga PIO ara sa Public Information Office, nakabalo sila sa hinaing sa publiko. Not only the sentiments of the media, but of course, ang publiko, mga ka-K5, nga uhaw man sa impormasyon. Anong pulo sa imo accomplishment kung imo tago-tagoon? No? Kaga sa ibanda ba lang pala balibad permi, ginamali na lang ang meeting, gas-gas na nang rason. Meeting, karon lang tawag. O, na simanahan lang, tiwaigit. 27 minuto sa nabili ng test kita magdangat sa takna nga las 9. Ang mga balita dari sa Foro de los Pueblos ginadulong sa Inyos Empower Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplementong epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain ng mga balatian subong nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Tandaan na DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Good morning kay Francie J. Nag-monitor, Ma'am Francie J. Dere sa Pontevedra. Kay Ma'am Vienna Villaruel sa may barangay Libas. Good morning. Doy Arthur, dere sa West Villaflores, Maayon. Mike De La Torre sa Alpha Omega Beta Ombits Fraternity and Sorority. Mga kapdanan mo da. Kag sa mga taga-ponsap da nga kaupod mo. Thank you, Mike De La Torre. Ma'am Roda Donato Amago, Jezreel Colasino. Good morning, Jezreel. Kay Liwayway Bartiso sa McKinley Riverside. Nag-monitor. Kay Joel Daliva, dere sa may Banwa sa Panitan. Sir Joel Daliva sa Poblasyon Ilawod, Panitan, Maying Aga. Kay Ma'am Magdalena Romero, nagatutok naman si Ma'am Magdalena Romero. Good morning. Merasol Quezon Cadigal, kay John Cadigal Jr., kag sa family Cadigal Quezon Elisyon sa Sapian, kag sa Sitio Iropay, Barangay Baybay, nag-monitor. Good morning. Nika Christine Diseo, Maying Aga, salamat sa pagpamati. Tristan Wyatt Gulay, Roderick Sagayon, naga-monitor naman upod kay Winifreda Atangke. Kung upod kay Rowena Atangke, Winifreda Atangke, kay Haina Akailar, kag kay Rodolfo Arlante, sa Punta Tabok, Nara Road, gapinamati sila da maying aga. Present naman si Patrick Matias Robles. Naga-monitor na si Patrick Matias Robles sa Lantangan, Pontevedra. Thank you, Gidno, sa pagtutok dari sa aton sinigapag pangalagad subong aga. Nagapamati naman no, ang aton sininga mga suki, dira. nga naga monitor no mga ka K5 sa Purok Mainuswagon Kulahaw naga monitor na sila da maying aga kay Jenny Andrada maying aga kag kay Ruby Alcazaren sa Kulahaw nung Kulahaw do pirmi na balik-balik kanino ang sa mga taga Kulahaw da abalan yung Kulahaw amuning isa man sa gamay nga barangay diri sa Rua City. Isa mo lang kalibot, libot mo ng Kulahaw. Kay Annalyn Fluma, maying aga, nag-monitor, salamat, Annalyn Fluma. Kay Arthur Latte, no, dira sa Kulahaw, nag-monitor, thank you, gid sa itong mga suki, ng mga ka-K5. Kag kay Jovelyn Latte, nag-monitor na, madam mo, gid ka, salamat sa itong sining mga suki, ng mga ka-K5. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, kay Ma'am Roberta Patricio, nagatutok na, madam mo, gid ka, salamat. Pagbalikta, duga nga mga balita, mga issues kag impormasyon pagkatapos sa mga panumdo.
3: Puro de los Pueblos, K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
6: Sporebiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporebiotics ka! Klinikas for Biotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong baba. Klinikas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Mastag tinlo ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epic.
10: Tibo.
9: DTX 500.
10: DTX 500.
11: Juice 7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko.
12: Ano sa una ang imo?
13: Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
10: DTX 500.
14: Panahon na naman ang ubo.
10: Si punch at trangkaso.
14: Pero
10: huwag mag-alala
14: dahil andito na ang Mighty.
10: Palaban mo,
14: Mighty C!
10: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw!
14: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
10: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
14: Mighty C!
10: The Mighty Power of C!
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Mighty C!
14: The Mighty Power of C!
15: DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
15: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
20: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
22: Muling buhayin mo.
21: Extend food supplement for men. May maka kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
22: Extend
21: supplement for men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend isang kapsula ka lang.
15: DTX 500.
24: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay sa Bayon Capi. Ay manatian ako asin sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may aligid niya. Nadula ko ang bukol. Maayugid ang DTX 500.
15: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Healthy nga uto.
25: Hi, Tennis Mom.
1: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Kahit ang Mr.
1: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapaing increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
8: I Care Gold.
12: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold, kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
26: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal?
25: Kay may barato balaya nga butika.
26: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
27: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
25: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
26: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
27: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
28: Rain Pharmacy.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow, may puso.
30: Puro de los Pueblos.
31: Roldan Besana Villarreal.
30: Para sa Puro de los Pueblos.
31: Puro de los Pueblos.
0: 18 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga las 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
30: Puro de los
0: Ma'am Roberta Pueblos. Patricio dira sa Pilar nag-monitor. Thank you gid sa pagtutok diri sa aton nga pagpangalagad subong aga sa RV Mini Mart sa TTC Galanog dang K5 News FM. Thank you gid sa aton nga mga suki nga mga tagbalamati. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sang Klinika Complete Spore Biotics. Ang spore-based ga probiotics meron sang 80 billion colony-forming units sang good bacteria. Para sa healthy at channel tingalawas, mag-Klinika Complete Spore Biotics. I-cleanse imo colon ang sekreto, Klinika Complete Spore Biotics, mga ka-K5. Kapod ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, ang DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, kag Extend Food Supplement for Men, mabakal ni tanan, available ni sila tanan sa mga butika malapit na sa inyong lugar. Mabakal man ni online sa Shopee, kag Lazada, kag actually mabakal man ni sa sentro sa balaligyaan, dire sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinney Street, Roa City, tabok sang PLDT, mga ka-K5. Tanda na, kung ikaw ang lawas at tunistoryahan, yan ang mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, inyogid masaligan. Nagligad, nag-igong magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Madamo nang nagkalamatay, 68 ng latest count kahapon. Natabo ini, wala pa makasulod sa mga classroom sa mga estudyante. Now, kita diri sa Roa City and Province of Capiz. Palayo lang, pero pananglitan may matabo nga linog. Ano naman kapreparado ang mga eskwelahan? Ang mga teachers, ang mga estudyante, kag ano kapag-on ang mga istruktura, mga classrooms, mga ka-K5, may mga pag-check bala sa structural integrity sa mga hulot klasihan considering nga last year, giniigo man kita sa sunod-sunod ng mga linog. May detalye sa balita si K5 Rodney Dabandalanon.
30: K5 News FM Live Report.
4: Kumpiyansang ginpakigbahin sa School Disaster Risk Reduction and Management o kon DRRM nga preparado ang 471 tanan ka mga bulutuan sa probinsya sang Capiz kasi Febrol Dana. Kaga sang aton ini nga napakigangutan si Glenda Marie Butin ang Project Development Officer 2 sang DRRM o kon DRRM DepEd Capiz. Iyan darigin pahayag nga nagapatigayon sa mga earthquake drills ang eskulahan quarterly sa diin nga nakasunod ini sa mandato man sa Department of Education. Kagaso na pa diri sa iya ka K5 Roldan, ginapasangkad man ang mga symposiums kag information dissemination may kaangtanan sa linog. Kag dugang niya padigani, talalo pang doon man nga maabik ang mga estudyante kag mga school personnel nga magdap, cover and hold sang tiyon nga nabatsagan itong mga pagtayog sa probinsya. Kaga sa napasaya, nagpakita lamang nga epektibo ining mga tikang kag pamaaging ginahimo sa nga hensya. Samtang isa diri sa ilang nga ginarequired nga nakasandig man sa mandato sa ahensya tag sa kamang eskilahan kinahanglan nga mayara sa open spaces para sa madasig nga pag-evacuate pananglitan nga may matabo nga linog o kon iban pang mga kalamidad. Kag naibalaan gani ka kay Fabuldan nga buwas man nga adlaw, Hunyo 18, magapatigayon sang simultaneous earthquake drill ang Department of Education sa Tacna last 9 man sa aga. Kaga nagapanawagan diri ang natungdan sa tanan man nga mga school personnel na mga estudyante kag stakeholders nga magapakigbahin. Kag seryosohon ang among kahiwatan na agad nga hindi bala magpanik kung ara na sa aktual nga senaryo. Yari bala kag pamatian ang kabahin sa atong siniman nga interview kay Glenda Marie Butin, ang Project Development Officer to the RRM DepEd Capiz.
5: Ang division of Capiz or the school's division of Capiz, mahambal naton nga nagatinguha para nga ma-institutionalize ang earthquake preparedness sa 471 schools naton. Nag-include sa pag matutom nga pagsunod sa quarterly conduct sa nationwide simultaneous earthquake drill. For the second quarter, ini pagahiwaton sa June 18 at 9 a.m. in the morning. So, initanan, kina-require naton ang tanan ng eskwilahan nga mag-participate sa earthquake drill. Kag kaupod sini, ang aton nga mga schools, aton man nga kina-equip o ginatagaan sa mga go bags nga in kaso may ara kitang earthquake, may ara sila magamit. Kaupod sini, ang aton pag-establish sa school DRRM team nga kung sa diin may ara kita nga mga committee or teams nga mag-respond appropriately sa nagakaangay nga mga helikopter in kaso pag mag-aabot ini sa aton nga lugar. May ara man kita nga padayon nga pag ginapadayon nga mga school symposiums about DRRM kag require ta ang tanan ng eskwilahan nga padayon nga mag-post sang mga posters or mga leaflets or mga any nga mga information, education, communications materials agud mapawide naton ang aton nga dissemination sang earthquake preparedness.
0: Okay.
6: Ang hambalta ang para naman sa mga kwanagid estudyante kag sa mga manunudlo, let's say based on your observation sa DRRM, ma'am, how prepared ang mga estudyante pag abot abi sang linog?
5: Siguro mambal na ito nga preparado man sila. The basic na ito nga kinanglanon, gina-require ta ang tanan ng eskwilahan nga mag-identify sa open space or ang atong evacuation area. Kasi kalakip dira ang aton nga regular gate nga pag pagsunod sa quarterly nationwide simultaneous earthquake drill. Mm-hmm. Kag ang aton man nga mga schools may ara man silang unannounced drills.
6: Mm-hmm.
5: So aside sa quarterly, kini sila gina-require pagin nga mag mga unannounced nga wala pa nila mabalaan.
6: Mm-hmm.
5: Kung nagina-check naton kung gaano sila ka preparado, gina-incorporate or gina-integrate man ang mga TRR concepts sa mga subjects na kung pwede matudlo ang earthquake preparedness natin or awareness.
6: Mm-hmm.
5: May ara kita nga DRR subjects sa grade 12 kag gina-make sure ginaton nga ang partnership or coordination sa ang aton yung local government nga DRR dapat ma-establish kit kag strong kit kag in case of emergencies may ara kita nga magkabulig sa aton.
6: Okay, so well prepared ang mga estudyante kag let's say ano ni sila ka knowledgeable sa ginatawag na earthquake, ma'am, kay base ba lang iban ma misinterpret nga linog nagalit to yati do nagpabaya-baya lang bala kay base ba lang gamay lang nga bayog lang to.
5: I would say nga nasa level kita nga aware ang aton tanan ni eskwela. Okay. Not only sa kabataan naton but
6: mm-hmm.
5: also the personnel.
6: Mm-hmm.
5: In times of emergencies, ang aton nga ginasaligan sa field, knowing we have 471 schools,
6: mm-hmm.
5: ang aton nga ginasaligan, ang aton nga school personnel or DepEd personnel. And mm-hmm. on that concept, and on that context, ang aton nga schools preparado sa sinangapagay. Mas maayo nga kita very aware kumpara sa mahabal natin nga wala gid sa manabalaan in ang
6: mm-hmm.
5: school.
6: Yes.
5: And I am confident to say siguro nga ang tanan natin nga eskulahan preparado.
6: Okay, sige. Thank you for that. And by the way, ma'am, ang sa kwano kay na mention man nimo kaina nga ginatugyan ninyo sa mga personnel mismo sang kada eskwelahan nga dapat makakita sang open space for evacuation.
5: Yes.
6: So, let's say ano ini nga mga kwan nga mga evacuation areas labi?
5: Ang evacuation areas naton amo na nga tawag naton nga open space.
6: Open
5: and
6: space.
5: last month
6: mm-hmm.
5: this month sa opening of classes, nagpagwa ang aton ng office sa division memorandum
6: mm-hmm.
5: requiring all schools mag re-establish sa aton ng evacuation map or evacuation route.
6: Mm-hmm.
5: Ini siya ang aton ng placement sa aton buildings, ang physical layout sa eskwelahan,
6: mm-hmm.
5: diinahamtang ang mga buildings. Kag diin dampe, ang pinaka-importante tre, diin dampe na tuhoy ang aton ng evacuation.
6: Mm-hmm.
0: Okay.
4: Namatihan ka si Fibroldan ang kabahin sa aton ng interview kay Glenda Maributin na ang Project Development Officer ito sa DRRM DepEd Capisa. Report para sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos ini si K5 World ni Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kang talingawan sa Capisa. K5 News Effect.
0: Maraming salamat K5 Rodney. Tiinitanan istorya mga ka K5, no? Mas maayo kung mabatsagan gid ini sa mga kabataan kag ang awareness ng kabataan, no? Magbatak pagid. Pero kitaan ta subong very aware mga kabataan, mga ka K5. So, isa ni sa mga tutukan sang aton mga eskwelahan kay ang knowledge kinabalaan sa mga kabataan sa nga about kalamidad, about earthquake, bagyo, kagiban pa, mga ka K5, madala na nila pa uli sila panimalay. Kag ina nga knowledge nila, in fact, usually gina-share sa mga kabataan sa ila panimalay, no? At least may influence silang ila ginikanan kung anong ina sarang buhaton, kung aware sila sa tiyon sang kalamidad. Kag ang community awareness mas magdako pagid mga ka K5. Kay kun aware ang publiko sa dapat buhaton sa tiyon sang kalamidad, sa tiyon sang linog, madamo nga kabuhi ang masalbar mga ka K5. Ang masubo lang kay base ini mga gimpinatindog wala nga mga eskwelahan nga mga hausyaw ang kalidad. Base amo pa ni magkalauna kalaguba mga ka K5 kabay pa indi lang kag kabay pa, no, magpadayon ang pag-check sang structural integrity sang DepEd sa mga school buildings kag evacuate na lang mga dilapidated na mga daan ng mga buildings mga ka-K5 para sa kaluwasan sa mga istoryante. Pinakulabos kita sang tiyempo diri sa aton pagpangalagad. Standby na kamo masunod na mga impormasyon sa ikayang lawas program mga ka-K5. sa ngalan sa aton CEO Doc Ramil Uy, sa aton station manager ka K5 Ami Berondo. Ini si ka K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
30: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: E3 Bio.
8: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
7: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
10: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na.
11: Fatty liver? DTX500. DTX500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
7: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
16: Ako si Mimi.
17: Dali kasi napit akong tuhod. Rites na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
7: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
18: Mabaka sa mga butika.
20: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
30: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Extend Food Superman for Men.
21: O si Rosanne, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
7: Extend Food Superman for Men.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning. Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace sa tagsa-tagsa. Orasubong alas 9:03. Upon naton sa itong programa, Sir Kevin Bigay, kag si Sir Boy Zulweta. Before anything else, dapat maging healthy kita. Na magtake kita permi adlaw-adlaw DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Mayong aga sa tanan, bilog nga Negros Occidental kag sa tanan nga malabutan sang aton nga programa sa liwat. Mayong aga. Mayong aga mga partner, Sir Kevin kag si Sir Boy.
2: Mayong aga, engineer. Mayong aga, Sir Boy. Kasi sa tonyo mga suki nga tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil OFWs, mga solid listeners naton, ang KSS naton, K5 solid supporters. Ayop na ka DTX 500, kag na ka Mighty C na ka muno para ang inyo nga lawas protektado, batok free radicals kag oxidative stress plus bakod pa ang resistensya. Kag syempre, ang naga protekta sa inyo batok sa anuman nga saing sang impeksyon, tugas ang mikrobyo, ang D3 Bio kag ang mas ginpabaskog nga probiotic food supplement, ang Clinica Spore Biotics.
1: Okay, Sir Boy, mayong nga aga.
3: Good morning, Engineer Albao. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga man sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng Slow Labs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas. Kay, of course, naka DTX 500, ang pangbawi kontra bisyo, ang pangbawi kontra diabetes, ang pangbawi sa ginatawag nga premature aging. Duti gulang ka na bala for your age? 30 ka pa lang, looking 50 ka na, ay basic kulang ka sa tawag nga antioxidant. Basta antioxidant ang inastoryahan, wala na makapwede sa DTX 500, ang pinakataas nga antioxidant nga makita diri sa aton pungsod, no? DTX 500. Kung gusto mo yung engineer i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa aton lawas, ha? Para makadipinsa, makabato sa ginatawag ng mga invasion nga galing sa mga mikrobyo, mga viruses, bacteria, fungi, and parasites, mabatuan sa ato na immune system, no? Kay ang amo ni ang ginatawag nga favorite vitamin sang aton mga soldado sang aton lawas. Ang paaman gamat-amat ka paputi, gataas ang glutathione level mo, mm-hmm. at gamat-amat mahamis, ga-stretch ang imuguya, wala ka wrinkles, kaya ang collagen level mo tungod sa vitamin C alin sa mighty C gadamo man, no? But when it comes to your eye health, gusto mo na kampiyon ang kondisyon sa imong mata, mag eye care gold. Ang eye care gold, no, kampiyon gini engineer, no, may ginatawag na bilberry extract, may vitamin E, may vitamin C, all the minerals and nutrients na kilanlan sa aton mata para ma-maintain yan ang ginatawag yung 2020 vision, no? Eh, kung gusto mo yung layo ka mag-antipara, layo ka mag-contact lens, ay di magsigi ka na inom sa ginatawag nga Eye Care Gold, your eye specialist food supplement. And of course, parisan mo niya sa gatinlo sa mga mata, eye care drops. Nung eye care drops, may tawag na yung hyaluronic acid. Gary, it relaxes your tired eyes. Magbagay gini sa mga gaobra sa mga call center, who reads a lot. Well, may cellphone ang ginatubang, ka mga tablet, ka computer nila, gamala na ang inyong mata. Dapat, may gusto niya i-moisturize lewat ng mata niyo, mag-eye care drops. No? And of course, no, kung gusto, kung may problema ka na sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, pigaw ang imo immune system, hindi makasagang, ay di may gadipinsa si imo. Gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 bio.
1: Okay, okay. No? So, salawat mayong aga, ready na nga ng mga partners. Sir Kevin, anong dapat natin pag-istoryan sining aga? Ano, padayon to sa nagligad ng topiko mo? Ano ang topikong dalunta sa ato mga tagpalamati?
2: Thank you very much, Engineer. So, ang ato niya nga DTX 500, kag Mighty C Health Alert sa buong kun ang about naman niya sa gut health. No, Engineer? Aha. Pag nabatian tang word nga gut, ang gasulod git sa aton pinsardason is ang probiotics, no? Kaangay sang klinika for biotics. Pero ang aton gut gali, kinanglanon man niya, Engineer, ang antioxidant, no? So kung may problema ka sa imong gut health, no? It possible cause, no, base nubo imo nga probiotic number sa imo nga tiyan. Pero may isa pagigili, Engineer, ka problem. What if ya wala ka problema sa probiotics kundi ang imo nga ano ni, gut barrier ang may problem, no? Because ang aton ni nga gut, Engineer, is everyday exposed ni siya sa mga ginatawag naton nga mga inflammatory agents, mga bagay nga nagakos ang inflammation, Engineer, sa aton nga digestive tract, no? Kaangay sang unhealthy fats, mga processed foods, alcohol, pollution, kag even ang medication, Engineer, makatuga ina sang discomfort sa aton nga digestive tract, as well as ang emotional stress, apektado man sina ang aton nga digestive tract. Kini nga mga factors, Engineer, nagapataas ang production sa ginatawag nga free radicals, isang unstable molecules nga pwede makaguba sa lining sang imong nga intestine or sang imong nga bituka.
1: Mm-hmm.
2: So kung maguba ina ang lining sang imong nga bituka, Engineer, dira na nagasulod ang poor nutrient absorption, ang mga bloatedness, ang

0: may healthy gut barrier ka, no? Ang ining gut barrier, the security wall ni siya nga nag-allow sa mga nutrients magsulod kag ginapasulod ang mga harmful substance engineer.
1: Mm-hmm.
0: Imagine nagluya ina nga barrier or nga pader. But silingon hindi lang nutrients ang makasulod, pati mga harmful substance kaangay sang carcinogens. So mm-hmm. muna sila engineer ang amuna ang function sa ginatawag naton nga gut barrier. So kung ang oxidative stress, no, gina-overwhelm yung aton nga gut, may aras ang ginatawag nga digestive comfort, nutrient malabsorption, gakapigaw ang immune function, gakaguba ang balance ng beneficial gut bacteria, kag syempre ang kabug-usan gidya nga gut health engineer.
1: Mm-hmm.
0: Kay kung may inflammation da ang imo nga good bacteria gakapatay, gaka-overpowered sang bad bacteria. So ang imo obrahon kaon ka sa mga fiber rich, no? Kay kung fiber rich, it is also rich in antioxidant nga pagkaon, engineer. Ano ini nga mga pagkaon? Kaangay sang berries, mga makulay nga mga utan, green tea, turmeric, garlic, kag syempre mga mushroom naton, makabuligi na sila sa pagsuporta sa natural defense naton against oxidative stress, no? Kag kung nami gali imo gut health, sir boy,
1: mm-hmm.
0: nami man ang population sang imo nga
1: good bacteria
0: kag mm-hmm. ang good bacteria gali, sir boy, has this ginatawag nga postbiotics, no?
1: Postbiotic, ha? May ang ato na batian lang sauna, prebiotics, mm-hmm. ari postbiotic pa matian ta.
0: Postbiotics ini mga short chain fatty acids, mm-hmm. no? 'Di ba may mga kinds of fats kita,
1: mm-hmm.
0: may short chain, may long chain, kag mm-hmm. ang ara sa D3 bio ang medium chain.
1: Medium chain.
0: While ining short chain fatty acids, sir boy,
1: mm-hmm.
0: amo ni siya ang byproducts ang ginatawag naton nga probiotics. After niya i-harvest sa mga pagkaon naton.
1: Mm-hmm.
0: And ining short chain fatty acids naga-serve as antioxidant that keeps our gut barrier free from inflammation.
1: So mm-hmm. on its own gili, no, ang aton gut gili ga-produce man sang iya nga tawag na antioxidant. No, ginapayawatig di nga ang antioxidant kili very important kida sa lawas, no? It's not only gili sa liver taga-produce sa mga ginatawag nga antioxidant o sa sulod sa aton silula, mismo ang aton gut gili, Sir Kevin, ga-produce man sang antioxidant in the form of short chain fatty acids.
0: Yes, mm-hmm. sir boy, not just the short chain fatty acids, even our vitamins and minerals. But syempre, speaking of antioxidant, engineer, sir boy, wala sang may makatupong sa DTX 500. No? Mm. Yung DTX 500, amugin niya may pinakamataas nga antioxidant level, no? Kung immunisya takson sa talaksan sang antioxidant or sa pag-neutralize ang free radical, wala sang makatupong.
1: Urak scale. Urak scale.
0: Urak scale, engineer. Ara, gidya number one ang DTX 500 kay 1.3 million sa ORAC scale ang iyang score, no? But silingon amo na kataas ang kapasidad sang antioxidant nga ara sa DTX 500. So kung ga DTX 500 ka, sir, engineer, sir boy, ang imo nga gut health is kampyon, no?
1: Mm-hmm.
0: So i-partner ini naton, no, ang DTX 500 partner naton sa Clinicas Probiotics, D3 Bio, para kampyon ang inyong overall health, plus ang immune system nagawork hand in hand sa imo nga ano mo, sa imo nga gut health.
1: Mm-hmm.
0: Kahit 80% sang imo nga immune system
1: ara
0: sa gut mo.
1: Mm-hmm.
0: So you need pabakuro, kinanglan mo man pabakuron ang imo nga immune system with Mighty C Alkaline Vitamin C. So para sa bakod nga gut health, engineer, nami nga gut health, nami nga kondisyon sang imo lawas, nami nga kondisyon sang imo nga immune system, mag DTX 500, partneran sa MITC, updan pagid sang D3 Bio kag Clinicas Probiotics.
2: Salamat, Sir Kevin, daw nami gid nga mga tips ini sa aton nga mga tagpalamati, no? Ang pinakaimportante, kinanglan ta maging healthy, bawal magkasakit sa sininga panahon, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
2: Ha? Kaya dapat medyo health is wealth, ginahambal nila, oh, Sir Boy.
1: Lalo na kung wala ka health insurance.
2: Uh-huh.
1: Lalo na kung palay-palay ng PhilHealth mo.
2: Gani. sige, proceed kita. Sa talk ni Doc, anong mga benefits nga mahatag

0: Sang D3 Bio with Sir Boy Solueta.
1: Kakampiyon sang lecture ni Sir Kevin, no? Na da mo makita nga ang antioxidant ya. Hindi mo ganya mabaliwala. Mismo ya ang lawas mo gambal. Uy, ako gani ka produce antioxidant. Kay kailanlan ko. Kung bisyuhan ka, di kulang na ko. Dapat may antioxidant ka gid. So kaon ka prutas kag utan. Kung hindi ka kasarang, bakal ka sa ginatawag nga DTX 500. No? Ang munang kampiyon gid. Sa aton D3, sa talk ni Doc sa D3 Bio, storyahan ta. Anong bala ang ginatawag nga foundation or pillars of health?
0: Mm-hmm.
1: Ano ba lang pillars of health, engineer? Pamatsagan mo, engineer, ano ba lang mga bagay-bagay nga makapalawig sa kabuhi mo?
0: Di dapat
1: ang
0: imong lifestyle, sir. Mm-hmm. Boy,
1: lifestyle,
0: na.
1: Number one, isa.
0: Oh, ano pero pag- dapat, gid, medyo magsalig ta sa Diyos.
1: O, oh, kaduwa,
0: faith. Mm-hmm. Oh, faith, gid, yeah. Faith in God, number one.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, do it nga ikaw mismo mabulig sa imong kawalingon. So, dapat likawan mo mga lifestyle nga
1: nagahatag. Na
0: okay, lifestyle.
1: Oh, oh, oh.
0: Tapos, mag-take kita sang mga maayong mga suplemento para mabulig sa aton nga maging healthy, sir, boy.
1: Well, all in all, ang ginambal ni engineer, sakto, no? Pero, ang gin-short ni engineer, dito ginimo nila mas concise.
0: Aha.
1: Anong kuno ang four pillars of health? Number one is nutrition.
0: Nutrition,
1: ha?
0: Pagkaon,
1: sang sakto, nga?
0: Okay.
1: Pagkaon.
0: Dala na sa lifestyle, guro. Sige, okay.
1: Number two is exercise.
0: Ah, bow.
1: Exercise. Kailan ko na may activity. We are born to move. That's
0: okay.
1: Why we have legs.
0: Kapal
1: nila, no? That's why, hindi niya pwede nga mapungko ko lang the whole day. Hindi niya pwede nga ay busy ko.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko katindog sa computer ko. Hindi ko na magtindog. Hindi ko matindog. Hindi ma-walk again.
0: Correct, correct.
1: You need to walk cause that is part of lengthening your lifespan. Number three. So, ang number one is nutrition. Number two is exercise. Number three is sleep.
0: Oh, boy.
1: Dapat lang lang magtulog.
0: Oh, oh.
1: Hindi, biskan, ano mo nga naka-healthy, ano mo na nga exercise.
0: Dapat tulogin.
1: Makulang ka sa tulog, ay di man gapon maglawig ang kabuhi mo.
0: Mm.
1: So, you need around 7 to 9 hours of sleep. According to some books.
0: May mga edad-edad, Sir Kevin, siguro mga liman lang ni ka oras ang ginatulog ya?
1: Ay, mayon niya magtulog.
0: Mayon na?
1: Kapag niya mag-exercise, kapag naman niya magtulog sang sakto.
0: Ikaw, Sir Boy, mga pila tulog mo kada adlaw?
1: Amo nang kulang ko. Ha? Kaya ang tubig naman siya record. Kailangan mo kilulaton, no?
0: Okay, ha? Okay.
1: 5 to 6 hours lang. That's why kailangan magbawi git sa tulog kung gusto mo magbawi ang maglawig ang imong kabuhi. And fourth, and last but not the least,
0: okay.
1: Ang pwede natin gina-ignore, stress management.
0: Oy, okay, okay. Dapat hindi ka maaligun.
1: Stress management sa ginapagpalawig sa kabuhi mo. Because if you could not manage your stress daw, ha? Ah, siyempre, no? I-interject na science na yun. Kung stress ka per me, Sir Kevin, gataas ang imong natawag nga cortisol level. Ha?
0: Mm-hmm.
1: Balo naman tang cortisol level
2: is
1: the stress hormone. It revs up your body. Meaning to say, ha? Do ang lawas mo, pero may lang ginatumukan ang gasolinador, no? So, siyempre, hahakog na sa
2: overdrive.
1: Naka-overdrive na. So, kung naka-overdrive ni Permi, ay
2: ano Permi mo lawas, sir boy? Garibolusyon.
1: Garibolusyon. May nalabot nga hakog. Hakog sa ginatawag ng mga nutrients and vitamins ka or mga sa mga ginatawag ng mga source of energy, ha? Ga-promote pa ni ang ginatawag nga chronic inflammation due to cortisol. Amo na ang ginatawag nga chronic inflammation, which is really bad. And they found out that inflammation is one, chronic inflammation is one of the culprit, isa sa mga bagay nga gapanubo sa imo ko, sa imo kabuhi. Din kananong kulang mo na kung gataas ang cortisol mo is your stress management pigaw tanan. Ang katingalahan di, ha? Tanan-tanan ni nga gitawag nga pillars of health. Ara man gili si D3 Bio nga makabulig, no? Para ma-maintain mo when it comes in maintaining your four pillars of health, which is again nutrition, exercise, sleep, and stress management. Unahon tayong nutrition. Din pala kasunod si D3 Bio sa ginatawag niya nutrition. Ginapromote ni D3 Bio ang absorption sa mga minerales, ang ginatawag niya vitamins and minerals that are fat-soluble engineer.
0: Mm-hmm.
1: That is really important, no? Ano mga fat-soluble vitamins? Siyempre, kabalo na ito na. Vitamin A, D, and E, and K, no? All of these fat-soluble vitamins are vital for your bodily functions. Pero ang hindi niya matawaran, ang pagbulig sa medium-chain fatty acids ngalin sa D3 Bio in absorbing your essential nutrients and minerals like magnesium. Oy, ang magnesium, ha? Very important. Gina kayo, no? Ha? It affects nearly 500 functions of your body.
0: Mm-hmm.
1: Ginabuligan na ni D3 Bio, no? Para mausa sa lawas. Ang namin pagin sa D3 Bio, it provides, we're talking about nutrition again, the energy you need. Well, labot sa mga vitamins and minerals, the energy you need para makagiho ka. Ha? Para you have that energy to not only move, but also to repair yourself. No? It gives this medium chain fatty acid fuels your cells to repair themselves. That's why maka-repair ang body. So, that pa lang si nutrition, ara na gilinis si D3 Bio. During exercise, tiyan mo na, no? Where does D3 Bio, pasanin sa una sa lecture ito sa atin last week,
0: mm-hmm.
1: Bako kay Sir Kevin, kung ga-workout ka, the more you need medium chain fatty acids to provide you that energy. Ha?
0: Mm-hmm.
1: To provide you energy. Tingnan medium chain fatty acids na ara na yan sa D3 Bio. It gives you instant energy and the energy you need, again, to repair your muscles, ha? To repair your muscles when you are resting. Ini sila daan ng gym, duwan ng importante sila. Number one is, of course, mag-exercise. But number two is for them to repair their body, no? So, ang D3 Bio, ara na da. Saka duwa, ha? Sa nutrition, sa exercise, ara si D3 Bio. Ang pinakanami, di, when it comes to sleep,
0: mm-hmm.
1: Ara magkapot si D3 Bio, no?
0: Correct.
1: Si D3 Bio will provide you a good sleep by, ha? Ano ito lang giniinom mong klinika Sportbiotics, ginaputiktahanin ni D3 Bio para hindi mapatay sa mga bad bacteria.
0: Correct.
1: Ang nami sini, because if your good bacteria are protected, they could produce your hormones that you need to have a good sleep, which is serotonin. Serotonin is basically converted by your brain. Gina-convert niya, ginahin mo sa probiotics, may mo siya sa ginatawag nga tryptophan.
0: Mm-hmm.
1: Ang tryptophan niya, ini, gina-convert niya into serotonin. Ini nga serotonin nga ini, gina-convert ni what's ang aton brain through the pineal gland into melatonin, which basically helps you sleep. So, daan mo makita ang step to step. Din makita si D3 Bio, ala sa dalong, ga-support sa ginatawag nga probiotics, ala man sa babaw. Kay, once you sleep, na engineer, ang ininga medium chain fatty acids ngalin sa D3 Bio could be converted into ketones to provide the energy your brain and your body needs when it is repairing your body during sleep.
0: Because
1: That's why sleep is really important. It does not only rest your body, it is also where body repair happens. That's why very important. So, sa tatlo, alam sa D3 Bio. And, of course, sa the last but not the least, sa pillars of health, stress management. Din mo lagasod ang stress management. Of course, stress management is all about how you handle stress.
0: Mga problema sa kabuhi, Sir Boy. Wala bugas. Wala galastuson.
1: How do you handle adversities in life?
0: Uh-huh.
1: Kumbaga, ha? Ano ba lang ang mga paagi mo? May ara yung pagproblema, di naman storya. Galumpiga na.
0: Mm-hmm.
1: Kay pigaw ang ila coping system, no? Anong sa nursing ang tawag nga coping system, ang pag-cope, kumbaga pag-adjust sa isa sa sitwasyon, like ITY ta pagkaon subong na no na yaman no ta pagkaon subong, lain ang pagpokon nami ang coping mechanism. Makakita kita na kang pagkaon na. Meaning to say,
0: basta kay positive outlook, approach, Sir Boy.
1: Positive outlook and the acceptance of your situation.
0: Correct.
1: Is coping and making a way nga makagwa kada sina ang sitwasyon, no? And of course, ang ginatawag naton nga stress management is all about your chemicals in your brain, no? And those chemicals of your brain, ha, ambal ni Sir Kevin, ha, are supported by your gut. Mm-hmm. That's why your gut is really important. That's why ang kombinasyon sa D3 Bio kagka Clinicas Probiotics hindi matawaran, ha? Kay your gut will provide those chemicals and hormones to your brain para makakope ka sa stress and how you handle stress. But some of that, pumayara, kaya tao nga, hindi kaya kasarang. It's either nga, they will resort to violence, they will resort to physical or verbal
2: or
1: abuse.
2: Sir Boy, they will lose their sanity.
1: Or they will lose, amo nang pinaka-worst, no? Madula na ang imo sanity, mabuang ka na.
0: Oo.
1: So, and D3 Bio, where does D3 Bio goes there? D3 Bio helps your brain to cope with that through promoting the delivery of those chemicals and hormones to your brain.
0: Abi ko gani ang buang niyo, wala problema, wala stress.
2: Sobrahan engineer.
1: Okay, kambal. Na number one, may kakagi buang.
0: Ha? Kaya daw ang buwang daw wala ka pangita obra daw. Okay,
1: lain
0: okay
1: na nila
0: lang.
1: World.
0: Lain na.
1: Lain na na ang nila pa naman insalo.
2: Kaya ang drive na na sila, engineer, is the defense mechanism sang aton nga lawas. No? If your brain could not handle too much stress, so it take yan na, i-switch off yan na imusanity.
0: Okay.
2: Kaya syempre, kung may problema ka, hindi ka mayo kakaon.
1: Hindi kakaon. So i-adjust niya. Gaan niya kasang bagong reality, which is not real, of course. Amo na mga buhang. Kakakuha na sila pagkaon sa busuran, abi nila na hamburger. Hamburger gina sila yan. Kay, lain na ang ila pagpansindi sa realidad.
0: Okay.
1: But before tada magpadalom sa ginatawag nga psych nursing, di mo makita nga ang ginatawag nga D3 Bio basically is a partner when it comes in maintaining your pillar of health, which is, again, ano ganun nga palawig sa kabuhi, again, ha? Of course, ang tawag nga nutrition, exercise, ha? Ang tawag nga sleep, and stress management. Tantana na, ginabuligan ka ng D3 Bio, but most of all, D3 Bio is a food supplement that basically lengthens your life by protecting you against harmful microorganisms nga dala sa masakit. Ha? Mga pangkaso, ubo, sipon, kagilanat, that's why hindi ka matawaran. Kung gusto mo kompleto nga food, kompleto Ricardo's nga food supplement, di ka na sa pamasya sa isa ka kapsula mag D3 Bio.
0: Salamat do, naga-energize ko Sir Boy sa imong lecture. Of course ang mga tuntag palamati, happy man gido na elevate ang ilang sitwasyon sa imo mga istorya Sir Boy. Pero hindi kita makalipat, ha? Dapat maligo kita adlaw-adlaw. Ang paligo na mo ni Sir Kevin gamit kami sang DTX Beauty Soap. Nga Sir Kevin, DTX Beauty Soap?
2: Kaya DTX Beauty Soap, engineer, may ara inisang mga natural ingredients nga kaya proteksyonan imo panit against skin diseases. So nagahamis pa imo panit, no? Nagaputi. Kag nagasmooth, kaya may papain halin sa papaya fruit extract. Plus ang antimicrobial property halin sa guava leaf extract. Virgin coconut oil. Kag sa dahon sang Madrid de Cacao extract, no, amo na ang iya nga antifungal, antibacterial, antiviral property nga ara sa DTX Beauty Soap. So hamis ka na.
0: Nagabulig pa niya
2: sa skin disease.
0: Nagabulig pa niya sa moisturize sa aton nga skin. Di nagapaputi pa, Sir Kevin?
2: Yes, engineer, no. So amo na mag DTX Beauty Soap. Pero syempre kulang kung ligo lang, dapat mag swipe to the right, swipe to the left with Clinica Dio Fresh. Ang Clinica Dio Fresh, himo sa tatlo ka natural oils. May castor oil, tea tree oil, kag virgin coconut oil nga ginatap na kaginapatay ang germs nga nagatuga sa body odor. So for 48 hours of freshness, mag Clinica Dio Fresh.
0: Sige, pero kinanglanta may partner ini saya, ha? May partner may ini kun aga. Mga pikita ya, Sir Boy.
1: Good.
0: Mga pikita. Gamit ang DTX Coffee Mix.
1: Ano ang ara sa DTX Coffee Mix? Ang pinakabasko, good?
0: Oo.
1: May DSE.
0: Oo.
1: DSE, ang pinakakusog ng antioxidant, ginputang sa kape, para mainumutang kataga-aga, no? Which is ang blamang ginatawag na peak, ang mga pinakataas ang ginatawag nga oxidative stress level mo, kaya alin ka sa tulog where your body repair itself. That's why mapagwa mo na, kailangan mapagwa na or maiba na ng oxidative stress, mag-inom ka sa kape nga may antioxidant. Alam mo na ang DTX coffee mix. May ara pa isa pagin ka detox. It's also detoxify your the colorectal part of your body. Kaya may chia seeds ni, no? Rich in fibers and basically may nga tawag may antioxidant effect meaning that cleans your colon para layo kasi nga tawag ng mga pag-form sa ginatawag ng colorectal cancer. So kung gusto mo kape ka na agad, detox ka pa taga-aga, ha, no, sabat ni Sir Eljan Castaño,
0: DTX Coffee Mix. Of course, ang double barrel nga kape nga hindi nato na dapat magkalimtan. Labi na gid sa may mga bisyo blaster boy, taas sila blood sugars niya, hindi ko mga piki kay katam isang kape. Area gina-introduce to Sir Boy ang DTX Premium Coffee. Nga abi Sir Kevin.
2: Siyempre engineer ang DTX Premium Coffee, amuning kape nga may ara sang de-sugar sugar cane extract kaga another mushroom. Parehas kampyon sa antioxidant composition. Kag siyempre ang sweetener stevia, no, magambal ta stevia, hindi ni siya makapasaka sang inyo nga blood sugar level. So ma-enjoy nyo Japon ang katamis sa isa ka kape engineer. Nga wala sang pagtaas imo blood sugar level. So mag DTX Premium Coffee na. Pero kung gusto mo layo ka sa stress, no, base sa topic ni Sir Boy, kung gusto mo layo ka sa stress, mag-prebio coffee. No, samtang higop ka na sa prebio coffee, gamat-amat kayo home. Kay, nami na ang kondisyon sang imo nga emotional health, no, kay bangod sang probiotics nga nagahimo sang happy hormones sa imo nga gut. Pero kung gusto mo yan, nami imo gut health, mag-Clinicas Probiotics gid. Kaya ang Clinicas Probiotics, nag-prevent sang ginatawag nga diarrhea, constipation, natuga sang bad bacteria overgrowth engineer. Kag syempre, ginapanubo niya ang carcinogenic level sa aton nga mga pagkaon nga ginakaon engineer para hindi na ni magsulod sa aton nga system. So para malikawan ang ginatawag nga pagdevelop sang colorectal cancer or any inflammation sa inyong intestine. So mag-Clinica Probiotics, especially mga may problema pagid sa pabalik-balik nga urinary tract infection, mag-Clinica Probiotics.
3: Okay, okay. No, bro, kinanglan taman na Sir Boy.
0: Okay, sorry. Kinanglan taman Sir Boy, nga mag-take kita adlaw-adlaw nga sang mga suplemento. Among inahambal natun ang Power Trio, Clinica, DTX Coffee Mix, DTX DTX 500 of Dantas yung Mighty C, of course D3 Bio. Pero kinanglan natun Sir Boy ang atun nga blood circulation wala, mag-extend food supplement for men. Mag-extend food supplement for men kita, nami isang daloy isang dugo, buhi nga buhi ang atun nga manoy. Sir Boy, oh, ang nagaloy-loy kag nagalaylay, magauntay Sir Boy kag maging happy man si Mrs. Amon yung kinanglanta kay nga amay aran sa makakaglabuwas ka nga nagapanami sang aton sexual libido, naga-enhance ang aton sexual desire Sir Boy kag at of course nami sang blood flow Sir Boy. Amon yung kinanglanta adlaw-adlaw kung pwede pa lang mag extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men para mabaskog ang ginatawag ng performance ni Sir, no, sa during sa mag kay Mrs. And of course kung gusto mo nami man imo blood flow, ha, nami man magpamasahe kadlaw-adlaw, no, ang sikreto sa masahe kista wala man sa masaista, ara sa Balanyos, no, dapat ang Balanyos mo DTX liniment oil ang sana oil ng bayan, kampyon ng aromatherapy nga ginahatag sini, no, ang hagod sang init pa to relax your tired muscles, makakuha-kuha da mga hangin-hangin sa kaso-kasoan mo, no, and also it gives you that padula ni si mo stress kay aromatherapy, makakuha mo ni sa DTX liniment oil ga pa relax si imo brain, lalo na kung may biyahe hilo ka, pwede mo man imo osara ang DTX liniment oil para makuha ang lingin sa ulo mo. Or you simply nga gusto mo mag-relax ang lawas mo, magpabanyos kasi ni pwede man, no? DTX liniment oil ang sana oil ng bayan.
0: Sige. Salamat sa inyo pag-upod sa sininga kagahon. Sir Kevin, dobal ang tachimpo.
2: Yes, sa mga suki naton, mag-available lang ato niya Clinica de Alternativo Products sa tanan. nga branch sang Klinika de Alternativo Clinics nga lapit sa inyo lugar kag sa mga pili nga mga butika, no, kag para sa dugang nga mga impormasyon magbisita sa amon Facebook page Klinika de Alternativo kag dito nyo makita ang address ang amon nga mga clinics, mga dugang nga impormasyon sa aton produkto. So ako si Kevin Bigay, naghahambal sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan.
1: Mhm.
0: Sir Boy.
1: So amo na adlaw-adlaw mag DTX 500 para protektado ang atong sinila against oxidative stress, lalo sa mga bisyuhan da pala pulaw. Ang gusto niyo makabawi sa inyo lawas, mag DTX 500. Mag Mighty C the Alkaline Vitamin C para boosted ang aton immune system para hindi dali magmasakit, gamat-amat ka pahamis, ang gamat-amat paputi ang imo skin. And of course, mag Eye Care Gold to protect your eyes, not to maintain your 20/20 vision, and hugasan ang aton mata every day with eye care drops. And of course, para protektado ka kung datang kaso ubusip on kagilanat, uy, tag-ulan na,
0: mm-hmm,
1: ha? Mag Deeply Bio. Ako si Boy Zulueta Gambal. Good morning. God bless. Mm. And stay healthy.
0: Saliwat, salamat sa inyo pag-upod sa sining programa. In behalf ni Doc Romil Oy, ang aton pinalangga nga CEO, ang aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, Station Manager, Sir Rods Palma, kag sa aton mga technician dere. Saliwat, salamat kag mayong aga sa tanan-tanan. Ako naman si Engineer Rony Albao, i-albao mo. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton mga friends.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
6: What?
5: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: Probiotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka! Masakit ang dyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mag-Probiotics ka! May Fortified Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Probiotics, kadalhay ang pag-ariya!
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, kuti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
3: mabaka nga butika.
1: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo.
1: Para sa manami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan! Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
8: Ano pa bing mga nakita mo?
9: Ate, ko sa nakita lang, sa kadamo gida dya.
8: Ano pa gid gani?
9: Ang mga gabarada bala sa drainage sa basura, oh. Kadamo na. Ang mga kanal, gabi dahaw na da.
8: Ay, kadamugli.
9: Hindi lang ina. Ang mga basurahan pa da. Ganilapta lang, oh. Plus, o kayon pagid sa mga idong mga basura. Dinilapta pagid, eh. Kagtumpukan man sa mga langaw.
8: Ay, aba.
9: Ang mga lutakon pa da, oh. Wala ganyan ma-repair, ya. Pinabayaan ng ganyan sang barangay, ta.
8: Baw kadamo gigali sang narao ka ni Kapitan ba?
9: Makaraok mo tada pila kadlaw ah. Ila pa lang nasubong. Dasaw ni mo naman ah.
8: Sadya-sadya ino.

0: Boss Rocket?
1: Ano man, Boy Ramon?
0: Sa din ka maupod?
1: Malakataw?
0: Hindi, boss, ha?
1: Di ano man gali?
0: Ang boot ko sa lingon, boss, sa din ka maupod?
1: Maupod sa din man!
0: Kay Alan o kon kay Sherwin?
1: Sino na sila man?
0: Mga senador bala, boss?
1: Di ano matyagan mo sa akong senador man, ha? Nga apop doon mo kuya sila. Mano ko to sila man.
0: Namin ko bala, boss, hadiin kaya maapin sa ila?
1: Ako? Maapin sa ila? Kagaman!
0: Ang boot ko silingon, boss, kung mangin senador ka bala, sadiin kaya maupod?
1: At yan mo na iagali.
0: Oo, amo ng boot ko silingon.
1: Ano ang pilihan, hao?
0: Sadiin ka maupod sa minority o kung sa majority?
1: Sa may hatagay malita, eh.
0: Nye!
1: Oo! Kung sa diin nga panghatag minalita nga kwarta, dira, kuya!
0: Di sa diin ka gani, boss.
1: Kung sa diin gani ang may hatagay malita nga kwarta!
0: Kaga, ah, boss?
1: Eh, basi kung hindi ko magupod sa minalita nga kwarta, basi isa ka malita man nga warad to bares ng ihatag sa kon. Oo, oh, basi ang pililian sina, malita or warant. Kag kun amo man lang pililian, natural, para safe ko kagakwarta pa ko sa malita na lang, kuya.
0: Agay! Boss?
1: Oh, kun ikaw be, sa diin kao.
0: Ah, sundon kong ginhimo ni Cheese Boss, ah.
1: Oh, ngao, anong ginhimo ihaw?
0: Naglikaw man, agod nga hindi makasuhan.
1: Ati ba si may malita man siya?
0: Ayun, but lang. Wala man siya guro madulungan sang Eton Marines. Basi kung sakto ka, boss. Dulungan pa lang siya.
1: Ha? Ti sadya-sadyain, ho?

maayo ang suhisyon ni Ibusman Ribulta. Pangpahugo namon ang mga sutab ng mga senador. Kutob siyang magtuman, wala kaso. Kutob siyang magsupak, sunod gid kay Senator Unggoy Castrada. Bao bilibla ko sini kay Senator Castrada mo. Wala natakaan magbalik-balik sa prisuhan. Daw pamatsaga niya ya. Nanamian pa siya magwa sulod. Pariho ginisla ni Senador Bong Rebillame nga mahilig gid magpapriso ay no. Kagabo mo nang matabo sa indi gid magkontra sa amon gusto. Sa subong, 2 down pa lang ka senador ang isa gapanago, ang isa manimaho gini sa prisuan. Unsi na lang bilin sa inyo kag unsi man ang dampig sa akon. Pero sa banta ko, sa unsi nga gakontra sa akon, gamay lang na nga pahog, malukso na sa grupo sang malita, sadya-sadya ino.

0: Tabago.
1: Ano man, budot?
0: Kamusta ang improvement ni Noli?
1: Ay, nawala naman na improvement na tuntoy, ah.
0: Ano?
1: Oh, kaya mag mo, ha? Nanguha siya sang daon kasaging.
0: Kagin ano yung daon?
1: Inputsan, balas.
0: Oo,
1: gini mo yung balas nga lupi.
0: Oh, basitron, galuto-luto to sa kagdugay-dugay, pidin mo na matilawan. Ikaw man dayon, una tilaw para mabalaan mo kun sa buluso o kun hindi.
1: Aya! Nge, daw mo naman kung abuang man.
0: Ay, hindi ah. Kay dirata na mabalaan nga sinuli kon mayo magluto alupi.
1: Ay, daw binuang yung imo yung.
0: Kago, manabi nga binuang at abugo.
1: Kabalo ka naging nga bala, si pagkaw mo basag.
0: Natilawan talang ka kon bala, talatnan ka na ninuli. Basi bala. Basi bala, hindi lang sinuling nagabuang. Basi pati ikaw.
1: Ayaw, sadya-sadya, ino. Ayaw.

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extract para sa nawong nga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamakas sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasin!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko
6: ang Extend
5: Supplement for Men.
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo?
7: Yes, darling. Come to Mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Pinapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan.
11: Memory Advance Syrup.
10: Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
12: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! My puso!

0: ate, dapat, Mads, balik ka to dayon sa hospital.
1: Mabalik gid ko to, Mads.
0: Te, naaari ka man, Mads.
1: Wala kita da.
0: Hindi
1: pala dapat, Mads, kay akong gabantay to kay Norbin di malunaw sa hospital. Dapat gaan mo kuno isuhol.
0: Aba, suhol. Ay, kakukuan, Mads.
1: Eh, Mads, ang may plano bala kita sa kanamiton? Eh, sa kay Norbing, di ba duwa man ta?
0: Ay, oo man, Mads.
1: Eh, ara man lang gali na, Mads.
0: Yeah.
1: Ay, nagkanto ko di, Mads. Nagkanto ko di kay mga ayo man ta suhol.
0: Ay, kakuan, Mads. Ipadumdum ko lang man sa imo, ha?
1: Ha? Ah? Ang ano na, Mads?
0: Sang na ospital si Norbing bala? Hindi bala, dapat duhata ang mabayad, no?
1: Ha? Ay, oo, Mads.
0: Te, ako lang bala ya, Mads, ang nagbayad. Ang isuhol ko sa imo, Mads, dugang na lang tuamot sa pagka-ospital ni Norbing. Ah,
1: ni, hala, sadya-sadya, ino.

0: Erin?
1: Ano man, Angelina?
2: Happy ka man sa tundan day school?
1: Ang hindi lang ko happy nga ang party ko sa pagkaon, kuhaon mo pa. Happy gid ko kay may mga activities ta. Tapos, dasig pata makabalos ang mga leksyon nga wala ta nabalaan.
2: Kag ilabi sa tanan, mabusog kita tapos klase. Gusto ko ganiya. Adlaw-adlaw may Sunday school para adlaw-adlaw man ta may libre pagkaon.
1: Hala!
2: Kanami lang guro sang kapuy ta kung adlaw-adlaw ara si Mamburakday ah.
1: Nga ama na.
2: Maluwas kita sa gutom.
1: Abang.
2: Kag kung maluwas kita sa gutom, eh, hindi na tao mapatay sa gutom. Kag hindi naman to nila pagtawagon patay gutom.
1: Hi!

0: dito excavar.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natanupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Dan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng estasyon, K5 News FM. Champion.

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: Crescencia, no? Kampu pot, ma'am.
1: Pilang edad?
0: 18, ma'am.
1: Anong obra?
0: Tricycle driver, ma'am.
1: Single?
0: May sidecar, ma'am. Eh, hambalan gini tricycle mo. Lang ka.
2: Hey! Hi! Galing nga wanta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with PCO. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
5: D3Bio! Ang D3! Yung may physio, physio. Yung may D3.
7: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sa digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason, kag nagapapagod sa imong resistensya, kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
8: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow.
10: Sugar.
9: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
14: Kadaragsa nga pungkot,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Gala o magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
9: Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
9: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
21: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
9: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
22: My favorite one is
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Kahit ang mystery is
0: mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Kahit ang mystery is
0: ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o.

0: kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced, zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
8: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
10: D3 Bio.

0: five Galinha One Time.
1: Okay, class. Ang aton subong subject amo ang English.
2: Yes, ma'am.
1: Oh, Juan.
3: Yes, ma'am.
1: Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
3: Ano, ma'am? Ang uwak ay...
1: Ay, nasiga na, Juan! Ano sa English? Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad!
3: Kwan, ma'am! Da wak-wak, wik-wik, wak-wak!
0: Hey! Hi! Galinga One Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Kampiyon sa balita! Kampiyon sa drama! Kampiyon sa musika! Kampiyon sa komentaryo! Kampiyon sa serbisyo publiko! Bandera noon! K5 News FM na ngayon! Ito ang kampiyon ng istasyon! K5 News FM! Championing the lives of the Filipino!
5: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Kuyap, epilepsy sa English. Ano bala ini, no? Ang ining epilepsy, tamaan kadamo ang signaling sa imo brain. Tamaan ang, kumbaga, hatag ng signal sa imo brain nga hindi nakaya sa neuron mo. Way sa kabalo kung ano imuon mo, no?
9: Shutdown sa,
8: no? Hindi naka-formulate ang imo brain kung ano imuon. Anong unahon niya, mag-iuron niyang kamot mo, yung ulo mo. That's why ang tawag gakirig. Rapid firing of neurons because of increased level of glutamate. Ang glutamate nga ini, isa ka factor nga ga-hyper ang imo brain, no? Ang glutamate din mo ni makwa kung palakaon ka sa mga patis, palakaon ka sa mga
9: junk food,
8: junk food.
9: Okay, damo na, seasoning.
8: Seasoning. Mm. Ang pangunta sa glutamate level is GABA, no? Mm-hmm. Amo ni ang gamma amino butyric acid. Ang gamma amino butyric acid makita ni kung mag-inom ka sa D3 Bio. Kaya ang D3 Bio ginapadami ang absorption sa imo magnesium and calcium, which basically increase your GABA level and ginapanubo niya ang glutamate level.
10: Ang mga benepisyo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy.
8: Correct.
10: Malikawan ang mga seizures.
8: Seizures.
10: Nagkatabo sa lawas. Aside sa seizures, Sir Boy, kinag yung loss of awareness, gulpi lang ga tulala.
8: Mm-hmm.
10: Tagpila ka minuto. Daw kaurungan.
8: Oh,
10: dam na.
8: Confirm mi ka kaurungan, you are prone for epilepsy, no? Lalo na, huwag kakabalo na nurungan ka, no? D3 Bio also increases the ketone levels in your blood.
10: Mm-hmm.
8: Ano bala ginaoblas ang ketones? Of course, balanta na si D3 Bio, puno ni siya ketones once ma-process ang aton lawas.
10: Mm.
8: Ang ketones, una-una, gatag energy sa aton brain.
10: Mm.
8: Mas tinlo, mas tahom ang klaseng energy compared sa kalamay.
10: Mm. The best kind of fuel para sa imo brain.
8: Correct.
10: Aside na, ang sobra nga toxin nga ara sa brain, ginapanaog through your lymphatic system. Grabe ba, Sir Boy, no? Gapakaon, tapos ang mga higko, ginapa, ano?
8: Anti sa magwasan, Manil, tig pa to siya.
5: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Mga buti ka. Ano pang nami sa D3 Bio, kinami imutulog. Nami ang production sa sila tunin nga gapulig yapon sa
10: ang
8: imo
10: nga awareness, Blaser Boy, ara fermenti kung nakainom ka D3 Bio.
8: Correct.
10: Kaya yung kalain atakiyon kabi nga sa imo nga imo epilepsy nga especially sa loss of awareness, ga operate ka makina tapos gatanga ka way na kinao nagali ang imo kamot sa makina.
9: Oh,
8: correct.
9: Correct.
8: Research shows that ketogenic diet, no? Kumbaga good fat diet, no? Basically lowers the episodes of epilepsy. Anong buot silingon ni? Ganubo ang imo, gapagwa ang imo epilepsy. Example, 3 times ka ma-atake sa kadlaw. Kung D3 Bio ka, which has good kind of fat, ganubo ang imo epilepsy. Coupled with diet, no? Importante na gatawag na ketogenic diet, kaya yung saron mo na iya, good fats lang.
10: Hindi ka na ka magkaon on carbohydrates, more on good fats.
2: Good fats. So,
8: good fat lang,
10: siguro ma-turn ang ketosis level during 3 to 5 days, guro, Sir Boy. Nga,
8: correct.
10: Hindi nakakita ang imulawas ang carbohydrates.
2: Correct.
10: Damo subong keto diet nga available sa market. Mm.
8: Correct. No?
10: Nga pwede ni mo gamiton, especially kung may history giga sa epilepsy.
2: Oh.
10: Ang nakanami lang gid sa kung pala inom ka di terbayo, Sir Boy. Kaya ang absorption sa mga ginakaon mo nga taas ang magnesium.
8: Sulod.
10: Sulod. Mm. Then, siyempre, once nga taas magnesium lawas mo, gataas ang GABA mo.
8: Correct.
2: Mm.
10: Pero take note ha, ang magnesium hindi lang para sa imo brain. Damo pa ginaay, Sir Boy. Aside sa na, Sir Boy, ang D3Bio damo pa gin mabuligan. Especially sa mga inflammation sa brain.
8: Correct.
2: Correct.
8: Nga ga-trigger man epilepsy.
10: Oo. Oh, meningitis.
2: Encephalitis.
8: Encephalitis. Meningitis.
10: Oo. Oh, tanan yung mga inflammation yung gakatabo sa brain, mabuligan sa ang D3Bio because of the keto.
2: Mm.
10: Pala inom ka gali ano, D3Bio, may manog tinlo kapagid.
8: May manog tinlo.
10: Hindi lang nga may pharmacy ka, may janitor ka pa. Perte, no?
8: May waste management.
10: And lymphatic is the most active during sleep. And remember, D3Bio will support serotonin
2: gapan namin
10: production.
2: Tulog.
10: Para magnami ang imong melatonin, nami mo tulog.
8: Nami mo tulog.
10: So, sa sige-sige ni mo inom sa D3Bio, so good nga manami imo tulog. It takes months nga pag-inom. Para nga mabalik normal ang imo nami ang tulog.
4: D3Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3Bio. Health News. D3Bio.
12: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio with Visio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio.
13: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
14: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
13: Ang best friend sa mga kababaihan.
14: Spore Biotics.
13: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
14: Spore Biotics.
13: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: My family history ba na kamuos ng diabetes?
16: Mag-TDX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag-TDX 500 ka na!
15: DTX 500!
16: Ang may powerful compound!
15: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
16: DTX 500!
15: Garantisado!
16: Epektibo!
15: Ara mismo!
16: DTX 500!
15: DTX 500!
17: Katali na habagat.
18: Anong ginabatsyag mo?
17: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX.
18: Sa isa ka adlaw.
17: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alib. Okay,
18: namin nagit sa akong nga mat.
4: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
20: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, tag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
4: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
25: Ako si Mark, sa tuod-tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid.
26: Kamu
25: man bala, testingin niyo ang Extend Pod Supplement for Men.
0: Extend Pod Supplement for Men. DTX 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
3: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City.

0: radio con
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:10 saga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: LMBPS. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

Madamo kita karon sa gadulong sa inyong mga balita, mga impormasyon diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Kag nagapamati kamo diri sa K5 News FM Rojas nga inyo mabatian sa lilisuan sa inyo sa ning radio 100.9. Kag makita man kita sa aton sa ning mga viewers sa aton sa ning official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Kung kamo may gusto dira tamyawon na kag maipaabot diri sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps program, magpadala na sa inyo sining mga mensahe pinagi sa aton sining official Facebook page, K5 News FM Rojas. Ano karon ang mga balantayan nga mga balita? Mga balita at public service diri sa 11 Mbps program. Kag sa mga headline. Yaring mga balantayan ng mga balita diri sa 11 Mbps program. Mentorship kag transparency, amo ini ang ginpanugyan ni Brigadier General Randolph Tuanyo, PNP Regional Director sang Police Regional Office 6, sa nagbisita diri sa siyudad sang Rojas. Nagbisita diri ang Regional Director sang Philippine National Police. Nagkadtogi diri sa Rojas City PNP Station. Kag natigayon siya nga makuaan sa statement sa aton sining mga ka K5 reporter. Standby no sa aton sining mga kuturan kung ano ini ang iyagin panugyan para sa aton sining mga kapulisan. Kag hindi lamang diri sa siyudad sa Rojas no, mga pulis naton sa bilog nga probinsya sang Capiz. Kag I do believe nga ti ang aton sini nga mga PNP karon nagapamati diri sa aton sini nga pagpangalagad. So ipalayag tani karon kay may mensahe ang Regional Director sang Philippine National Police para sa aton sini nga mga kapulisan. Samtang mga ka K5 dugang mga balita, Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang, hepe sang Rojas City Police Station, naghatag sang reaksyon angot sa pagbisita sang PNP Regional Director diri sa siyudad sang Rojas.

dugang nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Bag-ong Provincial Tourism and Cultural Affairs Officers ang Capiz Provincial Government kilalahon ta. Nagretiro na si Sir Altisoro. Tantaon ta karuksan ang effectivity sang pagretiro ni Sir Altisoro. May bag-o subong tourism and cultural affairs

Officer diri sa Provincial Capitol. May ara kita interview, ha? Bantayin nyo sa aton sinima ka K5 kung sino ini. Sa pihak nga bahin, Barangay Kagawad, Chad de Los Arios, ang Barangay Dayaw, Roja City, igadulong na sa ulihing pahuayan, subong ng adlaw. Kikita diri ang K5 family, ang K5 News FM Rojas, ang nagpabot gid sang aton sining simpatiya sa pamilya ni Barangay Kagawad Chad de Los Arios. Kada may ginhiwat nga misa diri subong sa may bahin sang Cathedral Church. Samtang mga eskwelahan sa siyudad sa Rojas, preparado na sa tiyon may kalamidad nga magabot diri sa siyudad. Samtang update sa ginadudahan nga ASF nga naglaton sa mga baboy kag nagkalamatay, paghahatagan naton sang development. Kwaon taman karon ang report sa aton sini nga mga K5 reporter. Dris aton sini kay Opdan nila kita karon. Mga ka K5 standby, ha. Taga mga police report. Dris aton sini nga programa 11 Mbps program.

Piring mga balita, builog na ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang kape nga may ampalaya. Kung mag-inom ikaw sang DTX Coffee Mix, ma-detox ka na, manami pa ang imo sini nga pagkape-kape. Bagay gini sa mga mataas ang blood sugar kaga o kon may mga diabetes. Kaya man sang una gani ginhawa ta kaon marguso kon magtaas ang aton sining kwan mo aton sining sugar o kon ang palaya di ba? So diri na kita sa DTX Coffee Mix. Damo ang nagagamit sini mga ka K5 sang DTX Coffee Mix.

0: aton karon pulsohan ining pila ka mga update sa mga eskwelahan kay man ang tagsa ka mga coordinator, mga disaster coordinator sa Rojas City Division, Capiz Division ang nagpahayag na nga preparado na ang mga bulutho Andre sa siyudad sa Rojas or even sa bilog nga probinsya sang Capiz sa tion sang kalamidad. Kaman ginapreparahan ta ini, hindi tagid hawid abi ang chimpo mo. Pangamuyo gilang ta kay man tito halos kada tuig, no? Daw halos kada tuig na mga ka-K5 may kalamidad na gidya nga nagaabot sa aton sining nga lugar. May linog, may bagyo, may baha. Kining pagbaha-baha karon na ginatudlo diri nga rason. Climate change. Ukon ang pagka-irresponsable sang aton sining mga kauturan nga kalbo na ang kagubatan, barado pa ang mga kanal, ang mga suba sa mga kabanwahanan, grabe na ang saltation nga ginatawag, o kon ining bunod, ha? Ining bunod nga nagahimo na nagaporma na island nga hindi na halos makalusot ang tubig. Halos nagapugong na sa daloy sang tubig. Amoni kong kisa ang mga kasubaan ng aton sini mga kabanwahanan. Nagabinaha na. Well, standby ka mo karon diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Sadya karon ang Senado. Pirmi lang kontrobersyal ang aton sini nga mga senador, no? Senator Gatchalian tinakuha inagidya ang liderato sa Senado mga ka-K5. Nangin Senate President nagidya si Gatchalian, so Senator Gatchalian matapos may isa ka senador nga nag-over the bakod. Naglumpat dito sa Gatchalian wing. Tiyano karon ang reaksyon sa wing ni Cayetano, ni Senator Alan Peter Cayetano. Matapos nga may isa sila ka senator nga upod nga nag-over the bakod. Ubot silingon. Nagsaylo na dito sa Gatchalian wing. Si may numero na gid sila eh. Nakuha na gid ni Senator Gatchalian ang liderato sa Senado mga ka-K5. Mayo man eh mga ka-K5 para damo sa mga measures man kag talakayon ang aton sining mga senador. Ang bangayan niya sa Senado, ti normal na, pero tani, hindi lang mapiktuhan ang trabaho sang aton sininga mga senador. Up to the extent, mga ka-K5, nga apektado ang ila trabaho, ti perdi sini ang pumuloyo sang bilog nga Pilipinas. Amo giniyang pamulitika, permi. Ay, kagarot na gid halin si babaw, as tas dalom. Tagan tanay karon development mga ka-K5 diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Amo ning mga ginpang headline naton tagan tanay kabuhi diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program diri sa K5 News FM Rojas. Pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: K5 News FM. D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500. Ito masyon sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
6: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lord is maglupot. Stintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang akon nga ubukin si Pun. Damo, salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
1: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
11: Bumakal sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataract,
19: Bags, iCare Gold Capsule. Ang iCare Gold Capsule may arasang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. iCare Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa murugon na presyo.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
22: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
21: Kay may barato balaya nga butika.
22: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
21: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
23: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
21: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
22: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
23: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
21: Rain Pharmacy.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow, my puso.

Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Diri sa K5 News FM Rojas. Shout out time. O, sa gusto kong magpadala sila sa nga mga message, mensahe. Aton nga official Facebook page. K5 News FM Rojas. Kadugay, kwauntang report sa aton sini nga mga K5 reporters. Ang mga balita ang gadulong sa inyo sa aton sini mga K5 reporter. Ang mga balita, builog nga ginadulong sa inyo sa Mighty Sea. Ining alkaline base nga Mighty Sea, no? Mag-inom kasi ni sang Mighty Sea sa aton sini nga mga ka K5. Di kondo medyo sang una ko nag-acidic ka, no? Hindi ka sawo mag nga daw nag-ibuwal ba lang imo sini nga chan, no? Iniya mag-inom ka sang Mighty Sea, wala gini kontra chimpo. Kon maluya ang imo sini nga lawas, parehong isa nagapinangatsi kada bangod sang lamig. Tapos karon mabaylo klima kung kisa init-init, kung kisa matyag mo daw lagnaton ka, daw sipunon ka, magtumar sang Mighty Sea sa aton sini nga maka K5 para makabulig proteksyon sa inyo sini nga lawas. Ang Mighty Sea para sa ibalo sang aton sini nga maka K5 mapataas pagid ang immune system sang inyo sini nga lawas. So adlaw-adlawon mo ni tumar ang Mighty Sea, wala gini kontra chimpo para sa aton sini nga mga ka K5. So kung gusto mo nga mas powerful nga antioxidant para nga makuha ang komplikasyon sa imo sini nga lawas, dugangan mo maggamit sang DTX 500, no? Ang DTX 500, kung nagatasin mo sugar, kung daw matyag mo, nagado permikab la maluya, lawas mo, kung kisa, malipatan ta na nga, ay pertigre ta pa kanon-kanon, no? Kag daw wala na ta control sa aton, sini nga pagkaon, kung kisa, nagatinaas pa dang aton nga blood pressure, maluya aton nga lawas, nagapalanakit aton tangkugo, no, nagabiring ang aton sini nga lawas but silingon may ara gid diferensya mga ka K5, no? Kag kung isa nalilingan na naton mag-exercise, nalipat na kita magkaon utan, ha? Ati may diferensya gid ang aton sini nga lawas. So kung mataas ang imo sini nga blood sugar, kag kung gusto mo protektado ka, mataas antioxidant, no? Magtumar, maggamit sang DTX 500 sa aton sini nga mga K5, no? Kung gusto mo pagid nga mas mabaskog ang inyo sini nga lawas, may ara man sang Clinica D3 Bio. So kung magamit ka na sang Clinica D3 Bio mga K5, inisya may ara nin sang virgin coconut oil. Tandaan nyo sang una sang chimpo sang pandemic o kon COVID-19, no? Ginhawa naton pinangita sa to sang virgin coconut oil mga ka K5, di ba? Nya inom ka sang virgin coconut oil or even ang iba naton nga mga kilala nagka out of stock gani kuno ini sa mga butika ang virgin coconut oil mo. Kay ko nagakatol ila tutunlan, matyag nila ginaubo-ubo sila, ginaimna nila sang virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil o kon ining Clinica D3 Bio, may ari ini siya sang virgin coconut oil mga ka K5, no? Nga makakuha sang kagaw sa aton sini nga lawas. So, ano pang ginahulat nyo mga ka K5? So, try your power. May Mighty Sea ka na sa aga. May ara ka na sang DTX 500. May ara ka pa sang Clinica D3 Bio. So para protektado ang aton sini nga lawas, initanan mga ka K5 ang sarang ninyo mabakal sa malapit nga mga butika, sa inyo sini nga lugar.
Kag mabakal man diri sa Klinika di Alternatibo sa McKinley Street, Roha City, sa atubang lang sang PLDT, diri sa siyudad sang Rojas.

0: While nga nagahulat kita sa report sa aton sini nga mga K5 reporter diri sa aton sini nga pagpangalagad shout out danay sa aton sini nga mga tagpalamati sa aton sini nga mga viewers Bernadette Omitin Calzado mayong udto ka K5 Sir Alan nagatutok nga thank you so much. Sumuman sa kay Rilan Alejandro all the way from Buntod Panay, mayong pagpamati lang ah, no? Kag sumuman sa kay LC Acuña, mayong udto kay K5 Alan Catalan, thank you and God bless you. Say thank you Ma'am LC, no? Salamat gid. Sa kay Vienna Villaruel, maayong udto Sir Alan. Okay, mayong udto man, no? From Lisa Barrientos, maayong udto Sir Alan, nagapamati kami diri sa Tambak Kulasi. So pa shout out man sa kay Tatay Tawi, nagapamati subong sa cellphone nga naka-connect sa Bluetooth speaker sa kay Tatay Tawi Katala nagapamati gid subong. Oh, sige mayong pagpamati. Rina Leo, Ayan Rohan, hello Sir Alan, hi man sa imo, no? So sa iban pa gid naton karon nga mga nagapa-shout out, standby kamo, no? Sige lang, magpadala lang kamo gyapon sa inyo sini nga mga mensahe diri sa aton sini nga official Facebook page para malawag ta karon. Kag natamyaw ta man gali, no, si Sir Al Tesoro, I do believe, no, nga nagapamati kag nagatamyaw man subong, nagapatamyaw man subong diri sa aton sini nga pagpangalagay kay kahapon mga ka K5. Nagkadtogi kita dra sa provincial capital para magkuha, mag-shoot, kag mag-interview sa bagong tourism and cultural affair officer sang probinsya sang Capiz. So ibaloon ta na karon. Naka-standby na si K5 Rodney Dalanon sa sining mga tinion. Ining report nga igahatag sang aton sining K5 reporter angot ini sa interview sa statement sang DepEd coordinator para ini mga byan sa preparasyon sang aton sining mga eskwelahan kung ano gid ka preparado ang aton sining mga eskwelahan ilabi na gid kung may kalamidad nga magtupa diri sa aton sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Kag mga ayo man ko karon sang pila ka mga situation na report angot ini sa misa nga ginhiwat ra sa may Metropolitan Cathedral Church sa misa sa kay Barangay Kagawad Chad del Rosario. Kung may mga yara bala kag ano kadamo ang nagtambong dito matapos ini nga ginhiwat ang misa subong gid lamang agas. Standby sa aton sining K5 reporter.
1: K5 News FM live report.
0: Sa kaundan yaring report ni ka K5 Rodney Dalanon. With your report, ka K5 Rodney, with your report, please come in.
2: Ka K5 all ano regular during ginapatigayon ang inspection man sa mga kulot klasehan sa 471 tanan ka mga bulutuan diri sa probinsya sang Capiz. Kag sa aton yan, diri nga pagpapigangot man kay Glenda Marie Butin ang project development tools ang DRRM DepEd Capiz. Iya diri gin pahayag nga wala ginapaiway sa Schools Division Office Capiz. Ang pag-check niya dara sa mga hulot, agad niya makasiguro ang safety kag seguridad sa ang lun sa mga estudyante kag mga school personnel. Iniganit man, no, kakipaybal ang tuga bala sa peligro nga dala sa linog, nga confidence and panalik dan galing nga tuig na eksperyensyahan dari sa probinsya sa Capiz. Kag sa nga pandiri kay Butin, mayara sa gintukod nga school facilities coordinator agad amo ini ang mag-inspect sa estruktura kasi five-all estruktura na sa mga bulutuan na kag mapalabot ini sa ilang atalatakpan kung mayara ginban sa notisyaran nga lain sa mga hulot. kaga inigani bangod niya kung sila mismo ngayara sa division ang mag-inspect. Hindi ganyan nila masarangan sunod sa iya kakipay baala. Kaga ibon ang gani nga subong man nga school year nagpatigayon sa inspection kadungan sa brigada kag antes ang balik eskwela. Agad nga masigurado gidgaluwas gamiton na ang among mga hulot. So kung sa matandaan na gani kakipay baala sa tinrikdan to matuig, naka-experience siya ang probinsya sa kapis ang pinakamang hugnat ng mga pagbayog sa luta, kabalindanan nga naka-angkon sa mga minor damages ang pinakamang bulutuan na apang sa subong nakaayo na kaginagamit naman na sa buligman sa division na municipal constructural engineers. Kaga nagkasalig na rin ang natungdan na kakipagala nga ka-priority kagsang ilang atanatapan ang safety kag seguridad sa mga tao nga yara permit sa eskulahan na. Pero gala kagpamatian ta ang kabahin sa nga atan sinimang nga interview kay Glenda Marie Butin na Project Development Officer 2 sa DRRM DepEd Capiz.
3: In terms sa inspection sa classrooms, ang aton nga talatapan naghiwat sa monitoring of all schools. May mga teams kami. Before sa Brigada Eskwela, nag-monitor kami sa mga schools. And after sa Brigada Eskwela nga week, nagpadayon kami sa monitoring sa tanan nga not only the classrooms but sa bilog nga eskwelahan. Sa first week or opening of classes, tanan ini naton ginlantaw naton kung gaano ka prepared or gaano ka ready ang aton nga mga eskwelahan sa opening of classes. Kung ini bala matinlo, safe, or may mga materyales nga kompleto sa materyales nga paggagamiton para sa school year 2026-2027.
4: Pero may mga classrooms kamo ma'am nga na kita abi nga ti daw may litik nga need na siya nga repair.
3: Natabuin na siya last year. Pero there were actually may mga pila kita ka eskwelahan nga nakikitaan nga may mga cracks. Ibala may ara kita sa itong sunod-sunod ng earthquakes. May mga reported kita nga mga schools nga may mga cracks, but ging patigayon sa atong opisina, we have the engineers nga nag-responde sa mga incident reports together with the municipal engineers. So kung ano nga munisipyo, nagka-partner ang aton nga engineer dire para nga ma-check. Kaangay sina nag-request pagid ang aton talatapan sang structural engineer kag na found out nila nga halos tanan nga mga cracks were just minor cracks lang. Okay. Hindi siya sang significant nga maka-apekto sang aton nga mga eskwelahan. Inigin patigayon sang January pa, sang Enero. So from January up until now sa Mayo lang kay wala man kita sang dugang mga reports. Kagtanan na to, na-declare man sila nga safe for occupancy or safe for classes.
4: Okay, so bali, ato ang nagligad nga nakitaan sang litik last year itong pag-igo sang asod-asod man nga linog.
3: Gimpa-check na.
4: No, na-check na. Kag sa
3: structural engineer, alin sa ato nga central office.
4: Kag sa subong, occupied na.
3: Occupied na.
4: O, sa bahin ninyo sa DRRM, kapila ka bes ka mo mag-inspect sa mga eskwelahan, ma'am?
3: Sa isang katuig. Considering nga kita may ara 471 schools, kag ini cover sa bilog na province of Capiz, hindi na ton tanan makatuan. So, on that note, may ara kita nga school facilities coordinator.
4: Okay.
3: Ang tag-eskwelahan, sila ang regularly nga nag-check sa ilang mga classroom.
4: Kag nag-report dali sa inyo.
3: Kung may ara sila nga nakikita nga daw beyond na sa ilang kapasidad, amo na nga nag-obra sila sa incident report. Kag
4: okay.
3: May makabaton kami, right away nagkakanto kami sa mga engineers. I mean, we have two civil engineers and may isa kita ka electrical engineer sa Division of Capiz.
4: Okay, so at least maatag nga ang kada eskwelahan na mismo ya ang nag-initiate nga maka-report kung may ara na sang daw lain na bala nga kwan, no? Nga manotisyaran sa building.
3: Talking about pag-inspection, ginatagaan naton sang leeway ang aton yung mga eskwelahan or aton school facilities unit, school facilities coordinator, sorry. Ginatagaan sila sang chance sang or discretion kung gaano how many times nila gina-check ang ilang mga classrooms.
4: Okay.
3: May mga schools kita nga weekly, may ara man kita nga ang gusto nila monthly, or may ara man kita nga quarterly. Depende sa ila. Iniginahatag na nato niya authority sa ila para to check, nagbabantayan nila ang ilang kada classroom or kada building sa kada school.
4: Ano kayong tawag sa kwan, ma'am? Sa sina nga team sang school?
3: Education Facilities Coordinator.
4: Okay, Education.
3: Lain pagi na siya.
4: Mm-mm.
3: May ara pagi kita ng School DRRM Team.
4: Okay.
3: May ara kita da sa School DRRM Team, may ara dira nga Building Safety Team.
0: Okay.
2: Nabatihan kay Five Al ang kabahin sa atin sinimang nga interview kay Glenda Marie Butin na Project Development Officer sa DRRM. Mga classroom sa tagsa ka mga bulutuan man diri sa probinsya sang Capiz kag sa sulod gyud isang 471 ka mga eskwelahan sa probinsya hindi nila masarangan kung sila mismo nga taga DRRM or division ang mag-inspect no isa-isa kundi amo na ang ilagin himo nga pamaagi na gatukod sang sa school structural team no akon sa din amo ni sila ang nag-check man ka K5L sang structure akong sang hambal sa bala ang structure no sang mga classrooms kung kamusta ang kondisyon na kung may ara bala sa mga litik or need na i-repair man na K5 al kaya mo nga gina-report na sa nila sa Maya Division.
0: K5 Broad, out of 471 schools sa bilog nga province of Capiz, di ba? Hambal ni Ma'am Butin. May ara bala sang mga coordinator nila nga nag-render report nga may nakita nga depektoso ang mga bulothoan sumugod nga nag-inspection ini kag nagpadala sang report kay suno sa kay Ma'am Butin nga ti on their part hindi man nila malibot ang 471 ka school sa bilog nga Capiz but ginpahayag yang may coordinator no. May ginrender ba lang report ang mga coordinator nga may ara sila narkitan nga depektoso nga mga eskwelahan o kon building sa nga DepEd?
2: Tang tinalikdan nga tuig ka K5L may ara no pero as of this year from January up to this date wala na ka K5L no kaysa nitong last year may na-recorded to ang pila ka mga coordinator kay tungod gani nga ang probinsya sang Capiz naka-experience sa mga paglinog no kon sa aton sini nga ma-recall nagligad to ang sa Capizay may nakita antong litik at na-report ini sa ilaman. So rason nga nagkuan ini sila nag pa-inspect din nila ang kuan no, ang mga engineers municipal, ang division kag ang structural engineers amo ang nagbuligan bala ka K5L agud nga matumod mayad ang ini nga mga cracks kag sunod diri sa ila minor lang man ang among mga litik nga naangkon sa sini nga mga school buildings. Rason nga sa subong nga tuig ati nakaayo na kag na-occupy na ini siya ka K5L.
0: Okay. Sige. Okay, Fadrod. Okay, proceed.
2: Mm-hmm. Report para sa pagpangalaga sa 11 Mbps ini si K5 Broad ni Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, sa K5 News FM.
0: Madamo nga salamat ka K5 Rodney Dalanon sa imo sining report, no? So amo to ang pagpahayag sa project coordinator sang DepEd Capiz. May kantanan sining ginahiwat nila o ginhiwat nila nga inspection sa mga school buildings sa mga eskwelahan kag ti mga minor gid lamang ang nakita nila last year kag occupied naman subong nga mga tinion, no? Kag preparado naman ang mga bulutuan para sa kun ano man nga kalamidad nga mag-abot diri sa probinsya sang Capiz, no? Balikan tang iban aton nga mga topiko, iban nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad, kag mga report or dugang report sa aton sining mga K5 reporter diri sa programa 11 Mbps. Pagkaligad sa importanteng mga pahibalo.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
6: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo git. So buong gimintinans ko, nag-git, sir, ka namin-amit, nag-git sa akong nga mata.
1: DTX 500.
7: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kun ikaw ang may buyon? Kaupod na siya na karong nga diskasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
8: Gasugod lang Sir GP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
7: Oo, choice.
8: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Nya bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinundin dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan paano mabuligyan ang metabolismo?
7: Correct.
8: Oh, ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pagainom DTX 500 by tisay di dako tiyan eh.
7: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
8: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gid, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo, mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
1: DTX 500!
9: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500!
7: So, kung ga DTX 500 ka, malikaw one iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
8: Correct. Halin pa sa pagsugod Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches kay mabankrap imo nga pancreas. Justo. Ang matabo Sir GP, sige bubo sang insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas. Ti gubay, here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. So, sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas Sir GP, mabot ang panahon nga, di na magproduce ang imo pangkreas ang insulin.
7: Gusto.
8: So, maulat ka, nga mabangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamaho, ti bakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon Sir GP is, siyempre, pawayanan mo agad di matamaan gamit sa selula sang pangkreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na. Inikon mamati pa.
7: Gusto.
8: Kung maumpawan pa.
7: Oo.
8: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress nga gatabo da kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas man-neutralize niya, Sir GP.
1: GTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
10: 470.
6: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
10: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Membrane. Mm-hmm. Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
12: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
11: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
12: Mag-Clinica D3 Bio ka na araw-araw.
1: D3 Bio Health News. DTX 500.
13: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung tiyan ko, tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko, nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko, everyday na ako nababawas, normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
1: DTX 500, bibili sa mga butika.
14: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News.
14: At sa ulo, naman nagbabagang balita. 31 toneladang bangus na isalba sa bagsak oxygen ng Pata River sa Sanchez, Mira, Cagayan. Higit 93,000 na turista dumagsa sa Boracay sa unang 2 linggo ng Hunyo. Pinakaunang alay sa magsasaka ay nilunsad sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental. PRO-10 nagbukas ng Child Development Center para sa mga anak ng PNP personnel. Tricycle driver na nag-amok ng suntukan naputulan ng kamay matapos tagain sa San Jose Antique. Samantala, isa sa 2 suspects sa pamamaril sa Albuera, Leyte na aresto na. Motibo patuloy pang iniimbestigahan. Dayuhan na ng insulto ng customer sa isang bar sugatan matapos hampasin ang upuan sa ulo sa Puerto Princesa City. At may 20 million na halaga ng illegal na droga na samsama sa drug bypass operation sa Western Visayas sa loob lamang ng 15 araw.
1: YTC Network News. YTC Network News.
14: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 31 toneladang bangusa na isalba sa bagsak oxygen ng Pata River sa Sanchez, Mira, Cagayan. Kabuang detalye ng balitang yan, atin ka kay 5 Don Chavez.
15: Agad na nagpatupad ng emergency harvest ang mga mangingisda sa Sitio Minanga, Barangay Namuak, Sanchez, Mira, Cagayan matapos bumaba ang oxygen sa Pata River nitong madaling araw ng Hunyo 16, 2026. Ayon kay Municipal Agriculturist Ridel Kabulisan, apektado ang bangus mula sa humigit-kumulang 30 fish cage operators na kinailangang anihin ang kanilang alaga upang maiwasan ang pagkamatay ng mga isda. Tinatayang aabot sa 31,000 na kilo ng bangus ang kailangang ma-harvest agad. Nakipag-ugnayan naman si Mayor Abe Bagasin kay Gobernador Egay Aglipay at sa ilang alkalde sa Cagayan upang humingi ng tulong para sa apektadong mangingisda. Ayon sa ulat, nag-commit ang provincial government na bumili ng 1,000,000 pisong halaga ng bangus na ipamamahagi naman sa mga toda sa piling bayan. Ganun din na para walang masayang at tangkilikin ng mga mamimili ay ibinagsak presyo na nila sa 170 to 180 pesos ang kada kilo nito. Samantala, nananawagan naman ang alkalde sa publiko na tulungan ang Sitio Minanga sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang emergency harvest habang sariwa pa ang mga bangus. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: ITC Network News.
16: ITC Network News.
14: Samantala, mahigit 93,000 na turista dumagsa sa Boracay sa unang dalawang linggo ng Hunyo. Ang kampyon, nabalitan niya. Atin sa atin ni K5, Leonard Veray.
17: Umabot sa 93,739 na turista ang bumisita sa isla ng Boracay mula Hunyo 1 hanggang 15 ngayong taon. Ayon sa pinakahuling datos ng Malay Tourism Office, pinakamalaki pa rin ang bilang ng mga lokal na turista na umabot sa 84,784 na arrivals. Naitala naman ang 7,617 na dayuhang turista habang 1,338 na overseas Filipinos o OFWs ang nagbakasyon sa isla ng Boracay sa nasabing panahon. Ipinapakita ng datos ang patuloy na pagdagsa ng mga bisita sa Boracay at ang nananatiling matatag na turismo na isa sa mga pangunahing destinasyon ng bansa para sa mga lokal at dayuhang biyahero. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: AC Network News.
16: Mighty C Network News.
14: Gayun din pinakaunang alay sa magsasaka ay nilunsad sa lungsod ng Bayawana, Negros Oriental. Balita hatid sa atin, Liga K5, Don D. Glodove.
18: Formal nang inilunsad ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Bayawan sa pamamagitan ng City Agriculture Office ang pinakaunang programang halad sa mag-uuma o alay sa magsasaka upang bigyang ugay at suporta ang mga magsasaka sa lungsod. Sa isang pahayag na inilabas ni Mayor John T. Raymond Jr. kahapon Hunyo 16, ipinaabot niya ang kanyang malaking kagalakan at pasasalamat sa mahalagang kontribusyon ng mga magsasaka na siyang nagtitiyak ng supply ng pagkain sa bawat pamilya. Tinawag din niya ang mga ito bilang mga tunay na bayani ng Bukirin. Sa nasabing aktibidad, nakatanggap ang mga magsasaka ng mga buto ng gulay at seedlings, mga biocontrol agents, pataba o abono at iba pang pangunahing kailangan sa pagsasaka. Bukod sa mga ayudang ito, nabigyan din ng pagkakataon ang mga benepisyaryo na mairehistro ang kanilang mga pananim upang makakuha ng crop insurance bilang karagdagang proteksyon sa kanilang kabuhayan. Tiniyak naman ng alkalde na magpapatuloy ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at sa pag-aalaga sa mga magsasaka na siyang tunay at matibay na pundasyon ng food security sa lungsod ng Bayawan. Balita mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Dondi Glodovi para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: ITC Network News.
16: ITC Network News.
14: At PRO 10 nagbukas ng Child Development Center para sa mga anak ng PNP personnel. Detalye na balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
19: Nagbukas ang Police Regional Office 10 ng Child Development Center para sa mga anak ng kanilang mga tauhan sa Camp First Lieutenant Vicente G. Alagar, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Layunin ng pasilidad na magbigay ng ligtas at child-friendly na kapaligiran at palakasin ang early childhood care at holistic development ng mga bata. Ayon sa Pro 10, kayang mag-accommodate ng hanggang 18 dependents ng PNP personnel at non-uniform staff. Ang pasilidad, mismong si Brigadier General Christopher Abrahano, Regional Director ng Pro 10, ang nagsagawa ng inspeksyon sa pasilidad. Ang CDC ay patunay ng dedikasyon upang mapabuti ang moral at kapakanan ng mga kawani ng PNP. Inisyatiba ito ng PNP Officers Ladies Club Foundation Incorporated at City Social Welfare and Development Office.
20: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: ITC Network News.
16: ITC Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kay K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Tricycle driver na nag-amok ng suntukan na naputulan ng kamay matapos tagain sa San Jose, Antique. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni kay K5, Jojen Morillo.
4: Putol ang kanang kamay ng isang lalaking biktima matapos tagain ang suspect sa barangay Badyang, San Jose, tinatayang alas 10 ng gabi Hunyo 15. Kinilalang biktima kay alias Evan, 59 anyos, samantalang suspect naman ay si alias Makoy, 26 anyos, parehong residente ng nasabing barangay. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, kanyang ipinahayag na base sa kanilang investigasyon na pauwi na sa kanilang bahay ang biktima sakay na kanyang tricycle kasama ang kanyang minor de edad na anak nang dumaan sa grupo ng suspect na nagiinuman sa loob ng kanilang bahay. Pagdaan ng biktima, sinigawan ito na magdahan-dahan lang sa pagmaneho ng tricycle na naging dahilan upang gumanti naman ang sigaw ang biktima, at makalipas ang ilang minuto ay binalikan nito ang suspect kung saan nagkaroon ng pagtatalo hanggang sa hinamon niya ito ng away, at walang ano-ano'y bigla itong tinaga ng suspect. Kasalukuyang nasa ospital ang biktima habang inihanda na mga dokumentong kailangan para sa pagsasampa ng kasong frustrated homicide laban sa suspect. Para sa MyTC Network News, ka K5, Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
21: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
14: Samantala, isa sa dalawang suspect sa pamamaril sa Arbuera, Leyte na aresto na. Motibo, patuloy pang iniimbestigahan. Balita hatid sa atin ni ka K5, Carol Medino.
22: Arestado na ng pulisya ang isa sa dalawang pinaghihinalaang sangkot sa pamamaril na naganap nitong Hunyo 15 sa Barangay Salvacion, Albuera, Leyte. Kinilala ang naarestong sospek kay alias Totoy, 27 taong gulang, walang trabaho at residente ng Barangay Antipolo sa nasabing bayan. Samantala, patuloy namang tinutugis ng mga otoridad ang isa pang sospek na kinilalang si alias Berto, isang magsasaka at residente rin ng parehong barangay. Batay sa investigasyon ng pulisya, tinambangan umano ng mga sospek ang isang Toyota Wigo na sinasakyan ng mga biktima. Dalawang namatay kabilang ang asawa ng kapitan ng Barangay Salvacion, habang dalawa naman ang sugatan at isa ang nakaligtas. Ginamit umano ng mga sospek sa krimen ang isang US-made 7.62mm M14 Springfield Armory Rifle at isang R4 Rifle. Sa panayam ng K5 News FM, kay Police Lieutenant Mary Antoinette Espina, spokesperson ng Leyte Police Provincial Office, sinabi nitong nagpapatuloy ang masusing investigasyon upang matukoy ang motibo sa likod ng krimen.
23: Padayong po itong ginubuhat pang investigasyon kung ano good ang motibo.
22: Ayon sa LPPO, tinitingnan ng mga otoridad ang lahat ng posibleng anggulo upang mabigyang linaw ang insidente at mapanagota ang mga nasa likod ng pamamarila. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
21: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
14: Gayun din, dayuhan na ng insulto ng customer sa isang bar at sugatan matapos hampasin ang upuan sa ulo sa Puerto Princesa City. Tama ang detalye ng balita. Hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
24: Nauwi sa marahas na komosyon ang isang gabi ng inuman sa isang bar matapos hampasin ang upuan sa ulo ang isang dayuhan na di umuloy na nalitaan ng opensibo laban sa ilang customer. Ayon sa ulat ng mga nakasaksi, nagsimula ang gulo ng bigla umanong magbitiw ng mapanghusgang salita ang dayuhan patungo sa grupo ng mga taong nagiinuman sa lugar. Dahil sa tila pambabastos na ito, agad na lumapit

0: Buds FM.
1: Legacy Network News.
2: At mahigit 20 million pesos na halaga na ilegal na droga na samsam sa mga drug buy bus operations sa Western Visayas sa loob lamang ng 15 araw. Detalye ng balita niya, hatid sana ni K5 Kim Caluyo.
3: Umabot sa 25.2 million pesos ang halaga ng suspected shabu na nasamsam sa mga drug buy bus operations sa Western Visayas mula June 1 hanggang June 15, 2026. Base sa Police Regional Office 6, nakasagawa ng 54 na anti-illegal drug operations ang mga kapulisan sa rehiyon na nagresulta sa pagka-aresto ng 67 na mga drug personalities kung saan 22 ang high-value individuals. Ayon kay PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ito ay sa pamamagitan ng malawakang kampanya laban sa illegal na droga at pagtutulong-tulungan ng iba't ibang units sa rehiyon, gayon din ng komunidad. Base sa operational records ng Iloilo Police Provincial Office o IPPO, ang may pinakamalaking volume na nasamsam na suspected shabu na umabot sa 1,814 grams. Sinusundan naman ito ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDU 6 na may 1,145 grams confiscation at Iloilo City Police Office na may 683 grams ang nasamsam sa mga buy-bus operations. Patuloy na nananawagan ang PRO 6 sa kooperasyon ng publiko. At para sa mga ITC Network News. Ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
2: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa isang katao ang nasawi at apat naman ang sugatan sa tumawang 6.3 magnitude na lindol sa hilagang kanlurang lalawigan ng Qinghai, China kamakailan. Batay sa China Earthquake Network Center, yumanigang lindol sa isang mataas na lugar sa Haisi Prefecture bandang alas 5:06 ng hapon. May lalim naman itong 10 kilometro na itinuturing na mababaw at karaniwang mas ramdam ang epekto sa ibabaw ng lupa. Ayon sa China State Broadcaster CCTV, humigit kumulang 300 tauhan ang ipinapakalat para sa search and rescue operations. Naitala rin na mayigit isang dosena aftershocks matapos ang lindol, kabilang na ang isa sa may pinakamalakas na magnitude 4.9 na lalong nagdagdag sa pangamba ng mga residente at rescue teams.
1: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique at Kalibo, ang tabayanan ng pagbabalik ni ka-K5 Reynard Barcelona Pusto at ka-K5 Leonard Virat sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!

Fraternity and Sorority in 1976. Sige, mayong pagpamati lang. Thank you so much. Sir, mayad nga pagpamati sa family de la Torre and Rodolfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan, Maayon, Capiz, kag sa family Serrado sa Barangay Liong. Especially kay Pakas Attorney Vincent Tutong de la Torre Serrado, kag sa family base sa Barangay Buntod Panay, kay Pakas Gaga Jonas, kag sa Sokgang family kay Rachel Maricel.

0: Alright mga ka-K5, balik diri sa aton sining programa, dugang mga topiko, dugang mga balita. Diri sa aton sining pagpangalagad karon nga adlaw, ipabati ta kag ipakita ta ang aton sining interview sa bag-o nga Provincial Tourism and Cultural Affair Officer diri sa Provincial Government sang Capiz. Mga ka-K5 kahapon, aton inisya na interview. Matapos nga nag-retiro na si Mr. Al Tesoro diri sa Provincia sang Capiz. Ini mga ka-K5, ang bag-o karon nga Tourism and Cultural Affair Officer amo si Rufin Bisorio. Mga ka-K5 area, ipakita ta kay ipabati ta kay nakibot kita kahapon nga pag-abot naton dito, ara gid si Sir Al, no, nga nagahulat man kag nakwaan ta man sang gamay nga background kung sino gid bala ining bag-o karon nga Tourism and Cultural Affairs Officer diri sa probinsya sang Capiz. Mga ka-K5, di kabalo naman kamo si Sir Al Tesoro nangin busy na permit sang siya pa ang tourism officer sang Capiz. Di ang trademark sini mga ka-K5, no, sa aton sini nga mga tagpalamati ang ginabisihan sini permi ang maragtas diri sa probinsya sang Capiz. Lantaon tay baloon ta kagkilalahon ta ang bag-o nga Provincial Tourism and Cultural Affair Officer sang Provincia sang Capiz. Standby, mga ka-K5, ari ang aton sini nga exclusive interview.
1: Thank you, ka-K5 Alan. Mayong hapon sa aton tanan nga tagpalamati, tumulan-aw online. Kalabi na gitang nagasubaybay sa aton sa K5 News FM. Well, hindi ako bag-o, Sir Alan, sa opisina na nahataga ng isang bag-ong role sa office, no, bilang acting Provincial Tourism and Cultural Affairs officer. Tama, kasi Sir Al nag-retire, but he is still with us. No? He's helping us in the capacity as a consultant. No? So, para mapadayon ang ato ng mga programa, mga kaayuhan para sa turismo sa dalawang probinsya. Nag-umpisa ako ka kay Five Alan sa 2007, kag isa ako sa mga staff na ng nauna o pioneer na staff ni Sir Al sa office. So, diri makita nag-grow, diri kita knowledgeable about sa tourism industry. Kay ang akong experience diri sa office, nag-umpisa ako sa pinakaidalong. Kung natandaan, nag-umpisa ako bilang isa ka job order employee at that time, sa 2007. So, diri man ako nagkuha sa akong mga eligibility. Nakakuha ako sa sub-professional examination sa civil service. At the same time, ang professional. Then, sa sininga period, sa pang-obra ako diri, natagan man kasang panahon or tiempo o kahit gawin na yung maka-eskwela. At nakakuha kita sa aton ng ikaduha na kurso, which is ang Bachelor of Science in Tourism Management diri sa Philomere Christian University. Then after that, nakuha ko ini sa Malawig, no, almost 10 years kay Bamod. Ang ginakuha ko nga subject is after office hour lang or before office hour. So kay tungod 8 to 5 ang aton nga obra sa provincial government. So after 5 o'clock dira ako may klase or before 8 o'clock sa aga. So naglawig because amoy na may mga instances nga isa ka semester, isa lang ka subject ang akon nga nakuha. So amat-amat na tapos na ini kag after na tapos, nagproceed kita nga nakuha sang masteral, which is Master of Business Administration, Major in Hospitality Management. Kag napasa ta man ini kakipay baalan. Kag subong, may bago kita nga mission, may bago nga obligasyon nga ginhatag ang aton nga langdon nga gobernador, kus sa giya man niya kag sa giya sang aton nga consultant si Sir Al. So muna subong katipad patila pa lang kaadlaw ako nga nag-assume as acting
2: activities or sino nga pagka OIC.
1: Okay, nangin OIC or acting kita umpisa sang June 3. So subong is June 16. So barely 13 days katipad alam niya nagapungko kita.
2: Yung government experience sir pwede mga government experience mo is okay. Start as JO.
1: Oo. Nag-umpisa kita sa diri nga nagpangalagad bilang isa ka job order employee. That was in 2007. So we're earning, of course, sa tunga time, medyo gamay pa ang sweldo, but napaigo-igo taman. So afterwards, sige man nga eskwela, sige nga obra, in 2014, I was given the opportunity nga maging permanent employee. So ang akong gid nga entry sa office is isa ka tour guide, no? Na nadumduman ko ang pinakauna nga na-handle kong VIP nga bisita sa province is the ambassador of Philippines to ambassador of Israel to the Philippines and the person of CBAP ni. That was during Kapistahan, no? I think that was the 100th year anniversary of provincial government of Capiz, no? The organization of provincial government of Capiz. So tour guide, naga-tour guide ako. At the same time, may mga paperwork na assign ako sa nagkalain-lain na division sa office. Then afterwards, natagan kita sa mas medyo mataas pagid niyo obligasyon sa office. Then ang maayo lang ka K5 Alan kay ang training ni Sir Al sa office is kumbaga gina-assign niya kami sa different nga obra. Mm-hmm. So that's why bisan di ko man Buddhist aside, medyo gamay ta ang bidog nga obra sa office, no? Kung diin man kita ibutang, mo man siguro because of the experience kag medyo knowledgeable kita sa tanan ng mga operation sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. Of course, hindi ko man ma-undermine ang suporta sa aton yung mga upod. So, muna nga wholesome kag intact ang teamwork sa office. Amo gid ang isang nagtulod man sa akon nga pagpadayon pag yun yung mag-nervisyo sa iba naman yung level subong nga tinion.
2: Going back 2014, ano specific plantilla, sir, na din na?
1: Ah, okay. Ang una ko gid nga plantilla position is tourist receptionist po. Tourist receptionist.
2: That's why na-assign ka sa...
1: Yes, that's why ako ang na-assign sa reception and tour guiding. So, tourist reception. But at that time, of course, ang aton nga obra wala lang na limit sa tourist reception. Nagakolekta pag yun ako sa tunga time sa aton nga visitors arrival report or ang aton nga tourism statistics. Kay siguro na tagan man ako sang chance nga ako ang mag-handle sa sining project, no, nga magkolekta sa aton yung mga data sa nanarisari nga mga accommodation establishment diri sa probinsya. So nangin real kumbaga nangin standard sang office nga magkolekta sang data kay long before wala sang mining system. Kung kisa ginakuha lang sa airport, ginakuha sa kundiin. So this time, nangin standard siya. Kag realistic ang data nga nag-appear sa ato niyang mga bisita. Kung pila kung ano kadamo ang nagkakadto diri sa probinsya sa Capiz.
2: Here comes your another task, sir. Ready ka na to succeed sa ato ni Sir Al? Ano ang imo nga primary task or priority as tourism or appeal tourism officer?
1: Dako-dako ang shoes nga amon iga-feel na, no? Dako ini nga sapatos. But amo gani ang panugyan sa amon ni Sir Al, padayunon, papagunon, kag panamion pagid ang mga programa. We are lucky nga nangin parte kami sa pag craft sang aton yung mga programa, especially ang aton nga provincial tourism and cultural development plan. Amoy nang amon nga biblia diri sa office kag diri kami nagahugot sang amon nga inisyatibo mga programa para mapasanyog pagid ang turismo sa bilog nga Capiz. So ang aton nga focus subong mas strengthen ang aton nga mga tourism product, no? Mapadamo ang aton yung mga activities para kung magkadto ang turista, damo kita i-offer. At the same time, aton ng papag-unon ang aton nga human resources. siyempre kung nagakadto ang turista, dapat may mag-aabibar, dapat may mag-entertain sa ila. At the same time, aton man papag-unon ang aton ng mga resources, especially ang aton ng infrastructure. Kaya muni ang nagapanami pagid sa aton ng experience sa aton ng mga turista. So overall, kinatingwaan ta nga mapanami kag mapaayo pagid ang turismo. Ang turismo na nagahatag sang income opportunity sa aton ng mga kasimanwa. At the same time, nagahatag man sang income sa aton ng mga business sector. No, kay gyapati kita kung damo nga turista, kung damo nga nagakadto nga turista, may ubra, no, may income ang aton nga mga stakeholders. The same time, nagaprotekta sa aton nga dunang manggad. So ang ato pananawan nga ang tourism is sustainable, nga initanan ma-enjoy pa sang aton nga mga younger generation sa pila ka adlaw.
0: All right, mga ka K5, amo to ang aton nga interview, no, sa kay Mr. Rufin Visorio, ang OIC or Acting Provincial Tourism and Cultural Affairs Officer or PTCAO diri sa probinsya sa Capiz. Bag-o ni siya, pero ang trabaho hindi bag-o para sa iya. Kaysa sa background sa ginsiling niya kaina, nga dira man siya naghalin. From job order, gin-appoint siya kaga asta nga nag-succeed sa kay Mr. Al Tesoro. Amo to ganing mga ka-K5 sa ginsiling ko, tayo mabulubuga at ining sapatos naman niya sininga bit-biton, pero suno sa iya nga handa na siya nga pag-proteksyonan o kon alagaran ang turista o kon ang tourism industry sa probinsya sa Capiz. Dali lang gid mga ka-K5, magabalik kita, dugangan ta ang ban pagid ng mga balita, ban pagid ng mga reports ang aton sa mga K5 reporter pagkaligad sa importante ng mga pahibalo. Kindly stand by.
3: K5 News FM. News FM. Ifri Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Ifri Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ersis.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
7: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extract na bugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
8: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500.
10: Hindi na nalang subong imo sugar.
8: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kung nagyan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapul katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. Mabakas, magabutika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
19: isang bala ka lang.
18: Ako,
19: ang linya ko,
18: isang kapsula ka lang.
19: Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ng harap mo,
18: ikapsula mo.
19: Extend.
18: Extend. Supplement for men.
19: Gawa sa maca.
18: Isang herb
19: na nagpapataas ng ating energy
18: at stamina.
19: Like flavowaska.
18: Epektibong sexual potency herb.
19: Stimulates libido
18: and treats sexual dysfunction.
20: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
18: Extend. Supplement for men.
20: Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
21: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
10: DTX 500.
19: Mapakal sa mga butika.
22: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
22: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
22: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
24: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol, mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang maskin pampasko ng kapsula para sa mga mata. I Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: Atensyon mga kamais! Taog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo.
26: Buena Mano Panalo Raffle Promo.
25: Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magtaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
27: Protection VIP para sa ka-NK na VIP.
28: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow, my puso!
0: Balik diri mga ka-K5 sa aton sining pagpalaga diri sa 11 Mbps program K5 News FM Rojas.
1: 11 Mbps.
0: Diri nakita sa dugang nga mga topiko nga aton sini talakayon diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. This time iplastar ta ang report sa aton sini nga K5 reporter. Angot ini sa pagpadulong diri sa regional director sa Philippine National Police diri sa siyudad sa Rojas. Ang tinutuyo sini mga ka K5 sang regional director agod nga magbisita diri sa Rojas City Police Station. So ang transparency ang gina-emphasize gid sang regional director. Ano naman iya ang reaksyon sang chief of police sang Rojas City PNP? Angot sini sa pagbisita diri sang regional director. Mga ka K5, may ara sang reaksyon ang hepe sang Rojas City Police Office, si Colonel Rogelio Tumagtang. Ano naman ayhan ang panugdang o kon ang panugyan sang hepe sang Rojas City Police Station sa mga kapulisan diri sa siyudad sa Rojas? Amo ni gani kagina nga kung tani gusto tagid hibaloon kung ang pagkadto diri sang regional director kung may intention sa to visit sa pila ka mga police station o kung mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Capiz. Kay manti hindi naman lipod sa aton ihibalo nga kung transparency ang gina emphasize karon sang regional director sang Philippine National Police. Magsiling kita transparency, dapat mangin bukas ang aton sini nga mga kapulisan. Ilabi na gid ang officer in charge or assigned nga chief of police sa tagsa nila ka mga station sang mga information o kon mga balita kag sumuman mga impormasyon nga dapat ihatag sa mga pumuluyo. Kay man reportedly may ara man kung kisa nga mga chief of police nga daw halos hindi maghatag sang impormasyon ambot kun anong ginatago nila, ha? Transparency bot silingon, ipalayag nyo, ihatag nyo ang accurate information para sa mga pumuluyo, pinaagi sa mga katapo sang media. Kaya man tin siyempre mga katapo sang media mga ka-K5, kita ang nagaserbe nga tulay agod nga maghatag sang impormasyon para sa mga pumuluyo. Amuna gani nga mas gusto ko pa magkuha sang impormasyon nanggikan sa mga kapulisan naton, ilabi na gid sa mga police station. Kay man, I do believe nga ti accurate niya ang ila ginahatag ng mga impormasyon mo. Based sa ginapablatter nga ginapabalhag dira sang mga pumuluyo. Kag based sa ila sini nga investigation. Kay sila niya ang person in authority nga mag-conduct sang investigation, maghatag sang matutuod kag accurate nga information mga ka K5. Yari na, naka-standby si ka K5 Myla Vasquez Fuentes sa iya sini nga report.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla with your report. Please come in.
2: Mas disiplinado kag pagpasangkad pagkit ka K5 al sang police visibility. Amo ini ang isa sa mga or pila sa mga panungyan sang bagong regional director sang Philippine National Police. Kadungan man ini sa iya nga pagbisita diriya sa Rojas City PNP kahapon nga adlaw. Kadungan nga pagpakigangot kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang officer in charge sang Rojas City PNP. Iyan igin na pahayag na sunod diri sa iya, no, ang muna pa lang no ang nanotisyaran sa bagong director real pag-abot sa Ron City Penti nga mas pasangkaroon pagpanukuon pagid ang kriminalidad ka K5 al. Kag may kaangkanan man no sa pagpatigayon sa mga accomplishments ni nila gindayaw sa regional director ang ilas ni nga mga pagpatuman no sa mga ordinansa o kon na polisiya man ilabi na ang pagpasangkad sang checkpoints sa tion sang gabi kay base sa matato duha lang ni kabeses ang pagpatigayon sang checkpoints apang mas gindugli niya ni Police Lieutenant Colonel Tumagtang agot na masiguro pagid ang kaluwasan especially sa mga motorista nga nagkuha pag nagasulod diri sa siyudad sang Rojas. Yari nga itong kabahin sa interview kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sa Rojas City PNP.
3: Hapon dyan eh, no? Nag-abot ang ato niya, pulang ang ato niya regional director kay Police Brigadier General Randall P. Tuanyo, our regional director of Police Regional Office 6. No? Nag-tudri sa ato niya Rojas City Police Station sa iyang command visit. During our command visit, nagkaroon sa sanga, nag-inspeksyon sa sanga ato niya mga opisina. Inalantaw niya ako ng ato mga opisina isa yara liman sa namin nga sitwasyon. Kaga na correct, no? May mga correct ang ato niya mga opisina. Then, during his visit, nag-present kita sa ato niya situation update dari sa sudad sa Rua City sang covering the period of January to June 2026. So during our presentation nakita niya na ang ato niya crime volume nag-increase, no? Increase. However, on our focus crime or our peace and order indicator nagnubo. No, nakita niya kung diin niya factor ang nagnubo ang ato niya focus crime. So dito nga ginakunan niya nga gusto niya ang iyang instruction sa akon nga dapat paitingon pagin naton ang ato niya deployment ang crime prevention effort, no? Dapat ma-maintain ato niya magnubo pagin ang ato niya 8 focus crime.
2: Okay. So sa iya sinisir nga paglibot diri or pagbisita, ano pagid ang dugang panugyan sang regional director para sa Rojas City PNP para man mapasangkad pagid ang koordinasyon kag pagsalig man sang publiko, sir?
3: Of course, ano ang iyang instruction sa kahapon sa akon niya dapat i-continuous nato niya coordination with our stakeholders, our force multipliers, our partners in media, no, nga gabulik man sa aton sa pag disseminate sa information about the crime prevention. So during the talk to men, no, nagatagman sa sang mensahe sa aton yung mga personnel diri sa sudad sang Ruas, sang Ruas City personnel naton nga kinanglan magiging disiplinado, professional, no, kaga dapat wala gid sang Rojas City PNP personnel ma-involve sa illegal nga activity, especially illegal drugs or illegal gambling and other illegal activities, no, na dapat wala gid sa may ma-involve kaya dahil zero tolerance ang ato niya ang ato niya regional director kay Police Brigadier General Randol T. Tuanyo nga zero tolerance. So wala agad siya sa nga patawaron ng mga PNP personnel nga mag-involve sa illegal nga activity. Magapailan din isa sa kaso sa administrative and criminal case if makitaan niya may probable cause. Kaya nakita agad niya sala ang ilang aging obra.
2: Nabatian kay K5AL si Plus Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sa Rojas City PNP, na ibaluan nga nagdubo sang 3.12% ang focus crime sa siyudad sang Rojas sumugod ni Enero Tobtobo Kunyo. Nagdubo man ang index crime sang 12%. kag ani ang isa sa mga ginapabugal sa RA City PNP nagtaas ang 32.75% ang ila sini nga mga special laws. Inibangod gani no mas ginapasangkad kag gin mas doble pagidya ni Police Lieutenant Colonel Tubagtang ang mga police disability ya sa syudad sang Rojas kun makit-an halos na no mas damo nga mga police personnel ang naglibot no sa syudad sang Rojas pag nagapatrolya ilabi na sa tion sang kagabihon ka K5 al.
0: Ka K5 Maila suportado man bala ni Colonel Tumugdang ang payag ni General Tuanyo nga transparency no pag-abot sa mga kwane mga event dira or information nga ginapan tawag ka K5 Maila
2: 100% ka K5 al nga suportado ini no sang officer in charge sang Roa City PNP kag actually sa iya si Dibag-o pa lang nga pagpungko ang iya gid sini una nga goal no nga kun mayara sa mga media nga nagapadulong sa istasyon no sa ila sini nga tanatapan hindi na pagpahulaton kag mas maayo nga ihatag kun anuman ang ginapangayo no ang ginapunto dire is kun mayara sa mga accomplishment or hindi lang mga accomplishment o kun mayara sa mga blotter report nga na record no sa isa ka gabi or kada adlaw man no hindi na ini pagtaguon kay hindi ta man malikawan nga mayara gid ya K5 al sang mga police stations no nga nagapamalibad nga una no ang ila sini girahabal malinong kag matawhay ang ila sini nga mga area pero makaligad lang ang pila ka mga inoras may makit-an ka na no sa iban nga mga stations man nga may nakakuha man gani sila ya nga mga blotter reports kag amo na karon ang gina question sa pila man ka mga mamahayag no diri sa probinsya sang Capiz nga kaangay balado may pinilian ta K5 al ang iban nga mga police stations.
0: Okay. Siling ni Colonel Tumagdang ngati mapapag-on pagid ang coordination. But silingon na ka K5 Maila ang koordinasyon kag relasyon sa mga stakeholders sa force multipliers as well as sa makatapo sang media no para mas mangin mapag-on kay man tikon wala ini ang tatlo kag kun indi ini in absence karon sang isa mangin mahuyang ang palakad o kun liderato sang isa ka police station no kag indi man ta gusto nga matabo nga kun may mga event o kun may mga crime may mga ara sang iban nga mga daw controversial bala nga mga hitabo bala ka K5 Maila in which involved ang aton nga mga barangay officials, city yes. officials, provincial officials, no? Tapos sa hambalon dayon sang aton si makapulisan ti hindi lang danay na pag-ibalita, hindi lang danay na pagkwa, tabon-tabunan lang danay na, no? I hope ngati hindi ini matabo kay suportado gidya sang aton nga Chief of Police ang transparency nga ginatawag nga amo ina ang priority sang aton sa nga regional director. K5 Maila. Dali lang gid. K5 Maila. Nauto dang aton sa nga communication no. Balikan ta dahil dugay-dugay no. Ang report ni K5 Maila ara na siya nagbalik siya no. Kaga syempre dako man aton nga respeto no sa aton mga kapulisan sa aton nga mga men in uniform para sa sining mga nagakinabo karon diri sa aton sining syudad balikan ta report ni K5 Maila K5 Maila with your report please continue.
2: Yes K5 well, exactly no ang isa ina man sa ginapatuman na karon no sumugod man sa pagpungko sang bagong officer in charge sang Roa City PNP kay kon na ibaluan ta nga kada padulong tagidra indi gid kita ya ma zero sa pagkuha man sa mga balita kay halos tanan open gate ang Roa City PNP no sa paghatag man sa mga update tag mga follow ups nga mga balita nga nagakinabo man niya sa siyudad sang Roas. Kag na notice kay K5 al no pananglitan may mga incident gid nga nagakatabo. Gilan gini gapatawag sa briefing
0: okay.
2: Si Police Lieutenant Colonel tumagtang junior sa katapos ang media. Agad nga ipalayag kag kuha unman ang pahayag sa Rojas City PNP. No, angot man niya sa mga insidente, kag subuman gina-share Manila ang ilang mga accomplishment reports, hindi lang agad nga may ipabugal, kundi agad ipahibalo, no, nga nagahulag, kag wala gid siya nagapabaya. Pagkatapos sa Rojas City PNP.
0: Okay. Doon na lang ka pamangkot ka kay 5 Mayla. What about ining implementation sa mga local ordinances diri sa siyudad sa Rojas? Ginapatuman bala ini? Gina-implement bala ini? Especially ining mga ordinances nga may mga corresponding penalties. Ginapatuman bala ini sa Rojas City PNP?
2: Yes, kay 5 Baal. Actually, no, magpatuman sila sa checkpoint sa mga dalan. Ara man, no, with coordination man sa Traffic Management Unit, kaupod ang Land Transportation Office Rojas. Kag agod nga mahibaluan, kay tinaybaluan taman nga wala na ni ginahatagan sa kaganan man nga magpang-ticket bala agatapo sa kapulisan. That's why nga nag-coordinate sila sa TMU kag sa LTO kung magpatigayon sila sa mga checkpoints. Agad nga kung may madakpan man sila nga mga nag-bayular sa layi trapiko, may yara dayon sila sa ticket nga ma-issue man sa mga nagalapas ka K5 Al. Kag okay. Subong man ang mga ordinansa diri sa siyudad sang diri sa siyudad sang Rojas nga ang pag-inom bala sa mga makahulubong ilimnon sa mga pampublikong lugar ginapatuman ina kag adlaw-adlaw especially sa hapon sa mga circumferential road dira nagarobing nagapatrolya ang katapo sang kapulisan kay ang una no sa ila sini nga pagpatuman ginahatagan ang danay ni warning ang mga publiko. Kag sa ikaduha nga kay gayunan mayara na dayon sang penalidad kay kitabal.
0: Okay. Lastly kag kay 5 Mayla, kung may mga event ka gusto ipalayag kag i-disseminate nga information ang Rojas City PNP or mga police station, ang person gid lang nga makapalayag sini bala o kung maka-disseminate ang officer in charge kag hindi na ang PIO.
2: Exactly, kay K5L, kay kahapon gipamangkota ang regional director nga tinutuyo sini nga memo agod nga mahibaluan gid no sang officer in charge kun chief of police ang nagakahinabo sa iya siniya nga palibot no kag amo na ang tinutuyo sa K5L subuman no kag pananglitan kay mayara sila sa mga meeting kun may tuksoon si director kun ano na bala kamusta ang mga updates sa mga balita iya sa ilang atag sa mga stations.
0: Okay.
2: Gilayon nga may ihatag nga balita ang mga chief of police o kun ang mga officer in charge sa tag sa mga police stations kay K5.
0: Okay, thank you so much sa K5 Mayla.
2: Inisi ka K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz K5 News FM.
0: Madamong salamat ka K5 Mayla Vasquez Fuentes. Dawa lang ala, nagila nga aton nga oras dali sa aton sininga pagpangalaga. Dali lang gid. Maki-shout out ta dan. Naya, dali lang gid mayong udto Sir Alan Catalan. Gapamati kami diri sa kilometer 2, Lawaan, Roa City. From Rodolfo Abilarde. From Arnold Bacaro, shout out po. From Agambulong Hamindan Capiz. From Rodolfo Ibanghilo Jr. mayong udto ka K5 Alan Catalan. From Bernadette Omitin Calzado mayong udto ka K5 Sir. Always kami nagapamati. Elsie Acuña nagapamati kag nagalan tawgid from Kapagaw Panitan Capiz. Thank you and God bless you. Wala tayong oras, wala tayong tiyempo sa aton sining pagpangalaga diri sa 11 Mbps program. Para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa radyo, ini si ka K5 Alan Catalan, nagabilin sinyo sang maayong hapon.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at
24: Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Health News.
6: D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
8: Pamakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Another arsenal nga ara sa D3 Bio.
9: Nga wala sa
0: kagwala
9: plain D3.
0: Sa plain D3.
9: Yes.
0: Caprylic acid.
11: Ang aton pinang mga storyahan si lauric acid. Mm. Nga gihimo mo na laurin.
9: Hindi, so meaning sir boy, hindi tanan nga acid makahalin. Isa ka acid nga halin sa tambok.
11: Alin sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Nga ginarekomendan ang caprylic acid. Ano ni siya ka-safe? Ay, ara man siya sa breast milk. Mm-hmm. No? So safe man siya. Ang aton breast milk, may labot, may lauric acid, may caprylic acid man siya. Anong lain nila ni lauric acid? Si lauric acid is a medium chain triglycerides nga 12 carbon chain. Mm-hmm. Ini si caprylic acid niya, 8 carbon chain.
9: So meaning pa sir boy, kay 12 si lauric acid, medyo damo siya conversion. Ang nakadami lang ni lauric acid kay machins to monolaurin anay siya.
11: Oh,
9: then mga 8 hours malibot-libot sa imo lawas,
11: mm-hmm,
9: to protect sa imo cellula against bacteria,
11: mm-hmm,
9: against virus. Amo lang nami sa lauric acid. But caprylic acid, ang nakadami lang sa caprylic acid, especially kung ga-travel ka,
11: mm-hmm,
9: dasig siya machins to energy.
11: Correct.
9: Pero hindi lang nga ma-change energy sa sirboy, antibacterial man.
11: Antibacterial. Kampiyon nga antibacterial, kampiyon nga antiviral and antifungal properties ng caprylic acid. Kampiyon. Once ma-convert niya to monoglyceride, si lauric acid, mag-imo sa monoglyceride, ang guha niya monolaurin. Si caprylic acid, kung ma-convert siya sa monoglyceride, anong guha niya? Monocaprylin. Monocaprylin specialized in hepatitis C. According to research, no?
9: Antivirus. So, kung painom ka D3 Bio, malikawan, or kung may hipasi ka da, kaya niya ma-correct.
5: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: If you have hepatitis, the most important thing to do is to lower, to control the viral load of hepatitis.
9: Para hindi na maperdihon ang imo atay.
11: Correct. Kung once magdamo sila, ay ara na, no? That will cause usually cirrhosis. Scarring of the liver, ang ginaprotektahan ta, no? Kailanan hindi matabo ang scarring of the liver caused by hepatitis, di ara na kay D3 Bio. Okay? May caprylic acid, nga gihimo monocaprylin.
9: Pero dasig lang sila magstay sa imong cancer boy. Kay himuon din siya energy.
11: Energy siya dayon. Amugi na ang iya second major role. It provides you instant energy.
9: Instant energy nga hindi magpadako sa imo buyon.
11: Buyon. Gapan na.
9: Dalami, no? Ngita ka pagkaon nga ga-energize ka pero hindi magdako imo buyon. Kaya ang carbohydrates, ga-instant energy man.
11: Oh.
9: Pero masobrahan, madako buyon.
11: So anong bala katabo kung mag-inom ka D3 Bio? You get the benefits of lauric acid and monolaurin. You get the benefits of caprylic acid and ginatawag nga monocaprylin. So anong ginahimo sini kung gamasakit ka? Sample, naghilanat ka. Inom ka D3 Bio.
9: Bilang suggest mo, sir boy, every?
11: 2 soft gels every 4 hours.
9: Wow. May lanat ka na mo.
11: May lanat ka na. So therapeutic dosage din siya.
9: Especially ka nang wala nakagana kaon.
6: May energy Japon.
9: Energy Japon.
11: Ay, Japon energy.
9: Bulong pa, energy pa ni mo.
11: Energy
9: mo pa. Ang D3Bio.
11: All in one, ang D3Bio. You cannot find that.
9: Hindi mo sa plane niya D3. Ang mga ganing permi na mo gina-encourage ang mga listeners natin. Kung gagamit man na lang ka D3, sayang. Gamit ka na lang ano.
6: Isilin na ng plane niya D3.
11: Proven and tested ang D3Bio when it comes to infection, no? Lalo na viral and bacterial infection and fungal. Basta kabalo ka lang mag-usar, no? Kung ginaubo ka, ginasipon ka, gahilanat ka, taas ka, take your time. Lots of water plus D3Bio. Duha ka capsule every 4 hours.
9: Correct.
11: After a day, makibot ka, hindi ka gutom, pero namalhas ka na.
9: Especially ang kabangdanan sa imulanat is respiratory viruses, bacteria. Wow, kampiyon gina mo.
11: Kayang-kaya
9: ni D3Bio. Mga bata abla nga daw, pag-start pa lang, ginaubo na, ginasipo na. Patap na ada yun.
11: Pero
9: kabalo ka ang pinaka-best na pagtap na. Wala pa ubo, wala pa sipon, paimno naman.
8: D3Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
13: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats mga butika. D3Bio. Health. News. D3Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
13: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. D3Bio.
15: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
13: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang
16: masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakitang tiyan, Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags 4 Biotics! Kabuling sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Mags 4 Biotics.
13: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
17: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
18: Imong blood sugar test.
17: Ilatong score ganit?
18: 470.
17: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
18: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
17: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
13: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
20: Ach!
13: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C.
21: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
21: DTX Beauty Soap.
31: Pamakan sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
32: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
13: DTX Coffee Mix.
31: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
33: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
31: Mabaka sa mga butika.
34: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
34: Ga! I-shoot na ga!
13: Three,
1: DTX 500.
2: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart, nilang pinot ang akong dugahan. Nang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat, DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
3: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Kag Bilberry Berry Extract, Eye Care Gold, ang mas ginpambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
0: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Re, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
3: Ah, halin pa siyang nalimtan ko na.
2: Maukita mo lang, nalimtan mo na? Seryoso bala pre? Aryo, testing eh ang bago.
3: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
2: Hapos lang ni tandaan. NK313VIP sang sinjenta.
4: NK313VIP
2: protect todo sa ulod. Mabugat ang ani, wala siyang mga kinatan. Yani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
4: NK

0: D3 Bio with the VCO.
1: Lalula ang ginabat siya sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal
3: sa mga butik. Sport Biotics. Makabulik sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nag katap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
6: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
7: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
8: Sa katlo ka pila ka mag-inom.
9: Sa DGX 500.
7: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
7: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
6: DGX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
6: Mighty C,
2: babaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
6: DDX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DDX Beauty Soap.
2: Babaka sa mga butika.
6: DDX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudili sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
6: DDX Coffee Mix.
2: Mga butika.
6: DDX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
2: Mga butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
19: Performance mo bala? Maluya na?
20: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
17: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Tikasin.
20: DGX 500.
22: O, si Katrina sa Pian Kapis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang kugintubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
20: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
20: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
20: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant. kasinat nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5.

0: May problema ka bala? Apang wala ka sa masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sa leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009 ka, ipautuwas na ka.
1: Amor, magandang hapon ho ng Wednesday. Kayo ay nakatutok sa inyong paboritong FM station na ang kampiyon ng estasyon sa probinsya sang Capiz. K5 and Luce FM Rojas, championing the lives of the Filipino. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Birondo, ang inyo sininga abyan ka istorya. Diri sa aton sininga programa, alauna tub-tub alas tres sa hapon. Live kita sa aton sa official Facebook page, mga ka-K5. Comment lamang ha, sa inyo sining mga shoutouts and dedications, no? Kay aton na isa-isa hon, lawag diri sa aton programa this afternoon, June 17, 2026. Lapaw na ta sa tunga-tunga, ga? Dugay-dugay, tapos naman eh ang bulan sang Hunyo. Ang aton sini nga pagpanamyaw sa mga birthday celebrators today. Nga nagasaulog ha sa inyo sini nga espesyal nga adlaw. Ginatamyaw naton sa maayong hapon, ano, ang aton sini nga mga listeners dira sa Pilar 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. SM Jobert Lago, musta lagay tada? Dugay na kami wala na ka. Pulupong ko, kag nakapulupangapis ang ako ng super friend ba? Na, sang una, kada biyernes, good na. Hala na nang sako na na ang chinatanay. Diin ka na. Ara ka na da? Happy tunta na ka? Ay, subong, sako ng pangabuhi. Nasang tagsa-tagsa, no? Dago seryoso na kita sa aton pangabuhi. Amo kita siguro, no? Kung nagatigoweng na kita, na lamang. Maing hapon sa Barangay Bato, sa Family Biliano, Apuang, Bernas, Caldea, Gonzales, Sebrero, kag sa akon mga upod sa obra, Day Junel, Joel, Dennis, Jason, kag CJ, mo ang mga gwapo, nagpabatsyag ho. Kamusta mga lagay ninyo dira mga parikoy? Ma'am Vina Villarwell, hello! Aton gwapa nga K5 Solid Supporter. Mabilog-bilog, manayan-nayan, kanamit-turn, tinura. Inatamyaw naton si Norlan Yusala. Maayong hapon, Miss A. Pag-greet kami di sa Kabalik, Balasan, kay Tiyay Otik, Yanian, Anin, Vanessa. Kagdos nga nagamarites subong. Bisugirin nyo man kami ya kung ano da ang ginamarites ninyo. Para makabaluman kami. Sabi ihutik man sa amon. Magkalapas madagal ninyo sungad sa minarites. Ay, while nagamarites, timpla ka muda sang DTX Coffee Mix para magana pagid, no? DTX Coffee Mix, nami siya ko nagabanding-banding kamudira. Ang marites, sang iban nga word, sang iban, no? Ang ginagamit nila nga pagmarites. Hindi pa na siya actually nga inagapin ng libak, gito nagapin ng mantay. Gito ang marites, sabi subong niya, ito ginagamit natin. Ari, nagamarites, gachika-chika lang. Ulo, istorya, ah! Naga chulo chill ba? Diba? Sa Sang una, isang ano, gining Marites, ga Marites. Kaluoy man niya mga may Marites nga pangalan, gani. Nga mga mugitin niya inyo, ginkumpil sa mga, amo nang ila, ginkumpil sa mga chismosa, kuno abi sa ilang nga barangay. Pero subong, when you say, gaano ka da? Ariga Marites kami, nagachika-chika lang, no? Nagachit-chat lang ba? Nagaulo istorya. Hindi magibuot sa lingon nga. No? Nagapinangliba, kamuda kang nagapinakamalaot sang isig katawo, di balaga, no? Chika-chika lang. Ang Vina Villaruelo na hamot ka siya sang mabilog-bilog, manayan-naya. Good PM, Miss A. Guwapag-guwapag, gadya ako nga paborito ba? Ay, amo na gilang ni si Ma'am Elnora ang naghahatag kusog. Kagpuwarsa sa atin. Ano na lang niwala si Ma'am Elnora nga nagaulo-angga sa aton ba? Karami man kung may nagadayaw-dayaw man sa ato, no? Ibuwas ko, ano ni, ng duludak mulon kapag inmama akon pulbo. So kung gani, kaya nadiparahan akon, 1:30 na gali, wala ko masyado, nakapangupior eh. Ay, nag-ulo-istorya man kami to sa guwa, nag-mulo-marites. So, again, mulo-marites, nag-chika-chika lang. Rogi de la Pina Ayore, good afternoon, loud and clear sa kanapian maayon. Wow, nagpuli ka ga? Why subong sang ano, word, no? Mayo man na, no? Nang makapauli no? Sa ating pinagmulan. Wala sang work, napuli ito sa aton sila nga parents, spend time sa ila, and wala ga paminta na kadira ihanduraw mo ang imo sila nga childhood memories, ano? Ang mga kasadya sang una, sang gamay ka pa, mga simpleng buhay sang una. Actually, balaga, no, nakakamiss gid. Though gina-enjoy naton subong in a modern nga pagpangabuhi na ang kadagiho naton do daka moderno na gamit ang mga teknolohiya. Pero may mga tion nga maka ano kagid maka pause and maka binagbinag ikaw nga nakakamiss ang mga sinauna naton nga mga nakagawian naton sang una bala. Actually amo na topic namon kaginao sa newsroom, mga lutong bahay, mga ano ni mga inuma nga pagginawi is anaka makahilidlaw man. Pero ang iba naman niya nga ang mga taga-uma nga nakatapak sa syudad, ito nasawa naman niya ang city life, hindi na gidya magbalik sa uma. Well, amo na ilang at choice, and we do respect that. May depende ya sa aton kung diin kita komportable. Pero mas dami gid, no? Nga kun sa city kita nag-stay, bisan talagsa lang, no? Makabalik kita sa kung diin kita nag-gikan. Puhay po, hi po, ma'am. Ano? Mayo ginalangga, ano? Makapulo pa ni Hol, kada sa imo, sininga pila ka ektarya, nga ulumhan, kagkamaisan. Sa imo, Hacienda de la Ayore. Dirikitaan ay mamati, isang hunisang pis-pis kagpaghaklo sang preska nga hangin. Very good na niya langga. Ako subong, every weekend kapuli, nagit ko to sa mambusang sa aking lupang sinilangan. Mag-enjoy man to sang mga kwan. Ano ganun na? Sang mga maberde nga tinawin. At tinawin, tanawin. Kaya daw ka, nakakaano siya ba? Nakaka-reach? Nakakaano sa ato? Nakaka... Hindi ko ma-ano, kung ano natumbo ko nga tinagaan. Kaya nakaka... Daw ka-refreshing. Daw nga daw... Relaxing. Nakakakalma. No? That's what I'm getting at. Nakakakalma. Isang paminsaron. Kada wala ka bala nagpanumdumsan kung ano-ano pa. Good afternoon, ma'am, Miss A. Nagapamati kami di sa imo habang nagahilay-hilay sa duyan. Diri sa Barangay Kulase, Sitio Almalvis Village. Salamat gid, ma'am, Miss A. Na, isa pa na sa mga nahidlawan ko ang duyan. Isang kabataan days ko, no? Ang duyan, ngayon abog na inawayan. Kapauna-una sa magkalabugto, ang PC, pag nabugto, gani ang PC, pak. Ang matulutig ang bayabas sa amunang malagapak sa imo siningapa. Kay man halagin. Halagin nga lumpat-lumpat. Halagin nga. Pero mo din, oh, ginawayan, ginanang duyan. Tapos ang swing sang una sa umakwan man lang gani ng, ng goma. Or PC nga may ano na kahoy-kahoy. Balaga na. Hindi niya pareho, subo nga dapat gina-customize, gina-paubragi. Sang una, yung mga DIY, no? Do it yourself, ng mga duyan, swing, ano pa da? Oo, miss, edak mula, bala imo pulbos. Was bala, ma'am, ano pika gina, kaya wala na ako nadiparahan ang oras. 1.30 ng akon, paglantaw sa akon, sininga cellphone, kaya na Willie, mga kami chika-chika. Wala na to na kwan, wala na to na layer ang aton pulbos. Andam ka lang, ma'am, buwas, ma'am Elnora, ha? Hindi makukasawo, huwag nang pinulbos kasi ng dakmol-dakmol. Putang taya cream. Mas more ako sa cream kaysa sa powder. Ma'am Ashley Bourbon, bahada, maayong hapon. Ginatamayan mo natin sa maayong hapon, Ma'am Rhea Ombas Kalinaw Balbon. Sa Martes, bali Ma'am Vina Villarreal. Okey-dokey, ma-commercial break taan ay mga ka-K5 sa aton siling pagpanumbay. Aton, babati sa inyo ang aton drama, The Wowie Story, na aton gintiguluhan, Wowie, tirador sang mga agi.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
6: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Q7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
10: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika. Ga, ma-joy ride man tabi ga.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
2: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tiga, ma-joyride na ta.
14: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
13: Sige kakidiya!
14: Siyempre! Naka-extend ko ya!
13: Basta sagad nga driver, extend, lover.
2: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: TGX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Heart and Suanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Heart and Suanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Heart and Suanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
6: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balaya nga butika.
6: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
7: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
5: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
6: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
8: Rain Pharmacy.
9: E3 Bio.
10: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa E3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
9: E3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. E3 Bio with Visio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
9: D3 Bio, ang D3 yung may visio. Ang visio yung may D3. D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: DTX 500.
1: Masami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan.
9: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
12: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
9: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Mimi.
14: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C.
1: Babaka sa mga butika.
15: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
16: Ipautuas na ka.
6: Dala na 40 minutes after the hour of 1 sa hapon. Kayo ay nakatutok pa rin sa Kampiyon na Estasyon sa Capiz, sa K5 News FM Rojas sa 100.9, and syempre sa atong sining sister station dira sa Pinar 89.7 FM. Sa K5 ang atong sining programa dira dulong sa atong sang kaalwan sa DTX 500, mga ka-K5, isa ka-herbal food supplement kahimo sa kombinasyon sang ampalaya leaves and the sugar cane extract. Isa ka-potent antioxidant nga nagabulig manage sa aton sini nga blood sugar levels, nagapanubo sa aton sini nga bad cholesterol, naga-cleanse ug nagatinlo sa aton sini nga atay, kag nagaboost mga ka K5 sa aton sini nga immune system, no? Ga-manage ang sugar, Miss A. Busa sini nga manikaw kami sa diabetes. Sa mga may diabetes dira, no? Nami gid lang ga ko naga tumara adlaw-adlaw sang DTX 500. Tungod sa ampalaya nga ara sa sininga herbal food supplement, ma-regulate, tagma-maintain ang aton sininga healthy blood sugar levels tungod ina sa charantin kag iban pagid nga compounds. Pag abot naman sa aton sining corazon, no? Dako gid ang bulig, no? Sang DTX 500 para makontrol ang aton sining cholesterol. Ang formula nagabulig panubo, no? Sang bad cholesterol ukon LDL para ma-promote ang better cardiovascular health. Sa mga hindi naman luyag magkabalatian sa atay, ang sugar cane extract, duga sang tubo, no? Kag ang flavonoids nagakombat sang oxidative stress and cellular inflammation. And sometimes ginagamit man bilang liver and kidney cleansing. So damo-damo diya lang ga sa benepisyo kabahatag sa aton sining lawas sang DTX 500, the superior antioxidant. Sa mga nagapamangkot, 14 pesos lamang per capsule. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo sining lugar. Always available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500, available man sa Shopee, kag Lazada, mga ka-K5. Pamatian na natin, ha, ang aton sininga, ang istorya sa aton sininga letter sender this afternoon, ang kasaysayan ni Wawi.
8: Ka, ipautwas na ka.
6: Dear Miss A, maayong hapon sa imo kag sa mga nagatutok sa sining kampiyon nga estasyon. Tawaga ako, Miss A, sa pangalan nga Wawi. Wawi the Pogi. Mambal ko, Miss A, nga gwapo manggid kuya. Mapati ka bala, Miss A, nga may mga naluyag sa akon? Iwas sa babayi, may mga naluyag man sa akon nga mga agi. Kagmapati ka bala nga

0: mismo mag-best friend nga agi ang may type sa akon, Miss A. Kagtungo, dapatay luyag sila sa akon. Ginobya ko sila, Miss A. Yeah. Pareho ko nga uyamba ang duha ka agi. So ang natabo, nagapaindisanay sila sa mga ginahatag sa akon. Hindi gid magpapiyarde ang tagsa-tagsa sa pagpakitang gilas. Nga mas kapable sila sang akon. Akon tagipusuan. Miss A nagabot sa punto nga grabe gid ang pag-inaway sang duha ka agi. Nagdumugay ang mga ini kag nangindako nga iskandalo sa amon lugar. Akoon ko nga komportable gid ang akon sini nga kabuhi, Miss A. Kaupod ang ining akon mga uyab-uyab nga mga agi. Apang ang pamangkot husto pabala ini. Miss A, anong dapat himuon? Palihog hatag sang advice sa liwat, Wawi the Poppy.
1: Historia, hey!
0: Ay, nalamang, Wawi. Ang tirador sang mga agi. Kapareho sa ginahambal ko per midiri sa aton programa. Sino kita nga makahusgar sa mga kauturan naton, no? Nga nagapakigrelasyon sa agi, nagapakigrelasyon sa tomboy, or mismo mga agi kag mga tomboy. Sino kita para maghusgar sa ila? Sino kita maghambal nga hindi nila deserve na makapag magkarelasyon, no? Hindi nila deserve nga manginmali pa yun. Nga makahusgar sa ila para sa akon is ang ara sa babaw. Pero ang kalain lang ya, kung pareho sining kay Wawi Abi, nakikipagrelasyon ka lang ya para sa ginatawag na comfort. Ginagamit mo lang sila para sa imo sining mga luho, para may masagod lang sa imo. Amo nang hindi nami nga do ginhimo mo sila yung gatasan nga bulugasan. Anyways, pamatian naton ang drama ni Wawi. Ay ginatagan kabuhi sa aton sining mga dramatista sa K5 Ilonggo Drama Production. Ang kabuhi ngayon ni Wawi, no? Mga ka-K5, the Wawi story sa mga pinanidsang gugma or the pages of love.

0: Ma, arigali oh, ang panggasto ni Jasmine sa pag-eskwela niya.
1: Uy, Bo, oh. Dukadamog sininakaw, dakugid nihaw.
0: Naka-remedyo lang, Ma. Naka-remedyo ginagmay lang, Ma.
1: Basi kung wala ka na da, ha? Ay, kagsadiin mo inigin kuha, ha?
0: Mama, bala mo. Legal na iya, Ma.
1: Anak, panumdumon mo gid, ha? Bisan pigado lang ta. Hindi ako gusto nga ang ginakaon ta. Nagahalin sa illegal. Wala ko bala inagintudlo sa inyo, ha?
0: Ma, anong matyag mo sa akon, pusher?
1: O, sugere ako sang matuod. Awawi?
0: Kwan, Ma. Halin kay Bernie?
1: Ano? Bernie? Si Bernie nga tag-iisang salon? Wawi, hindi ka magsiling.
0: Kwan, Ma. Siyabing nagapamilit nga taga niya ako sang kwarta eh. Di kundi batunon ko.
1: Uy, Wawi! Wala ka kabalo sang ginasudlan mo?
0: Ma, kabalo ko nga magdala sang sitwasyon nga mo sini. Relax lang bala, Ma.
1: Oh.

0: Wow, my baby boy. Dota, nagsak ka na ng hindi rin nakalago sa balay, ha?
1: Busy ko, Abi.
0: Anong ginabisihan mo, ha? Ay, wala ka man obra.
1: Kumu wala obra, hindi pwede nga busy lang ako.
0: Kitood, kitman, ha? Ano? Ano ginginadlo ka nung humagadto ka di, ha? Ikaw, Abi. Hindi ka man gusto nga magadto ko sa inyo, eh.
1: Hindi na bala. Ako na lang magadto di sa imo. Kabalo ka. Kung nga ang talagsa lang ko din nagkadto sa inyo. Kitip, army ang wanggo mo, eh. Ah. Basi bala, itiro niya ko bala, ako.

0: Grabe ka man, Meg ba? Bata sang polis, kag army, ang mga uyab mo, ang mga jugi ba?
1: Meg, abi mo, daw gusto ko na gani nga magkalasila eh. O galing lang, daw hindi nila ako pagbuyan.
0: Bas ko gagig di, Meg, ya? Pero abi mo bala, Meg? Perti ka budlay na ya, Meg? Basi bala, mabot ang adlaw kag sa imo na mabalik ang ginahimo mo bala, ho?
1: Gatods, wala ko ya sa may ginahimo nga malain, Meg. Sila na ya, Meg, ang nagalaga sa akon.

0: kia te pai yang kedua ke isi mo hao siguro ang usaw na batian ko nga chismis nga naga kanto ka sa ilan ni Rofo.
1: Si Bernie bala mo wala ah ang importante ari ko di si mo
0: wawi gusto ko diri ka lang sa akon tanan diri ka lang tanan yung oras mo diri lang sa akon balna kay ting tanan ginahatag ko man sa imo ano pa ginang gusto mo hao
1: wala naman kuya may ginapangayo ah pero kung baklan mo ko kulintas nga gold inaya guro eh
0: o titingwan ko eh pero hindi lang anay subong ha kaya abim bola cute pa yan bot ang bot bot bot bot bot bot damabuang ko nga wala ka sa tupad ko isa pa lang kadlaw yan bot ano mabuang nag kuya
1: Bernie
0: cute pa hay maboard na lang tabala para hindi ka naman makalin sa tupad ko. Gusto ko akon ka lang, Adani. Kag hindi ako gusto ang may iban pa nga makapanag-iya sa imo.
1: Bernie? Kabalo ko balas ang mga ginapangambal mo? Parak ang wanggo mo? Basi balaw?
0: Ay, wala ako sang labwat. Basta naibalaan ko. I love you so much.
1: Bernie?

0: Balikan natin ini ka K5, ang ining istorya, no? Karon, dari sa aton siringa pag-pangalagad sa Room 1009, ang inyong siringa hulot, palautuwasan sa kahanginan sa kampiyon nga estasyon. While gapamati kita sa mga pasayod naton ha, mga importante nga pahibalo, timpla ka mo dira, no, sang kanamitor nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Produkto ni Doc Ramil Uy, kagsang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang ako nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Kon ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta siya na karoon nga diskasyon ng amon CEO, si Doc Ramil Uy. Hindi tanan nga balatian makuha na ton sa kagaw. No? Ang iban, halin sa hindi husto nga lifestyle, Doc?
4: Free radicals eh. Di ba doon mo na ito ginabalik-balik na ito? Kagaw? Hindi kagaw, hindi ka patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
3: Correct. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tao.
4: Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among gapabalatian sa imo, Sir JP. Mostly, mga lifestyle disease, halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food, eh, kaya damo na mo. Bad fats, processed food, damo-damo ya gatindog processed food sa downtown. Sobrang carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Spaghetti.
5: Mga cakes. So,
3: unless kung...
4: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
1: DTX 500.
3: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala ka masakit. Oh, wala mang ginadiabetes ang buang. Kaya wala sila.
5: Wala mang ginatapikan virus.
4: Hindi sila... damo ang ilang ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sila problema, Sir JP. Kaya ilang problema, ara na sila utok.
1: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So, wow. Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil. Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay namigit ini sa akon nga lawas.
1: DTX 500.
4: Isa-isa unta, Sir JP, kung ano ang mabulig ang pag-inom sa DTX sa aton lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
3: Gimprito.
4: Magkaon to linaga. Sobra na guru 20 anos.
7: Ang average person ko naga consume 4 liters of cooking oil every year.
4: Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imo ugat.
3: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala, Sir Boy, perting lagdo ka ng tipik, tapik skillet.
4: Hindi, pag ikaw pala inom, DTX 500, why na? Amon ang dali kang patay.
3: So, ining LDL, Doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na si Dr. Mil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
4: Amon ang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amon ang gakatabot, Sir JP. Diri nagsugod ang high blood pressure. Amon eh, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na mo. Oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan. Kaysa ikumpara sa cancer. Tawag mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat. Ina, malikawan lang kung permi kagaino. DTX 500.
1: DTX 500.
4: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir JP, unan lang ginataki mo free radicals. Pang kuha nila, pang
3: dugangan nila, dugangan, kulang.
4: Para man neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Amo nang matabo. una ginatake before pa makareaksi glutathione ang imo nga innate antioxidant. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500 nagatambay na daan sa ato atay. So kung may mga free radicals da, oxidation
3: mga toxins,
4: pangbutangan niya para hindi na mga toxin da tinluan niya. Kag once nga ining mga toxin sa JP magabot na unan nila nga neutralize. No. So ang resulta hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay na.
3: May reserve ka na.
4: Correct. Ina magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
1: DTX 500.
8: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: So good lang nag-inom ka
8: DTX 500.
3: Ilang kabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
3: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times a day.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
8: Wala na.
1: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3, D3 Bio.
11: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer, mag-klinika. Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
12: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Why ko na siya nabatsyagan?
1: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
14: mabaka ang butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Mercy, apasok nag-star sa Kulad City, Carmela, ako ginaubo. Sip on, that's when nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula nga ko niya na ubo ko. Sip on.
15: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
14: Pamasaga butika.
1: DTX Coffee Mix.
19: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing.
21: Luto na.
20: Ang labahan.
21: Nakasampay na.
20: Ang uniform ko.
21: Naplansa na.
22: Ganito ako.
23: Tigasi.
22: Tigalapa.
23: Tigasay.
22: Tigaplansa.
23: Sa araw si Missy. Ang masusunod
22: sa gabi,
23: ako ang bossing.
22: Dahil kasangga ko
23: ang Extend
22: Supplement for Men.
23: Lourdes,
22: tapos ka ng maligo?
24: Yes, darling. Come to Mama.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
22: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
25: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Neurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Mads! Anong checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
6: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinanansang ulot, protect todo. Mabugat pa, gani, taugid.
5: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman ay hambal nga numbers, ha?
6: Mahapos tandaan, NK313 VIP. Halin sa Singen.

0: sa buong season.
1: Hotek Show VIP, para sa ka-LK na VIP.
2: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabaskod, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butik.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
5: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
9: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa Manselingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
11: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
18: Bigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
0: Extend DTX 500.
20: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
21: Ako si Rosita, gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
22: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Akon yung kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kag nag-ining akon buhok. Kag nag-inis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
23: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Pasko. Ang resistensya sa klinika Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
24: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
25: K5 at 212 sa hapon, and nagpapatuloy ho tayo sa ating programa Room 1009 ng inyong silinga hulot para utuwasan kaupod ang inyong silinga kampiyon nga abyan. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Birondo. Ang programa nga iniginadulong sa aton sang kaalwan sang Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mga ka K5. Mighty C, produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center kag ni Doc Ramil Uri. Nag-enhance sa mga ka K5 ug nag-support sa aton sining immune system, no? Nag-promote sang production sang collagen, no? Para mag-firm ang aton sining panit, mag-brighten ang aton sining panit, ma-prevent ang mga kurinot o kung wrinkles. Kag kung may mga pilas ka mo dira, no? Madasig magpali ang inyong sining pilas. Kaya nag-support ini sa wound healing. Ang benepisyo sang YTC, pareho man lang mantuod sang iban nga brands sang vitamin C. Pero may ara gid iya sang kinaiya. Kung nga man mahambal naton nga, the best ini nga vitamin C. Ang Mighty C is an alkaline-based vitamin C supplement. So, buot silingon, sodium ascorbate. Formulated as an alkaline, that's why gentle siya sa aton silinga chan. And ideal ang Mighty C para sa mga tao with hyperacidity or sensitive digestion. So kung gusto niyo mag-tumara regularly sang vitamin C but sensitive ang inyong silingat stomach, dedika mo sa Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C. Again,

From Great Kulang Family, Bertuldo Bakli, Buen Consejo, Bore, sa Barangay Pundol, Kagawad Rick Boy Bertuldo. Maayong hapon, mga sirs, ano, mga gwapo, dira sa Barangay Pundol. And ginatamayaw man ni Sir Elmer, ha? Si Pani, si John John, si Edgy Boy, Almar, Adeline, MJ, Yana Kulit, dira sa Lantangan, Pontevedra. Regards na ko da sa mga pispis at si Roger de la Pina, Ayore, dira sa Kanapian, maayon. Ma'am Ashley Borbon, bahada, maayong hapon. Ma'am Elnora Avellino, Ma'am Vina Villarwell, Sir Norlan Yusala, good afternoon, dira sa Kabalik Balasan, no? Nagatutok sa aton. And sa mga nagpamati man dira sa 89.7, Radyo Tagbuanay, magandang magandang araw ho ng Miyerkules. Sa pagpadayon sa aton sininga drama, The Wowie Story, nga atong gintiguluhan, Wowie the Pogi, ginaagawan sa mga agi.

0: My baby boy, maayo kay Ari ka na.
1: Rofo? Nga. Ikaw bala mo? Siyempre, makadtugid ko di si mo. Nga man ho.
0: Ay, so sweet.
1: Anay ka. Taw, may buot ka si Lingon, ha? Ang panulok mo ngayon, ha? Nga, ano balay na?
0: Ako, kuhin. May surpresa ako sa imo. Dali, di ba lang? Makatugin na sa kwarto.
1: Ata, sige. Anay ka bala. Nga, tinigid na sa kwarto mo, ha? Maabdanta di karon ni Wanggo mo.
0: No worries. Di ka ba kabala ka? Ata siya subang sa Mindoro. Eh, di naman siya nagpa-assign eh.
1: Amo bala?
0: Ari na kita. Surprise!
1: Hindi. Ano naman? Silver nga kulintas, aritos, pulsiras, kagsingsing, silver man?
0: Yes! Para ina sa imo tanahin. Hindi ba lambal mo, mahilig ka sa silver? Gari ara na. Nag-swipe ako sa credit card ko kay Ina. I know you're happy. I love you, baby boy ko.

0: Grabe, boy. Gainaw-inaw ang alahas mo. Sa din na magaling. Ha, kero fo?
1: Bernie, kwan, wala man ko bisang may-may mo eh. Kaga, hindi na ako makabalibad kahit di ara na inay.
0: Hindi ba na nagambalagi ko sa imo? Nga tingwaan ko nga mabaklan ka sang gold nga kulintas.
1: Bernie, hindi na bala maglain ang buot mo. Ari na ni.
0: Sige lang nga, kay Buwas, mas swipe man ako sang kulintas nga gusto mo. Kaya ang gusto ko, ubahon mo nang inasok-sok mo, ha? Nga din sa maldita nga rofa. Kay mas mahal yata ko sa imo. What up? Biyan na ko.
1: Ano?
0: Uy. Gold yung yata ko si Buwas.
1: Diyos ko. Hindi na niya muyahaw?

0: Good line up, Meg.
1: Anong maayo ko ngayon mo, Meg man?
0: Kung ako sa sitwasyon mo, Meg, laylo ko, anay ah. Mabakasyon ko sa malayo nga lugar, Meg.
1: Kagma ano ko, Meg?
0: Balik ka sa gamo eh. Budlay na yan, Meg, ya.
2: Husto si Migo, kinit, Meg. Utuod. Mga agi na sila, pero may mga balatsago na yan, Meg.
1: Oh.
2: Kabalo ka, Meg. Sobra pa na sa babae kung magpalanggay. Kagrabi na yung mga imon.
1: Sa tuod lang, Meg. Hindi ko man tani gusto ni. Ugaling daw, daw nadimat ko bala sa mga ginapanghatag nila sa ako now.
0: Ate, maga mo na, Meg. Rangkahan na lang sila, Meg. Kung hindi ka na.
1: Amo na langit, guro na. Amo na langit siguro sinang maayo kong abuhaton, Meg.

0: Cutie pie ko. O ti ano eh. Nalipay ka pala sa aking regalo ko sa imo eh.
1: Ah, oo eh. Abi ko anay. Lahog-lahog mo lang eh.
0: Siyempre, totoo. Di kayo may isang salita ko yan, no? Because I love you.
2: Pedri Guada!
1: Bye!
2: Pedri Guada!
1: Guada! Daw kilala kong tingo kayo na.
0: Bye!
2: Pedri Guada!
0: Daw kay Rufo manatingwag.
2: Pwisit ka!
0: Nag-ano dis yun?
2: Pedri Guada! Dabi kayo ta! Ano gusto mo tinawa ita?
0: Boy, ginangkat siya pa ko. Ngasanguna sa akon, manin siya nag-autang sa kwarta. Ano mo ay? Naumulo mo lagi gusto mong agiga, ha?
1: Bernie, hindi ha? Hindi pa ko eh.
0: Pabaiko, awi. Mas mayong nagkanto niya para mabalanta kung sinong basko. Agsamon niya duwa.
1: Bernie, hindi pa ko.
0: Boy, ang kamot ko, awi. Hindi ako pag-awiri. Mas may mabalanta subong kung sinong deserving para sa imo. Adali ka! Ari, kay buksan kong gate. Open sa akon. Oy! Agi! Hoy, agi nga malmala na nung nasinggitan mo, Harofino!
2: Grabe ka kibig insulto, no? Ginswipan mo si Huawei sa gold na kulintas? Tapos sa ibang swipe ko man sa iya nga silver na kulintas, kay paoba mo sa iya? Kagibulas mong imo? Maldita ka kanya nga berdinito ka! Halin pa kini sa unet, tanan nga lalaki kinaako mo sa ako!
0: Ay, ikaw nagpapagaw! Traitor ka! Traitor ka, amiga! Bigat ka man ka, pero wala ka sa kabalaslan! Sang gasigo ka sang papa mo sang una, sa balay ka nagtulog, ha? Tapos amon mo ko sindi!
1: Abi, hipos ka mo nga doon, ha? Hipos na lang ka mo! Hindi na ka mo mag-away!
0: Away?
1: Madamos ang tao, ho? Mahuyaan na di ka, huluya sa inyo!
0: Away, baby boy!
2: Mamahin na mga chismosa, Away!
1: Oh.
2: Man, amalam mo lagi ko yung kay Bernardino ngayon ako. Halin pa kanya sa una. Kaya ako yung ganda ng mga lalaki sa ako.
0: Mas na umulumul ako sa iyo mga malmalan ka nga Rufino. Matita ka. Dumugay kung dumugay.
2: Pero yan ako sila, Bernie.
1: Dumugay ang duha ka.
2: Hoy!
1: Hoy, ta!

Wala ako sang mahimo, nagdumugay sila kag indi man matambagan. Sa presento ang amon padulong kag didto na hiba

saan man, sang tagsa-tagsa nila ka mga amay, ang matuod nila ng mga pagkatawo. Oo, ako unko sala ang ginhimo ko nga ginhampangan ko ang ila mga balatsyakon. Pero wala man ako sang mahimo sa ila, kay ginadot-dot man nilang ila kaugalingon sa akon. Ang mga alahas nga ginhatag nila sa akon, ginpanguli ko, kag nagpangayo ako sang patawad. Kan ginprangka ko sila, nga wala gid ako sang luyag sa ila. Sa subong nagpalayo ako sa amon lugar tungod dako nga kahuyanan ang nahimo ko. Kutob na lang diri ang akong sulat. Madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon kasaysayan. Ang tagpadala, Wawil.

0: K5 News FM. News FM.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
5: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Spore Biotics.
5: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
6: Spore Biotics.
5: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500.
7: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
7: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
7: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubin, sakitad ang itsura.
7: DTX 500.
2: DTX 500.
8: Catalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Kaya namin nagit sa akon nga mata.
2: DTX 500. Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
4: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami, gidangakon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
2: Excel Food Superman for Men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
4: Extend Pod Supplement for Men.
2: DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata. Pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
4: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
20: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
4: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
21: Nagaburo na nga po ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa shop
0: kape kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: D3 Bio.
22: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
9: D3 Bio. Ang D3. You may visio. Ang visio. You may D3. D3 Bio.
23: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon na kuti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kuti.
9: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500! DTX 500.
24: Ito masul sa barangay
25: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
24: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
25: Tumarko. DTX 500.
24: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
25: Three times.
24: Kamusta ang alay sa kamot?
25: Wala na.
24: Try gig kamo sa DTX 500.
9: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kong agmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
9: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
27: Nagadamo na nga nagadamo. Ano gagamit sa Mighty C? Ang alkaline yung vitamin C.
28: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwad balay, nagtambo ko.
9: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
30: Mabaka sa mga butika.
31: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
32: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
32: DTX Coffee Mix.
33: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
34: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
35: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
34: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
35: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
34: Clinica Deo Fresh. Available now.
36: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino!
37: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
38: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
39: Extend
38: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
39: Extend
38: Supplement for Men.
39: Muling bi.
0: binuhay mo.
36: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
2: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
38: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpang nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw daw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
7: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500.
38: Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag-DTX 500 na.
38: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
8: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
10: Saan nag-inom ka?
11: DTX 500.
10: Ilan nalang subong imo sugar?
8: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
38: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo po nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
38: Mighty C. Efektibo, garantisado.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
38: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
38: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
38: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
38: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
35: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
35: Kaya subukan ninyo.
0: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
35: Klinika DioFresh.
0: Available now.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
4: Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend.
4: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
36: Ka, bang-bang anaga. Sa pulmo, baby.
4: Extend. Supplement for men.
36: Isang kapsula ka lang.
11: DGX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
11: DGX 500.
19: Mapakal sa mga butika.
20: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
20: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
20: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
22: I Care Gold.
23: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
25: Hey darling, 42 minutes after the hour of 2 sa hapon, last wave na ho ng ating programa, Room 1009, ang inyong siningahulo at palautwasan sa kahanginan. Dili sa aton siringa kampiyon nga estasyon, ang aton siringa palatuntunan, ginadulong sa aton sang kaalawan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, ang ginapabugal naton, no, the natural antiviral and antibacterial food supplement. Dahimo sa gintingob nga puwersa sang vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. No? Nagabulig sa pagbato sa mga impeksyon. Nagabulig control sang inflammation o kung pagpalanghubad sa lawas ninyo. Kag subong man mga ka-K5 nag-play sang vital role sa pag-regulate sang neurotransmitters. Buot sa lingon, no? Nagpahaganhagan sang sintomas sang sadness or anxiety. Ginapanami ang aton silinga mood. Pero ka lang yang daw, hindi mo maintindihan ng imo silinga self, no? The best para sa imo, Klinika D3 Bio. Para, no? Mapunan ka sa mga positivity sa life. Hindi ka mag-pinangasubo, di ba? Hindi ka mag-overthink sa mga bagay-bagay. Ang D3 Bio nag-promote sa muscle strength and coordination. Nga nag-bulig man, no? Para hindi mag-abok ang aton sininga mga tulaan. Kag mag-function sa maayong aton sininga mga maskulo, mga ka-K5. Batuan ang mga flu viruses, mga bacterial infection, adlaw-adlaw aton gitumaron, Klinika D3 Bio. Matamiyaw kataliwat sa aton sininga mga tagpalamati, no, nga nagaulong, nagapaunay sa gihapon diri sa aton na palatuntunan. Ano bing ma-advise naton kay Wawi? Wawi the pogi na ginaagawan sa mga agi. Nabutang sa iskandalo si Wawi matapos mabuyagyag na pinanguyab siya sa mga agi sa ilang lugar. Kaya hambala na dimat siya. Nga inang sunod gid ang mga gusto niya, sunod gid ang mga luho niya. Ginaagawan siya sang duha ka agi. Nagapay na indisanay ang mga agi. Kaluluoy ang mga utod naton nga mga members ng LGBT community. Kun ina ba lang ginainto sila para lang makakwarta, mabaklan ka sa mga gusto mo nga mga gamit. Di ba na nila deserve nga gamiton lang sila nga gamiton. At least, di ba na, no, pabatsyag man natin nga ginarespeto sila, ginapalangga sila. No? Kung hindi mo kaya palanggaon ang agi, pwes untaton mo na ang bisyo mo. Nga magpapati sa ila, magpaasa sa ila, respeto mo man ang feelings nila. Pag bakas ka eh, wawi, pag ubra ka, kita ka daya sang imo sila nga part-time nga trabaho para masunod mo ng imo nga luho. Agi man na siya o kung hindi, babayi, lalaki, ang pagiging user ba lang yan? Hindi kaya maayo. Pagiging manggagamit, no? Lalong-lalo na sa isa ka relasyon, no? Kalain. Kuna mo sinang ang impression sa mga tao sa imo. Sa ulihi, mabinag-binag ni mo na kung ikaw man ang gamito, kung ibalik man na sa imo. Para lang sa imo sininga personal gain. Para lang sa imo ka ugalingon nga kalipayan. So daw ka ano? Daw ka unfair, no? Para sa imo sining mga karelasyon. Ubudlay pa kay gindungan-dungan nimo ang duha ka agi kay na-enjoy mo man ang atensyon nga ginahatag nila sa imo. So ang dapat mahimuon subong wawi, unta to muna na. Bisan ang nanay mo, di ba lang, gina-warningan ikaw nga hindi gusto nga pag ginamiton mo ng mga agi dira sa inyo sila nga ba lugar. Don't continue acting romantic if you don't truly feel that way. Tapos, kung gusto mo nagiman unta to, ina, kaya nabuyag-yag na, pangayo ka isang apology sa ila. Acknowledge ngang imo siling action, nakasakit sa ila siling balatsyago. Siyempre, ipapati mong isa, ipapati mo man ang isa. No? Ang feeling nila subong, siyempre, disappointed sila. Akig, nasubuan man sila nga madula ka sa ila, pero dapat no, mas okay na lang nga prangkahon mo sila sa kamatuuran nga hindi ka na. Kesa i-comfort mo sila sa kabutigan nga gusto mo pa. Pero ang matuod is, gusto mo lang, mag-enjoy ka lang sa ginahatag nila. Wala ginaton, gina-encourage nga mag... ano, magpinanggamit isang iban nga tao para sa personal gain. Agi man, babayi man, straight man na, or straight nga babayi, or kun agi, deserve isang tagsa-tagsa sa aton sa ginatawag nga respect. Ito ang mga agi giman niya, maalwan ina. Ang mga agigiman niya is mga generous na ba sila yung mga tinuga. Pero, no, ibaya ang nagiging maalwan sila sa imo kesa inang ginpapati mo sila yan para maano, pagit mahulog, pagit ang buot sa imo. Iban nga agi yung tropa-tropa lang, no? Or bet ka lang nila. Kumbaga, ginakondisyon na nila, ilang kagulingon nga. O bet ko na siya, okay, regaluhan ko na siya. At least wala sila nakabati sa imo yung palangga mo man sila. Unungan mo man sila. Kabalo sila kung diin ang limitasyon nila. Pero wrong na yan, ginatik-atik mo sila. Ginbebebebe mo sila. pero pagid maghumo pagid ang balatsyago nila kag magwinaldas pagid sila sa imo yasang pinabasta pinabuang. Anyways, I hope naka-learn ikaw Wawi kag sa ato man sini nga mga kauturan na pamati subo. Kung may gusto kita ti makasanta. Kung may gusto kita nga maangkon nga bagay ti ubrahan ta. Hindi nga magamit kita sang iban para makuha ina. Respeto nato ng tanan nga members ang LGBT. Respeto nato ang ila sini nga balat siya ko. K5, I'll see you tomorrow, same time, 1-3 p.m. My name is Miss A, K5M, your Liz Virondo. Para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kagkalingawan sa kapi sa K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Mga buti ka.
4: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
5: Mahigo ba na ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka ba na gina allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Kira tong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
8: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500!
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
0: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
12: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
10: Performance mo bala? Maluya na?
0: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
10: May baka kag vabuhas ka.
0: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, mustabo lang kagabi pre.
16: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
0: Extend Food Supplement for Men.
17: Dikasin.
0: DTX 500.
18: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa Rami lang pinout ang akong dugahan. Nang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinout sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500!
12: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at doon na ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, Kon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
17: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: D3 Bio!

Yes, we got 24 minutes after 3 ang oras na yan, mga K5. Ay, hello sa ating DDX Coffee Mix. Coffee break muna tayo. Ganun mo talaga, ganitong oras. Mga ganitong oras, perfect ko talaga para magkape. Magka-DDX Coffee Mix po tayo. Okay naman ang ating DDX Premium Coffee. Subukan hurin nyo to, sabay-sabay na hurin nyo. For a change. Ang ating mga kape, mga K5, mabibili huyan sa musulyo natin ng butika nationwide. Tuloy lamang kayo na nakatutoko sa ating The Big Mix right here on 101.5 K5 News FM with Agent Jack 0921-305-3958 para husin yung shout.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
4: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiin nyo, wala na gayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ako si Danilo Brito. So, kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
9: Mabakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
10: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
12: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tika, mag-joyride na ta.
11: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
10: Sakay ka, kidiya.
11: Siyempre, naka-extend ko ya.
10: Basta sagad nga driver, extend, lover.
13: Extend Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Gabalo ba na ka mo? Gamay 3 ang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
17: Nagaburo na nga akon ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly.
23: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: It's the best part of the day.

You'll always be my baby. 3:44. Ang oras na yan. Ang oras na yan ay handito sa atin ng ating Super Trio. DTX 500, D3 Bio, MyTC. Teko tayo dito araw-araw. Para always tayong may sapat na protection. Protection. Susunod na ang ating El Casigador with K5 Road sa Palma. Kita-kita tayo bukas. Muchas gracias con vosotros y buenas tardes. Adios for now.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taktaan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ubdi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: for Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinicas for Biotics.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sang wala pa ko kagamit sa Mighty C. Permi lang ko ginasipon. Prone ko sa mga trangkaso kay Gapulaw pala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang sang Mighty C. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko Kapulaw, do wala na nga lain ako ng tumatsyag. Hindi na ko permi, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you gin sa Mighty C.
3: Mighty C, epektibo, garantisado.
5: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso!

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natin subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayon makuhan sang leksyon nga ginatig uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan!
2: Suplada, beh!

Nagkataghol naman ang mga ito ko. Piho. Ang buisit naman inang atupi mo. Anay ka pala. Kay Leon ko, saber ha. Ba? Hindi. Hindi. Siya ina. Siya. Si Rami? Maano siya diri sa amon man? Ani ka ba? Kaysa wayan ko mga ido.

0: May hapon, Min. Siling ko ba, si ko naka-isturbo ko sa imo, bla? Kay may... Kasi may ginahikot ka da?
1: Ah, kakuan. Nagapamutos ako sang aluping mais, ah. Kagbut o nga ibaligya ko para buhas sa aga.
0: Ay, tood ka? Buot yan, oh. Buligan na ka?
1: Ah, ha? Ay, sus ka uluya, man. Hindi na, ah. Jutay mo lang ang pulutson ko, ah.
0: Hindi, ah. Mamilit, kuya. Mas madasi ko nung ubra kung nagabuligay, eh. Kikita lang ang istorya. O, teno, sugdan na na. Para nga malaga mo dahil ng butong mukhang alupi, ah.

0: Cuy Derino.
1: Oi.
0: Ara si Migo rame?
1: Wala disa. Naglakat banto.
0: Isa din, Cuy?
1: Mamasyar banto ko do kay Armina.
0: Gali. Dito sige. Mapas ko to.
1: Oy, nga. Mamasyar ka man kay Armina?
0: Oo, Choy. Ako ganing una pamasyar kay Mina mo. Pero tanahon ta. Kung sino sa amo nang dibuina sa pagigugma.
1: Kadabo sa babae. Si Armina gidyabi nga may bata na yang agawan ninyo.
0: Mas namin na bitsoy nga may eksperyensya na blaw. Sadya niya. Ate sige, Choy. Apasong utubulan na si Migurami. Sa ilan ni Armina.
1: Ate, sige. Pero kamay pag hindi maguba ang pag-abiyaday ninyo tungod sa isa lang kababayi, ha?
0: Hindi, Choy. E-sports ko, ya. Kahit isa pa, ha? Nakita ko na mandaan. Nga dako yung chansa ko kay Armina.
1: Ate, bala ka muda. Balanda lang na galing, ah. Babalaan talang inaugaling.

0: Bao! Nagtabuay kita di Prirami ba? Kudrigi sa ilan ni Armina ba? Te! Ano ni Armina? Kumaga mo ni Guro. Pili ka nalang giguro sa amon nga duha ni Pare Rami.
1: Kag nga, apapiliyon mo kaya sa inyo nga duha to, pe? Ano takahaw?
0: Tikay! Inagapangaluyag kami sa imo nga duha? Di anong gusto mo? Duhagin kami, haw?
2: Pero ito, pe. Kung magdesisyon gid man si Armina, iyan na iya, pre. Hindi lang siya pagpilita.
0: Ate, itay-timing ganyo. Ari kita nga duha. Pero hindi ka na blama gusik sa jimbo mo, pre. Hindi ba, Armina? Gusto man?
1: Gusto mo gid mabalaan ang desisyon ko, hatope?
0: Uy! Ako na gani ang naghambal sa imo.
1: Okay. Si Rami ang piliyon ko. Oh. Te, okay na?
0: Ha? Si Pare Rami gila yung imo gusto? Sige, wala kaso. Pero base kung mag-ibig ka kag mag-inulsol ka, wala mo ko ginpili. Ha, Armina?
1: Kung mag-inulsol man ako, Tope, hindi mo na niya problema, ah. Ang importante nga ginsunod ko kung ano man ang ginadikda sa balatsyagon ko. Ka-feelingon sa imo?
0: Aha, ayos, ah. Ah, de, congrats, pre, ah. Pirde ko sa pustahan, ay, daba? Ah, pero, ayos lang ah. Sa akin pa rin ang huling halakhak.
1: Ba? Anong buot mo, silingon? Hatope? Ano?

0: Alex Beauty Show.
1: Ako si Katrina. Gay na gid na kon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
0: Extend the food superman for men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you gid sa extend. Baayaw gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
4: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.

0: Atang koloy nga tope. Amo nang ginhambal niya?
1: Oo, Nay. Sa iya ko no ang huling halakhak. Ginakulbaan ko, Nay. Basibra kung anong himuon niya, haw.
0: Ay, pate ka man sina. Tikalon man ang adaan. Pero ano, ging baton mo na si Rami, haw? Kamo na?
1: Napilitan lang ko eh. Mapakipot patani ko kaling. Ida ginaumula ko sa buisit na tupi mo. Agod nga maghipos na lang siya. Amo to eh. Ginprangka ko siya nga wala ko yan naluyag sa iya. Si Rami ang gusto ko.
0: Bay, buot ginaya si Rami ah. Kay ayuhay man kami sina ni tatay niya. Te, kay masulod ka naman sa bago nga relasyon. Kabay pa nga tarong na ini Armina, baw no? Kabay pa.
1: Oo na yan. Tinguhaan ko. Kagkabay pa nga mangin maayo nga bana si Rami, Nay. Kabay pa.

0: Hoy, abdi ka ko nag-obra ka ha? Kaina pa ng tapatapa mo dasang nalaban mo da, wala pa nang gihapon na tapos?
1: Kapoy, nagitya kamot kuya tita niya, Maya. Nawa ba na, oh? Ano mo napilas?
0: Oo, napilas kay manipis kamot mo. Kamot sang tamaran mong, no? Hoy, manugpuli, galit si papang mo, ha? Kag-indi, kagid manugid sa iyas ang gina pang-ubra ko di sa imo, ha? Kay hindi ka man gihapon sina niya pagpatihan, nakabati ka? Kinsidi ka? Kag kun manugid ka, kastiguhon tapagit ka sang manamit-namit kun wala siya. Umandam kagid, habi girl, ha? Kinsidi ka? Lagi sa bata! Okay, mublang gan iton ko na blang buhok, mublang!
1: Hindi! Hindi pa ganito ang buhok ko, Tanyeva! Nakisakit pa na nga rin sa nilang busan, wasang kalahang!
0: Te, sabat! Ginapamang kong takaw, wala ka mang kasabat! Manugit ka kay papa mo o hindi?
1: Hindi! Ha?

0: Tay, mapuyo na kami ni Armina.
1: Ano? Do ka na sig ba? Sigurado ka na sinaga desisyon mo. Ay mulag ba ya ina sa banan niya? Base may problema ina sa batasan ng klase babae?
0: Hey, sa banta ko tay, si Carl ang may problema. Hindi si Armina. Karami bla siya tay kay kapisan, kapiyado sa panimalay, kagkasadya op doon.
1: Hey, grabe ba? Kapila ka palang ganing, magkantoto sa ila. Kilala mo na dayon siya? Ay, di. Mahala ka na. Te, ano? Dito ka mo maistar sa ila?
0: Hindi, tay. Dari kami sa balay, tay. Kinako sa balay ta, ah. Dari kami sa balay ta matukod sa ngamon pamilya. Kag na siguro ko, tay. Manginmalipayon kami ni Armina. Manginmalipayon kami, tay.

0: Oy, Bao, ay, kadamo sang dala mo ga?
1: Ya, yeah, may mga dala ko din ng pagkao, no? Na grocery na lang ko kay sweldo namon kay nay.
0: Mm.
1: Oo. Oh, ari na. Ari pa.
0: Kadamo ba?
1: Liog tabi, liog tabi.
0: Oo, oo. Oh.
1: Ay, oo, oh, gali. Sa atin gali si Bigirl?
0: Mm-hmm, tidin pa, Bi. Sa pwesto ya permi sa kwarto, eh.
1: Amo bala. Eh, daligid lang nga, kikatuan ko siya. Day? Bigirl? Day? Ay, kiskwarto niya. Bay! Day! Gigda ka naman, da. Abi, dali, di. Gwadi, kay may dala ko din nga pagkao, no? May palabo ko diyo. Dali, di.
2: Ibalik na ko kay mama, kaya. Ibalik na kaya kay mama, kaya.
1: Day, nanong kang nga kalahingin siyang ibi mo, ha? Ha? Kaya nga, kahibi ka. Ha? May problema bala dari sa balay? Abi, sugiri ako. Anong naindian mo dari, ha? Sugiri ako.
0: Uy!
1: Naano ka?
0: Ay, naano ka, Day?
1: Ah.
0: Ga.
1: Pagga.
0: Basta kong kinamingaw, ina sa iluya.
1: Oh, Day.
0: Ay, sus.
1: Anong problema, ha? Gusto mo nga magbalik kay mamang mo? Ano, may hindi ka bala na gustuhan rin sa balay? Abi, prangkabla kay iihambal ba kay papang mo agod nga makaibaluman ako? Kung anong hindi mo na gustuhan rin sa balay?
0: Ay, nasubuan gani na gurug ka. Siyempre, hindi lang nasa iloy.

0: pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!

Ano pang ginayahan ng matabo sa kagayunan niya ito? Mga biyang, sunag ninyo sa pagpamati ang bakahalaw at hawat niya kasugpun sa atun drama sa kanginan. Ngayon yung bakuhaan sang pagturunan niyang ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan supladabi! Ginsulat kang sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Ethereum Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatindo sa imo atay.

0: Start Taylor Atai, Apik and Udai,
1: DTX 500,
0: Muscle Liga,
1: Epic Demo,
0: DTX 500,
1: DTX 500,
2: Juice 7 lot.
3: Ano ginabatsyag mo sa
2: high blood git ko?
3: Ano sa una ang imo?
4: Blood pressure.
2: 180 over 100.
3: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
2: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami git ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabakang mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
9: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
10: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
13: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay manatian ako nga sit sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugin niya. Nanula ko ang bukol. Mayugin ang DTX 500.
1: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
14: Healthy nga uto.
15: Hi, Dennis Juan.
14: Madalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Dennis Juan.
14: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
16: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
18: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
17: Kay may barato balay nga butika.
18: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
17: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
19: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
17: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
18: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
19: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero ipinagawa. epektibo. Bilion ang Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy.
14: Atensyon mga kamais! Laog ka sa ani sa MK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang MK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. MK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
4: Protection VIP. Para sa ka-NK na VIP.
15: D3 Bio.
20: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall ag hindi manami ako na puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio with Visio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
15: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
14: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, 4 Biotics na. 4 Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
22: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
15: DTX 500.
23: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
15: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
24: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
15: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Jose, karin retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
15: Mighty C, epektibo, garantisado.
6: TDX Beauty Soap.
26: Ako si Ronald, saka sales rep. So na, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
27: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
15: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
29: Gagabasa na naman bala ang imo.
30: Ay, gabasa na naman?
29: Oo, balaga. Kabasa-basa. Basa na gani. Kabaho-baho pa.
31: Always nagabasa.
29: Kag nagabaho ang kilikili.
31: Mag-Clinical Deo Fresh.
29: Para sa maputi at mabangong kilikili.
31: Clinical Deo Fresh.
30: Nagabasa na naman balaga.
29: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
31: Clinical Deo Fresh.
29: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Extend Food Superman for Men.
32: O si Rosanne. Wow, akong bana. Sang nag-edad ko rin taan nyo. Sbala, nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
15: Extend food supplement for men.
6: DTX 500.
33: Ako si Salvador Estonin, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko
34: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
33: Salamat sa DTX 500.
15: DTX 500.
6: Bakal sa mga butika.
35: Ang bata mo bala, daw ka
0: makaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: campeão da rádio.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: Ang kampiyon nga oras, mga kakifay, 23 minutos ang nabili natin kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador.
6: El Castigador.
5: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador.
5: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
5: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
6: El Castigador.
5: Darren Salomeo Hanson. El Castigador.
6: El Castigador.

0: Mayong hapon, Pilipinas, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpangalagad sang palatuntunan nga El Castigador. Subo nga adlaw sang Miyerkules, mga kaki-5. Petsa 17 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kaupon niyo ang inyo kinandan nga lagad si Kaki-5 Darren Salomeo Henson. Sato na sini mga nakalinyada nga mga balita. Mga napatay sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Nagsaka na sa 68 samtang 33 sa ang padayon nga ginapangita. Wanted sa kasong constitutory rape, nagasungka sa banwasang Sigma. Tricycle kag motorsiklo na aksidente sa barangay Baybay. Mga police station nga nagabalibad ni rao nga maghatag sang impormasyon, mahimo na nga i-report suno sa Regional Director sang Police Regional Office 6. Ang mga eskwelahan sa probinsya sang Capiz preparado para sa posibilidad sang linog. Classrooms in okon classrooms inspection regular nga ginapatigayon. Sa dugang panaton diri nga balita, suspek sa paglutang patay sa isa ka mangunguma sa banwasang Tapas, nagapabilin nga at large. Pamilya sang biktima magapasaka sang panumbungon. Oras naton mga kaki-5, 20 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 5 sa hapon. Ang detalye sa aton sining mga nakalinyada nga mga balita. Inyong atutukan, ato ni napagasturyahan, talakayon diri sa pagpangalagad sang El Castigador. Antes kita magtalakay, do magkuha man sang mga reports sang aton sininga patrol. Kag ipila pa ka mga talalupang doon nga mga impormasyon. At check tadanay no nga aton sininga lakat sang panyampo sa subo nga adlaw sang Miyerkules mga kaki-5. Naobserbahan aton partner daw kadagab inagid lang nagaulan. Pero para sa akon pabor man gani ah. Kung may mga bulunon niya, gan ka ba lang nga mga tanom? No, kung may ara kasang gulayan sa bakuran mo o kung mga tanom dira sa imo sininga palibot, kay hindi ka na magpamunyag kung aga. Based aton sininga State Weather Bureau nga pag-asa mga Haki 5, wala sang low pressure area o kung anuman nga mga weather disturbance nga na-monitor sa gwa o kung sa sulod man sang aton sininga o kung may ara mga Haki 5 no, nga na-monitor as of 2 PM today. May ara galing nga bagong update ang aton sininga pag-asa. Isa ka low pressure area na mga Haki 5. Ara ini sa lokasyon sa 2,735 kilometros na sidlangan sang Eastern Visayas. No base ini sa 2 p.m. nga update no sang aton sininga State Weather Bureau nga pag-asa mga Haki 5. Kag may ara sang medium chance no nga magadevelop sa isa ka tropical depression sa masulod o kon sa masunod nga o kon sa sulod sang masunod nga 24 oras mga Haki 5. So ginapanugyanan gid sang aton sini nga pag-asa nga magmonitor sa mga update no kami ara sang medium chance nga magdevelop sa isa ka tropical depression ang ginamonitor nga low pressure area sa gwa. Malayo-layo pa man ni sagwa sang aton sininga Philippine Area of Responsibility. Ang location na sa liwa 2,735 km east sang Eastern Visayas no mga Haki 5. Samtang subo nga adlaw diri sa Western Visayas no nabatsaga naton ang medyo mainit naton nga tiempo. Mga Haki 5, nagapekto gyapon ang easterlies sa eastern section sang Visayas kag Mindanao pero wala ni sang direkta nga epekto sa aton sini nga rehiyon mga Kaki 5. Kag akong kaisa makaangkon kita gihapon sa mga pag-ulan-ulan, lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob na may pagpangilat diri sa pilaman ka lugar sa Western Visayas lakip na sa probinsya sang Capiz. Iniya dala sang localized thunderstorms mga Kaki 5. Sa kabugusan no subong adlaw mayong aton sini nga tiempo luwas lang sa ginamonitor ni karon no nga LPA sagwa pa rin sa nga ton sining Philippine Area of Responsibility kag may medium chance nga mag-develop sa tropical depression kag standby lang no sa ton sining update gikan man sa ton sining pag-asa mga kakipad sa mga masunod man nga mga inoras. Oras aton sini nga pagpangalaga 16 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. No diri sa aton sini nga pagpangalaga mga kakifay. Ang aton sini nga weather update. No kagang ini nga bahin kag mga balantayan aton nga mga balita kag impormasyon ginadulong sa inyo mga kakifay sang healthy nga kape. Siyempre, wala na sang iban pa amo ang DTX Coffee Mix. Gaton ginapangape, ginakonsumo na ito adlaw-adlaw para maging active kita, no, mga Haki 5. Kag-healthy, mamag-anang aton sininga pamatsyagan kung kita nakainom sang DTX Coffee Mix kay may ara inisang ampalaya o kung namarguso, chia seeds and sugar, sugar cane extract powder. Amo ning mga kampiyon nga ingrediente nga ara sa DTX Coffee Mix. Gina-detoxify ang toxins no ginapagwa ina sa aton sininga lawas. No kay hindi maayo nga may mga toxins sa aton sininga lawas sa muning nagadala sa mga balatian sa aton mga Haki 5. Gani kung gusto niyo mangin na mamag-an inyo sininga pamatsyagan na mangin matinlo no pang cleansing naton aga pa magpangapinas ang DTX Coffee Mix. Ang Pinoy nga danya way naya oras mapaaga manukon hapon. Mahiligid sa kape. Diri na kamuyo sa healthy ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa mga Haki 5. Available ini sa tanan nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag subong man na mga Haki 5 sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Ang klinika sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City nahamtang sa McKinley Street. Asa tabok lang ni sang PLDT mga Haki 5. Available man ang DTX Coffee Mix. Kagiban pa nga mga produkto ni Doc Ramil Oy sa Shopee, Lazada, kag TikTok sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Haki 5. Tandaan, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Katorse minutos ang nabilin antes ita magdangat sa takna alas 5 sang hapon. Drisaton sininga pagpangalagad mga Haki 5. Atagan taniligwa nyo sini mga ginpadala nga mga mensahe. Kay Sir Reynante Cam. Nagapamati na si iya sininga wifey, no? Iya sininga missis, si Baby Cam. Sa iya sininga anak nga si Beboy Cam. Iya sini nga Iloy nga si Helen Cam nagapamati gidira sa may sitio Pagutok sa Barangay Dayaw mga Haki 5. Si Ma'am Liza Barrientos so dira sa may sitio Tambak sa Kulasi. No dira gid gali sila sini nga area sa sitio Tambak partner no naka pamakal kita uga mga barato gali na no sa sitio Tambak kag sa sitio Loyo. May mga naka ano dira mga nakaraya nga mga balaligyaan sang uga. Thank you gyud sa Barrientos family dira sa may Tambak sa sitio sa sitio Tambak sa may Kulasi no nagamonitor gyud always diri sa K5 News FM Rojas. Kay Ma'am LC Aconia no mayong hapon ka K5 Darren, thank you and God bless you. Mayong hapon man and God bless kay Ma'am LC Aconia. Dira sa Kapagaw panitan ginagreet ya man si Tessie Blances ang Balatukan panitan. Damadamo gid nga salamat sa mga supporters naton listeners dira sa Banwas ang panitan. Ma'am Vienna Villaruel nagamonitor na no sa aton sininga pagpangalagad. Kag subong man kay Ivan Ciudad. Good afternoon. Kay Ivan Ciudad no din isang siyudad man nagatiner Sir Ivan. Kay Sir Rodolfo Abilarde, good afternoon Sir Darren, nagapamati man kami diri sa kilometer o kon kilometer 2 sa Barangay Lawaan. Naano ni siya ni Ma'am Abilarde Dolores no Abilarde, dira man sa kilometer 2 Lawaan. Mayong hapon da sa inyo ah. Ma'am Mary Jane Ocampo, mayong hapon idol, mayong hapon man. O dira sa kay Ma'am Mary Jane Ocampo sa Mansakol. No, kay dita magsala sa may banwasang Sigma. Ang Mansakol, dosunodlo na ni. O tapos do next sina, may ara sang bukid na ka daw, ano mo, nalipat na ko pangalan. O dira sa may Mansakol. Sir Lonald Silvestre Dolor, mayong hapon kaki-five dari nakatutok na kami pamati upod ang miyembro sang Tribudos Tribe. Thank you gid Sir Lonald Silvestre Dolor, no, sa always nga pagtutok diri sa ato sini nga pagpangalagad. Kag sa Tribudos Tribe ang kampiyon nga tribo diri sa siyudad sang Rojas dira sa Barangay 2. Maayong hapon man, kon good afternoon kaki-five dari nagatutok na kami diri sa Barangay Colasi sa Sitio Almalbis Village. Kay Ma'am Ria Umbas Kalinaw Balbona, lapit tayo na ning Almalbis Village kag ano, kag Tambak. Hindi na to nabikabisado mga sitio dira, no. Mayong hapon gid sa mga taga Kulasi. Thank you gid. Sino sini nga pagtutok? Mister ko na sir na hack abi akon Facebook. Ay, okay. So si Ma'am Dolores Abelardi manigyapon gali, no. Nagauyat sa account si sini nga Mister dira sa kilometer 2. Mayong hapon dira sa inyo. Donoy Latusa, gundon sir, nagapamati man kami diri sa BD proper utso sa Banwasang Mambusaw. Thank you gid kay Nonoy Latusa dira sa may Mambusaw. Good PM kaki 5 sir dar, watching and listening you from Barangay Tangke. Joanna, akon Joanna Bituon Basilio. Thank you gid no sa mga taga Tangke dira, parente guro dini ka pa Anita Bituon. Si Ma'am Joanna Bituon Basilio, mayong hapon. Madamugin nga salamat sa pagtutok. Dira man no, sa may Light Shine Bright Cookhouse sa Punta Tabok kay Nainelia Dati Beb sa Raj Kainan kay Taros Marie and to Jojo Aperes kag kay Tayro Dicata sa Barangay Nagba, always nagatutok sa kwartero no kay Dudoy Warren man dira sa may sitio proper sa Soberano, Tibor and Herosa family. Always man nga monitor kay Lalis dira, kay Lamerly, kay Nung Undot, kag kay Nini Camille. And also to Mamaleya no mayong hapon. Oras na ton mga Haki 5, 8 minutos na laan nabilin antes kita magdangat sa takna alas 5 sang hapon. Adiri sa ton sini nga pagpangalagad mga Haki 5. Sa aton siningapag balik mga Kaki 5, do kinyo madumduman do ining natabo nga pagluthang patay sa isa ka mangunguma dito sa may banwasang tapas no mga Kaki 5. Kamusta na ba lang development sang sininga kaso, ano nang resulta no latest nga investigasyon sang aton sininga kapulisan, nadakpa na bala ining suspect mga Kaki 5? No, kagano karon ang desisyon sang pamilya sining biktima. Aton ina kwaon nga report sa aton sining nga patrol, sa aton sining nga pagpanumbalik. Subong man dugang pagin nga mga balita kag impormasyon. Inyong atutukan diri sa aton sining nga pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanumdom. Kindly stand by. KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
3: ako. DTX 500.
4: Aton talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo,
5: asiminto.
4: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
3: Oh, correct, Dr. Romel, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. Mm. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, mm, pero later on naka-develop sang allergy, mm, sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, mm, no?
4: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, mm, dag, kuan dag panghabal ng panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon. Damo lang ginabatyaga. Ang asthma isa na sa forma sang allergic reaction. Mm. Kag ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Mm. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nang di ka kaginawa ito, delikado na yan.
3: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon ay musin nga lungs. Mm. Isang hardjack pa na.
4: May ginatawag Sir GP nga status asthmaticus. Mm-hmm. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation kundi mayara sang hypoxemia.
3: Huwag ka oxygen.
4: Mm. Mm. Hypercapnia. Mm. Sobra ka damo carbon dioxide.
3: Husto.
4: Mm. Nga sa imudugo bangod sang hypoventilation, mm, or hindi gi kaginhawa sang husto eh. Mm. So ang sunod si nati secondary respiratory failure eh, patay.
5: TTX 500. Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka DTX 500. Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
3: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na.
6: TTX 500.
4: So simple man lang, management Sir GP, mm, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong nga healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
3: Gusto.
4: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
3: Correct.
4: Isas pa mato na Sir GP ang sige na ko inom sa Mighty C. Mm. Wala gi ko ya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buok, no? Mga pagkaon, mm, mga bulong na kuloyan sa Ginoo ay man. Kaya ang sikreto dais, palakaon ka gulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C, may allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kung Mighty C. It takes years, mm, para matadlong, mm, ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante. Kagkabalo ka, mag-into.
3: Mm.
4: Pero minato na ginatidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di, gutom ang immune system pagaga. Inom din ka may tisikag DTX para amo na pagkaon din sa imo nga immune system. Kaya kung unahan mo nakatamis, sigurado, hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga, pero may kahambalon sa imong tatay, nanay. Kaon prutas, kaon gulay.
3: Autood, no?
4: Because of antioxidants.
7: Correct.
4: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdipin sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikreto, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong, matransfer sa
3: ato. I-transfer sa imo.
4: Husto. So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi ka kapoy magsikaw na ng mga bark.
3: That's why the DTX 500 lang ang may tisiya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina. Correct.
6: DTX 500.
8: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Tila ang imo blood sugar sa una?
8: Sobra 300.
1: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
8: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
8: Oo.
1: Ano nakadugay ka naginom?
8: Mga sobra na isa ka bulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
8: Oo.
1: Anong resulta? Tila na?
8: Sobra na lang 100.
6: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
6: Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
11: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
7: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uno.
7: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauhan.
7: Masi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Garantisado.
7: DTX 500.
12: DTX 500.
13: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
12: DTX 500. Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C.
7: Mabasa ang butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Karmila ko ginaubo. Pag-sip on, das on, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, pag-sip on.
11: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
12: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
12: DTX Beauty Soap.
7: Pamakas sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
7: Pamasaga butika.
12: DTX Coffee Mix.
18: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
12: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
19: Nestor! Ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Miss is ang masusunod.
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing.
21: Dahil kasangga ko
22: ang Extend
21: Supplement for Men.
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo?
23: Yes, darling. Come to Mama.
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men.
12: DTX 500.
24: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
12: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
11: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
12: Memory Advance Syrup.
11: Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup.
7: Bumakal sa mga butika.
11: I Care Gold.
25: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sang isa. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuloan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: Re, pila ka nagkatuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
27: Halin pa sang, nalimtan ko na.
26: Mau kita mo lang, nalimtan mo na? Seryoso bala pre? Aryo, testinge ang bago.
27: Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan ng mga numero.
26: Hapos lang ni tandaan. NK 313 VIP sang Singenta.
12: NK 313 VIP
26: Protect. Todo sa ulod, mabugat ang ani, wala siyang mga kinatan, gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
12: NK!

0: 4 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga Kakifive sa pagpalayag sang El Castigador. Topod sa gihapon sa inyo alagad si Kakifive Darren Salomeo Henson.
1: El Castigador.
0: Sa ato na sininga mga balita no mga Kakifive, unahon ato ng report ni Kakifive Rodney Dabandalanon no angot ini mga Kakifive no sa isa ka mangunguma nga ginaluthang patay sa Banwasang Tapas. Kumusta na bala ang latest no nga investigasyon sang aton sininga kapulisan mga Kakifive? May kang tanan sini. No, check na ton sa line number 2 si Kakifive Rodney Dabandalanon sa report. Please come in.
2: K5 News FM Live Report.
3: Nagapabilin nga at large ang suspek sa paglutang patay sa isa kamangunguma sa sityo Balagtason na Barangay San Nicolas sa Pascapista pasado las 11 sang aga sang Hunyo 14 ka K5 Darenda. Kag ang inigani nga biktima ambo si alias Rog, 40 anyos, may asawa samtang ang suspect ang gintumod bilang si alias Daniel, 28 anyos, kag lunsay residente sang nasambit man nga lugar. Sa saton diri nga pagpakigangot ka kay Pagdaren kay Police Major Greg Anthony Salbang, ang officer in charge sang Tapas Municipal Police Station na iya dirigin pahayag nga padayon ta sa gihapon nga sa paglagas ang mga kapulisan sa suspect nga nagpalagyo matapos nga na-committer ang amuman nga krimen na. Kaya matandaan gani nga natabo ang insidente sang nag-abot sa lugar ang biktima nga nagamaneho sang motorsiklo halin man sa mini market sang Barangay San Nicolas kaya ginapatihan nga nakainom sa makahulubog nga ilinon. Kaya dugang pa no, pag-abot sinisagwa sang balay sang suspect kinaaligar nga nagsinggit ang biktima kag nagpanghangkat sang abisan kay sino nga gusto bala magatubang sa iya. Kaga ginapahayag madaling nga ginsipa pasini ang perta sang tindahan sang among suspect. Gilayon nga nagwa ining suspect ko nga ginkilala kay alias Dan gani ka K5 Darren na no? 28 anyos taga residente siyang Barangay San Nicolas nga may dala nga kalibre 45 nga armas lutang nga gintero ang biktima sang makapila ka beses nga nagigo sa nagkalailain man nga bahin sang lawas. Kaya gilayon ini gani nga gindala sa mga personal sa Bureau of Fire Protection kon BFP ang biktima sa Tapas District Hospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival sang nagatipan man nga doktor. Samtang kakita garen desidido diri nga magpasaka sang panumbuhon na ang pamilya sang biktima batok sa suspect. Kaya sa subong gani, ginadiho na ini sa mga kapulisan ang tanan man ng mga dokumento. Lagod nga gilayon nga mapasakaan sa panumbungon ang suspect siyon nga madakpan na ini. Yari bala kagpamatian ang kabahin sa atang siman nga interview kay Police Major Greg Anthony Salbang, ang officer in charge sang Tapas Municipal Police Station.
4: Latest update po dito sa nangyaring shooting incident. As of now, pinipipira po namin lahat ng mga kinakailangan na dokumento para sa pag-file po ng reklamo against them sa suspect. So, within this week po, makakapag-file na po kami ng kukulakan.
5: Na-identify ba ito o yung suspect, sir?
4: Yes, po, identified po itong suspect and may witness po tayo na nakakita doon sa pangyari. So, yun po ang nangyaring. Maging witness na may affidavit na matapos na ginagawa para sa
5: investigation. Pwede po bang malaman, sir, yung pangalan ng suspect?
4: Ito ang suspect is ito si Daniel, 28 years old, driver at presidente po nitong Barangay San Nicolas.
5: Daniel, ano po, sir, yung apelyido niya?
4: Well, hindi na lang po natin i-disclose mo, sir, sa para din sa mga privacy nila.
5: Sige po. At tsaka ano po yung kaso na isasampa laban sa kanya, sir?
4: So, so no, tinitingnan natin yung task order against him sa suspect. And yun po ang isapasa natin doon sa pistol.
5: Anong kaso po, sir?
4: Murder po.
5: Murder, sige. Pero nahuli na ba to siya, sir?
4: Wala pa po, no? So, at large siya. And Yun na po, antayin na lang natin na lumabas itong waro pa para sa akin sa kami.
3: Nabatihan sa K5 Darren ang kabahin sa katansiman niya interview kay Police Major Greg Anthony Salbang, ang officer in charge sa Tapas Municipal Police Station. So nagapabilin nga at large siya ining suspect nga si alias Daniel Ganica. K5 Darren, gagati natala na ini siya nga pasakaanan sa nga panumbungon nga murder, no? Tungod sa iya siniman nga krimen nga nakomit
0: na. So bali sa area ano ba natumod na bala o kon na napayag bala sa aton sining motoridad o kon may mga mahimo bala makabulig lead bala o kon may CCTV bala sa area nga kun din gini nagdirekta pa kadto ang suspect kay Five Road.
3: Sa aton sing pangutisa man sa mga kapulisan ka kay Five Dalen, no, so wala sang may ginapayag na may CCTV, wala sang CCTV dito, pero kay ang hambal diri ni Police Major Greg, no, may ara sa mga witness apang hindi pa nila gin-disclose kung diin man gini siya nagpadulong kakita da rin. Kaya bangod gani man sa ila ini nga ginakuan pa kung ginausisa pa mayad kung ati matuod gid man bala ang ginatudlo sa pila diri ka mga witness kakita da rin kag hindi bala mahambal ta daw hindi bala makapatrigger man sa suspect kay base bala mo pa ining mangin kabangdanan man na nga magpalagyo ini siya kakita da rin.
0: Ano may daan ni sila nga hilagutanon nga dito gid nagdiretso abi ning biktima nga hubog ni
3: sa ato ni pagtungusi sa kakita da rin, no, wala ang pahayag diri lang sa kapulisan at ipadayon nila ini nga gina utisa man sa pamilya sang biktima bangod nga mismo sila wala man nakaibalo apang kay ang ginalantaw lang gidyan nila man diri nga ang gulo at dala at sang kahulugbon ka kay Fada ren kung nga man bala nga nagkuan ini nagaluntad ang amuman nga insidente nga sa din gani nagresulta gid sa kamatayon siniman sang manguma kay ginlutang gani siya sa nga suspect, no, kay nagpangangkat sa kung kay sino lang bala ang iniman nga biktima, no, ka kay Fada ren amo na nga ti wala pa mahibaluan gid mayad kung may ara gid man sang nagaexister nga daan man nga mga hiligutan noon na.
0: So kumbaga sa lipot nga pulong ka kay Fada ren siling nila bala nga may nagbakal sa iya siling isog.
3: Daw amugid ka K5 dare, no, so daw amugid ang nagaguha may kumbot tapi amadaga ni resulta sa iya sininga pagka itog mana, so amugid na, no, na surawan gid siya ka K5 dare.
0: Okay, sige, with this thank you gid ka K5 Rodney.
3: Report para sa pangalagad kang El Castigador, ini si K5 Rodney Daban Dalano para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News Detail.
2: K5 News FM Live Report. El Castigador.
0: Madamo gid nga salamat do sa liwat kay K5 Rodney Daban Dalanon sa gindulong sini nga update. No, ko may kang tanan ini sa natabo nga pagpanglutang, no, mga K5 sa isa ka bang uma kay natabo diri ining nga biktima. Nag-abot ni siya sa lugar, no, sa barangay Nicolas. Nagmaneho ni siya sang motorsiklo halin man ni siya sa may merkado dira sa nasambit nga barangay kag hubog, no, nakainom sa makahulubog ni limnon. Kag pag-abot toya sa lugar, atoto siya sa tubang sang balay sang suspect nag siningit kag nagpanghinangkat sang away. Mabisan sino lang yan na panghangkat, mga K5. Kaya noon mo kami nagbakal sang yasining nga isog. No, nag-trigger sa sining suspect kay ti ginaaligar. Ginsipa pa sining pertahan sang tindahan sining suspect. No, mga K5. Okay, may armas gali to. No, pagwa sining suspect, gin-tiro yan eh. Ining biktima nga hubog. Kag naigo gid sang pila ka beses. No, sa nagkalain-lain man nga parte sang lawas sining biktima. Natumod, no, sang kapulisan naton ang pusil nga gingamit is caliber 45. No, mga K5, tiwa gid makasalbar ni ining biktima nga ini. No, mga K5. May ara man kita nga leksyon, no, nga masiling naton nga ti makuha no sa siling hitabo mga Haki 5. Akon na bala, akon na kun hubog bala, dapat no ibutang ginaton sa ton siling paminsaron o kon ang ilim nun, no, hindi na pagpasakaon pa sa ton siling ulo, no, ipabilin sa tiyan mga Haki 5. Kaya mo pa na akong kaisa nagatuga sang malala ng insidente mga Haki 5. Kay na ano gito na trigger no, na provoke ang suspect sa so, sining pagpanghangkat sining hubog nga biktima aba si siguro kay ti sa umpisa guro why man niya kaso siya ang pagsinggit-singgit paghangkat o galing kay ti ginsipa sining biktima ang pertahan sang tindahan niya adito na no nagkuha sang armas lutang ining suspect ang mga Haki 5 kagilutang ang biktima kag gilayon nga nagpalagyo. Kati makaluluoy laning nabili ng pamilya sining biktima, no, mga Haki 5, no? It's a reminder man, ha, sa tanan. Kung hubog gani, magpahuway na, no? Hindi na yan pag, ano pa, no? Pagpasaka sa paminsaron, no? Kung ano man ang ginahutik o kung ginatulod dira nga mga enerhiya, tuga sa makahulubog nga ilimnon mga Haki 5. So ti ang mabik ang pamilya sang biktima ni no willing kumaga pasaka ni sila sang kaso man batok sa siling suspetsado nga tubtob subong at large mga Haki 5. Although may mga witness may ara naman mga witness pero wala pa ni gyapon madakpan no ining suspect mga Haki 5. Ay way matumod kundi na siya nagdiretso man nga direksyon sa iya sininga pagpalagyo. 15 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon, no, diri sa aton sininga pagpangalagad sa El Castigador.

ati insakto gid o galing kay Mayara Gidyabi Iban nga ti hindi na bala makakontrol no mga Haki 5. Okay la tani bla ko magkinasadya lingaw-lingaw lang man o galing kido ka ngay nga nagmaoy siya nagpinanghangkat no mga Haki 5. So amo tong resulta may nagbakal siya sini nga isog. Diba si isog lang matutuga balas ang kahulugbon amo pa nang malain mga Haki 5. Di amo na no mga Haki 5. Ang resulta kung kaisa kon ara simplemente sa makahulubog ng ilim noon ang isa katawo nga hindi makontrol no mga Haki 5. 17 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 5 sa hapon kay Doy Arthur. Good afternoon, Haki 5 Darren, watching and listening from West Villa Flores. Dira sa may banwasang maayon, thank you again no, sa kay Dudoy Arthur. Always again nag-monitor sa aton sini nga pag-pangalagad. Kay Ma'am Delgado, Digala, dira gali, no? Kay Ma'am Digala, no? Sa may CSWDO. Dira sa may Pre-Marriage Counseling Office. Thank you, gina. Ginatamyaw na itong dirano si Ma'am Digala sa City Social Welfare and Development Office. Kay Patrick Matias Robles, nag-monitor naman sa itong sininga pagpangalagad mayong hapon, Haki 5, sa Matias Robles Family sa Rosario, sa Lantangan, no, Banwasang Pontevedra, Capiz. From Patrick Matias Robles. Kay Sir Loe J. Demo, nagatutok naman sa aton sininga pagpangalagad. Madamogin nga salamat. Okay, no? Wala na. Why na kuutang sa inyo, ha? Check tanay, basi may mga naglulumpat naman nga mga mensahe nga wala na aton nibasa. No, sa aton sininga mga Haki 5. Kay Ma'am Rolinda Villasis Pagali, no? Nagamonitor man sa aton sininga pagpangalagad. Madamogin nga salamat. Biyante minuto sa nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Noy ba naman ninyo nga mga mensahe ato ni nga balikan. Now diri sa aton sini nga pagpangalaga. Dini nga bahin mga Haki 5. Ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Now mga Haki 5. Adlaw-adlaw no gadaan ti hindi kita makasiguro. May mga ginapangatubang kita nga pamahog sa mga balatian. Sa aton sininga ay kayong lawas, ilabi na ako nagatigulang kita mga Haki 5. Subong gani, bisan 30 plus ka na bala partner, damo ka na gina, ano, no, damo na subong nga henerasyon, ginabatsyag. Santo ya, trahin tayo, bakod-bakod pa na, no, mga Haki 5. Pero subong, sa pangidaron nga 30 ka pa lang, damo ka na mabatsyagan nga mga hindi amusin mo sininga kayong lawas. Gani, kinanglan naton mga Haki 5, nga pabakuro ng aton sininga resistensya. Aton sini nga immune system samtang kita nagatigulang dapat may depensa kita. Akay nga dan amat-amat na nga nagaluya na aton sini makatul-anan no mga Haki 5. Gani samtang nagadugang aton sini nga edad dapat may ara kita sang tagpangapin. Ha oh, mga Haki 5 sa aton sini nga kayong lawas mag Mighty C alkaline vitamin C adlaw-adlaw. Nagahatag ini sang kapag-on kag protection sa aton sini nga lawas. Ginapabakod ang immune system para mabatuan ang pamahog sa mga balatian sa aton siningay ikayong lawas. Labi na subong at igululan, aragin no, ang pamahog sa mga ubo, lagnat, sipon, sakit sang ulo, trangkaso, kagano pa dira nga mga sahi sa mga respiratory diseases, kagiban pa mga Haki 5. Gani kinanglan naton sang panaming mag Mighty C alkaline vitamin C every day mga Haki 5. Mamaning nagaatipan sa aton na masaligan mga Haki 5 ang Mighty C alkaline vitamin C. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Sa liwata ang clinic diri sa Roja City na hamtang lang sa McKinley Street sa tabok sang PLDT. Upos lang tultulo na sa aton sini nga mga Haki 5. Kag available man online pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Now sa aton sini nga mga Haki 5.

0: Ari pahabol na Sir Mike De La Torre. Sir, mayad lang ang pagpamati sa taga CVM Pawn Shop Money Changer. All branches ang laan ng mga gadget sa Uyo Turong Street, Kalibo Branch. Kag sa Alpha Omega Beta Omvets Fraternity and Sorority 1976. Mayad lang ang pagpamati man sir sa Binlero Store sa nagabaligat mga karne kag baboy. Kag kay Auntie Daday De La Torre, Binlero. Kag kay Uncle Bitit Binlero sa Barangay Tuburan sa Maayon. Kag sa Lambarte Sari-Sari Store sa Barangay Poblasyon Mambusao, especially kay Uncle Zaldi Lambarte, kag kay Auntie Gingging, Uncle Eden. Oras na ton mga Haki 5, 23 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Dugang panaton diri nga balita kag mga impormasyon. Aton nga balikan diri sa aton sini nga pagpangalagad, pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: News FM. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kabisi sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Malakas mga butika! D3Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, pag-klinika, Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Clinicas Probiotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag.
2: Mighty C, ibigtimo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Cherry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
14: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
16: Hi, Tennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
16: Hi, Tennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
9: Glaucoma, iCare Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, iCare Gold Capsule, Eye Allergy, iCare Gold Capsule, Cataracts, iCare Gold Capsule. Ang iCare Gold Capsule may aras lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. iCare Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
0: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso!
2: Darren Salomeo Hanson, El Castigador.

0: 29 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Nagapanumbalik kita sa pagpangalagad sang El Castigador. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad si Kakifive Darren Salomeo Henson. Sa aton pasininga mga balita, no, mga Kakifive, check na to ng mga natipon nga police reports. No, sa aton sininga patrol, mga Kakifive, no, sa padayon man nga paglibot, pagmonitor sa kalinong kagkatawhay diri sa aton sininga probinsya sang Capiz, mga Kakifive. Naibaluon nato ano mga natipon nga mga balita sa aton sininga patrol, mga Kakifive. No, samtang inalagat-lagat nato, okay, ara na sa line number 2. Naka-standby si Kakifive Myla Vasquez Fuentes sa mga reports. Please, come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Nag-angkon ka K5 Darren sa minor nga pilas ang sakay sang tricycle kag motorsiklo matapos iningira aksidente kahapon Hunyo 16 sa barangay Baybay, Rojas City. Ginkilala diri ang driver sa tricycle kay alias Dan, 43 anyos, kag residente sang sitio Sumiga, barangay Milibili. Kag ang kasini nga ginkilala naman kay alias Che, 23 anyos, residente sa barangay Lunoy sa Pian, Capiz. Samtang ang driver naman sa motorsiklo ang ginkilala kay alias Renz, 21 anyos, isa ka estudyante kag ang kasini nga si alias Brent, 30 anyos, lonsay mga residente sa barangay Baybay, Siniman nga syudad. Sa impormasyon, nagikan sa Rojas City PNP, ginapayag nga samtang girasubay sang tricycle ang dalan, padulong puntani sa barangay Dumulog, kung sa diin magayo turn ini sa among area, aksidente nga nabungguan ang nagapadulong motorsiklo. Bangod sa bakusog nga pagkabunggo, natumba ang motorsiklo nga nagresulta sa pagkapilas sang sakay nga gilayon man ini nga ginrespondihan sang katapo sang MDRRMO sa amuman nga banwa ka K5 Darren kag sa karon no natala na man to or padayon ni ang investigasyon sang kapulisan angot man niya sa amo nga insidente ka K5 Darren. Sa pihak naman sini nga bahin, voluntaryo man nga nagsungka sa mga otoridad sa Sigma Municipal Police Station o kung sa talatapan mismo ni Sigma Mayor Dante Rizales Labon, ang isa ka persona o kung wanted person nga may kaso nga statutory rape tagpaglapas sa Republic Act 7610 o kung ang Special Protection of Children Against Abuse and Discrimination Act kung sa diin, gilayon ini nga ginkaupod no ang katapo sang Sigma Municipal Police Station. Sa karon nagapabili na ini sa paghinakop sang kapulisan sa mga banwa para man sa nagakaigo nga disposisyon. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
0: Madamo nga salamat kay Kakifive Myla Vasquez Fuentes sa gindulong sini nga mga police reports. Adiri sa aton sini nga pangalagad. Mali pa yon gid si Kakifive Myla. 33 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 5 sa hapon. Diri sa aton sini nga pangalagad mga Kakifive. Now, sa dugang panaton diri nga mga balita. May kang tanan no mga Kakifive sa sining nagluntad nga linog. 7.8 nga linog sa Mindanao no nga nagutas ang madamo nga kabuhi. Naglabot na ni subong sa 68 ang nabalhag nga napatay. Kag 33 ang padayon nga missing. Mga Kakifive sa sining nagluntad nga linog sang Hunyo 8. O kag sa datos nga nagikan sa Office of the Civil Defense, nagdangat na sa 1.4 million ka tawo ang nabalhag nga apektado gid subong. No mga Kakifive, kag sa numero sa mga napatay, mas madamo diri ang halin sa Region 12. 57 ang nagikan sa Region 12. 11 naman sa Region 11, mga kaki-5. Total of 68, no, ka mga nabalhag nga nagkalamatay bangod sa sining 7.8 nga linog sang Hunyo 8. Sa pihak nga bahin, nagtaas naman sa 1,339 ang mga na-record nga mga may injuries ang nagkalapilasan. Tag 948 diri ang na-record sa South Cotabato, mga kakifan. So amuna ka ano no ka grabe sang epekto sang 7.8 nga linog dito sa Mindanao, mga Hakifive. O, kagtubtob subong ang 33 nga ni Way Pagyapon na kita. Posible, no, nga na, ano pa, padayon paning pag pangita man sa ngaton sining autoridad. Posible nga natambakan sa mga pilaman ka mga edipisyo nga nagkalarumpag, mga Hakifive. Amo na, no, ang linog. O, kapimpa ko na may mga edipisyo nga ti ang pagkatukod bala wala gid ma ano no ma pag-on gid bala mga Hakifive ang pagtukod sang isa ka building. So very important no diri sa aton sini nga Pilipinas nga mangin preparado kita sa mga kasubong sini nga kalamidad kiti indi niya mapaktan ang linog ang bagyo. Makapreparar ka pa pinagi sa forecast sang aton sini nga pag-asa pero ang linog, mga Hakifive, no, hindi nato niya ma-anticipar kung saan o matabo. Ama, ano lang siya eh, man. Matumod lang, no, kung anong kabaskugon, anong kadalumon. Pero, ang pag-abot sang linog, hindi gina mapaktan mga kakifive. Gani dapat preparado, no, pila ka mga eskwelahan dito sa Mindanao. Ang nagkalaguba, no, Mayo lang, kay amuto nga adlaw, June 8 is Monday, first day of class gid, pero kasubo, no, ang nagsugata sa mga estudyante, mga manunudlo, mga ginikanan, mga Hakifive. Kag nakabulig, nga ti wala masyado sang madamo nga makasualty, silabi sa mga eskwelahan nga napektuhan, nakabulig kaysa mga tiyon, amugid nga oras, flag ceremony, mga Hakifive. So, ara sa ground. No, mga Hakifive, wala sa mga classrooms, no, wala sa sulod sa school building sa mga estudyante, mga manunudlo, kag ibang pa nga mga non-teaching staff. No, sa pilak eskwilahan dito. So, daw, ano man bala, no? Daw, pagbuot man nga sa mutong ation, mga Hakifive, is flag ceremony kay first day of school gid atoto sila sa gwa kag wala nagdugang ang mga casualties no nga abangod sa sining pila ka mga eskwelahan dito nga nagkalarumpag mga kakifive. So muna ka importante nga mangin sa mga eskwelahan naton mga classrooms dapat siguruduhon gid no ang proyekto mapag-on no mga Hakifive, hindi substandard ang mga materyales. May kang tanan dira. Now nga ton, sini nga news team ha, nagpakigangot sa Disaster Risk Reduction and Management sang Department of Education, CAPIS. Kung bala, ano karon ang preparasyon no, sa posibilidad nga tindiri man sa aton magtupa, no, kung magluntad, no, why man aton ginapangayo. Kaya ti mga Hakifive kung aton balikan, no, sang nagligad nga tuig, nakabatsyag man kita diri sang pagtayog kag may pila ka mga mga Hakifive. Na may mga nagkalalitik no nga may mga nakit-an nga mga edipisyo diri sa aton sini nga probinsya may mga ginpang check. Ngati may ara bala sang ano sang gamay nga mga litik. So ano bala ka preparado ang aton sini nga Department of Education may kang tanan sa mga eskwelahan diri sa aton sini nga probinsya para sa posibilidad no in kaso no ay man aton na pangayo in kaso nga may mag luntad man nga linog diri sa aton sa CAPIS. Ari pamatian aton ang kabahin sang pahayag sang Project Development Officer 2 sang DRRM DepEd CAPIS No, kay Ma'am Glenda Marie Butin sang ma-interview ni Ka-K5 Rodney Daban Dalanon.
3: Ang division of copies or the school's division of copies, mahambal naton nga nagatinguha para nga ma-institutionalize ang earthquake preparedness sa 471 schools naton. Ini nag-include sang pag matutom ng pagsunod sa quarterly conduct sa nationwide simultaneous earthquake drill. For the second quarter, ini pagahiwaton sa June 18 at 9 a.m. in the morning. So, ini tanan, kina-require naton ang tanan ng eskwelahan nga mag-participate sa earthquake drill. Kag kaupod sini, ang aton nga mga schools, aton man nga gina-equip or ginatagaan sa mga go bags nga in kaso may ara kitang earthquake, may ara sila magamit. Kaupod sini ang aton pag-establish sa school DRRM team nga kung sa diin may ara kita nga mga committee or teams nga mag-respond appropriately sa nagakaangay nga mga helikopter in kaso pag mag-aabot ini sa aton nga lugar. May ara man kita nga padayon nga pag ginapadayon nga mga school symposiums about DRRM kag gina require ta ang tanan nga eskwelahan nga padayon nga mag-post sang mga posters or mga leaflets or mga any nga mga information, education, communications materials a good mapawide naton ang aton nga dissemination sang earthquake preparedness.
4: Okay. Ang hambal ta ang para naman sa mga kwanagid estudyante kag sa mga manunudlo. Let's say based on your observation sa DRRM, ma'am, how prepared ang mga estudyante pag abot abi sang linog?
3: Siguro mambal nato nga preparado man sila. The basic nato nga kinanglanon, gina-require ta ang tanan ng eskwelahan nga mag-identify sang open space or ang aton evacuation area. Kasi kalakip dira ang aton nga regular gate nga pag pagsunod sang quarterly nationwide simultaneous earthquake drill. Kag ang aton man nga mga schools may ara man silang unannounced drills. So aside sa quarterly, kaya sila gina-require pag inyong mag mga unannounced na wala pala nila mabalaan. Kung gina-check naton kung gaano sila ka preparado. Gina-incorporate or gina-integrate man ang mga TRR concepts sa mga subjects na kung pwede matudlo ang earthquake preparedness naton or awareness. May ara kita nga DRRM subjects sa grade 12 kag gina make sure ginaton nga ang partnership or coordination sa ang aton nga local government nga DRR dapat na establish kit kag strong kit kag in case of emergencies may ara kita nga magabulig sa aton.
4: Okay, so well prepared ang mga estudyante kag let's say ano ni sila knowledgeable sang ginatawag na earthquake, ma'am, kay base ba lang iba na ma misinterpret nga linog na galit niya do nagpabaya-baya lang bala kay base ba lang gamay lang nga bayog lang to.
3: I would say nga nasa level kita nga aware ang aton tanan ispila. Okay. Not only sa kabataan naton but also the personnel. In times of emergencies, aton nga ginasaligan sa field, knowing we have 471 schools, ang aton nga ginasaligan, ang aton nga school personnel or DepEd personnel. And on that concept, and on that context, ang aton nga schools preparado sa sinangapagay. Mas maayo nga kita very aware kumpara sa mahabal naton nga wala gid sa manabalan in ang school. And I am confident to say siguro nga ang tanan naton nga eskwelahan preparado.
4: Okay, sige. Thank you for that. And by the way, ma'am, ang sa kwano kay na mention man nimo kaina nga ginatugyan ninyo sa mga personnel mismo sang kada eskwelahan nga dapat makakita sang open space for evacuation.
3: Yes.
4: So, let's say ano ini nga mga kwan nga mga evacuation areas dabi?
3: Ang evacuation areas naton amo na nga tawag naton open space.
4: Last
3: month, this month sa opening of classes, nagpagwa ang aton na office sa division memorandum requiring all schools mag mag-reestablish sang aton evacuation map or evacuation route. Ini siya ang aton na placement sa aton buildings, ang physical layout sa eskwelahan, hindi nahamtang ang mga buildings. Kag diin dampe, ang pinaka-importante tre, diin dampe natuhoy ang aton na evacuation. Amo ini ang lugar kung sa diin kung may inkaso nga may shaking or may earthquake. Makabalo ang tanan ng mga tao kung diin makadto malayo sa buildings. May ara man ta sa atong evacuation map or evacuation route ang arrow sa diin ng entrance and diin ng exit. So I do believe na tanan natong ng schools ang 471 since required sila mag-reestablish sang ilang evacuation map sa most conspicuous places. Normally gina-advise na naton sa pinakamalapit pala sa gate. Ng pagsulod pa lang makita na nila kung sa diin dampi na butang ang aton nga evacuation area. They are all required kag ang iba sa mga tagu-tagu kinabalan nga daw nga
4: mapo. Pero speaking of that, ma'am, may ara na gid sang hambal ta nga place gid or space gid ka
3: restaurant.
4: May okay, ara. May existing.
3: May ara gid na siya. Ya. Kay ini siya nga mga spaces kung ma-notice ninyo, amo ni do mga play area bala sa kabataan. Amo man ning area kung sa diin sila nag-flag ceremony. So need gina yan sa eskwelahan nga may open space. Now, ang gina-incorporate lang naton dira nga kung in caso may earthquake, dira kita makatutanan diri ang entrance, diri ang exit.
4: Okay. So, ano ni ma'am, sa pila to ka mga Sir Yedabi sa mga shaking na na-experience siya na naton diri sa probinsya, na-notice siya ran nyo ma'am nga ang pag-practice sang duck cover and hold gina-adapt sa mga personal?
3: Yes, sir. Okay. Kita, nakita mo naton so, through sa mga pictures submitted nila, mga actual photos. Nakita naton nga nagasunod gid ang aton nga mga eskwelahan sa procedures sang duck cover and hold.
4: So that means effective siya.
3: Yes, sir. Okay. Hindi lang siya sang nagligid lang katuig, kundi siguro mga 10 years na natin ini nga quarterly nagka-conduct kita sang earthquake drills. Not only sa earthquake drills, but we also conduct a fire drill, ang kaso sang fire. And in some areas natin dari sa Capiz, may ara kita armed conflict situations. May ara man kita dira nga lockdown drill.
4: Okay. Sige, ma'am. Lastly, siguro message mo lang sa mga personal sang tag sa kamang eskwelahan dere, subong man sa mga parents, mga students or learners, as well as ang mga stakeholders.
3: Ang aton nga mga eskwelahan, amo ini ang lugar kung sa diin ang aton kabataan most of the time dere nagatinir. So gina-appeal ko, although we have been doing this, pero gina-appeal ko gel sa tanan-tanan nga kung maakong gina-require ko ang tanan nga kung pwede seryosohon ginato ng earthquake drill. Wala kita kabalo kung saan o kung diin maigo ang aton nga kalamidad, pero mas maayong ma-institutionalize naton ang kultura sang pag-ulikid sa aton safety. So on June 18, 2026 at 9 o'clock AM paabot ko sa tanan nga kita sa DepEd, not only sa DepEd but tanan nga stakeholders ang ginikanan kag ang community magpartisipar sa aton nga second quarter nationwide a simultaneous earthquake drill. Again, ang safety sang isa kag isa amo ang aton dapat nga pagaulikdan. Maraming salamat.
1: El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Hanson.
0: Nabatian no mga kaki 5 si Mama Marie Butin no sang DepEd Capiz no sa DRRM mga kaki 5 angot sa sining kahandaan man no sang aton sinima eskwelahan diri sa probinsya sang Capiz ang mga kaki 5. Okay nga daan dapat ginaton ni preparahan no, hindi naton niya malikawan ini no, kay ti ang Pilipinas is makitaan sa Pacific Ring of Fire. Oh, hindi nato niya may baluan, hindi kita kahambal kung saan umang igo ang linog diri sa aton, mga Haki 5. Kay amoning kalamidad ang hindi ginaton mapunggan, hindi man naton mapakot kung saan umaabot, mga Haki 5. Pero may ara kita'y kasarang posible mapahaganhagan no, ang mga kaswalidad, mga Haki 5. Pinagi sa mga preparasyon, insakto nga mga ihibalo, mga Haki 5. No, kag syempre ang pinaka-common na diri nga ginahimo mga Haki 5 is mga earthquake drills, symposiums, no, mga information campaigns. Ining simple ba lang nga pagsunod sa duck cover and hold me forever. Hindi, duck cover and hold nga ti pinaka-importante gid no mga Haki 5 sa tion sang linog. Seryoso no mga Haki 5. Amo ni dapat nga tandaan ilabi na sa aton sini nga mga estudyante. Amo ni nga daan ang pinakasimple gid no nga himuon naton kun may linog para makalikaw kita sa tuman nga halit no mga Haki 5. Kay no nga daan ang natabo ni sa may Mindanao no, amo ni gid ni ang isa man sa mga kuan leksyon no sa iban man nga mga lugar kay nasiling ko gani. Na may posibilidad gid kay ang Pilipinas is ara sa Pacific Ring of Fire nga posible no may ara gid no mga Haki 5 nga magluntad nga linog to kini nagakahinabo na gani no pila na ka mga linog natabo diri sa Pilipinas mga Haki 5. Pero hindi man gyapon magpakampante no aton sini nga mga natungdan nga sa mga drill lang no, importante nga ti i-check gid chikyaron ang mga building no, mga pila pagid no ka mga edipisyo ang mga Haki 5 ang mga evacuation nga mga ano no nga lugar may bastante ba lang ang mga open spaces sa tion nga may linog no, mga eskwelahan nga pwede nila mapadulungan no, mga Haki 5. Hindi lang ni ano responsibilidad sa aton sining eskwelahan kundi ang ato man sining nga lokal nga mga panguluhan mga Haki 5. Otso minuto sa nabilin ang tisita magdangat sa takna ng alas 6 ang gabi diri sa aton sining pagpangalagad. Antes kita magtakop ginatamyaw ginaton sang happy birthday. Ha, kay Ate Ana Lu Pilisco Henson no dira sa may Panabo City sa Davao del Norte. Happy birthday.
5: Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday just for you.
0: So, sa liwat no kay Ate Ana Lu Pilisco Henson. Happy birthday, more birthdays to come and good health birthday. Ang pagpanamyaw. Alin kay Dodoy Payon, no? Kay Dodoy Rain Samson, o kay Dodoy Amon nga tawag. Kag sa Bugos nga family Pilisco and Henson, dira man sa may Panabo City sa Davao del Norte. Kag diri man sa K5 News FM Rojas. Sa liwat, happy birthday no kay Ati Analo. Kag sa tanan nga mga naga-birthday sa subong adlaw, June 17. Ang iya birthday gali no kahapon, belated happy birthday gid sa imote. Happy birthday gid no sa tanang nga gaselebrar sang ila sini nga kaadlawan.
1: Darren Salomeo Henson. El Castigador. El Castigador.
0: 7 minuto sa nabilin antes magdangat ang alas 6 sang gabi diri sa aton sini nga pagpangalagad mga Haki 5. Iningabahin ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio Antiviral and Antibacterial Specialist mga Haki 5. Amoning suplemento nga may mabaskog ng antimicrobial properties, abatok sa mga bakterya, viruses, kag mga parasites. No, kung nagapangita ka mo sa mga supplement no, nga nagaprotekta sa aton sininga cells, batok sa mga oxidative stress, kag nagabulig manino ang Klinika D3 Bio sa pag-boost no, sang absorption sang vitamins and nutrients halin sa aton sininga maginakaon. Mga Haki 5. Gani mag Klinika D3 Bio na. The antiviral and antibacterial specialist mga Haki 5. Apang bato man sa mga trangkaso, ubo, lagnat, inabi na subong at igululan. Superfood supplement nga may madamo gid nga mga health advantages mga Haki 5. Available man ini sa tanan nga branches nasang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo nga lugar. Sa Lazada, TikTok kag Shopee. Available man ini sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada kag TikTok mga Haki 5. 5 minutos ang nabili ng tisita magdangat sa takna ng alasay sang gabi. Madamo gid nga salamat mga Haki 5 sa inyo sininga pagupod sa Miyerkules nga edisyon sang El Castigador. Kay Ma'am Rodado nato amago mayong hapon. Thank you gid. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas. Kopo naton sa technical side si ka K5 Jovic Hober. Sa mon sini nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa mon nga station manager ka K5 Ma'am Amy Orlin sa Berondo. Sa mon maalwan mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si Kaki5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Sporbiotics.
8: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
9: Sporbiotics.
8: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
10: My family history ba na kamuusang diabetes?
11: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compounds!
10: Yan ang kapanubos
11: ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
11: Garantisado!
10: Epektibo!
11: Aramis!
10: DDX 500!
11: DDX 500!
12: Catalina Habagat,
13: anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit na gitsa akong nga mati.
1: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX
13: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang butod ako siya. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami. Gidangakon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Excel Food Superman for Men.
20: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
21: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gidang DTX 500.
13: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!

0: sa K5 News FM Rojas, alas 6:02 sa gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: K5 Evening Newscast.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast. Maria Rochelle Abroad.
0: K5 sa mga headlines.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Sa mga balitang lokal. Mga eskwelahan sa probinsya sa Capiz preparado para sa posibilidad ng linog. Classrooms inspection regular nga ginapatigayon. Mentorship kag transparency sa impormasyon gimpanugyan sang PNP Acting Regional Director sa Kapulisan. Mga police station nga nagabaliban na maghatag impormasyon mahimo nga i-report sa PRO6. Pag-ugyon 2026 ginpabakod ang koordinasyon sa mga ahensya. Sa dugang ang mga balitang lokal, Barangay Punta Tabok, isa sa mga hotspot sang droga sa Rojas City. Kag-wanted sa kaso ng pagpanghimulos sa nagsungka. Mga balita ka K5 na nakahinabo sa palibot sa Rehiyon 6 sa kung Western Visayas, mga balitang regional. Supply sang kuryente sa Visayas grid ginalauman nga magabalik sa normal sa Hulyo. Kag masobra 20 million pesos nga balor sang illegal nga droga na kumpiskan sa Western Visayas sa sunod sang 15 kadlaw sunod sa PRO6. Mga dalaguan ka K5 mga mga balita sa sunod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national. Sherwin Gatchalian na pilian bilang Senate President. Pila ka mga politiko kag opisyal gindalahig sa ginapahayag money delivery. 68 patay, 33 missing sa magnitude 7.8 na linog sa Mindanao. Kag DBM nagpagawas ang 362 million pesos para si rehabilitasyon o konsa rehabilitasyon sa mga naguma sang lindol sa Mindanao. Balita ka K5 sa luwas ng pungsod, balitang international.
1: Balita international.
0: Isa patay, 4 pilason sa magnitude 6.3 nga linog sa Qinghai, China.
1: Balita international.
0: Balita ka K5 sa patag sa hinapa.
1: Balita sports.
0: Norway dog kontra Iraq sa score ng 4-1 sa Group 1 sa FIFA World Cup 2026.
1: Balitang sports.
0: Kag sa aton balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
0: Singer Bonnie Tyler nagbugdaw na matapos makoma sang isa ka bulan.
1: Balitang entertainment.
3: Balitang entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa ato sa pagpangalagad subong adlaw sang Miyerkules, Hunyo 17, tuig 2021. Ako inyong mangintag balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo. Shan po 89.7 K5 Radyo. Tagbuan ay sa Banwa sang Pilar. Kag live inyo man kami nga makikaan sa bilog nga Pilipinas kag kalibutan. Pinaagi sa amon nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Ka K5 ni Andy 3 Bio Evening News Cast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day. Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa 8 na sa gabi, ka K5 ng oras ang nadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, D3 Bio, mga ka K5. Ikaw ang masaming stress sa buringot kag dasig nga malipat. D3 Bio ka K5, mayanas ang virgin coconut oil, kag vitamin D3. Para maamligan ang atong sarili nga memorya para sa atong healthy nga utok, mga Klinika D3 Bio. D3 Bio available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. 14 pesos ang kada soft gel kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Kumpiyansa nga ginpakigbahin sang School Disaster Risk Reduction and Management nga preparado ang 40,471 tanan nga magabulutuan sa probinsya sang Capiz. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Glenda Marie Botin, Project Development Officer 2 sang DRRM, DepEd Capiz. Iyagin pahayag ay nagapatigayon sa mga earthquake drills ang eskwelahan quarterly sa diin nga nakasunod ini sa mandato sang Department of Education. Suro kay Butin, ginapasangkad man ang mga symposiums kag information dissemination nga may kaangdanan o kung may kaangtanan sa linog. Talalupang dun man ka K5 nga ma-abdik ang mga estudyante kag mga school personnel nga mag-dock, cover and hold sa tion sa nabatsyagan ng mga pagtayog sa probinsya. Pahayag niya nagapakita lamang nga epektibo kon epektibo mga tikang kag pamaagi nga ginahimo sang ehensya. Samtang isa naman sa gina-required sang talatapan nga nakasandig sa mandato sang ehensya, tagsa ka mga eskwelahan kinahanglan nga mayara sang open spaces para sa madasig nga pag-evacuate pananglitan may matabo nga linog o kon iban pa nga mga kalamidad. Nahibaluan nga magapatigayon sang simultaneous earthquake drill ang Department of Education sa Hunyo 18 sa ringatuig sa takna alas 9 sa aga. Nagapanawagan naman ang natungdan sa tanan ng mga school personnel, mga estudyante kag stakeholders nga magbakigbahin kag seryosohon ang mga kahiwatan agud nga hindi magpanik kung ara na sa aktual nga senaryo. Regular nga ginapatigayon ng inspection sa mga hulot klasihan sa 471 ka mga bulutuan sa probinsya. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Glenda Marie Botin, iyagin pahayag nga wala gid ginapaiway sang Schools Division Office Capiz ang pagchekyar sa mga hulot agud mapasiguro ang safety kag seguridad ng konsang lunsay mga estudyante ka mga school personnel. Suno kay Butin, mayaras ang gintukod nga School Facilities Coordinator. Agud amo ang mag-inspect sang estruktura kag magpalabot sa ilang talatapan. Kun mayara man sang nanotisyaran nga lain sa among mga hulot. Inibangod nga kun sila mismo nga yara sa division ang mag-inspect, hindi nila masarangan suno sa iya. Nahibuluan nga sa subong school year, nagpatigayon sang inspection kadungan sang brigada kagantis ang balik eskwela. Agud masiguro nga luwas gamiton ang among mga hulot. Matandaan nga sang tinalikdan nga tuig, naka-eksperyensya ang probinsya sang Capiz sang pila ka mga hugnat sa mga pagtayong sang duta kabangdanan nga nakaangkon sa mga minor damages ang pila ka mga bulutuan. Apang sa karon nakaayo na kaginagamit naman sa bulig sang division municipal kag structural engineers. Nagapasalig naman ang natungdan nga top priority kag sang ilang nga talatapan ang safety kag seguridad sa mga tawo nga yara sa kunyara permis sa eskwelahan. Sa duga nga balitang lokal, ginpanugyanan sang pamunuan sang kapulisan ang importansya sang mentorship kag epektibo nga pagdumala sang impormasyon agud mapalig-on ang serbisyo publiko kag pagsalig sang komunidad. Kadungan sa pagbisita ni Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, Regional Director sang PRO 6 sa Capiz, iyagin pahayag nga pinaagi siri mapalapad pa ang ihibalo kag kapasidad sa mga personnel sa pagpatuman sang ila mga katungdanan. Ginpahanumduman siri nga kinahanglan may kompleto nga ihibalo ang kapulisan sa tanan nga mga insidente nga nagakatabo sa ila tagsa nga mga nasakupan. Sira kay Police Brigadier General Tuanyo kag K5. Importante nga balansya paghatag sang impormasyon kag mga accomplishment sang kapulisan agud mahibaloan sang publiko ang matuod nga kahimtangan sa komunidad subong man mapakita nga wala sang ginatago nga impormasyon kag mapabilin nga transparency sa pagserbisyo. Sa katapusan nga balitang lokal, bukas ang talatapan sang Police Regional Offices sa mga reklamo may kaangtanan sa mga police station sa Capiz nga nagabaliban maghatag sang balita kag impormasyon sa mga media. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, iyagin pahayag nga kinahanglan mangin balanse kag transparent ang kapulisan sa paghatag sang balita nga nagakahinabo sa tagsa kalugaran. Sunod diri, kinahanglan kabigon nga partners ang kapulisan ang media bangod sila nagapalabnag hindi lamang ang mga balita kundi pati man ang kadalag-an kag mga accomplishments. Ini matapos may pila ka mga reklamo nga nakaabot sa talatapan sang direktor nga nagapamalibad nga maghatag sang balita ang pila ka mga estasyon subong man ang pagpaiway kag pagpamalibad nga magpa-interview sa tion nga may mga insidente nga nagakatabo. Nagalaong naman ang opisyal sa iya pagbisita sa Capiz. Wala na ini may mabakon, wala na ini sang may mabaton nga mga reklamo. May kangtanan sa mga isyu sa baylo mabayluhan sang maayo nga feedback. Balitang lokal. Mga balita naman ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa kag Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:14 na sa gabi, kagkaifabin ng oras ang ganadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Ubo sipon, hilana trangkaso kagkaifab. I-Mighty C, the immunity booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. 8 pesos lamang ang kada kapsula. Kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang Regional.
0: Ginalauman nga magabalik sa normal ang supply sang kuryente sa Bugos nga Visayas grid sa mabot nga bulan sang Hulyo. Sunod sa Department of Energy, ginalauman nga magabalik sa serbisyo ang 150 MW Panay Energy Development Corporation Unit 3 sa Hulyo 13. Nagpangatubang ang rehiyon sang asod-asod ng mga yellow kag red power alerts umalin pa sang Mayo 12 bangod sa simultaneous nga outage sa mga mayor nga generating facilities. Lakip na ka K5 ang duha ka mga units sang Terma Visayas kag ang KEMCO SPC Power Corporation Unit 1 sa nangligad nga Hunyo 14. Agud nga mapahaganhagan ang kakulangan sa supply sang kuryente, ginkumpirmar ni Department of Energy Secretary Sharon Garin kag Undersecretary Mario Marasigan nga mayana na sila sa mga intervention agud nga gilayon nga mapagawa ang 260 megawatts kag duga nga kapasidad kon kapasidad gamit ang battery energy storage systems kag mga modular nga diesel generating set kag power barge transfer. Sa dugang kagkatapusan nga balitang regional, naglabot sa 25.2 million pesos ang balor sa mga suspected shabu nga nakumpiskar sa rehiyon size umalin sang Unyo kun Hunyo 1 tub-tub 15 siling atuig. Base sa Police Regional Office 6, nakapatigayan sa 54 ka anti-illegal drug operation sa mga kapulisan sa Western Visayas nga nagresulta sa pagkatakopa. Sa 67 ka mga drug personalities sa DN-22 ang high-value individuals. Sunod kay PRO-6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga ini ang nahimo pinaagi sa makusog pa nga kompanya batok sa illegal nga droga kag paggabuligan sa mga

0: Napilian bilang Senate President si Senador Sherwin Gatchalian kadungan saging patigayon nga special session sang Senado sa ding Miyerkules. Ang formal nga gipakot ang formal nga pagsumpa ni Gatchalian ang patimaan sang pagtakop sang duha ka akon duha na ka semana nga agaway sa gahom sa Senado sa tunga sang grupo. Ukon sa tunga sang grupo sini kag ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa ginhiwat nga special sa session gindominar ni Gatchalian nga maging Senate President ni Senador Juan Miguel Zubiri. Gindadeklara naman nga may quorum sa nasambit ka session matapos ang 13 ka mga senador ang nagtambong kalakip na sanday. Senator Francis Cheese Escudero kay Joel Villanueva lunsay mga anay miyembro sa nga Cayetano Block. Antis pa man sinika K5 nag-concede na si Cayetano. Sa dugang nga balitang nasyonal, nagpagwas ang bagong nga allegation ang pila ka mga anay bodyguard ni Anay Ako Bicol Party List Representative Zaldeco matapos nila nga ginhingadlan ang pila ka mga opisyal sang gobyerno kag personalidad nga ginaaligar nakabaton sang kwarta halin sa anay mamalidha. Sa isa ka press conference ang Hunyo 16, ginpakilala ni Attorney Lalive Baligod ang apat ka mga bagong nga testigo suno sa mga ini. Nakaupod siya sa pagdulong sa mga maleta para kanday Anay House Speaker Martin Romualdez kag Senador Erwin Tulfo. Ginaangot man sa isa pa katestigo si COMELEC Chairperson George Garcia sa ginapahayag pagbaton sang kwarta apang hugot iningagin panginwala ni Garcia kag gintawag nga kabutigan ang aligasyon. Samtang ginsiling sang isa pa ka anay aide nga nakadeliver sila sang apat ka mga maleta nga may unod nga kwarta sa balay ni Senator Francis Escudero. Nagpakita man sa mga testigo sang pila ka mga laragway bilang kabayan sang ilang mga pahayag. Kalakip ang laragway o laragway na day Senator Kiko Pangilinan kag Sharon Cuneta kaupod ang pila ka mga tauhan o kung kaupod ang mga miyembro ni Zaldeco. Balita naman ka K5 sa luwas ang pungson, Balitang International.
1: Balita International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:20 na sa gabi. Ka K5 ng oras ang nadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix. Mapadasig ang atong sininga detoxification process bangod sa mga ingredients. Ang palaya, chia seeds, kagdi sugar, sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: Patay ang isa ka individual kag apan naman ang pilason matapos ang nagluntad ng magnitude 7.6.3 nga linog sa naminhan na katundan na probinsya kon probinsya sang Shanghai, China sa tuong Hunyo 16. Sandik sa China Earthquake Network Center nagtayog ang linog sa isa ka mataas nga lugar sa Haixi Prefecture taklalasay sa kon alas 5 sang hapon oras sa Beijing. Ini ang may kadalumon nga pulo ka kilometro. Sino sa China State Broadcaster CCTV mas o mas o kon menos 320 ka mga tawag ginpalapta para sa search and rescue operations. Nagapabili naman nga maayo ang operasyon sa mga kalsada, komunikasyon, tubig at kuryente sa sulod sa 50 kilometro gikan sa epicenter sang linog. Samtang padayo naman ginapatigayon ang investigasyon angot sa kalaparon sang kahalitan.
1: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hina.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: Nagdaog ang hubon sang pungsod Norway matapos nga ilagin at tubang ang team sang pungsod Iran sa Group 1 sang FIFA World Cup 2026 sa score nga 4-1 Martes sa Hunyo 17. Gimpatigayon ang hinampang sa Boston Stadium sa Foxborough sa Estados Unidos. Naging star player sa hinampang ang 25 anyos nga si Norwegian striker nga si Erling Haaland nga nakascore sang duha ka mga goals. Amoy ni ang labing una nga partisipasyon sang Norway sa hinampang matapos ang 28 ka tuig nga absent.
1: Balita Sports.
0: Sa katapusan nga balita, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista,
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.

0: Balita Entertainment.
1: Nagkabog daw na ahalin sa coma ang singer nga si Bonnie Tyler matapos ang emergency surgery sini sa itong nagkaliging kabulan. Nahibuluan ng 78 years nga Welsh star ang yara sa ospital sa Faro, Portugal sa itong tinalikdan nga bulan sang Mayo samtang ini ang nagapaayo. Ginsiling naman sa iya pamilya nga wala na siya sa coma pang nagapabilin ini nga maluya kagyara sa intensive care sa Portugal. Nahibuluan ka kay 5 bilas sa magiging pasikat nga kanta ni singer sang singer amo ang Total Eclipse of the Heart kag Holding Out for a Hero.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad.
1: Amoy ito ka kay 5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sang Miyerkules. Hunyo 17, 2026. Ako ang naging tagbalita ka K5.
0: Maria Rochelle Abroad.
1: Ka K5 ni ang D3 Bio Evening Newscast. Sa ngalan ng lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas, akong partner is technical son ka K5 Nelson Fontillas. Sa ngalan sa ngamon ng news director ka K5 Roldan Bisan Villarreal, common station manager ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mga big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Hindi naman si ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
0: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang nag-ining akon buhok kang nag-inis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500. Ano kinabatsag mo sa akin?
7: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumar ko DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gitna akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, nahinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para iyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
11: Mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mag. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
15: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life.
21: Mayo ang gabi sa tanan ng makuturan, makabiyanan, ng tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, parehon kita sa sining kagabihon. Kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon, yara kamo sa mayo nga lawas. Kagpadayon nga, nagapamati sa aton nga palatuntunan, sa tanan ng mga suki ng tagpalamati din sa Panay, halin sa Calibo, pagkato sa Rojas City. Sa tanan man nga kabarangayan sa 180 kabarangay, diri sa Iloilo. Mayo nga gabi sa tanan, kag sa tanan man nga mga taga-Negros Occidental, sa mga Negrosanon, sa 61 kabarangay man sa Bacolod City, mayo nga gabi sa inyong tanan. Tanan man nga tagpalamati, kamusta kamo? Aton gin nga dayaw ng Dios, pasalamatan taman siya sa tanan niyang pagkamaayo, bangod nga iya kita pirme nga ginhalungan, ginpagkamaayo, kag ginprik, protektaran sa bilog nga adlaw sa aton nga mga hilikoton. Aton siya dayon, pasalamatan sa tanan niya nga pagkamayo sa aton. Sa gihapon, parehan kita subong sa aton nga mga pagtuon, magbaturan, magkabinan, pero sa indip pa, kita magin magpadayon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, sa mga sandali po ito, kami po'y dumadulog sa muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon. na kami po ay inyong iningatan, pinagkalooban ng pagkakataon na makakarating sa mga sandali pong ito. Maraming salamat po sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at pagpalain mo man ang ginagamit na ang lahat ng mga kawani, pagpalain mo ang lahat. At higit sa lahat ang siyuro Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At sa aming lahat, pagpalain mo ang bawat pamilya na pagkinatawan. Gayun din, pagpalain mo ang mga may sakit sa espiritual at sa physical na nawa ay sila ay pagalingin upang sa ganun makapaglingkod na may katapatan sa inyo. Pagpalain mo man inyong banal na mga salita naming talakayin at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinisos. Amen. Now, sa ating pagpapatuloy ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, sa ating topiko. Atong tandaan, diri naman sa sulat sa mga taga-Roma, sa mga taga-Galacia, sulat ni Pablo, pagkato naman dito sa mga taga-Episo, may nami diri nga mga dako nga kaangtanan sa aton nga topiko nga once saved, always saved, nga ginpatihan sa iban, pero suno sa aton nga mga basa, wala nagahambal ang balaan nga kasulatan nga once saved, always saved. Pasensya na gid ha sa mga pamati nga amo na ang pagtuo. Pero tiri, nagatuon man lang kita agon nga at least magiyahan or magaidan kita kung ano gid bala ang matuod. Now, diri makauturan sa aton nga mabasa sa sugdan ta diri sa ang kaluoy sang Dios sa Israel, mitingal ta Israel gyapon no, sa mga taga Roma kapitulo 11. Nagamal diri ang bersikulo 1, basahon ta ni ang bersikulo 1 the whole chapter halos. Naghambal diri. Gani mamangkot ako, hambal ni Apostol Pablo. Ginsikway bala sang Dios ang iya kawalingon nga mga tao? Wala gid. Ako mismo isa ka Israelinhon, isa ka kaliwat ni Abraham, kag isa ka katapo sang tribo ni Benjamin. Wala ginsikway sang Dios ang iya mga tao nga iya ginpili halin sa ginsuguran. Nakaibalo kamo nga kun ano ang ginasiling sang kasulatan sa dinalan sa diin si Elias nagpakiluoy sa Dios batok sa Israel nga nagasiling. Ginoo, ginpatay nila ang imo mga propeta kag ila gin pangrumpag ang imo mga altar. Ako na lang ang nabilin kag nagatingwa pa sila sa pagpatay sa akon. Ano bala ang ginsabat sa iya sang Dios? Ang Dios nagsiling sa iya. Mayarap ako nga 700 ka mga tao nga wala magsimba sa Dios-Dios nga si Baal. Amo man ini karon sa sini nga panahon tungod sang kaluoy sang Dios, may pila ka mga pinili sang Dios nga nabilin. Ang iya pagpili suno sa iya kaluoy nga indi suno sa iya inimuan. Kay kun ang pagpili sang Dios suno sa ginahimo sang tao, te ang iya kaluoy indi matuod nga kaluoy. Ano karon? Ang mga tao sa Israel wala makakita sang ila ginapangita. Ang nakakita sini amo lamang ang pila ka bilog nga ginpili sang Dios. Ang iban pabungol-bungol sa ila pagpanawag sang Dios. Muna, samtang ang Dios nagapanawag, nagpabungol-bungol man lang. Damo sa ila sang una. Nagnasaksihan na sang una, nabatian ni Apostol Pablo, kay siyempre, sang ato na ginatunan na nagpabungol-bungol lang sila kay hindi man sila nagpati nga si Kristo amo na tong Mesiyas. Bisan siya nagpakilala na siya ang katumanan sa tanan nga propesya nga bisan sa ginbasa na dito sa ilang sinagoga o simbahan sa church sa adlaw nginog pahuway nga ginbasa ang Isaiah 61 mga versikulo 1 hasta sa 3 nga ang katumanan amo gali si Kristo. Padayon kita diri sa Roma 11 bersikulo 8, ang kasulatan nagasiling. Ginpatig asang Dios ang ila mga tagipusoon kag ang mga unahuna. Tubtob karon ang ila mga mata indi makakita kag ang ila mga dulungan indi makabati. Daw mambal ta diri no nga ang Dios nagpatig pero ang matabo diri makauturan sa tutuod lang. Ang Dios indi ang nagpatig sa tagipusoon sang tao. Pero magtig-a ang tigipusoon sang tao sang magpabungol-bungol siya, magpabulag-bulag siya. Nga man, kay siyempre, mangin manhid na siya. Kumbaga sa Tagalog, manhid na. Daw, hindi na makabatyag. Amo nang delikado katama. Amo nang ito rin. Amal ni Dere, padayon kita sa pagbasa sa versikulo 9. Kag si David nagasiling, kabay nga ma dakop kagham, masiud sila sa ila mga piyesta. Kabay nga mahulog sila kag masilutan. Grabe nung gapangabay si David, pero masilutan. Delikado. Kabay nga mabulag ang ilang mga mata. Hala, kangay sa pangpabulag-bulag ka. Ay kung madayunan nga bulag, aperti ka luluoy. Agon nga hindi sila makakita. Kag sa tanan nga tiyon, magbuluktot tungod sang ila mga kabudlayan. Karon mamangkot ako. Versikulo 11 sa Kapitulo 11 sang Romans. Sang pagkasandad sang mga Hudyo, nahulog gid bala sila sa ilang mga kalaglagan? Wala gid. Tungod sang paglalis sang mga Hudyo, ang kaluwasan nag-abot sa mga Hintil. Agod nga magkahisa ang mga Hudyo sa ila. Ang paglalis sang mga Hudyo nagdala sing bugana nga kaayuhan sa kalibutan. Kag ang ila espirituhanon nga kakulangan nagdala sing madamo nga kaayuhan sa mga Hintil. Daw ano pa gidayhan kadamo nga kaayuhan kun ang tanan nga mga Hudyo magbalik. Ano ang point dire sa ginhambal sa versikulo 12 magaturan sa Kapitulo 11 sang Romans? Ang butang balon galit dire, ang ginpahangop dire Apostol Pablo, hindi na Hudyo sa kaliwat or sa dugo, hindi na siya Hudyo sa ilang pagkasakop sang kaliwatan balitani sang Israel, kundi ang ginhambal dire ang espirituhanon nga aman kay ang ila do kakulangan nagdala sing madamo nga kaayuhan sa mga Hintil. Ano ang kulang sa mga Hudyo? Mga Hudyo tani sila kaliwatan bali sa Israel, pero ang natabo, ang ila espirituhanon nga kahimtang kulang. Amo na nga naghatag ni siya sang tion para sa mga Hintil. Daw naghatag bala sang dalan, sang way, para nga ang mga Hintil makasulod man sa pagtuo. Pero mas maayo pagitani kung makabalik ang mga Hudyo. Ang problema lang dire kay sa ato nang ginatunaan nga once save always save, why nagid-record nga ang mga Hudyo hasta nga napatay na lang si Kristo, hasta nga panahon ni Apostol Pablo, ginbato pa sila tanan, ginmartir sila tanan, pero ang kabangdanan sa to, ang mga Hudyo mismo ang nagsumbong sa ila, kangay kay Apostol Pablo. Mga Hudyo mismo, mga leaders ang simbahan, amo nagsumbong siya dito sa Roma, hamutong nakaabot si Apostol Pablo dito sa Roma. Pero sino ang mga accuser niya? Ang iya mga kasimanwa, ang iya tani nga mga mambal naton nga kadugo. Now, anong natabo? Amo na ni dayon. Ang butang balong dire, kung masaon ta pa dayon dire ang Roma 13 bersikulo Roma 11 bersikulo 13, ang kaluwasan sang mga Hintil. Karon naghambal ako sa inyo nga mga Hintil. Dinadayon particularly pa yung mga Hintil. Samtang apostol pa ako sa mga Hintil, magpabugal ako sang akon bulhaton. Ayhan, magakahisa sa akon ang akon mga kasimanwa. Sino na kasimanwa ni Apostol Pablo? Ang mga Hudyo. Kag tungod sini, maluwas ang iban sa ila. O, may iban na lang na maluwas, may iban na makabalik, pero damo ang wala. Versikulo 15, kay sanggin sikway sila, ang kalibutan nangin abyan sang Dios. Ano pagid ayhan kun mabaton na sila? Mangin kabuhi ini para sa mga patay. Amo tambalon diri nga patay, patay sila sa espiritual. Wala, hindi ni siya naghambal, wala labot diri ang bali physical, kundi ang espiritual. Sa bisikulo 16, kun ang nauna nga bahin sang tinapay na halad sa Dios, ti ang bilog nga tinapay, iyaman sang Dios. Kag kun ang mga gamot sang kahoy nahalad sa Dios, ang mga sanga yaman sa Dios, sang Dios. Ingamit naman si Apostol Pablo diri sang paanggid nga kaangay sa tinapay kay sila sang una, samtang maghalad sila, may halad sila nga tinapay, may halad man sila nga bali karne, sapat, kaya muna sila sang una, labi na sa panahon sa Paskwa. Pero ingamit ni Apostol Pablo nga bali halimbawa, dayon gin gamit man niya ang kahoy nga kunahalan ang kahoy ang iyang gamot, halin sa gamot, siyempre malakip magina sanga. Normal na siya. Ay, tiro nga kahoy. Dayon. Bisikulo si Cities, Kapitulo 11. Ang iban nga mga sanga, sang gintanom nga ulibo, gin pangutod, kag ang sanga, sang ulibo, sa talon, ginsumpay sa iya. Kamu nga mga hintil, kaangay sang ulibo, sa talon, kag karon nag-ambit na kamo, sang kusog, kag sang bugana nga kabuhi sang mga Hudyo. Ang butang balundiri is, nautod ang mga Hudyo, ginutod sila, bali, kayo ang di sila nakaangot kay Kristo, ginsugpon ang mga hintil, pagis pagtuo. Maintindihan tani sa unahan, may mga bersikulo pa itang abasahon. Panayon kita rin sa Kapitulo 11, versikulo 18 sa Romans. Gani, hindi ninyo paghikayan ang mga ging pangutod, pareho sang mga sanga. Ano bala ang pagpagbugal ninyo? Sangaman lang kamo, kag wala kamo nagasagod sang gamot, kundi ang gamot amo ang nagsagod sa inyo. Pero magasiling kamo, ang mga sanga ginutod agod masumpay ako. Matuod ini, ginutod sila kay wala sila magtuo. Amuning natabo sa mga Hudyo, bangod sa kawalay pagtuon la kay Kristo, ila panganggani ginpapatay, kag napatay, ginlansang sa cross. Amunang ginpangutod sila, nanginutod sila, nautod sila kay Kristo. Pero kamo, inyo riyara na nakaangot kay nagtuo kamo. O galing, hindi kamo magpabugal na hanungod sini, kundi magkahadlok kamo. Tuod gina siya, kay kung kisa, bangod kay nasugpon ang hindi tani dapat, pero bangod sa kaluoy sa Ginoo, amo na nga, na sugpon sila ang mga hintil. But nabalon, kita mismo, kay kita sa subong nga kaliwatan, kita ang ginkabig ng mga hintil, kay hindi man kita kaliwatan sa mga Hudyo, hindi kita kaliwatan sa mga Israelita. Dayon, hambal diri sa versikulo 21, kung ang Dios wala magpaiway sa pagutod sang matutuod nga mga sanga nga amo ang mga Hudyo, nagaunahuna bala kamo nga magpaiway siya sa inyo? Diri naton makita kung daw ano ang kaayo kag kaid-id sang Dios. May diid siya sa mga nahulog, pero maayo sa inyo kung magpadayon kamo sa iya kaayo o galing. Kung hindi kamo magpadayon, pagaut dun man kamo. Now, magpost kita diri dutay sa versikulo 22. Diri naton makitaan makuturan nga wala gid ang once saved, always saved. Kay kung padayon nga matinumanon, padayon nga tutom, amal diri, ay siyempre makaangot sa Ginoo, labi na ang mga hintil kay ginsugpon lang. Hindi gid ang matuod-tuod nga sanga, kay ang matuod-tuod tani nga sanga, ngayon kabig rin matuod nga sanga sa halimbawa or paanggid ni Apostol Pablo nga among kahoy, amo magitani ang mga Hudyo. Kay siyempre kaliwatan sila by blood, by tribe. Pero bangod sa kawalay pagtuo, nautod sila kag nasugpon ang mga hintil. O galing, kay nasugpon lang ani, kung hindi magpadayon, pag-out doon man. Amo tambalon, madula gid. Amo na nga, walay kamatuuran sa Biblia nga once saved, always saved. Hindi balik-balik tani siya. Sa versikulo 23, kay ang mga Hudyo, kung magtuo na sila, ha? Pagaya, iuli sa duog nga ila natuunan. Kay ang Diyos sarang makauli sa ila. So ibalik sila. Kung halimbawa magtuo sila, makabalik sila. Kamu nga mga hintil, kaangay sang sanga, sang ulibo sa talon nga ginautod. Kagdayon ginsumpay sa sanga sang gintanom nga ulibo. Bisan pa nga hindi ini kinaandan sa kahoy. Daw, kuan bala? Namalang grafting. Diba? Gingraft, then sugpon. So muna, ang mga Hudyo kaangay sang gintanom nga kahoy, gani mas mahapos para sa Dios ang pagsumpay sining ginutod nga mga sanga sa ginhalinan nila nga kahoy. O see? So, di ba nagmarkot ka? Gintanom mo siya. O nagraft ka? Muna nga, kung kisa sa grafting, amo na ang gingamit diri nga, halimbawa, diri ni Apostol Pablo. Amo na nga diri makuturan, ang kaluoy sang Diyos para sa tanan. Diri naton mabalaan nga aman, hintil ka man o Hudyo o sino ka, may ara nga pamaagi ang Ginoo paano. Mga uton, may isa katinago nga kamatuoran nga luyag ko nga inyo may baluan. Agon nga indi kamo mag hunahuna nga mga maalam na kamo. Amoy ini ang kamatuoran. Indi magpadayon ang pagkatig-asang mga tao sa Israel, kundi nga magapadayon lang ini tub-tub nga ang mga hintil nga mga nasugpon magkari sa Dios. So ang point din ni Apostle Pablo nga magapadayon ang Israel pero daw mangin Israelita nga mga hintil. Paano ni siya? Balanta ni amoy ini ang pagkaluwas sang bugos nga Israel suno sa siling sang kasulatan. Magakarigikan sa Siyon ang maluluwas kag pagakuhaon niya ang tanan nga kalautan sa mga kaliwat ni Jacob. Magahimo ako sa ila sini nga kasugtanan sa akon pagpatawad sang ilang mga sala. Tungod kay ginsikway sang mga Hudiyo ang maayong balita, nangin kaaway sila sang Dios tungod sa inyo nga mga hintil. Pero tungod kay mga pinili sila sang Dios, mga abyan sila sang Dios tungod sang mga patriarka, kaya ang Dios wala magnagabaylo sang iya pangunauna, nanungod sa iya ginapili kag ginabindisyonan. Sang una, kamo nga mga hintil wala nagatuman sa Dios, pero karon nabato ninyo ang kaluoy sang Dios, kay ang mga Hudiyo wala magtuman. Sa amo man nga bagay tungod kay sang kaluoy sang Dios nga inyo nabaton, ang mga Hudiyo karon wala magatuman sa Dios, agud nga ilaman mabaton karon ang kaluoy sang Dios. Kay ginhimo sang Dios ang tanan nga mga tao nga binilanggo sang pagkadi matinumanon, agud nga mapakita niya sa tanan ang iya kaluoy. So diri makaturan ang ginklaro ni Apostol Pablo diri among nga kung hindi mangintutom, hindi magpadayon sa ka matinumanon sa Dios, ang matabo sila, mangin kaangay sila sang sanga sang kahoy nga ginauton. And then dayon kay ginhimo sang Dios ang tanan nga mga tao nga binilanggo sa pagkadi matinumanon. Kay by nature kita hindi kita willing, pero if we are willing to be made willing, amo nang himuon sa Ginoo. Kay ara pirmi ang kaluoy, bisan di kita matinumanon, bisan kita pasaway, pero ara ang iya kaluoy gyapon. Amo nang point diri aro agod nga kun maintindihan sang tao, siyempre mangintutom na siya, ha, mahigugman na siya sa Ginoo. Amo lang na ka simple daw ano kadamo sang mga manggad sang Dios, daw ano kadalom ang iya kaalam kag ihibalo, sino bala ang makasaysay sang iya mga paghukom, sino bala ang makahangop sa iya mga paagi. Ang kasulatan nagasiling, sino bala ang makahibalo sa unahuna sang Dios, sino bala ang makalaygay sa iya, sino bala ang may ginhatag sa Dios, ha, nga ang Dios dapat magbayad sa iya. Amo nang diri makuturan, ginklaro lang ni Apostol Pablo nga kita tanan may aragid paglaom kag kinahanglan kita pirmi na kaangot sa Dios, kay kung indi may posibilidad nga bisan kita madula man sa aton nga pagpangalagad sa Ginoo. Amo na nga indi magkumpiyansa ang mga nagahambal nga sila mga Kristiyano nga aman. Kay diri kung basahon taman ang sulat sa mga taga-Galacia ni Pablo sa mga taga-Galacia, hamal din niya sa 3:27-29. Kay ginbautisuhan kamo sa paghiusa kay Kristo, gani ginsuklob ninyo ang kinaugali ni Kristo. Halimbawa, bangod sa pagtuo mo, ginbautisuhan ka. Bangod kay ginbautisuhan ka, daw ginsuklob mo si Kristo kag ang kinaugali ni Kristo. Gani wala na sing kinatuhay nga ang mga Hudiyo kag ang mga hintil, ang mga ulipon kag mga hilway, ang mga lalaki kag mga babae, tanan kamo rangin isa sa inyo paghiusa kay Kristo Jesus. Kung niya kamo ni Kristo, ti mga kaliwat kamo ni Abraham, kag magabaton kamo sang ginsaad sang Dios. Diri amo ni kanami ang ginsaad sang Ginoo. Dayon, sugpunan ta paman sa sulat ni Apostol Pablo gyapon dito sa mga taga-Epeso, kapitulo 2 mga bersikulo 11-19. Kamu nga na tao nga mga hintil. Oh, kita na ni. Kita ni. Tanan mga hintil. Halin pa kay Pablo. Mga tao sang unang hindi mga Hudiyo. Nagitawag sang mga Hudiyo nga hindi tinuli. Kag hindi mga Hudiyo nagtawag sang ila kagulingon nga mga tinuli. Nga mo ang ginahimo sang mga tao sa ilalawas. Dumduman ninyo nga kung ano ang inyo anay kahimtangan. So, mutambalon, ang mga hindi Hudiyo, nga ginkabig sang unang uncircumcised, o hindi tinuli. Dayon, ang mga Hudyo sa una, ginpabugal nila bangod kay sila circumcised. Pero dumduman ninyo ang hambal ni Apostol Pablo sa mga Hintil. Sadto anay nahamulag kamo kay Kristo. Mga dumuloong kamo sadto, kag wala kamo masakop sa pinili ng mga tao sang Dios. Wala kamo masakop sa mga kasugtanan nga ginasaad sang Dios sang iya, mga pinili. Nagkabuhi kamo sa sini nga kalibutan nga wala sing paglaom kag wala sing Dios. Pero karon sa paghiusa kay Kristo Jesus, kamo nga sadto anay nahilayo, ginpapalapit sa paa na paagi. Ginpapalapit na paagi sa kamatayon ni Kristo. Kay si Kristo gid ang naghatag sa aton sing paghidain, paagi sa pag-isa niya sa mga Hudyo kag mga Hintil. Buta malon, mga Hudyo ang tutom, maluwas. Ang mga Hintil ang tutom, maluwas. No? Pero ang di tutom ng mga Hudyo, ginautod o malaglag sila, ang mga Hintil man, kung hindi magpadayon sa pagkatutom, madula man sila. Amo na nga diri, diretso kita diri sa 19, amal diri sa versikulo 19, ang kuturan ka namin diri sa mabasa ta sa episode 19. Gani karon kamo nga mga Hintil, hindi na mga dumuloong o kung mga sumaylo lang, kundi mga kasimanwasang mga tumuloo, kag mga katapo na kamo sang panimalay sang Dios. Ang butang balon, nga luwason sa Ginoo ang tanan nga mga Israelita or mga Hudyo, hindi Hudyo sa dugo or sa kaliwat, kundi Hudyo sa pagtuo. Amo na nga diri kung basahon taman ang Roma, Kapitulo 2, versikulo 28-29. Amal rekon sa bagay, sino ginbala ang matuod nga Hudyo, nga matuod nga mga natuli? Hindi nga ang tao nga ang iya pagka-Hudyo sa guwa lang kag ang iya pagka-tinuli sa lawas nun. Kundi ang matuod-tuod nga Hudyo, amo, ang isa ka tao nga ang iya pagka-Hudyo sa sulod. Kung sayo ron, natuli ang iya tigipusoon nga amo ang buhat sang Espiritu sang Dios, kag indi isang nasulat nga kasuguan ini nga tao nagabaton sang iya pagdayaw gikan sa Dios, kag indi sa mga tao. Amo na nga in conclusion diri sa Hebreanon 4:5 kag 6, kapitulo 6 sang Hebreanon or Hebreanon 6 versikulo 4 hasta sa 6, kay ano ang pagpabalik sadtong mga nagbiliya agod, maghinulsol sila liwat. Yara sila anay sa kapawa sang Dios. Nakatilaw na sila sang bugay nga langit nun. Kag nakaambit na sila sang Espiritu Santo. Ilan na natilawan nga ang pulong sang Dios maayo. Kag nabatyagan na nila ang mga gahom sang palaabuton nga panahon. Kag sa tapos sinitanan, nagbiya pa sila. Indi gid mahimo nga mapabalik pa sila liwat sa paghinulsol, kay ila ginalansang liwat sa cross ang anak sang Dios, kag ginpakahuyan nila siya sa mga tao. Grabe na yung konklusyon ni Apostol Pablo. Mano makaturo mga kaabyanan, kita nga nangin Kristiyano na sa aton nga kabuhi, padayon unta ang pag-alagad, padayon unta ang pagkatutom sa bugay sang Dios, sa bulig sang Dios, kay hindi man naton mahimo sa aton lamang kagulingon, kasi Kristo mismo naghambal, without me you can do nothing. Pero suno sa aton mabasa sa Juan 15 versikulo 3-4. Juan kapitulo 15 versikulo 4-5. Pero kung ara si Kristo, hambal ni Apostol Pablo sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Mahimo ko ang tanan ng mga butang paagi kay Kristo nga nagapaligon sa ako. Amo nang kabay pa nga sige hapon ini nga mga pipila ka mga pulong ring aton gibasa halin sa balaan kasulatan, makabulig man sa aton. Tapos unta sa nubong nga pangamuyo magatoran. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit sa mga sinalipong ito, kami po'y narito muli dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin inyong kailang pag-ibig. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan napakinggan namin muli ang inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa radyo, pagpalain mo man ang mga nakinig sa lahat na nanonood at nakinig sa radyo. Pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM, at ang Siyuro Kamiloy at pamilya na patuloy nawa ang pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayun din, pagpalain mo ang lahat ng mga kawani mula sa operation manager, lahat ng mga area managers, at lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito'y aming samuthiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng Pinasus. Amen.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3. Mabagat, sumagabot ka.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics
0: DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ilatong
5: score
4: gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
10: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, remilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
11: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: paghulag.
1: Ay!
0: Hold up eh!
1: Hold up! Ay, hold up! Ay, dali lang! Do kilala taman ka! Ikaw man pirmiga hold up di sa akon, kadatlo mo na ko gin-hold up, ha?
0: Ha? Amo gid na yang negosyo? Kinanglan ka balo ka magbalik-balik sang customer mo?
2: Hey! Hi! Kali! Nyawanta!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio.
5: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang insekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea.
8: Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
4: DTX 500. Masami ka bala nagkaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamurigon malimta. DTX 500. DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Galing kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya at ibugit ka tama.
4: Mighty C! Mabaka mga butika. DTX Beauty Cell.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Sa una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Cell. Mabaka sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
16: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
4: Extend.
18: Food supplement for men. May maca. Kag flavawaska. Mga natural herbs. Nga nagahatag sang gana.
4: Extend.
18: Supplement for men.
17: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: KK5 News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: KK5 News FM News
1: FM D3 Bio Health News D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Paano si D3 Bio makabulig sining insulin resistance? Meaning pa, si insulin di nakasulod sa imong nga selula nga Amo ni ang talakayan naton upod kay Sir Boy.
4: Thank you Dr. Ramil, no. Ini nga insulin resistant
3: amo. Kilalahon guro nato anay si insulin Sir Boy. Eh?
4: Mm-hmm. Ano ba lang
3: insulin? Si insulin.
4: Ang insulin is a kind of hormone.
3: Kung
4: no?
3: Sa central siya ang track.
4: Siya ang track tagadulong. Kung sa central amo siyang tracking, ang glucose ikarga sa tracking, ang tracking
3: dulong niya to central.
4: Dulong sa central.
3: Ang central amo ang selula.
4: Amo ang selula.
1: D3 Bio.
5: Kung, no? Kung sa amo niya, Doc, sa laboratory, si insulin niya daw abridor.
3: Mm-hmm.
5: Kumbaga, ang selula, sarado.
3: Mm.
5: So, para kasulod na ang kalamay sa sulod.
3: Upod na si glucose kag si insulin.
5: So, masulod na to si insulin, iatuslokon ang selula para abrihan.
3: Para ipasulod niya si...
5: Ipasulod si glucose gamit ang mga glucose transporter na to.
3: Masiling ka glucose, mga pagkaon sa imo selula para may energy ka. Glucose. Tanan nga gingkaon mo, mahimo na siya nga glucose. Gusto ka magpadamo glucose mo, kaong kadamo, kanon.
4: Correct.
3: Anong nakatabo kung may insulin resistant?
4: Babe? Kung may insulin resistant ka na, hindi na pagkilalahon ni cell si insulin. Kung hindi inakilala si insulin, hindi niya madulong ang glucose.
3: So ang matabo, matiyog-tiyog na lang ang imong insulin?
4: Matinil na lang si imong dugo. So mataas ang imo blood sugar.
3: Kag mataas imo insulin?
4: Correct na.
3: Anong rason behind, Sir Boy, nga ang may resistance, hindi na makayabi si insulin sa imusilula. Ang isa ko sa mga nabasan, sobra ni mga tambok.
4: So, belly fat gid, no? Ang ba nila, the larger your waistline, isa na nakasign.
3: The shorter your lifeline.
4: Isa na, the shorter your lifeline, but it's also a precursor or it's a sign that your cells are already insulin resistant.
1: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Take note sa mga medyo gadako-dako na ang buyon.
4: Mm-hmm.
3: Dason ko nun ni mga balatian is
4: insulin resistant.
3: Diabetes.
4: Diabetes
3: insulin
4: na dayon.
3: Insulin resistance.
4: Pag diabetes na, ang insulin resistant, nag-develop na diabetes, then bungkit urot ka na, no?
5: Kaya mga complications.
3: Di paano makabulig si D3 Bio, da?
4: Ang ginaibra ni D3 Bio, ginakikunol na. Kunol na ang imong selula sa insulin. Wala yung nag-acceptar. Ginagaan choice ang aton selula to have an alternative source of energy which is medium chain triglyceride.
3: So meaning pa, ang una mabulig ni D3 Bio, kung hindi ka sulod si glucose, iba ang masulod, Sir Boy.
4: Correct.
3: Ang ketones nga ara sa D3 Bio.
4: Nga kikibiskan mo ano mo kakaon.
3: Wala na sa D3, Sir Boy.
4: Ha?
3: Wala na.
4: Wala sa Boy.
3: Kung may nung ka D3, wala na ketones. Pero kung D3 Bio, may ketones na.
4: May ketones.
3: So, meaning pa, if you have insulin resistance, makabulig ang D3 Bio as your source of energy.
4: Correct.
3: Ang isa pag isabasan ko, Sir Boy, the MCT of D3 Bio, nga hindi mo na makita sa plain D3, ginakorek niya ang imo selula para makilala na dayon niya si insulin.
4: Liwat.
3: Kung ang imo being mga selula, Sir Boy, nabuta sa mga toxin, nabuta sa mga higo, nga tambo, kung maagihan na sa MCT ni D3 Bio, iya na tinluan. So meaning pa, ang D3 Bio, it will detox also your cells.
4: Correct.
3: Tanan nga mga lagdo da, toxin da, ginabuligan man niya.
5: Magadaw shower siya, Dok.
3: So, in short, Sir Boy, ang target amo ni. Kung mayara ka insulin resistance, grabe na gid pagtambok mo. Grabe na ang imong issue sa pagtaas ang blood sugar. Isa sa mga i-consider mo, paano mangin sensitive ang imong insulin. So, D3 Bio, makabuligid sa amo na nga solusyon. Pag-exercise, nami tulog, amo ni ang mga the best nga kwan. Kag ang maayo nga pagpili sa imo ginakaon.
4: Correct.
3: Damuon gid ninyo inyo antioxidant, damuon nyo inyo fiber. Because fibers, isa sa makabulig para hindi magbaha ang glucose sa imo bloodstream.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Kowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: landas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: TTX 500.
4: Di na kano. Ang ginabatsyag ko ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa kadlong kapila ka mag-inom?
6: Sa TTX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
5: Subong kamusta?
4: Uy na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay nagyong ginabatsyag.
3: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ogalisi.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit ng sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or gina sipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Paayaw, gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginang ako ng problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang ako.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: KK5 News FM. News FM.
11: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: D3 Bio.
12: J-Lo. Yeah,

0: 5 galinha one time!
1: Ay! No, ay! No, ay!
2: Tonto ka nga parot, ha? Tawga pa ko bala nga law, ay kay? Litsunon tagid ka!
1: Hey!
2: Ano?
1: Bayan mo na lang!
0: Hey! 5 galinya one time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epic.
13: Timo.
12: DTX 500.
13: DTX 500.
14: Juice 7 lot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko.
15: Ano sa una ang imo?
16: Blood pressure.
14: 180 over 100.
15: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
14: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
13: DTX 500.
12: Para ho na naman ang ubo.
13: Si Punch at Trangkaso.
12: Pero huwag mag-alala
13: dahil ang Didra ang Mighty.
12: Malaban mo,
13: Mighty C!
12: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
13: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
18: DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
18: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
22: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
23: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
24: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
25: Extend
24: Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana.
25: Extend
24: Supplement for Men.
26: Muling binuhay mo.
27: Extend. Isang kapsula ka lang.
25: DTX 500.

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: KK5 News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: ambulansya.
1: Bakit?
0: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
2: Hey! Hi! Galing na wanta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio.
6: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your are always in good health.
5: TTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
5: TTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dalmi kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod, sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibogid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C.
12: Babaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: TTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronan, sa ka-sales rep. So na, mag-ida ko sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ida ako sa budigs ng TTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik-ida ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala gigoyon magpangapi up ang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
18: Gagabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman.
18: Oo, talaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
1: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Dami, gidang extend.
5: Extend food supplement for men.
12: DTX 500.
10: Ako si Salvador Estanin. Taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko.
0: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
10: Salamat sa DTX 500.
5: DTX 500.
12: Bakal sa mga butika.
4: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advance

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule, ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstore sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Makauras ang pinaka-regular gin interval sa imong pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. 24 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang re-carots.
6: Oo, hindi lang carots, mga
2: impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
4: Dok, asa ako, tani nga kong magkaon kumalot, hilingin tayon ang ako nulo.
3: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, maligaw ka na.
3: Siling nga, babalaan yung mga flowers, nga naapong probiotic.
7: Paslo, paslo,
2: ma-edukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? At DTX 500 na ang Ampalaya Extract. Gibugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
9: Mga suki na itong tagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, doon di mo mencidihan. Probably migraine or simple headache. Initanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi, naampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sagad yun pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige ang pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500. 100 Parisi na lang sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting? Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupot na sa ron nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Solweta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
9: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tiyon nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Ramil, about fasting.
7: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas ang pag-absorb sa mga super antioxidants nga suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
9: So ano ang nagkakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
7: Ang nagkakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala kasang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sining atiyon, ginagamit sa imulawas ang energy halin sa imo nga gingkaon sang pamaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
9: So ano naman ang kakatabo, Dr. Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
7: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
9: Uh-huh.
7: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang gingkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, DTX 500 ka. Ga Mighty C ka or Pure C ka, at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose, agad hindi ka magka-diabetes. So, kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
9: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga, kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
7: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Ining itawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higko sa mga selula. That time, cleansing ang gakatabo sa mga selula. Pagkakas sa mga patay o naguba ng mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang. Pagtuhaw sa itawag cancer kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag Mighty C para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag Mighty C. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon. Kag hindi na husto nga pagkaon.
9: Gusto green, no? So mag-fasting na kugli.
7: So may benepisyo.
9: 16 hours.
7: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo. Mas dali mas damo ano balatian ng manggaran noon. Kay kay bastante kaon sir boy mo.
9: Oh. All right. So sige, magfasting ha kay mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
8: DTX 500. Damo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian i DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatik kulang ka. Mag DTX 500. Agud bugi mas kubin, sakitan ang itsura. DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Benepisyo.
9: Para sa dugang pang mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Te, paano pa nabi magtubo ang bukon, naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag Mighty C mintas may buhok ka pa.
7: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gituag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kon magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C, kun ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-pre
9: Bentat.
7: No. Nakita mo wala may punggod ya kaya nagagain na miya DTX 500 kag Mighty C, Doksam.
10: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Sir JP bangod sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sa nga direktang aksyon sa nga super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells nga aton nga gland, no? Sufficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatyagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang imong tulog well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic, hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
9: Wow.
11: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas ko kayo sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
7: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nilamangin na, Sir Boy, Doksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa ang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayogid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research permina gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako labi na kon palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan, kon adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Hi. Doc Sam. Pareho kay Doc Sam, no? Imagine hindi kaya makalbo, tapos punggod mo, kadamo bata mo.
9: Ay!
7: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di DTX 500, hindi kaya magbakal. Mighty C, Pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugod na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and Mighty C or Pure C. Awan din ra bago panago-nago lang na siya.
10: Ano sikreto niya?
9: Milik sa taguay.
7: Wala siya panago-nago. Gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, sir boy.
12: Dice ko no, 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, kan 19 ah.
11: Ah, kampyon ni
7: magpis. Kablo ka benepisyo kung magpamasahe ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kun ga pamasage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentin kakadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX Herbal Oil.
12: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo kadlaw-adlaw, no?
12: Basic.
11: Oh, maligo. Basic. Basic.
7: Pagligo is not enough.
11: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
13: Impormasyon sa ika ayong lawas.
14: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Man, DTX 500, ang pinakakampiyong antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasa may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagkimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkabulingon, malimtan. DTX 500. POC, ang alkaline nga vitamin C.
15: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala tayo pulaw ako mong inumpisahan ko wala gamit ka POC. Nakair na galingin ang ulo ko mo.
14: POC Vitamin C, kag Cellphone Plus.
12: Garantisado!
14: POC Vitamin C. POC, ang alkaline nga vitamin C.
16: Sino yung mga pasyente?
17: Tomas Susana Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang POC, nag-ayo na sa samya balatian na TB.
14: POC Vitamin C, kag Cellphone Plus.
12: Garantisado!
14: POC Vitamin C.
18: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan gamit sang
11: Klinika Deo Fresh.
7: Klinika Deo Fresh.
12: Maligo anay.
11: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo anay.
7: Kati, makapi na kita.
11: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir El Jan, ang kape nga pang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant.

0: yan painit-init ni engineer.
1: Ang ganyan painit-init ni engineer.
0: Pamasads.
1: Pamasads. Abang ka pamasads, ginawihulat ang epekto sang ginatawad nga extend food supplement. Ang extend food supplement ka pa namin sa imo blood circulation. That's why namin in delivery sang minerals and vitamins sa imo silila. Nami man ang paghimo sang basura sa imo silila. That's why you feel younger. You feel stronger kung ikaw nga extend. Kasi sige pa nga masasad sa imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin. Mm. Engineer na, farmer pa. Mm-hmm. Mayo magkarado.
2: Mm. Tubero pa.
1: Tubero pa. Mm-hmm. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning. Da.
0: Try nyo ha. Mm-hmm. Try nyo. Extend food supplement for men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Paano bala makabulig ang D3 bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
4: Talk ni Doc!
1: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 bio kontra sa dengue fever? Doc Ramil? Mm.
0: Nabala natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 bio may vitamin D3. Mm-hmm. Di kung kasigi ulan, wala adlaw. Mm-hmm. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
1: Wala ma-process, correct?
0: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Mm-hmm. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Mm-hmm. Ang hormone nga calcitriol. Mm-hmm. Now, ang D3 bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag, ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amo na nga, sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dinggi. Mm.
5: So, adlaw-adlawan ng pagtumar sang D3 bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dinggi virus, especially sa mga kabataan, la Sir JP. No? Kaya ang dinggi, gina-atake niya ang platelets. No? So, kung lubo ang atong platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. Ngamot silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock. Uh-huh. O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dinggi ka tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy. Ibang ginasunggo eh, no? Kay ang dengue virus inatake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? Uh-huh. So may mga dinggi nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Uh-huh. Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
1: Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why naging nagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Camille sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga sudado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta, datanan ga amo nagahaw sa aton bone marrow. Ang bone marrow ta ang muna gihimo sa atong platelet. Ini

0: dengue ini ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why ginamonitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
1: Amo ni ang bintaha mo, walaw ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid, i-turn to
0: monolaurin.
1: Ang monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
0: Saan ka pa mainom? Sa madingin ka na?
1: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kagindi lang nga, patyon niya ang guan, virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
0: Ginapatay man. Pati mga infected nga platelet, ginapatay man sa monolaurin.
1: That's how powerful ang ito, ang monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin na, hindi na makita sa D3. Nga plain.
2: Wala.
1: Pero kung D3 bio,
0: may anak sila.
1: May monolaurin ka.
0: May monolaurin ka.
1: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining ditawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga-cancer boy.
0: Ga-surot.
1: Ga-naog.
0: Naog lang.
1: Oh. Once nga mag-naog, ga-bleeding ang kwan, ang pasyente. So, namigid niya nga kwan, ga-inom ka D3 bio. Kaya nga man, aside nga, napatay isang kagaw sa dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sa gitawag platelets. Di, balaan na ito, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sa bagong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sa vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
0: Utan.
1: Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sa gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
3: D3 bio, problemas panggaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlaw-adlaw. D3 bio. D3 bio, senior citizen ka na pala, kagmedyo, ipato na, ipalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3.

0: ang alkaline nga vitamin C.
1: Vitamin yan, at taga lapas, nagasakit ang ako ni Kod, gagdang kaso ako, tapos nabrokoy ka, ubon, tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagka-check up ito, puha naman.
0: Pure C, Kasanthon Plus, garantisado, Pure C, vitamin C.
2: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang ditribayo. Kung adlaw-adlaw ka ginom ditribayo, puno na siya sang gituag medium chain triglycerides. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga ditri. So balaara to nga once nga may gituag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imo nga timbang. Because this MCT ginastimulate, ginasuportahan ang hormone production including na ang gituag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag cholecystokinin. So ini nga mga hormones sir boy, ga-regulate kag ga-control sang gito ang imo nga gana. Kay syempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung gainom ka ditribayo, higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang ito ang hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom, ditribayo.
4: So, ditribayo, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon, ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makargas ang insulin, pakanto sa ito yung mga cellula, sir boy. So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose sa magamit ang aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga utok kun busog ka na kag hindi kaya mag overeating sir boy no siyempre ang timbang mo intakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun nakaditribayo ka kadali
3: correct
5: ang pag skip sang meal o itawag na mo gina ni doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, ganagano may more rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman na pati imo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka ditribayo along with your low-carb diet, nakugib lang mabulig. Because ang medium-chain triglycerides, ngayon sa ditribayo, makahatag inis ang good source of energy. That's why, nga bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang ditribayo.
3: Sir Boy?
6: Ang kanami kidya sa ditribayo for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does ditribayo does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni ditribayo, no? Nga ah, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga ah, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gaditribayo ka lang.
3: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ginom ditribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid, sumadamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: KK5 News FM. News FM. Itribayo.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Itribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: Itribayo. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Itribayo.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Itribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: Itribayo. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa

0: Diatugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
5: Si sa kadlo, kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
16: DGX 500.
18: O, si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sa nga kuging tubuan sang acne. Gani isang nabatian niya sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
16: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
19: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupod Gold ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 FM, championing the lives of the Philippines.
6: Wow! Right?

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras naton, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5, and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, of the nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga naghahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagubon sa inyong mga paminsaron. Sumong gabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. O kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 o sa aton globe number 0927-448-940. June 17, 2026 is a Wednesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat naton every night. Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamustang imong adlaw, Lo?
1: Well, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako na ba si Jay Lolo? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good, very good ah. Mayo. Maayo kagi. Magaga K5 aton gin, wala untat sa pag-remind sa atong tanan. Nga sa sabong nga panahon, tagaan-tagin sa mas mataas nga importansya, prioridad, ang aton ikayong lawas. Nga hilway sa masakit kag balatian. Padayon kita nga magapili sa mga masustansya nga magkaon kag ilimnon para maging mabakod ang aton nga sistema. Sumong man ang pagpabalhas, tagaan-taman

0: sumong mga ka-KFM ay ginabantayan ng low pressure area or LPA ang pag-asa sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Malayo pa ini siyang LPA. Asuno sa pag-asa, no? Ang LPA ulihin nakita sa 2,735 kilometers silangan sa Eastern Visayas. Kag may medium chance ini nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Malayo pa subong ang bagyo. Kag wala pa ini siyang epekto sa anuman nga bahin sa nga pungsod. O kon ini nga LPA. Apektado subong sang easterlies o kon mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang Visayas. Calabar Zone, Bimaropa, Bicol Region, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, kag Davao Oriental. Mag-experience sa mapaang panahon ang nasambit ng mga lugar apang wala ginadula ang posibilidad sa mga pag-ulan kag pagpangilad, partikular na sa hapon kag sa gabi. Ang nabili naman ng bahin sa pungsod Pilipinas, lakip ng Metro Manila, ang maka-experience naman sa partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sang localized thunderstorms, ha? Diri sa aton probinsya Negros Occidental, maka-experience kita sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may posibilidad sa mga pag-ulan kag pagpangilat sa hapon, ha? Temperatura yara sa 26 degrees Celsius kag sa kagahon. Kon sa kagahon kag 30 degrees Celsius naman sa ugto. Di may ini maginabantayan nga LPA nga may chance nga medium chance nga magbagyo siya. Ina kun di siya matunaw. Ting chimputa sibong damo galom damo panganod mga kakifan. Dugi-dugay maulan, dugi-dugay mahulaw, mabubo naman, mainit. Pagkambyong-kambyong klima, ang mga virus sa palibot, naga-fiesta. Aton kinanglan, gid ang proteksyon, amungin ang pag-inom sa D3 Bio. Nainom ng D3 Bio? Ang D3 Bio, mga kakipam, siya dogi kapintas. Wala patawad basta virus. D3 Bio, sa putiho niya dahil ng virus. Prong sekreto kay ang virus kuas makasulod na sa una sa naton sistema, kamudlay na siya palungon. Kamudlay na siya maguntat, no? So, kay sekreto, inom kita D3 Bio. Kung makasulod gin man ang virus pananglitan mga ka-K5, kumuuna ka nakainom sa D3 Bio, no? Hindi siya makahatag sang iyang kahalitan. Tungod ang D3 Bio may extra virgin coconut oil, kag-ara nira ang monolaurin, nga responsable sa paghatag hapin, proteksyon sa aton ng mga selula, nga mugin ini ginatake sa virus, selulata. So hindi siya makakagat, hindi siya makatake, tungod nakauna pwesto ang monolaurin, halin sa extra virgin coconut oil, nga mugin ini ang main ingredient sa D3 Bio. Kag sa dalayon ang mga virus, nagahina, nagaluya, kag mga sulod naman ang aton immune system para disiplinahon, kugon, patyon, ang aton nga mga kontra nga mga viruses. Kay tungod ang aton nga immune system, kargado sang vitamin D3, upod ang extra virgin coconut oil sa tagsa ka kapsula sang D3 Bio, ha? Inom kita D3 Bio adlaw sumong man DTX 500 Mighty C. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, sarangin mamakal sa halos tanan nga mga butika sa inyong lugar. Available gis sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Pwede niyo ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kakung gusto niyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil, kantulang kamurikta sa tanang nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kang magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa. Libre, wala siyang bayad, ha? Okay, let's go to work, mga ka-K-5. Tawag na kamo sa aton hotline. Storya ta, ha? Mga problema nga nagahatagin mugat kang gumun sa paminsaro ninyo. Parte problema sa panimalay, relasyon. Parte sa pagtuon sa eskwela. Parte sa mga negosyo. O kung ara sa mga palibot ni mo, no? Kung gusto mo lang magpahayag sa imuyang nga malatsyagon, sa imuyang nga gusto nga ipautuwas nga lain siyang buot na. O kung gusto ka may sawayon sa kahanginan, nga hindi mo lang pang i-mention ang alat. O kung mga interesting topics yung makahatag sa ito ang dugang pagtulunan. O kung may mga istorya kita nga makayuhom kita, tawag ka mo, ha? O kung may opinion ikaw, may ara ikaw sa analysis, o kung tawag na ito nga komentaryo, parte sa mga balita kang isyo subong, tawag ka mo sa aton hotline, 0928-611-2263, kag sa 0927-448940. Do we have a caller, Jirili?
1: Yes, Lord.
0: May caller kita? Hello, hello, good evening.
2: Hello?
0: Hello, good evening.
2: Good evening, kay Lolo. Good evening. Ah. Ito so, mo kay Jirili. Si Ma'am ni... Ayong abi mo kay Lulo ang akong bilang radyo. Doon na pang ini nga hapon. Doon na subuan. Hindi ako amo giniring na pamatian ko. Ginabantayan ko program niyo. Pag-accessing program niyo. Mag-off ka mo. Amo man pagtulog ko. Damo ka pala mati niya. Mamarit niya. Kasadya. Bili sa kay ginapamatian. Ikaw nila. Garakat mo sila. Kasi niya ko naambi sa inyo. Ginakain ka ganyan ko. Kagabi. Isin ko. Kagabi lang bigo. Wala kayo na ako ng radyo ko ba lang. Hindi na mag-ano. Andar. Kay dugay naman ni siya mo. Kualan, kumakaw ko ba kay Lulo ba? Siya makababakulid ko ma. Mungit ko ma, ngayon sa radyo.
0: Ham, dali lang mama, dali lang. Ginarmalite mo ko na yun eh. Mama Riet from Sipalay, right?
2: Oo. Nangamusta na ako na yun. Good evening, good night. Manda siya kay Ma'am Ruby Barcoma. Nag-retire man na siya.
0: Ate Janay ka, Ma'am. Dali lang. Mamangkot ko na. Relax na mula. Nainom mo na, Ma'am. Nainom mo na.
2: Yes. Amo na yun kapag check sa akong kaano kay sa araw sa lamisa ko ayo sa ngaga ng may PC, kag ini nga gabi, may PC man. Ikaw na ko may siyang DTX. Kasi kung agal, ang ginainom ko, DTX coffee, gidaya, kay kanami, gidaya, 25 pieces, so kanami, gidaya siyang sabor. Ang akong balang ko, no, nagpalangon ang mga kaugatan ko, mga ano, tawain ako, aga inom-inom sa mga nirog yun, mga ano na, amo, ang
0: ina coffee. So,
2: ang may PC, with the help of our Lord also. Nga, wala ba na? May siyang medical doctor, ta? Yung kwan ko kay Lulo, kung mapaangga bala ko kay Kubasi Makonan, ako bisa sa may radyo, nga amo na bala nga, wala na ko, sabi ng cellphone lang din, wala na ko di radyo.
0: Okay. Take me tinala lang anay, ma'am, kay wife pakasignal si Ma'am Jean sa tita. Si Ma'am Jean sa tita ang in-charge sa inyo nila sa Southern Negros. Parti sila mga proyekto naton nga libre panghatag radyo. Kung may aragin man, ma'am, i-announce naton subong ang available naton ni nga mga radyo. Actually, yan muna eh. Ang gabi lang kung gagakanto sa opisina di sa stasyon. So, wala nga ko nagkakamalo kung ano gagatabo sa mga na-in-charge sa radyo, blan. Ara lang sa amon nga group chat, no? Pero kung makaabot ka bang hindi kag may available nga radyo, try na ito, okay?
2: Okay, dati probably. Tapos ko simba sa Sunday, makakadyo ako din at bisan magagulo. Sa Saturday, magulugap ina. Kaya ba, damo ng problema ko, nasubuan ko ang two nights na wala ko radyo.
0: may telepono ka pa ba, ano? Sa telepono mo, anay ka-tune in. Kaya ang radyo nato naka-synchronize ina siya, exclusive kung anong stasyon sa sinang lugar. Pwede, amuli na. No? Sige lang, i-announce na lang kung may arat available para dira sa sinyo sa Sipalay, ha? As of now, hindi ta nagkabasalig si mo, okay?
2: Base ko makakuan na ako dira, magputano ng
0: mangkut
2: ako.
0: Lang, eh.
2: Kunan mo na nga daan niya, nag-request with my respect, mandira, sa ang sinasakay Dr. Amel, oy, sa kay Sir Palma, ang inibig naman ni Kisang CEO, ganyan si Dr. Ramil. Ang inibig si Ma'am Harriet kay ang radyo wala.
0: Ang problema, tamam, kay mga radyo natin diri, wala pa na prepare condition para sa sipalay. Kung dalawang mo susipalay ang radyo, hindi mo magyapon magamit. Kinanglan hulaton ta si Ma'am Jane nga gusignal nga nagpahimo ta sa pila kalibong radyo sa Hong Kong, la, China. Nga exclusive lang para sa sipalay. Tiway pa sila. So useless magyapon kung may radyo ka, kaya ang nahimo nag-abot subong ang exclusive nga radyo nga ang mamatialang makulod. Hindi mo siya magamit kung nakasasipalay. Kay way pakabot ang para sa sipalay kasi ibang pangalugar. I-mention na na kung mag-i-ano ka, no, ilawagod na na kunara naging man. But for the meantime, tiyan mo lang nanay, dangin mo na telepono lang anay, mutangila siyang kawayan, gantina.
2: Sige.
0: Thank you again, ma'am.
2: Salamat din. Sige. God bless you in the staff of K5SN News. Yung sa diyan, kung mamatid niya, halin siya agang mga informative news, pagkatubig siya
0: nakahapon. Gin-mention ko to kay Sir Babe sa Gandalaw sa Balitang K5 sa umaga. Siling ko pa rin. Damyawon mo ginda si Ma'am Harriet sang sipalay. Sugin ko ito ang imong ngalan kag tamyaw niya kakuno ka na agagid, ha? Ma'am?
2: Sila ni Mary Riles na ang na bala ay sisigaw mo na sa ulo ko na nagila mga ano kaya kanaan ito yung isang panaka mga informatik ang news nila ya.
0: Sige.
2: Ilang naisipang sa sulan ay napinalagpat yung ilang hindi inang bala ko ina yung sister observation mag ginakatuan direct sa K5FM News kung ano ang nagkalatabo nila sa bakono.
0: Sige. Thank you again, Ma'am Mariette. Salamat din sa pagtawag ka. Good evening.
2: God bless all of you. Kasi ila binigit sa imo man na kay Lolo. Salamat naman.
0: Di mga kaka-K5, ang big news mong mga kaka-K5, ang majority black sa Senado. Subong minority na sila. Kitungod sa paglumpat o kung pagsailo ng isang isa ka membro sa majority before nga grupo ni Cayetano, nagkanto na sa grupo ni Gatchalian, naging 13 na sila. So sulong-subong si Gatchalian kagang grupo niya, kanay Tito Soto, na Ping Lacson, kag iban pa, nga minority before, subong sila ng majority black sa Senado. Sila guro ang mag-marinda kung mag-kaput sang impeachment proceeding hearing sang iya ni VP Sara, no? So aton batayan kag, panilagan. Kag kunanugin man, aton langit pangumuyuan. May caller kita sa linya. Hello, good evening. Mayong gabida. Sino ni?
1: Well, good evening, Dilolo. Si Rex ni Dilolo.
0: Ati, arina siya, Jirili. Arina siya si, ano ni, si... si paring Rex. Rex, naino mo na, Rex?
1: Yes, mighty sick and D3 bio.
0: Okay. Okay, very good. Oo, okay, naino mo ng mighty sick and D3 bio. Anong pasabog, tada, Rex?
1: Hindi ah. Ang ako, Bra Dilolo, mga observation ko lang bala.
0: Yes, okay.
1: Ako nahuya.
0: Nga naman, ikaw nahuya nga man?
1: May mga abogado, ma-backward ka na yung gamay, Dilolo ha.
0: Oh, sige.
1: Ako nahuya kay isang si Anad Cayetano, pang Senate President. Gamo kahikay sa iyang mga radio announcer, mga anchorman, pag mga tao nakamati man eh nga si Cayetano kuno kapit ako sa iyang posisyon. Nga pero hindi siya mag-resign kay si Gatchalian na ya ang contemporary abi nga sine president ng acting president ng Senado.
0: Okay.
1: So, kaya ginagya po sa tukatan, mga ginaanong kay Abilino nga kaso tungkol sa 1949 pa na nga kaso nga nakabutang lang to nga ang majority voted amo ang masunod, wala nang vote na all. Kaya sa 1987 majority vote of all amo may all na kung mo si dihon immutable 24 giga ang gitawag nga ato na sila doon. So bumangkot ko mo, lima na huyan yung mga in-interview ng mga abogado nga ado-adgaw nga in-interview sila, ila yung nga interpretasyon ng mga kay Abilino. Okay. Karoon na mo ni, kung nagsindihan sa mga pumuluyo, mga may mga kaysindi, mga nagpalamati, nagambang si Kaitano, kung nung kapito ko, kung nagapati si Gatsalian, sa Tungatan, nagaisubong sila, naging man eh. Kung nagapati sa Tungatan si Gatsalian, niya siya ang Senate President, nga ang ma-acting lang siya. Kung nagpapalo siya nga sa konstitusyon na nakabutang siya, naging man ang declared nga Senate President, nga mabato niya man nga siya acting. Ikaduwa, kung napati siya nga sa konstitusyon, hindi laging kuha ang ilang deklarasyon nga siyang sunit na aparesigno nila si Cayetano. Buti lingon, makapag na Cayetano resign ka na, buti lingon sila nga si Cayetano Giapon, ang gapong ko, as Senate President. Kaya kung napati kaya ikaw Senate President, iwakli mo na siya, nga mahambal ka pang resign ka na lang. Buti lingon, hindi ka napungko, siya pulungkuan samtang ara siya. Ako na kung aagi na pa-resign mo siya. So, tama niya abogado nga naghambal, no? Nga naghalaka papati man sa tao sa kada interview sa ila, nga si Cayetano kuno kapitoko, kahuluya, kamuklasyon ng abogado. Ako na huya sa inyo. Kaya tawa subong, kaya nag-trisi sila. Kundi, hindi na siya acting, siya naging ang Senate President si Gatsalian. Kaya nga, papalo sila lang itindugan ni Cayetano ya, ang atong gina 1987 Constitution, nagilan ng 13 yun ang bruto, kaya kung hindi, mag 12 hindi pwede. So anong plano?
0: Okay.
1: Anong plano nila?
0: Anong plano?
1: Ang invited hindi na nagahikay kay Cayetano ang kasama, tapat kuno kay Cayetano, huwag ka mo kabalo nga tapat ka mo magsaludo kay Cayetano bilang brave soldier, no? Yung natindugan niya ang konstitusyon natin, ano ang maaaring natindugan niya? Number one, kung magdaog ining pihak nga sa subong daog na ginman, na perdi na ginman si Alan Cayetano, number one nila ngayon moon, sa iyan isa lang ang kaso, ang imuon nila, ibanan na ibanan kay Cayetano, presuhan nila na presuhan para maging, hindi na maging 16 ang vote, no? Sa two-third. Kaya kung 24 sila, gladiktan na 24, two-third is 16. Kung imuon nila 22.
0: Dali lang, dapat may 16 votes kag mapawalang sala, abi, hindi siya madutlan siyang, impeachment, hindi siya ma-convict sa impeachment.
1: Hindi siya ma-convict.
0: Okay, sige.
1: Yun yung mga nilapuntito kasi si Bato, yung at-large si Bato. Si Dingdoy, apriso na. Pero, ulit naging mo sa tuntito. Karoon na muna eh. Tinguaan nila kagun, sa tunga time, bisang 12, makabuto sila. 12. Amo, kahuluya ito nung brady lang ang dulce, unconstitutional dito yung brady na yun. Ipakita yung katao na silagi ko nang insakto, unconstitutional ito yung brady na dapat nga sa pagpusuhon ng mga tao na kahuluya sa brady na. Kaya nga, nagpati mo sa kanilang trisi, gali, dapat yun man gali. Na nagpatrisi sila, kay kabalo sila, unconstitutional ang ilagin buhat. Kahuluya ang mga senador. Inatudluhan nila pumuluyo sa sala.
0: Tawag sina, ang tawag sina Rex is ano, Bendalo.
1: Bendalo, kan? Benda konstitusyon. Hindi lang kay Bendalo, bending the constitution. So, kung mag-trisi na sila, pwede na nila, napapresuhan pag nila, kuhaon pag nila si Mark Villar, may mga nangyayimbawa, 21. Ang matabo, pwede na kang gabulubul gaya. Kaya may kinalan, ang total sa 22 is 14. No? 14.6666. pro si ano pa nagkapuli lang 14. Ang 2/3 ng 21 is 14.
0: Mm.
1: Ang 2/3 ng 20 is 13. So, what's going on? Kung 13 sila, pwede nila makonvict sila. At bonibuon nila eh, ginaibana nila ginaganan ang mga arak ni Cayetano para i-build the law naman nila na pwede naka convict ang 13 o kung 14.
0: So kung makonvict nila si Sarah, no? Abot silingon, madutla siya sa impeachment abe, tungkol siyang buto sa mga senado ning 1/3 hambal mo na eh, tama, no? Kung may ara siyang 16 nga nagbuto, abe yung ano ni nga nagbuto, hindi pa borga i-convict si Sarah, di daog, no? Hindi na muna. Pero kung may nagbuto nga hindi i-convict si Sarah ng mga judges, senador, senator, mada yun gin ma-convict siya sa iyang impeachment, no? Ang mata mo, ano i-presyohon si Sarah?
1: Hindi. Hindi sa conviction sang
0: impeachment,
1: wala presyohon. Kasi, ano, hindi ko na makapunto forever sa ano mga pwesto sa gobyerno.
0: So, mochilingon, ang tuyogin ang direksyon sini is 2028 elections. Kasi Sarah, nagdeklara na siya ng maglagan sa bilang presidente by 2028, no? Kag damo ang nagapabor sang iyang deklarasyon. Kag base sa survey siya, kung ano man nga mga survey abing official, nagapanguna sa porsyento nga nakangkol sa mas bintaha kung na dako nga porsyento kay Sarah, pabor nga siya ang next president by 2028. So kung ma-impeach na si Sarah, kung ma-convict na siya na this time, hindi na siya kapadlagan presidente sa 2028?
1: Mas ano nga posisyon? Ari pa rin ang dinabaan ni Lolo.
0: So, mutsindali lang. Ang mutsilingon, daog na sila nga wala na contract si Sarah. Sino ang mabulos kay Marcos?
1: Na, amo niya.
0: Ah, sige.
1: Ang laing pa ni Lolo, amo na ni Dason Kusubong, kung kung nagdaog na sila, kabakabuto na nila ang 13, mag-iibindalo naman nila nga pwede na ka anong krisi mo. Ang braho naman nila dito, ang punas, isla naman nila o kayo naman nila ang konstitusyon kag ang ilang ano nga posisyon wala sang presidente nga dagan ng 6 nila guru 10 years ang mga congressman 10 years para magpalawig sa ilang mga posisyon. Ining krisi ni imbindalo naman nila na butuhan nila na para ma ano nila nga ang sa eleksyon pwede ang makagawin si Presidente Marcos ang 14 years or ano nga years ang gusto nila. Kung kayo nila ang konstitusyon to sa kunas. Ako na ang kulundaan subong sa aton. Kaya to ang tracing, subong daog na sila. Ang sa kaila, kaitano ibanan nila ng ibanan, maski maginano hindi nakabuto ang less than na sila sa 13.
0: Okay, do ang gid-gid sa sitwasyon sa amay sa aton presidente sa 1972.
1: Do
0: may martial do ani undeclared martial law do mo na?
1: Ya para sa nagligad pa nga bulan nga ba nakuha ang katabo subong si ni martial law ang word ko yung gamit si ni martial law. Ya ako lang sakto na imo subong undeclared martial law.
0: Okay, do amo na gali, no? So ang ano ding solusyon? Ano ang solusyon? Anong mayong imuon tabi sa mga tao?
1: Hindi makukambal gid ang panawagan ko lang abi magbugtaw na ang pumuluyo kay
0: gakatulog.
1: Mahawakan nila ng ringga kasubong nga mag-declare sila wala eleksyon amo lang kakulbaan sa tanan.
0: So, umu ina nga, andali lang, nadula si Rex to. Okay. So, umu nakabudlay si bong si sitwasyon ng mga kaki-five, no? Kaya, ang Senado, dapat siya may independence ni sila mo. Independence ni sila ya. Independent ni sila ya sa kung ano man nga executive o kung legislative, no? karon ang ginahambal dire. Daw ang Malacañang kag ang Senado daw may aras ang common grounds dire ni nga kaimpluwensyahan sang Malacañang executive ang Senado, which is nga daw damo nga naga-indi uyon nga wala ginahimo sang mga Senado o kung mga senador ang pagka-independente nila. Okay. Rex, go ahead. Dali lang. Go ahead.
1: Wait, kagina, dilulogin na yun, ginila ang special session. Sa rason, kuno, nga may mga emergency nga dapat buhato ng Senado para nga mabuligan ang mga kung ano mga ilang mga bill nga anuhan. Hindi no, dapat nila yung butuhay ginaliwat yung bago. Naging sigurado, ganda nga si Cayetano, Alan, mahalin yun sa Kristo. Ikaduwa, hindi ba lang dinulo ang binutig sa duwa ni ka senador nga si Escudero kag si Villanueva nga naglumpat ko na sila sa pihak sa rason, no? Parang sila rason eh. Na para lang kuno na magtawhay na madayo na ang magtrabaho na sila. Na ang mga bill nga way matapos, ang mga ang libato ko ng general nga anuhon. Pero tingapon sila ang krisis, hindi sila katrabaho. How? Ako na ba bang tutan eh? Nga ako ang mga terpen gamon, hindi ka mo yung katrabaho. Ang mga trabaho lang yan, pinigasal yan. Ako na ba bang tutan? Ikaduwa, kung gusto niyo sa emergency, nga way yung malawag ang Mindanao nga linog. Oo. Ang emergency na totoo, sumuha kinanglan niya ang ara si Mindanao ng mga nalinugan.
0: Correct.
1: Amo, dapat na emergency, tanong yung agilitingan niyo. Pero wala ikaw mo yung naghulag para dito. Kaya nga, akin ka mo, sa ako lang nga nung dinulog, rapin sa nila. Very, sa'yo nyo na sa mga taga-dapa, mga buisit. Tapos siguro daw, para mo, sa nila mo. Mga plastic niya lang yung mga tao. Grabe, yan. Yung bot na ano na tapos Pilipinas.
0: Rex?
1: Yes?
0: Nainom mo na?
1: Ladugan ko ano ah. DTX 500.
0: Ate, good. Inuhim ladug ka na eh.

0: sila na sumong ang mayurya, no? Kaginakihan na nila ang mga tagsa-tagsa ka mga ano ni? Kung sino, oo, sino ma-assign sa budget, sa money, sa blue ribbon, ginaplasta na nila. Ang question sa kadaman, ano matabo sa 18 ex-marine? No?
1: Hindi ito nila patawag niya?
0: Ayhan padayon, ayhan maging padayon sa gihapon ang investigasyon sa pinakadako nga anomalya nga natabo sa Pilipinas nga hindi lang milyon kundi trilyon nga kwarta nga questionable nga hindi na makitan ang mga gold sa nga Central Bank di nagadto ang mga PhilHealth ang pundo sa PDIC no
1: na
0: madamo sa mga question nga naka-line up supposedly nga munitani ang pag-imbestigahan nila ni Cayetano no. Ti ining mga question ini nga nagkalatabo during sa administrasyon ni Marcos. Si ining mga nagkaladula nga gold, ining mga pundo sang PDIC, ining mga PhilHealth, no? Nagkaladula ni mga kwarta sa flood control pagid, trilyon ini DPWH pa na. Palang, no? Wala pa na iya ang BIR. Wala pa na iya ang iban pagin nga mga departamento sa atong gobyerno. So, hindi lang ni bilyon o trilyon, kundi trilyon kung imogin isa-isahon. Kada ihinsa sa gobyerno, may korupsyon mo. Tiimicharabla kung pila katawo ang ma-involved din yung kaso kung magpadayon ka na Cayetano. That's why nga ang grupo nga kung sino gimagamuhat, ginatinguan nila nga makakase Cayetano ka grupo nila para nga hindi na pagtagaan gid sa matul-in nga pag-imbestiga. Kung ano man ito nagkalanabo sa kwarta, nga para sa taong PhilHealth to, malipat na lang tawo. Ang gold na ito, nga pila ka ito nila na, nga nadula, nga ginbaligya. Kung pila ito ka bilyon-bilyon nga kwarta, hindi na madumdumbat sa tawo. Kaya ti, ang gatutok na si investigasyon sa korupsyon, kag ginatawagin, kag may mga resibo, kung may ebidensya, ang mga witness, siya way nagapanabon mo, yung mga 18 marines, ne, way nagapanabon, guyaya mo. Habot silingon, nga ready sila gid, kag disidido sila, sa ilay ang pag-ladlad sa mga ilan na ibaluan, sa kunano mga aktibidades nga nagluntag ng korupsyon. During sa chimpo nila, nga rapa sila as bodyguard ni Saldico. Tikaron, amon ng tabo si Mong Rex, ang question si Mong Ayhan, kung mo mag-una mga majority black, padayon pa balayhan, ang investigasyon sa 18 Marines, ang korupsyon sa flood control, padayon pa wala investigahan ining mga nagkaladula ng mga kwarta ng trilyon pesos sa mga taxpayers ng mga Pilipino? Amon na si Mong question da.
1: Ang ato na lahat, may balita ko na bato ni Lulo na si Lito Lapid gali sa PhilDepe na sa iling obra.
0: Ha? Nga aman? Ano siya, lineman?
1: Kay kunara, sa kaysa sila, no? O yung PhilDepe, pulo-pungko, no? Lungo-lungo, tango-tango, duko-duko. Amo na obra yun sa sila, no?
0: Amo na galing meaning siyang PhilDepe, pulupungko.
1: Pulupungko, lungo-lungo, tango-tango, duko-duko. Amo nilang na-office ha? Aray, tungkol galing kay Garcia. Oo, talisay siya kanina, nalawag tong pangalan ni Garcia. Sakto na, may dugay, tayo na ginambalan nga. May lima kasi na doga ng pungko. Tungkol kay Garcia, nagdaog, pero wala na sila. So,
0: sigun
1: sa Davao, wala na
0: to
1: sa zero na
0: to sa tanan. Oh, ti, ang matabo si Nili, ang malapit matabo, Rex, no, makonvict si Sarah sa impeachment, no?
1: Laban.
0: Ti, karon, si Marcolita, daw ginaay Manila nga kasuhan?
1: Oh, kagina, napalagapang bilin-bilin na si Marcolita.
0: Kasi si Marcolita, gasaka ang rating siya mo. Nga posible, base dumalaga ni Vice President o kon akong presidente by 2028. Suportado man ni siyang iglesia ni Cristo kag damo

0: naman nagasuporta sa Milong ng Pilipinas kay Marcoleta. Kahit na, sa pagpakita niya sa iyang prinsipyo during sa mga tsimpong nagadibatihay na sila, ang tao no nagpati siya kag nakita ang karisma yamla. So si Marcoleta ang kutob threat, kag kutob nga nagareklamo kag nagahatag sang ilang naibalaan nga bilang witness sa kunanong nga korupsyon ginapangkasuhan.
1: Pero
0: kung sin orto ang may mga kaso ng adaan daw sila pasibok ang mga hero katulad sini sa kay Joel Villanueva, may plunder case siya, no? Nga ginapreparar siyang ombudsman. Ti obligado gid siya nga magdesisyon. May mga comment sa social media gani nga makadlaw ka. Si Joel Villanueva, bata ni Eddie Villanueva mo, ang leader sa Jesus is Lord.
1: Jesus is Lord,
0: nibla?
1: Is Lord.
0: Nga sa una si Joel Villanueva, Jesus is Lord, subong, no? Malacanang is Lord. Ti, magambar ka Malacanang, sinong isda si Malacanang ni si Marcos? No muna sumog, no? Ti, sila ni, ano ni, Chis Escudero. May mga kaso na sila ganaan mo. So, natawag si ni is gina-negosyar sila kung blackmailing ni. No? Blackmail ni. Pero kung may prinsipyo kapras kay Jingo Estrada nga may aligasyon, nga may aral sa nga mga irregularidad sa iyang function as a senator, wala siya nagsaylo dito niya sa grupo ni Gatchalian, kundi presyuhan niyo ko. Isa sumong ang damo na gadayaw kay Jingo Estrada. Kagin offeran man siya, no, nga i-isol ang kaso, hindi siya pagpisuhon, basta silo lang siya sa minority at a time para magdugang ang ilan numero. Kay because...
1: Kabalo ka sinunong tawag siya?
0: Si Mickey Mouse?
1: Basta tuwa sa babae.
0: Sino nga mamay? Kamalo ka? Sino nga mamay na?
1: Ang isa sa Senate, ang isa sa Mala, kanyang.
0: Ah, okay na. Hindi grupo ni Inday Badiday? Kasi grupo ni Inday Badiday, bla? Tiyan mo na sumong ang aton, sumong plastada, sumong. Nakuha ginila, mission accomplished, tiyan may bonus ni sila, Guru Rex? Siyempre may bonus ni Guru, ang minority na conquer naman nila ang majority. Sila naman sumong ang minority bilang majority sa Senado. Te, amuning mission nila mo. Ha?
1: Mission din.
0: Kaysang nagligad to, ato pag-appear ni Mato ng 3-seat ang minority grupo ni Cayetano, naswaya mo itong rason nga na majority sila. Sila to nagrinda sa mga ahinsya sa gobyerno o kung mga ining tawag na ito nga committee, especially ang ribbon, blue ribbon committee. Amo ginarindahan nila to. Kaya sumong, sumailo na, nagmailuhalay naman sila. Ang majority, nag-minority. Ang minority, nag-majority. Sila naman to ang naghiwa-hiwa sa mga committee. Kung sino madalas sa blue ribbon committee, di wala panimbalan kung ayhan bala padayon si Erwin Bindalo Tolfo Gapon. O kung kanday Risa Hontiveros. Pati aragid ang banda ni Sharon Cunita na laban-laban sa Blue Ribbon Committee. Si Kiko Pangilinan, Senator Kiko Pangilinan. Doara nag-inamuno siya, doara sa membro sa Blue Ribbon Committee. So, ang Blue Ribbon Committee, guro, kung sako lang pabatsyang mga kakifay, ang ilan naman ni Talakayon, ang problema parte kay Marcoleta dirili, no? Ato balang may nagdonar sa iya nga pila ka milyon. Gano mo ining grounds nila nga himuon kaso halin sa ombudsman bato kay Marcoleta. during siyang pagkampanyahan ay pagpanalagan na senador ni Marcoleta, may nag-amot sa iya nga sa ginako ba nami, di isa na si Mike Defensor. Di si Mike Defensor, mga kakifay, isa man kaaktibo nga against sa administrasyon. So sa nagliga ito, ginapanaugan na na kaso si Mike Defensor, nibla. Di sumong ho, amo naman na. Si Chabit Singson, nga lantara na dinilig nga ginatudlo ang mastermind sa korupsyon, mismo sumong nga nagalapta sa social media, mga kakifay, lantara na. No? Ang pahayag ni former Governor Chabit Singson, yung leader gate ang ulo sa korupsyon di. Si Martin Romaldez kag si Marcos. Di nakapiansa ni siya nagligad si Chabit Singson. Di kung sino pagida ang nakaline up na niti was may Blue Ribbon Committee na. Ang kutom nga mag-aktibo kag matunog nga nag-kondinar kag nag- against o kung nagakontra sa administrasyon, more or less, diri ko no ang direksyon according sa aton na batian, sa aton kilala sa kapihan, ganun tayo lang manunlaan sa panginom sa kape. Hindi na ni ang direksyon sa 18 Marines o kung ang flood control o kung ano pang ang mga gold to sa central bank. O kung ang mga kwarta nagkaladula sa PhilHealth kag PDIC, hindi na niya mo nga ang direksyon sa bagong maging committee sa Blue Ribbon. Ang ila pag-imbestigahan, ang kutom nga nag-against sa administrasyon. So, doon mo ining senaryo ang nagtabo mga ka-K5 sa panahon sa amay sa aton Presidente Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos Sr., sang nagdeklara sa saniin sa Marcelo. Ang number one to siya nga sa una to nga nag-komentar si Ninoy Aquino. Ah, Ninoy Aquino nga membro sang Senado. So, tignan mo man isyo mo. Naomi, ang palanggiran ang aton nga mga obserbasyon nga nagluntad nga Marcelo way back in 1972. Okay, dali lang, ari si Rex nagbalik siya. Pinalipatan ko si Rex. Yes, Rex? Yes, Rex. Oh, ano nang nalipatan mo? Nang malamaan mo?
1: Ako rin ni Lolo. Ginapapati kita sa iban ng mga senador, mga abogado, mga sa gambal po mga abogado, mga din po na sa mga university. Sabi mo mapati sa ginsin. Dali mga din. Dali kila sa mga din, mga witi-witi, mga din. Ari o, ginapapati kanina, nga kapag ang tao na paras kay bato, kung wala na makita, kung hindi na panago, kag si Dinggoy na napiso, hindi na papati kanila, hindi na nakabuto, no? Hindi na nakabuto. Tandaan ka, no? Sa, may isa kabugado yung nag-speaker niya, wala man ko niya kabalo kung insakto man siya, no? Kasi base ang interpretasyon niya, may base ni kulang man. Kung ako niya interpretasyon para maintindihan ng isang tao.
0: Okay.
1: Ang pagbuto sang pumuluyo sa isa ka senador, no? Kundi may mandato na siya.
0: Okay.
1: Ang aton nga senador is nga tawag nila kuno nga immutable 24. Ang unang denominator, immutable, mo kiningon fix. Hindi mo pwede ibanan, hindi mo pwede nga kutawon, hindi mo pwede nga basta na lang ibaliwala. Kaya tawag na ikaw immutable, fixed na sila. Okay. So, mo chilingon?
0: Not unless wala diri sa Pilipinas, jurisdiction okay. Sa Pilipinas, o kung gamasakit siya, o kung napatay na siya. Pero kung nagapanago siya, kang napriso siya, daw ang pag-interpretar, counted sa gapo nga makapartisipar sa anong mga pamaagi nga pwede mahimo sa Senado. Okay. Daw muna. Okay. Go ahead.
1: Sakto na kayo. Ma-declare mo lang wikan ang posisyon sa senador sa tatlo lang yun. Number one, patay. Wikan din na siya. Number two, retire. Okay. Wala sa nag-retire ng senador. Number three, expulsion o kung yun expelled. Pariyas to kay Barsaga si Atuya expelled dito siya. Oh. Diriya sa aton, sumukot siya na doon, wala ba sa may expelled. Sumukot si Lingon, sabi. Sumukot si Lingon, 24 ng senador ta, ay, dira namin sa presuhan o kung si, sina, si Bato, sumukot si Lingon, purwasta ara sa Pilipinas, uy, di ginagalit sila yung kabuto. Kaya ginakonsider, ginagalit sila yung as senator niya po. Kay, hindi, kay si Estrada, wala pa man sa mag-proven guilty. Hindi wala pa sa mag-convict. So, ang ginapagwa nila na ano na kuna si Estrada, hindi ko pwede kuna kabuto. Kaya declare na nga PDL o person deprived of liberty. Pero wala pa.
0: Si ano ganis anong duman mo sa una si Tilianes nagpadlagay gini sila doto sa pisuhan di ba daog siya gani
1: kaya mo na nga may mga din ng abogado ng bayaran nga ginapatalang nila pumuluyo tiko wala matuod ka siya ang mga tao kaluluoy kay ginabin nila ang law ginabin nila ang konstitusyon kag ginapatalang ang tao. Sakto itong habalta sa una ni Lulo ah. Kung hindi nila kita makonvince, patalangon tanga lang nila.
0: hindi ta nila mapakonvince, no? Pasala-salahon tanay.
1: Oo. Patalangon ito nila yan.
0: Kagtapos,
1: tanga lang himuo nila.
0: Kagtapos, di mo na ipinaka-ultimate na is by force, di ba?
1: Oh, correct.
0: Persahon din nila. Oo. Parang mag-stay in power sila. Kung ano man, ang ilayang ng mga plano, kamay pang mayo, no? Kamay pang mayo ng resulta ang ilang ginapagabuhaton.
1: Hulat-tonta,
0: sa waiting shed.
1: Sige, Ginolo. Thank you very much, sige. Ginolo.
0: Okay.
1: Malong gabi sa tanan.
0: Okay, salamat, Rex. Thank you, Rex, ha? Okay. Kamu man na mga ka-K5, pwede makamong ka-text o kung katawag sa aton hotline kag makapahayag makamunya sa inyo yung malatsyago na. Pwede nyo man niya taguon ang inyo identity. Importante nga maka-express ka mo bilang isa ka-concerned citizen, Pilipino. Na kung ano ang aras sa malatsyago nyo, dapat aton mabatian man ina kay parang pagkakuha makita sang impormasyon sa basis sa imo yang mga pangunahuna, okay? Tawag ka mo sa aton telepono 0928-611-2263. Hindi gani sa 0927-448-940. Ano matabo kay Ruben Padilla? Kay sumunti minority na sila, no? Si Ruben Padilla, isa man sa mga kumbaga pa no tinik man release sa majority sa mga grupo. Kay si Ruben Padilla ang nagpatigayon kuno sa pagbanago kung pagbalagyo ni Senator Bato. Di karon no ga isul at trasbante sila kung kasuhan nila si Ruben Padilla. Sa pagpatigayon sa pagbalagyo ni Senator Bato after nga nakabuto, tobla. Galing ang mga grupo siyang mga Muslim. Kaya hindi Muslim ni si Senator Padilla mo. Ang mga Muslim nga mga community. Nag-prangka, Jirili. Nga suportado namon si Senator Padilla, hamba sa mga Muslim community. Hindi nyo pagtanduga. Ready na kami di sa Mindanao. Gahulat na lang kami siyang signal na sa Manila na may mga amus, hindi mga ka-K5, gaginahambal sa social media mo. Doga pala nindog yung ako niyang balahibo. Kung imo padalma kapag interpretar si Nede, makakreate ini sa nga posible nato nga pincharon nga madako ini nga gamo in kaso. Kung pati si Ruben Padilla kang iban pang nga grupo ya, mag-ugyon sa mga Muslim ang Iglesia ni Cristo kasi Marcolita pag hindi lagson mag-uro nila mo ti ang mga Muslim ang Iglesia ni Cristo in regardless na niya siyang reliyon, kundi nag-aisa sila bilang Pilipino. Sa isang katuyuan nga, kinaglan mapanagot kung sa Tagalog pa, mapanagot ang may sala. Kung sino gid ang mastermind sang nagluntad nga korupsyon sa flood control, mga kakifive. Dali lang may caller kita. Hello, good evening. Mayong gabi. Hello.
2: Hello,
0: hello mayong gabi.
2: Mayong gabi, Pilolo.
0: Yes, oh, ma'am. Sino ni Palihog?
2: Si, ano, si Lia.
0: Lia? Oo. Taga din si Lia.
2: As ka ba, Talisay.
0: Talisay? Talisay? Nami nyo naga... Daw nagairaw ang imo signal, ma'am. Abi pwesto mayo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, ti dali ka before ta magpalawod. Magkod ko na isimo kung nainom mo na.
2: Oh, nainom na.
0: Nano na nainom mo, ha?
2: Ito 700 kan no di 3 bayo.
0: Ate, very good. Yes, ma'am Lia, what can I do for you? Ano malagad ta?
2: May problema ko, Jelolo.
0: Anong problema mo? Bana?
2: Hindi. Oh, Ugay na ko na balo. Yung diluloy at yung di-trip ako na balo.
0: Tiyo gani, o.
2: At yung tito na ko.
0: Anong problema mo? Anong problema mo? Gahunga unto mo?
2: Parti ba na diluloy sa akong apo?
0: Sa apo mo? Oo. Nanong apo mo? Pilang indan siya apo?
2: Ako na po ba yung tinuhindi?
0: Ha? 29 ng apo mo?
2: Hindi na hindi ang edad.
0: 29, 29.
2: Okay.
0: 29 ang edad sa apo mo?
2: Oo.
0: Okay. Babae, lalaki?
2: Lalaki.
0: Sige, abe. Anong problema?
2: May... Brady, Lolo.
0: Ano na?
2: May kalib-in.
0: May kalib-in siya. Babae?
2: Oo.
0: Ah, sige.
2: May bata sila nga doon kabilog.
0: Magutod?
2: Doon kabilog ang ila bata.
0: Ang bata nila ni magutod?
2: Oo, sa hindi kaligin. Karon, ang babae doon medyo na kasita siya sa ex-boyfriend, di ba?
0: Oo, de.
2: Karon, siyang New Year, siyang 2025.
0: Oo.
2: Ang laki na dito na sa Amon, karon ng New Year man.
0: Ang
2: ex-boyfriend. Pero nakakunay nga ako.
0: Ang ex-boyfriend?
2: Nagasaka. Oo. Nagasaka. Ayun siya sa Uma. Nagkaubra pala. Di sa Amon.
0: Ah.
2: Yung babae, raw na ano ba na sa laki. Di na libot-libot. Nabagayanan ako kung wala.
0: Ah. Gawdong inalipot na nilang apo mo. Abi nga kung wala siya malay da. Kanto ng lalaki, ex-boyfriend, siyang kalibid siyang apo mo nga babae, no?
2: Oo.
0: Ah, sige. Ah, okay. Apo mo galing ng lalaki.
2: Karon. At yan ang nag-inabuling house ang lapit na dito sa balay kang niya ex-boyfriend.
0: Okay.
2: Si gusto sang apo ko, nag-ahambal sa nanay nga balikon dala. Kaya niya nag-drive na siya sa sarakyan, no? Kibali, libuton nila nga marakpan niya ito.
0: Ah.
2: Yan, iloy na galikaw sang gabo, nag-amuno lang siya ang gasilino pa.
0: Ah.
2: Para kung diretsyo nilang balang lakat.
0: Hmm.
2: Kasi wala din.
0: Hmm.
2: Pag abot ang chimpo,
0: oh.
2: Mag-tuloy ang apo ko, gawa ko na sa ex-boyfriend niya. Ay, wala ka din dali din niya. So tapos siya na nasilip. Karon, may kalibin mo inang lalaki.
0: May kalibin man?
2: Ang kalibin niya, ginasakit niya din, Lolo.
0: Oh, let's see.
2: Nang nakitasa niya bala, kaya oh. Hindi may bisyo.
0: Oh.
2: At sabigyan sa umaga, kagod ko na ito sila mo.
0: Okay.
2: Nag-biduki, nag-patanan ng vlog na pakaon na ito sila namin.
0: Okay, okay.
2: Kaya ang babae na, kanami ka na isang ilang hampa, kaya na ang babae hindi kagawang kasaya pintas, nag-ayas.
0: Aha.
2: Kaya karon, ang nakita nila to, ang ako nga, pero yan ang asawa, ang kalibin nila sa akong ako, mayutang nga sa babae nga, kalibin mo sa isa kalalaking ex-boyfriend niya sa party sa scatter.
0: Pero ang imong apone nga lalaki kang ex-boyfriend siyang iyang nga kalibin, kilalahe man sila?
2: Ay, barkada din sila, Girolo.
0: Ay, gali.
2: Babae, kami lalaki, barkadahan, kanto na din sila sa uma.
0: Grupo, gali din sila.
2: Ipakao na din sila, Girolo, mag-uri, pinababalunan, pala ko na ng produkto, din siya, ginahagap ng kalita nila sa ila.
0: Sige. Karon, anong natamo ni Lia nung sitwasyon? May utang ang iyong babae?
2: Naglayas ang Girolo ang babae. Karon, nakitaan sila kang balibayaw sinang ex-girlfriend niya sa lugar na nag-order sa karantaan. Nanubid sa iyang bayaw na nakita to. Kaging paipay pagani sa sang apo ko, masuranay dala sila. Wala, puli siya. Paging bantay, pag-aabot ang apo ko, sumbag sa babae nga iyang kalibin.
0: Si sino
2: ni isang lalaki?
0: Sino na dali ka?
2: Nagbumbahon man.
0: Dali lang. Sino na nanumbag ang nubya siya?
2: Ang kalibin niya babae.
0: Oo, ang kalibin niya babae, sumbag niya ang ex-boyfriend siyang kalibin hindi, siyang apo mo?
2: Ang akon apo.
0: Ngagi sumbag niya ang apo. Sumbag
2: siyang niya kalibin.
0: Nga babae.
2: Arang iloy.
0: Dali ka, dali lang, dali lang, dali lang. Ang kalibin niyang nagsumbag, ang mo gining libin siyang apo mo?
2: Oo, ang babae. Una, sumbag.
0: Gisumbag niya siyang kalibin siyang apo mo? Ang imo apo. Oo. Dinego sa ilong?
2: Sa dughan, sa dughan, Gilolo.
0: Sa dughan, o. Dughan, kaya naman sumbagon, o. Tita Sean?
2: Dinwahid ang ex-boyfriend niya. Kasagit siyang mata ko, kaya arang iloy mo galantaw. Na matambag. Dali kay biniraya ta po mo, Gilolo. Gilolo? Nabunggo sa dingding, nagbukol ang ulo, nagasgas ang balikawang.
0: Sino gisumbag siyang ex-boyfriend? Nagpuli, bali? Ang ginpulihan nilang apo mo?
2: Oo, oo.
0: Sa anong garasyon ang ginpulihan nila?
2: Kaya mo ito gano'ng istorya nga nakita nila sa babae nga naglayas, na nag-order siya ng pagkaon. Kaya ron?
0: Nag-order lang eh, malangon nilang apo mo?
2: Amo na gani. Girolo nagbalatian ni ko bala girolo ng padoktor git ko.
0: Ay, si oo. Te okay, sige. Te ano si mo ang ila, si mo ang ganunom tanay sila?
2: Oo, girolo. Ano yung ako na po, ginarita-ritar yung git. Kita lang siya sa tiyang gidaw, ginasika-sika yabla. Te ang apo ko, tura na yung gana mabato, kaya tikot pa na po ko na sa iyo, ay kapindog ko lang. Ginapas na pag ito sa basketballan ni Lolo. Kaya tuwad-tuwad, di siya bala nga, ano? Rang yung tiyan, gusto hindi siya motor sa apo ko. Sari-sari yung nabiyan na ito doon sa buya sa apo ko. Tidak, dama mo nagalantaw. Sa basketballan mo, gumbantayan niya lang na nag-untat basket. Karon, igo pa gagawan, doon siyang buya sa apo ko, na dumahana ba na siya masumbag. Si Riton, sa siyang apo ko, sa inta, nagigil siyang subra yung mga paubos. Mayroon ako yung malambot. O nalambot, sa nikotani ikaw pag nagsala. Yung tambaganan siya, siyang bata, siyang kapitan.
0: Grabe ni.
2: Tapos yung niya ang ex-boyfriend to, boli. At siya, boli na to, kagago sa imo. Si, gusto naman sa to mismo, Gilolo, nga ikaw barangay. Galing kay Gapugong, ang amon ama, kay ang nagkutsukutsu siya nga naghihinawa sila. Parinti, ya?
0: Sino parinti ang ama mo?
2: Ang kwan, hindi. Ang bayaw sa ex-boyfriend.
0: Aw, ah. Sabi ko na yung ama mo.
2: Karon, pagdurang bayan, nakikip kami. Kaya ginambalan niya nga po ko. New Year, yun matayan naman si Lulu. Kaya nagambal siya nga tumbahon na dila nga po ko. Tatlo kami durantay. Ako nga nanay, kag-andro ko kubata nga babayi. Ano sa labay-labay sa amon, napaburot, di paburot sa niyong motor. Hambal ko sabi ako kabata, nagutong ko kami sa may kilid para sa kasada. Kung magmumutit sa gani karon, hitos kamo ha. New Year ni mo. Ay, ako karong hambal sa iya. Ano ang tuyo mo? Damo? Dason lang adlaw kay New Year ni. Ano ang labay-labay sa gilini, napaburot-burot yung siyang motor ya. Ito siyong sa plaza na nga, si Riton, sa sang ako nga ako, kayo na ita na bib, kayo na lang, boto yung bala niya nga, dulaon, yako na yung lolo, ang ako na ako, na dulaon pa ka. Kisiling ko ba?
0: Ano, nimiguhay ba na sila? At ano na siya nga dulaon? Ano na siya magician?
2: Oo, di lolo. Ito, nimiguhay din na sila, kahit ang bayo, mga kag-ang laki. Nimiguhay din na sila. Pero ang problema ko, dilulog, ampuoy ko sa Diyos, Diyos ko, ano man eh.
0: Ah, amo na lang ni Guro, ma'am ho, Ma'am Lia. Siguro una beses mangayo kag dia opinion sa kapitanyo da, no? Para patawag ni sila. Kagusayon, no?
2: Oo na. Nakapalo din amon di Lolo sa barangay.
0: Natawag ni sila.
2: Pero manganay na po.
0: Ah, te okay.
2: Ako na ang matabo sa apo ko. Ah.
0: Te.
2: Sabarangay na namin tapos.
0: Di ano bang ilang problema? Kinabamaragay pagigili? Sige, Yapon?
2: Dinglubat naman siyang bayaw ya, Dilolo. Ang bata ko, kag ina lang Yapon, ang apo ko. Wala siya nakabalaw nga ang bata. Siyang amon-amo, kaya ako, apo, kag ang ako ni bata, di ako siya, tabalay siyang amon-amon mo. Dinglubat siyang bayaw ya. Inang bayaw ya, Dilolo, maestra, ina kang maestro. Nanawag siya, Gerdin, Gerdin, tulutudol, Gerdin. Ako na nakibot ang bata ko sa nga amon-amo kayo, doktor, na mag-inirigit. Nakibot. E tapos, sa tingala nga itong bata sa amon-amo, nga nag-durbil, tulutudol, tapos nga nagsindika na isa gwa.
0: Nag-din siya nag-durbil sa bintana?
2: Ha?
0: Din siya nag-durbil sa bintana?
2: Sa gubat, din ang gubat si Dilolo.
0: Di ba lang, balmo, nag-durbil sila, may nag-durbil, tulutudol.
2: Oo, oh,
0: pero
2: ikaw
0: doon
2: nakibot ang bata sa
0: amin-amo. Mamangkot ko ganyan na isi mo, kundi sila ng doorbell sa bintana?
2: Sa doorbell, sa pertahan.
0: Ah, sa pertahan. Sa pertahan. Pagbuhat
2: ang mata ko,
0: lungkot
2: mata niya. Inang, kung ano ba siyang kaligin, na istorya ng kuris-kuris.
0: Ah. Na
2: nagambal ka ko nung bangang ko.
0: Oo. Oh.
2: Sinin siyang bata ko, oo. Prang kahon ka ka, nagambal ko nga bangang ka.
0: Oh.
2: Kaya nga anong istorya mo ginpalaksa mo diri sa baryo?
0: Oh.
2: Malain kami, kanan ginahimo namon, amin ito, mga malain kami.
0: Oh.
2: Babidyo niya sawa. Pero nagawa man lang ako ang bata sa amon ng amo, nag-picture man sa ila, pero may CCTV di Lulo.
0: CCTV?
2: Isang istorya sa CCTV.
0: Oh.
2: Ang amon amo, ato sa Amerika di Lulo, galantaw.
0: Oh.
2: Nagugat nila.
0: Okay.
2: Karon pag-iskurahan na natatapos, silin sang amon-amo, baw kong kalusot lang ang kamot ko sa mong turin, taktumulong ko gudyan.
0: Kalma
2: na ito. Walang kamot sa balo.
0: Oh.
2: E karon, nanawag ko siya sa amon-ama, ang istorya din noting. Kasi ang bata ara, at ang amon-amo gulantaw sa CCTV.
0: Oh.
2: E karon, amon ang kuhan ko Dilolo nga, daro ko sakit, di Dilolo ba siya gong, daro gina-api-api ba na kami?
0: Kalma lang mula. Ano karon ang gusto mo tabo? Ano gusto mo tabo? Anong plano mo? Anong plano mo? Kadelikado na. Kadelikado na kay ganinong tanay na. Ama yung sinaguro, layo mo na lang niho, no? Kita ka mo siyang abukado. Abukado gali. Kita ka na lang abogado, Lea, ha? Kaya doon din nadala naman sa barangay, abogado na lang. Kaya ang abogado, muna siya maghatag-iya sa inyo kung ano ang mas mayong himuon before nga mag-dabadabang kalayob, la? Kaya magkalasunog na sila. Kaya di, ara na nga baka doon na ang mga indikasyon sa posibleng senaryo nga pwede matabo, nga hindi natong gusto matabo, kagkadelikado. Ara na ang mga indikasyon. Dali lang mula, Le. Dali lang mula. Ara na ang mga indikasyon sa posibleng gamo. No? So, karon, before kita nga magpadayon, mamangkota sa pulis, mamangkota sa bugado, sir, paano ni matapna nga hindi maglamutanay? Nga masi may mapatay ni sila ni karon, masi magbinunanay ni sila, magtiniruhay ni sila. Amo mo lang nag...
2: Nag-blatter na din, Lolo. Nag-blatter na naman.
0: Nag-blatter na. Na. So karon, anong next ngay mo o kaya nag-blatter na? Amo nag-ato ngayon mamagkuton sa abogado. Sa abogado.
2: Oo, na-record na ano na naman sa abogado.
0: Okay. So ano...
2: Ako naging print out na lang yung mga ambalanon, yung mga tag-cellphone.
0: Yung
2: print out ang sa amon. Yung print out na kaging kalantaw sa abogado.
0: Okay, okay.
2: Tapos sa abogado, sa ano oras, pwedeng nyo na siya ni makasuhan.
0: Anong kasyo, may public maidens? Ano? Ati, ara na malang galili. Ara na malang galili, ha? Amo na lang ginasinaguro. Para mapatawag sila, kag mapasikto na lang, kag mauntat ina ang ginagamo nila, ha? Abogado.
2: Ang bata ko, Brad Lulo. Ang muna problemahan ko kay nagasakit ang yalulo pa problema yan, ha? Nagasakit ang yalulo kag nagatalao siya. Dos, di siya bala.
0: That's why nga mga muyo na kita, kag tapos ituod na lang ang aton yung buluhaton. Paano na maano ni? Mauntat na. Kay karon kung magsigi pa tanda palibog, kag sigi pa na iya paminsar, kundi pa nagkakantong pinsar. I-focus na lang nga, sundon na lang ko ng advice ang Bugado para ma-prevent na ton ang mas lain nga posibleng matabo. Ha? Amo na lang nagurule, ha? Sundon ta, ha?
2: Rungka-rungka, biya, dilulo. Ang pratahan niyo gusto masulot. Kasi ang nakalikawan sa bata ko, kaya araman na nga ako nga ako. Kusiling ko, tani, din butong. Nabutong sa losang sira na masulod niyo siya kasulod. Hindi ko tani, din butong. Mukhang ibalik, kundi nagbukol at kami. Nga ako na nagalikaw.
0: Kaya mo nakikulang.
2: Hindi ko na ako
0: natuwira.
2: Ako natin yung rason mo kay gubat. Natuya mo.
0: Di okay na tanda. Ang himuon mo lang siguro, no? Kaya ti, mag-isang gubat man ako na, no? Why na naiya ko narang kasi sitwasyon sa gamo mo? Ha?
2: Oo.
0: Kaya ti, ang gubat na iyayang imong reklamo, pwede mo na yung mahambal tapos na sa mga isidente matabo, ngayon pwede mo ifal nga kaso nga panggubat siya. Pero samtang nga nag-progress ang sitwasyon kaya nagagina mo, huwag na na yung limit ya kung narakalas ka mo. Huwag na isang yung may gubat kung ano. Kitira na mo, nagayin na. Huwag na mo. Di ba? So nga ito himuon, kalmagin mo, tetorne, anong mayo ito himuon, subong. Naamo na lang na iya. Kung mapal kaso, tipal na yung kaso ah. Ha? Amo na lang na himuon mo.
2: Amo gano'n ko, ako di lulo, kung ako atubang nila, itong suswindig ko, din sila, maestra na sila kang maestro mo.
0: Ti, dyan ay kamalanay. Abogado, ganisyon doon ta.
2: Kaya nagawa na lang din kami isang dilulo kay pasaka na ba yun?
0: Oo, pasaka na, okay. Hindi na magpapanaog, okay. Pasaka na tanan.
2: Oo, lalabas si Lolo, yung dilulo sa mas mabaw.
0: Oo, mga natural, mga mga pion ka mo, pasaka na mo, naman si mahawaan ko mo, ha? Sige liya, sige liya. Sige, okay. May abogado na lang ato na iyang sundon. Hindi na kamo niya maghimo sa tika, nga pwede pa mag-trigger ka mag-tawag sini, magdudugang kalayo mula. Ha? Amo na lang na abogado na lang nga aton kutihon na, ha? Okay?
2: Oh, pag ano ka rin namin dinulo sa barangay, ang kalibensyang bata ko, nagkumod-kumod pa siya.
0: Ay, hindi na lang na yan, hindi na lang na yan in regardless na ang importante, nakamalukay na ang mga dugang-dugang nga sugila nun. Ay, butang mo na lang na sa statement ni mo, no? Kaya kung isahod na nakaroon ang ginapangamba nila, ang kalayo sa sulod sa aton malatsago nagadaba-daba na ati masimla malipat tabla kung ano ginba ni punta i-reclam ang aton ni punto regardless man wala sila lang ilitsindihan ay wala sila sa harmonia that's why husayon kag ariglahon so
2: wala ko na ito ni sa barangay
0: nagkanto
2: wala na ang barangay niya
0: dani gani
2: sa manay na ito pero
0: oh, gani,
2: wala kami sa salig kayo kalaki na ko na tunto.
0: That's why gani ma mo na gani ang tuyo na tuntunto. Basta kung hindi, why lang sila nag-isindihan ay ah. That's why nagluntat ang hindi nga mayong ilang pagsinalayo na. So ang aton ni Raya, kikumo kita ya may masangkan nga paminsaron, gusto naton tauhay. Kanto to siya Bugado, torneya ng mayong pahimuon. Nabi, mapal ka kaso, patawag sila sa korte kung ano na. Kaya wala man itong yapon, avail katina, himo na to sa barangay, wala man yapon sa klaro nga resulta. Di ang Bugado na matagsaysay sa aton, no? Hindi na sila nga abi magkomento pa kung ano, kundi Bugado na torne as much as possible, matap na ini ang ginagamo nila. Kaya ang posibleng maresulta niya, masi magbinantayan na, kaya magliputay, magbinunan na, magtiniruhay. Amo na man, may magkalamatay. So, mumula na yung aton niya ang punto na liya mo, no? Nga, undaton ang ilang, hindi pang itsindihan ay, ariglahon sila. Kung ano gimana ang konflikto, ariglahon. Hindi ba? Hindi na nato nagulaton kami matumba pa na sila na. Sige liya, kay kumo mag-commercial ko na, ite, Bugado na lang, kay kumo arak na mag-isang Bugado, da na lang kamo tutok, okay? Sige ha?
2: Okay.
0: Okay, sige, sige, thank you. Bow, sus diriliho, oh, bow ka. Kadilikado ah. may mga scatter pa to siya ginmensyon. Dali lang magkakakifay mo. Ini nga bahin na dulong na sa aton sa nga DTX Coffee Mix, ha? Nagkakapi ka na, nag-detox ka pa, ha? We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Maligay ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agol nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
8: For Biotics. Makabuling sa pag-

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo man usik.
4: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
2: Di, pre. Musta bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba ay nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM, oras na ito, we get 15 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin na doon na sa aton sa DTX Beauty Soap.
4: Kanamigit sa DTX Beauty Soap, bagay gidiriling ang gamito natin eh. Habon ma lang ni, pero nako ini nga epekto para sa ato ni kayong lawas eh. Una gid, ginapatay ang mga kagaw nga nagatiner sa panit naton. Sano sa kabukal nga habon eh. Tandaan nga mga yabok ang mga oil sa aton panit, ginakakasya especially sa liwat ang kagaw gid. Kaya mo ini nagadulot sa sakit sa aton eh. Kaghapos siya bunlawan dyan nila ah. Masyado siya kabukal nga habon, pero hapos bunlawan. Kaga isumong man ang DTX Beauty Shop nagapaayo sa mga punggod. Nagadula sa mga pikas-pikas kag alap-ap kag sumong man ining mga blackheads kag whiteheads ginakakasya. Nagkaroon ining mga dead skin naton ginapang kakasman sa DTX Beauty Shop para tagaan ligwa ang bago nga panit nga puti dirili. Nasing magpaputi ning DTX Beauty Shop. Pero kanami gigiway siyang hapdi bla. DTX Beauty Shop, ginadula yang tanang baho sa lawas. Priskong pamatsaga na to. Kag ang aton nga garas nga guya kag may mga buhi pidon niya. Kung may edad-edad ka na, mga wrinkles, mga kulubot na to, na mga gaukot-ukot na to nga panit sa guya especially. Hipidon sa DTX Beauty Shop, hindi dahil mo nun ang wrinkles. Hubin kat loko nirili. Sa mga babae, amo ini gusto nyo magputi, DTX Beauty Shop, ha? Hapos lang ni Baklon, kanto lang kamong sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Dag Store, Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, ha? Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kang ibang pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kang magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctor sa libre, wala siyang bayad. Okay, hindi ka bahin manlodo laman sa aton los ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule himo ini naman niya siyang shark liver oil. Nga kadasig siya mag-mix class sa aton niyang sistema. Kang turtulon niya dirili ang nagabalanog sa sulod siyang lawas ta. Hana nga maghatag masakit ang balatian, tap na on niya. Dr. Pinoy Squalene Capsule nag-supply siyang dugang nga oxygen sa aton ugat. Subong man sa aton utak. That's why hindi ka masyado ganyan ka malipaton. Ha? Ang imong memory kadasig lang, abtik abe. No? Kag subong man ang ining Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagalimpyo sa mga baratang ugat, mga baradong ugat, delikado eh. Amo ining kabangdanan sa aton high blood pressure, ining heart attack, ining stroke, ang nagaantos ng mga kauturan nato sa gout arthritis. Pakupuson niyang banog, dulaon niyang ngot-ngot, kag tunawon niya, samat-amat sa adlaw-adlaw nato ng pag-inom sa Dr. Pinoy, tunawon niya ang mga uric acid nga mo ining kabangdanan sa aton nga gout arthritis. Ha? Damo pagin siya mga binipisyo nga makuha ta from Dr. Pinoy. Gahatag man ini siya nga alibyo sa aton sa mayoma. Sa may mga hormonal imbalance, menopause, kag sa may mga prostate problem. Damo siyang vitamina kag minerales, mga kakay-5.
3: Mga ka-K5, kabalubala ka mo nga ang oxygen ang pinaka-importante nga elemento para sa kabuhi sang tao. Suno sa mga eksperto, ang kakulangan sang oxygen sa utok makapatay sa tao sa 3 lamang ka minuto. Oxygen man ang kinahanglan sang lawas para sa aton korason kag dugo makatrabaho sang maayo. Kag magapabiling nga buhi ang organ sang aton lawas ha. Sa subong nga tiempo mga ka-K5 kung sa diin gina bantayan ginato ng atong healthy nga panglawason ha. Kinaglagi nato sang bastante ng oxygen nga kinahanglan sang aton nga mga selula para maluwas kita sa kung anong katalagman kag makatrabaho kita sang maayo. Mga ka-K5, hindi na kamo magproblema pa. Tungod ari ng Dr. Pinoy's Quelling Capsule nga sa inyo magandipensa.

Magalona, sumungman sa Kabangkalan, Victorias, Binalbagan, Pontevedra, Valladolid, La Carlota, Murcia. Halos tanang nga mga kabanuhanan kang kasyudaran diri sa Negros Occidental. Kang sa Bilong nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Kag saliwat naman sa may mga problema nga gusto gini palabot kay J-Lolo, tawag na kamo ko, i-text yun na sa ating hotline 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-7448-940. Sa ating mga texters naman, good evening, ha? Good evening, Jerry Lee and J-Lolo. Nag-enjoy ko sa istorya ninyo ni Rex. Sakon lang, J-Lolo, bugtaw na tao, people power ta. Automatic, kami tayon ang mga Marcoses. Alin naman kay 0972, inang aminsahe. Okay, repagin, good evening, Jerry Lee and J-Lolo. Mga pitalo sang DTX Coffee Mix, Baskog si Rexa. Sige. And good evening man sa kay Rafi, no, nga nagabiyahe subong sang grab car dira sa Metro Manila. Rex, section ni si Rafi, may kabida si Moa. Good evening, J-Lolo and Jerry Lee, kagkay Doc Ramil Oy, kagkay nung Romeo Delio, kagkay Itik and Jocelyn Sibulan sa tanan nga 19 kakabarangayan sang Himamaylan. Ay nagapanamiyaw si Amansha Intana sa Barangay 5 or Barangay 3, Himamaylan City. Okay, Jay, balik kita dyan sa aton nga programa mga kakay-5, no? Ari ng sulat o kung ang letter o mensahe ang in-text sa aton, ha? Aton nga pagamasahon ini nga problema, kagtagaan ta siya nga problema. Siya nga advice. Good evening, Jerry Lee and J-Lolo. Mangayo ko tani advice lo kung anong himuon ko. May nubya ko, J-Lolo, pero una ko nga kita siya, tuyo ko lang tani nga lahuglahugan lang o kontripan lang siya, J-Lolo. Pero siyang naglawi kami isa katuig, J-Lolo, daw hindi ko na siya mahimo nga bulagan. Kay naluoy na ko sa iya, J-Lolo. Pero hindi ko man siya gusto masakitan. Pero kalain, J-Lolo, kay nag-guilty na ko sa ginhimo ko kay hindi luyag ang namatsagan ko siya subong, kundi isa kaluoy lang, J-Lolo. Lo advice man ako ay ano ang dapat kong himuon. Salamat gid J-Lolo. Tisirisuhan na lang na. Hindi na yaluoy kundi laluyag ka na guro. Kasi gusto mo lang taniya nga tripan siya, B, no? Matake advantage ka lang, B, no? Mamintaha ka lang siya. Pero sa tion nga naganunod na nai ka mo, doon na hulog na gurong imoy nga malatsagon siya ni? Naluoy ka, pero sa matuntuon niya, naluyag ka na. Di seryosuhan na lang, ah. Kung mayo mo lang siya nga klase siyang nubya, kag nag-atuman malang sa sangiyay nga obligasyon, kag responsibilidad bilang nubya, abiti, why not, abiti, sigihan lang na. Namia na lang. Kay no, naluyag ka na siya na, eh, no? Puto importante nga implastan mo gin ang sistema ninyo, no? See? Kung bulagan mo na siya, ti basi karon kung seryoso na siya si mo. Pagtapos siya, nakuha mo na yung pagkababayan.

nga i gastuhan niya kaya nga i pa riding in tandem niya kam. Hindi gani i bayahan niya kapakanto si Kihor. May araman niya babahi ang mabakal siya sa dua kadupang higot sa Central Market kagi higot liog niya. Pero may araman niya babae ang kumbrikan mo, siya nakuha mo ng pagkababae, masakitan siya pero makamove on siya, no? Di, ang problema is, doon naluoy kasi yan, na guilty ka, na konsensya ka. So, luyag na na. Sigihan na lang.

J-Lolo mangayo magkutani siyang problema, siyang advice. Kung paano ko malimtan ang miga ko nga nagdugay kami siyang apat katuig, J-Lolo. Kaso nagbulagay kami kay wala kami nagkaintindihanay. Kag nagkasayod. Nagkabalo ko nga may ara na siya gali nga iban, J-Lolo. Ha? Pero wala pa kami ka-historial gid siyang mayo. Kaya, ari pa gid. Ang iyan ngingi little sinder niya yan, nagbulagay sila, paano ko malimtan? Hindi mo na iya malimtan, kikinig naging kabahin sa kabuhi mo, kundi only lang is i-let go mo na lang eh, kag mag-move forward kaya eh. Bisan pa paano, may natunaan ka man siguro, kag may na-experiensyahan ka man. Kung ano ginman itong maayo, kag hindi maayo, ti ikaw na bahala kung paano mo na gamiton sa masunod nga chapter sa kabuhi mo, especially sa love life mo nga maabot, ha? Wal nga ra ka mo si isa karelasyon, dapat himuon mo ng tanan nga magmaayo ang inyo yung pag-ubdanay. Kag before ka mag-intra si isa karelasyon, maloon mo ganyan kung anong purpose mo lang. Ha? Anong purpose mo? Ikaw lang nakabalo mo. Ang purpose mo lang bala is para lang ganyan mag-explore. Nagsulod ka sa relasyon nga huwag ka kabalo kung din pakanto. Gusto mo lang niya is maka-score ka na. Maka-halok-halok ka na. Maka-romansa ka. Ang tuyo mo bala is napagitak isang isa katawo nga may ara sang direksyon o kon plano sa kabuhi nga pareha sa imo nga palakad lang nga mag-asenso man. Di batasan man nagyapon ang gina-updan mo eh. So kinaglan una bes sa tanan, ibaloon mo gid ayang imo yung purpose, anong rason mo nga gusto mo magkanubya. Kung paano mo siya malimtan, i-appreciate mo na lang iyang pag-abot sa kabuhi mo. Kaga, well, may ara na siya galing iban. Di, be happy na lang ikaw kung ano man may ara sa subong. Importante yung subong ikaw. Ano ang i-prioridad mo subong? Ang imo yung kaugalingon, nga maging stable ka man. Kung way ka obra, ngita ka obra, kung may obra ka, nami ang obra mo. Kung may abot ginman sa nasun yung kagayunan nga makanubya ka, well, di at least siya piparado ka na. May stable ka nga trabaho, may direksyon ka na yan sa palabuton nga klaro kag mag-aupot ining babayi. Nga kung maayaw mo lang pamatasan niya kag okay sa imo, well, go ahead. I-try mo liwat eh. Pero importante, nga i-appreciate mo lang itong babayi, ito yung nga naging karelasyon mo sa apat katuig. Kasi may ara naman sa gali subong na balitaan mo, bay na lang da. Kita ka na lang niya sa ibang.

0: Mayong gabi, J-Lolo, Jirili, may problema man ako, Lolo. Uyag ko tani magpangayo sa imo advice. Tungod kong sa diin na... Kung sa diin pa nagkaedad na ako, dito pa kag na-inlove pa ako sa bata nga babayi. Ah? Ako, Lolo, nagkaedad na sa 45. Kag nga akon nga gina kag kag ano ni kag si Gina nag nagadis 19 anyos pa lang ang babayi. Kiliter sindeta 45 years old galupok. Ang babayi naman 19 anyos, di pilang age gap nila. Binas eh. Ang inyong age gap, kundi 45 ang lalaki, 45 years old. Ang babae naman is 19 years old. Ang ilang age gap is 26 years. 26 years, 26 anyos. Hamtong na sa iyang tao. Mo pala nga pagwa sa babae sa kalibutan nga baby. Di subong mga gagay 5-45 anyos ang lalaki ni sinibing babae, no? Kung sa din patukuno yan nga nagkaedad, sa din ito ba siya kung in love sa mas bata nga babae? Okay, are, no? Pero buto man ang iyang ginikanan sa ako, J. Lolo. Pero ako naman, nagapangduha-duha tungod sa agwat sa edad namon nga duha. Pero palangga ko man, ang babae, J. Lolo, ano ba lang himuon ko luman? Kay nagaplano kami nga magpasakal. Magpakasal. Salamat kay J. Lolo, kaghulaton ko gid ang imong advice ako na. Salamat. Di ara naman sa legal age ang babae. Aara naman sa saktong edad. So, iban ganit na yaya kundi, ang tanan mga kakifib, ara sa aton nga paminsaron mo. So, kinaglan siguro ma-meet halfway ka mo, kati tungod sa generation gap ninyo, tungod sa nako yung edad ninyo, tunuwing nga diferensya. Ikaw siguro dapat mag-adjust ka man, panaog ka man eh, no? Siya naman niya, di siyempre, saka naman siya. Sa mo silingon, saka panaog lang niya. Amon ko silingon, magpanaog ka sa ngimuyang nga balatsyagon kag paminsaron. Kag siya naman niya, pasakaon niya man ang iyang nga balatsyagon kag paminsaron. Ni kay saka panaog. Kaya di siyempre, kung imo lang niya nga hindi ka mag-adjust, no? Di mo... Tungod sa inyong age gap, no, kamudlay mag-sunod sa imo kaya hindi malabot ang mga bagay-bagay kaya mas una ka-experience sa kalibutan mo. So kinaglan, mas adjustable ka, flexible ka siya. Importante nga galuyagay ka mo kag na-conforme man niya ang ginikanan. Kaga responsable kaya sa iya in kaso ginman nga magka-pamilya naging ka mo, no? So, pagkasal ka mo, tiyan mo na eh, kinaglan na meet halfway. Itsindihon mo siya nga kung ano ang mga lagad sa pahuna-huna, yung kang balatsyago, kag tunluan mo man siya. Nga kung paano sakyan. Paano nga magsaka ang iya man nga paminsaron nga mag-meet halfway ka mo tunga-tunga, bla? Kay karon ko na iya lang yang wala ka mong istorya kung mga bagay nga i-adjust ninyo. Kamudlan na eh, no? Di ba? Tungod sa age gap ninyo. So, mo man lang na, importante nga may kusang loob, may arasang kabubuton nga mag-adjust. Di ba? Importante nga nag-atsindihanay ka mo. Kay banda ganit na, miskan magkasal sila kag may marriage contract na gabdanay, kag wala man lang yung sindyanay, kamudlay, no? tungod sa mga sistema nga wala maklaro kag wala nag-plastar sa nga bagay-bagay nga para nga magaluntad ang masulhay nga pag-inubdanay ninyo, no? So, mumalang na guru, sir, no? Sa ito nga letter sending nga 45 years old. Mayo ganina kinagahubin, imo yung pamisaron kag bala tiyago. Buligan mo man siya mag-mature, eh, nibla? Okay, so good luck si mo, ha? Good luck, ha? Okay. May caller ta siya linya, dali lang. Hello, good evening. Mayong gabi. Tunugon talang tlihog, tingog ta, sir, kay para nga klaro ka din. Sino ni? Sir, sorry, hindi ko matiang tingog mo. Pwede mo malapit ang telepono sa... okay, no? Okay. Nagkakabangkalan siya, no, kahinay sa tingog, eh. So, chamba na na, pre? 19 yung imuyap, ikaw yung 45. Wow, ha? Tahan sana all. Kung si Migo ko pa yung Harris di Sina, nga rasubong sa Montreal, Canada. Ang importante, mahalaga. Pre, kamusta ka na sa Montreal, Canada? Gasno pa na da? Muning Migo ko din yung tumandok bansang Negros. Legendary folk singer, mga kakipay. Ato subong nga po bulubugnaw sa Canada si Sarah Harris de Sena, pre. Siya no, kagimlang puli, blakay. Dalon na ka sa Gina, si po, nistaran, lumusan na ka to sa baw. Alas 11:39 na mga kakipay. We're going to take another short break, ha? Huh? Don't go away, we'll be right back. K5 News
1: FM. News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hinana, sipo, kagubo. Tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO, yung may D3, mapakas mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamakas magabutika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi?
12: Mag-Sporebiotics ka!
11: Base UTI na ina!
12: Mag-Sporebiotics na!
11: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
13: Ang fortified nga probiotics!
14: Clinica Sporebiotics!
15: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
16: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabaluman o sick?
18: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag wabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
16: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
17: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, my puso!

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya na
2: makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Ay, amor, balo na kami ah. Balo na kami nga, mimbro ko siya mga manugtunto. Good evening sa kay George, no? Isa ka grab car driver na to, no? Nainom nila ko nung DTX coffee mix, ha? Mga ka-K5, alas 11:49 na. Hindi magkalipat ang aton ganyan destinasyon, basta seafood restaurant gani. Alam sila niya. Gina Seafood Restaurant, ha? Buka sila Monday to Sunday. Alas 10 ang aga, nag-aaso na lang si Murillo nila. Sige na na sinugbuhan, nag-sige luto ay girilim. Damo, tao ka kanto na aga pa, alas 10 iba, nag-manugbukas pa lang, aran na eh. Hasta na yun niya mag-gam-i, diri, hasta alas 10 man sa gam-i. Now, hapos lang tuntulo ng Gina Seafood Restaurant. Ara lang sa may San Juan Street, Barangay 10. Likod lang yun sa 888 Chinatown Square. Pwede ka man din kagi sa likod sa Ayala Mall, Blady. Unhan lang yun sa fire station. Hilidalan lang yun siya, no? Kung may salakyan ka, wala problema, parkingan libre. Lapad ka ni, lapad ang parkingan nila kung may nagamantay, gibla. So, umrahon mo lang yun na iya is magwaswas kaon, blady, pasabor, gin. Kima na isa sa mga problema na iya kung ang parkingan mo layo, bla. Kay ang imo pinsar yan daw nag-aagaw sa salakyan mo to kag siyang nakaon mo. Pasi pag-abot mo to buka ng kristal sa salakyan mo. Wala na to mga kagamitan mo, bla, silon. O kung wala na ganyan salakyan mo. So that's why nga si Ma'am Gina, kanako na sa ngayon lugar, ginpayuridad niya gin ang parking space. Kag may gamantay gin yun rin. Now, karon, limpyong lugar eh. Kuni seafoods ang ilabaligya, mapili ka na sa mga seafoods, may mga shells man sila. Ang kanamig niya kay Waylanga, o yun rin. Wala man siyang baho, wala yung alang sabla. Kag limpyong lugar, ah, no? May ara sila dining area ng non-aircon, kag may aircon man sila ng dining area, kag may function room. Na kung gusto ninyo sa function room nila, kung may okasyon ka mo nga gusto mo, exclusive ka mo, abe, barkada o kung pamilya man, abe, no? May kahiwatan, okasyon, birthday, anniversary, o kung meeting da, kung simple nga kinananay upod ang mga barkada kung pamilya. Imuon na lang para ma-accommodar naton o kung ma-accommodate naton o kung ma-kwa naton ang iyong function room. Matawag na kay Ma'am Gina para nga mapareserve lang kung saan nung adlaw, nung oras, kung ano mga pagkaon na pwede nyo orderon, ha? Ara sa Facebook page nilang ilang cellphone number eh. Now, karon, dako ka tilaw dili siyang ining Amalon Shell, blani. Nga ka na koon sini siyang Shell, mga kakifay. First time ko nakatilaw, das ginas lang mo. Ang ka na koon sa ning Shell daw bula siyang volleyball, bla. Amo na siya daw kanako nga Shell. Karon, amin ko rin siya mawan ang bilog, bla. Kundi, alutuon nila, lokito nilang unod. Kaglimpyuhan, may portion ng abiyang nga hindi pwede ilakot sa pagkaon, sa pagluto. Adubuho na nila, Jirili, ang nami lang nga portion. Adubuho ni ganin nga isang medyo may kahang-kahang pagluto, bla. Kanamit-namit mo. Ang ngalan, Avalon Shell. Ang isang pagkita ka Shell, Jirili, is Diwal. Diwal Shell, mga ka-K5, no? Dira siya Diwal. Dira siya Gina Seafood Restaurant. Ang ilang nga mga Diwal, no? Mga Angel Shell, abe. Naga-Diwal pa yan mo. In other words, mga buhi pa yan, bla. Ara lang sila Labrador, nga may tubig. So, priskagi siya. Pili ka nira, no? Sa kilo, dua kilo, kuntong as kilo. Sugbahon, dirili. Pagsugba, mga kakipay, siyang diwal. Barnisya na nila siyang exclusive lang kang special ng barnis nila. Butangan siyang butter, kag burimudan siyang fried garlic. Siya pagkanamit namin. Abi ko anay, tiga siya kag budlay kaunon mla, suspertigli kahumok. Ang mga tahong, no, mga litog, nitiga pagani ni mo. Kag kaperti ka sa maruso, dili. Dagi ko katilaw sa Gina Seafood Restaurant nga ang diwal dirili, siya kilo, ako lang siya kaon. Ang mga upod ko galiyaw ay nabilin, gandi liliwal sila sa hulan. Purwagi sila katilaw diwal. Sining ko ganito ka mo, spiho, kamang paniwal na lang mo. Dasyon ma-order, tati dugang siya kilo eh. Kaon mo sila diwal ah. Mga kaka-K5, ang best seller sa Ginas is sinigang kag tinolang isda. Pili ka mo yung kung anong klase isda gusto nyo. May arapagin sila yung butter garlic shrimp, best seller man na nila. May mga kasag, bawang kasag, oo, kasag, oo. May mga pasayan, manjiriling, ahal sa dagat, yan ang dalagob lang. No, may arap man sila sa mga... gusto ninyo may inasal nga manok kag buyon sang baboy may araman eh, no? Sa may gusto lang ya. May talaba man sila dili nga perti makatambo. Damo kapilian nga Shell kag mga seafoods mga kakayfab. Dala sa Gina Seafood Restaurant. Para sa dugang impormasyon kag mga detalye, abi paliho kita. Bisitahi ang ilang Facebook page. Ara na talaga mga pictures and videos. Mga impormasyon ka mga gusto nyo may maluan. Telephone number ni Ma'am Gina. Ara manda. Sa inyo nga mga Facebook accounts, mga kakayfive. I-type nyo lang da, Gina's Seafood Restaurant. Magwa na dayon ang mga menu, mga luto nila da, nga mga pictures da, ka mga... videos na sa mga bisita nila ka mga vloggers. Sa liwat, ang ilang Facebook page, i-type lang Gina Seafood Restaurant. Salamat din mga ka-K5 sa pag-upon sa amo ni J. Lolo subong nga gabi. Dalay kita buwas. 9:30 in the evening to 12 midnight dili lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si Liwat si K5 Jay Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Huh? Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: tomorrow.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calripo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gidme interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragi pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kaya consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang rin carrots.
5: Hindi lang carrots, mga doktora.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, asa ko, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayo ang ako nuno.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Kasi nga, babalaan ni mga flowers, nga nabok mo ba yun?
1: Maitukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: So, istoryanta subong, Dr. Mil, no? Kung ano bala ang plemas, nga ginatawag, no? Excuse me sa mga nagapalamaw subong, no? Kag kung ano bala ang buot silingon, sang kolor sini, no? Ano bala ang ginatawag nga plemas, Dr. Mil, kag diin-ini, nagahalin?
7: Ang plemas, Sir Kevin, tipo na sang mucus nga ginahimo sa aton nga baga, kag lower respiratory tract airways. Ang plemas, ang madako nga responsibilidad sa pagpugong sa mga kagaw, bacteria man o viruses, kag iban pa nga mga foreign bodies, agad hindi makasulod sa mga baga to cause infection. Di kung gainom ka DTX 500 kag may tisi, regularly, no? Bastante ang imo nga mucus secretion. To the point nga hindi naman sobra katama.
6: Ang upper respiratory tract, kaangay sang imo nga ilong, no? Ba-ba kag imo nga tutunlan, ang naga produce or nagapagwa sa ginatawag naton nga mucus, lakip na ang imo nga gastrointestinal tract or ang alagyan sang imo nga pagkaon. Usually, klaro dapat kag manipis ang itsura sa nga mucus. Apang kung ikaw ang nagabalatian, nagalain sini ang iya consistency or ang iya kalaputon, kag ang color sini, especially kung mayara ka na sang gina-experience nga infection sa imong lawas.
7: Kabalo ka mucus, Sir Kevin, ginabugusan na sang tubig, asin, tingala ko parat-parat. Mm-hmm. Antibodies, kag iban pa nga mga immune system cells. Ining ang ginaproduce sa mucosal gland sa lining sang respiratory tract, agod bantayan ang alagyan sang hangin, kag ini ang nagabalik sa aton tutunlan. Kag unconsciously, kisa aton matulon na mo. Imo na batyagan. Kung brown ang color sang plimas, ini ang possibly bleeding subong man ang pula o pink ang plimas. Kung itom naman ang color sang plima, which is tumulag sa nikatama, buot silingon may fungal infection.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang agapanupo. Nagkakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikas. Epektibo. DTX 500.
7: Magka-fungus infection ka lang kung pigaw ang imo nga immune system. Pero, kung adlaw-adlaw ka gayon ng DTX 500 kagmaitis, layo sa patad nga maka fungal infection ka. Kagkabudlay bala, payuhon ang fungal infection, Sir Kevin, tingala ka, ubo mo, hindi mayo, bisan tapos ka na inom antibiotic kay gali, fungus gali ang nag-infect sa imo nga tutunlan.
6: Kung puti naman ang kolor sang plemas mo, Dr. Ramil, but silingon may nasal congestion ka, parado ang imo nga ilong. Bangud inflamed or nagahubag na ang imo nga nasal cavity, no? Hindi maayo makalabay ang mucus papanaog sa imo nga tutunlan. Gani ini ang nagatinir sang malawig sa ilong kag nagdugay nga mucus o plema. ang nagadamol kag medyo cloudy o puti ang kolor.
7: Mm. Kung yelo naman ang kolor, Sir Kevin, meaning sina mayara sa gira nga nagkatabo sa tutunlan mo, sa ilong mo, kundi inman ang halin ina nga plima. Ang white blood cells kag iban pa nga mga immune system soldiers ang nagapatsyanay sa kagaw kag ini sila ang gina panghimo sang imo nga mucus or imo nga plima upod ang mga nagkalawas ag lawas ang bacteria o viruses kag ini nga mga fragments or gitawag na remnants no sang nagkalamatay ang nagahatag sang yellowish color sa plimas, di ba kita mo na pag nagyelo ang plimas meaning pa ano na damo-damo na ang mga fragments sa bacteria or viruses.
6: Kung green niya Dr. Ramil ang color,
7: ati kung green ang color Sir Kevin Butsilingon, hindi lang simple nga gira kundi World War na ang katabo da. Kaya ang green nga plima ang naga-indicate sang widespread kag makusog nga immune response daw kan ba atomic bomb na kag special soldier nga ginapadala. Usually virus ang kontra, that's why green ang color. Viral infections are self-limiting basta bakod lang ang imo nga immune system. That's why kung adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C wala na gadugay imo hilanat ang imo ubo kag imo trangkaso kag bakod gid ang imo nga immune response. So may pagani ang hulo-sulo sa Mindanao eh, Sir Kevin, kay gauntat panggira. Pero ang lawas ta, adlaw-adlaw, milyones nga kagaw, ginaaway sa aton nga immune system. Wala na ya untat ang waswasanay. Amo na ang rason nga dapat, adlaw-adlaw ka man inom sang imo nga DTX 500 kag Mighty C. Bangod sila ang aton nga makabig nga steady supply of reinforcement kag mga construction engineers nga makabulig repair sa constant damage nga natugas ang wala untat nga gira sa sulod sa aton nga lawas. Te, saan upa mo mainom DTX 500 kag Mighty C, guba na inyo lawas, balatian no na kamo. Mas dasig ang recovery halin sa balatian kun adlaw-adlaw ga DTX 500 kag Mighty C. Kag indi kag gidya matam-an kun magkasakit ka. Remember ha, dumduma to keep your body healthy and be protected. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Katotoo sa mga dugang nga benefits or Kevin, anong dugang pa nga mga benepisyo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C?
8: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
6: Para sa dugang nga mga health benefits Dr. Ramil no sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, ang panit ang atong first line of defense batok sa mga kagaw. Ini ang rason kung ngaa indi makasulod ang mga kagaw kaangay sang bakterya, virus kag fungus sa aton lawas. Apang iniman ang constantly exposed sa harmful UV rays kag prone sa damage tugas ang oxidative stress. Suno sa mga pagtuon, ang antioxidant nga aton makuha sa mga prutas ang nagabulig repair sa aton panit. Ini ang nagakuha sang mga inflammations kag naga-rejuvenate sang aton panit. Ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C ang may pinakamataas na antioxidant units nga makabulig sang dako sa pag-maintainer sang aton skin health. Ini ang may rejuvenating effects, hydration kag nagabulig sa bastante nga collagen production. Gani nagahubin ka tulukon kung adlaw-adlaw ka nagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
7: Te, kung damo ka dabi kohan ng punggod, di madula, parti ka dago gidya, lumatsyagan mo, siya ang forever mo. No, nagatuhaw na bangod sa gitag sebum peroxidation. Ang sebum niya, Doc Sam, that's oily, waxy substance, na ginaproduce ang imong sebaceous glands sa imong guya. Masami target sang free radicals ang sebum kag ini ang nagalimit sang amount sang oxygen sa gitwag affected area. Ini ang paborito nga isaran sang gitwag anaerobic bacteria. Di ang mga P. acnes rason nga nagabutoy-butoy na nagadlagko bala Sir Kevin imo punggod agud malikawan amo nang bintaha kung adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kay nga aman puno sang antioxidants kag nagaprevent sang gitwag oxidation. So meaning pa kung wala oxidative stress equals healthy face nga wala sang acne. Amo nang sikreto kung naka DTX 500 kakag naka Mighty C.
9: Yes, kung pa pambuti ang paghambalan Dr. Ramil, Sir Kevin, no? wala na sang may makadaog pa sa nami nga mood, no? So anon mo na ang kagwapa ko na boringot kag sa plagdaman, no? Laway mi Japon, no? Pero ang pagka may naton sang ulo sang mga babae, ang kalabanan dala sang hormonal changes, ilabi na ko na manugabot ang ilang pamulan noon, no? Nagataas ang level sang oxidative stress sa tion nga manugabot ang menstruation, no? Ini ang may dako nga effect sa negative hormones nga nagakontrol sang behavior sa mga babae, no? Dugangan pa sang sakit nga puson, paghanas ang paginhawa, singgit ang masugata mo Sir Kevin kun amuna, no? Imbis nga sweetness, no? Hindi pag patulan, no? Ang baba ni Mrs. Kumuna, chindihon mo na, no? Paim na lang.
7: Hindi pag patulan, the skip detects 500 dignities. Awon din ra ba, gawa panago-nago lang na siya.
9: Ha? Ano sekreto niya?
10: Milik siya taguay.
7: Once ka panago si Jarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gabito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, sir boy.
10: Dising ko no, dising. 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, ka 19 na.
11: Ah, kampyon ni
7: mag. Kablo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kun gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin kakadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera gapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
10: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
11: Maligo kadlaw-adlaw, no?
10: Basic.
11: Oh, maligo. Basic. Basic. Ginaya.
7: Pagligo is not enough.
11: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang gagapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, gagapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: Fat liver ba lang imo problem? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomorti kasaransya nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fatty liver. Bakal na sa mga butika.
9: Paim na lang, no? Sa DTX 500 kag may tisi agod nga magmaayo ang mudo ni Mrs. No? Kag palanggaon ka sang tudo. No? Kag nasiling dira sa Dr. Ramil nga ang babae amo nang suga sang aton nga panimalay
7: nang aton nga sawa. Babae damo suga.
10: Christmas lights. <Sana ganun.
6: laughs> Oh. Igpat-igpat mo.
9: Oh, so hambal nila, no? Happy wife is a happy life, no? Amo nang kinanglan halungan tagid ang aton nga asawa.
7: Damo subong chocolate.
9: Oh, instead nga tagaan sila Dr. Ramel sang chocolate kag mga tamis, no? Tagaan ta na lang sang DTX sa 500 kag may tisi.
7: Amo na tani.
9: Oh, so amo nang mga power antioxidants nga makagwardyaya sa ato yung mga babae, no? Labi na gid sa ilang reproductive organ, no? Maluwas no pang imong asawa, no? Sa ginatuwag cervical cancer, uterine cancer, kag ginatuwag breast cancer, mga kauturan. So, paim na lang, sang DTX 500 kag mighty C, no? Kaya muna ang ginatuwag makaprevent, no? Sang cancer, no? Sa mga babae, no? So, protektahan nato na itong asawa, no? Patumara sa nga DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
7: Kanami sa ministerya ang tasubong tagpalangga sa babay. Ay! Hindi mo bakal bulak na?
9: Chocolate, ah. Valentine's
7: Day. Nakli, nalanaan niyo, ano? DTX 500 kag Mighty C. Di pa agis pag inom sa ila sa ang DTX 500 kag Mighty C. Kanami ila kutis. Kanami ilang mood, no? Dula punggod. Normal ang menstrual cycle. Kag hindi magka-cancer, te. Nabaklan man mister mo sa ano, DTX 500 kag Mighty C. Imo misis ginabaklan mo man, no? Kun puro chocolate hatag niya sa imo kag mantikaon niya pagkaon, alams na. Gusto mo lino nga puloy-an, mabuot nga sawa. Paim na DTX 500 kag Mighty C. Te. May mo ka muna.
13: Informasyon sa ikayong lawas.
14: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
15: Kamusta ni mo na ibawaan na kay diabetes?
14: Katong napacheck ko sa akong sugar is 320, painom ko sa DTX 500.
15: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
14: Kabuntag na o gabi.
15: O, nakaroon pila na may mong sugar?
14: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo, tested na jud na ko nga nindot kay mo paminaw sa imong lawas.
13: DTX 500, Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
16: Ako ganay sa bigay yung loser sa estudyante. Ga problema gid ko, kahit na daw siksa akong nadulaan gana magtuon, sakit na akong ulo, kaya inom ko Mighty C alkaline, vitamin C.
17: Pagsubong ka namin isa akong paminsaro.
13: Mighty C, papalit sa mga butika. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
18: Kung galing siya rin, nagtanto sila, kisan nagligad, sakit siya katama, diyan ba sa tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kwa adlaw, wala ang sakit sa akong tutong salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, papalit sa mga butika.
19: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Kani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginpangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garland Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
7: Importante mo asawa hindi ba ho ilok sir Kevin
6: Dok Ramil no sakto
7: isa gina. Isa ko no sa kwan mo pamintin sa no isa ko relasyon. Sa relasyon ko no hamot nga asawa
6: no
7: dapat nakapaligo ko no
6: dapat Dok Ramil hindi lang kay flowers kag chocolates ang ginahatag dapat kabalo man sila maghatag
7: sangkikay kids
6: sang klinika de alternative
9: hindi magboringot si Miss
6: Chubri paligoon anay si Miss
7: amo na ang pinakanami nga gamiton
6: ang hamon no para before that magdate hindi man na hindi man makaguba sang ambiance bala sang ginatawag naton nga Valentine's no di, ang gina-celebrate subong Valentine's kamuya daw gira
13: DTX Beauty Shop information sa ikaayong lawas
7: pero kisaga pangita sa DTX Premium
6: Premium no?
7: Either day na pero kung nami ang DTX Premium kung may cancer ka may degenerative stage ka kay may ara siya kuan mo
9: may, may diabetes ka
7: oh, may diabetes ka nami niya siya pero ang atong DTX Coffee Mix nami man ni siya kung butangan nato sang duha ka soft gel sang D3Bio para matawag siya Bulletproof Coffee.
6: Amunin pinakabakal subong nga adlaw Dok Ramil no. Ang extend.
9: Bakal subong
7: extend. Ubos amon extend mo.
6: Ubos kay pangpreparasyon ko no. No? Ang extend food supplement nagapanami sang imo nga blood circulation. Correct. So kung nami imo blood circulation pati imo paama ng frontal effect no nga may center stand
7: yung bakod.
6: So niya. Kung nami imo blood circulation nami man ang metabolismo sang imo lawas. Kung nami ang metabolismo nami ang pagdulong sang mga nutrients sa kaputok-putokan sang imo nga mga kaugatan da kag sa parte sang imo lawas kag syempre nami man ang paghakot sang basura no.
20: Yan na mag-aso taga Alibabay. Baligo.
21: Ang imong sugar sa una, pila man?
20: 300.
21: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
20: Mga duha pa ka semana kapin.
21: Pila imong na inom DTX 500?
20: Pagyud ka sab.
21: Duha ra ka sab. Yon sa man yung pag-inom.
20: Multago gabi eh.
21: Mga pulo. Mga pulo ra kadlaw imong tumar.
20: Oo.
21: Oh. Pila na may sugar nimo ron?
20: 126 na lang tao. Kaluis Ginoo.
22: DTX 500. DTX 500.
7: Kag siyempre, di niyo paglipat yung aton mga kape, no? Sa DTX Coffee Mix. Kag siyempre, Klinika Dio Fresh.
22: Informasyon sa ikayong lawas.
7: Kadto ta sa talakayan aton, paano ang ditribayo maprotektahan niya ang aton nga mga kurason. Ito ang magiging pinaka-importante sa Talk ni Doc with Sir Kevin.
22: Talk ni Doc!
6: Thank you, Doc Ramil. So pagpataksang ika-14 nga adlaw sang Pebrero, Doc Ramil, kag Doc Sam, damo gidang nagapaabot nga makabaton flowers kag
7: chocolate. Hindi ditribayo.
6: Ang mga lalaki naman niya, sige na paminsar kung din nila gusto i-date si crush nila.
7: Atos ka tunggan iya, or wala na gidya. Aras ka sagingan.
6: Ang iba naman niya, Doc Ramil, nagasakit ang heart kay wala ka Valentine's.
7: Aragoy,
6: Pero ang iban, gasakit kay tungod sang unhealthy lifestyle.
7: Amo nang malaki.
6: Kag tungod sa komplikasyon.
7: Why gay nung ditribayo?
6: Diabetes kag high blood.
7: Kay why gay nung ditribayo?
6: So buong aton istoryahan kung paano makabulig si ditribayo sa inyo nga tagipusoon.
7: Happy Hearts Day, Sir Kevin, kag Doc Sam. A month of romance. Basta Pebrero
9: gani. Valentine's Day.
7: Ha? Mga kurason ni, grabing pitik-pitik mo tungod sa pagigugma. Pero may ara sa mga pagpitik-pitik sa heart nga hindi manami kag posible sinyali sa gitawag heart disease, lo, no? Ini ang dapat hindi pag baliwalaon kay base mahulog ini sa gitawag heart attack. Ang lain niya ining gitawag
6: myocardial
7: infarction, no? Labi na gid kung tuman kataas imo nga cholesterol level, pero kung gadit tribayo ka adlaw-adlaw, di ma-maintain gid mo ang cholesterol level kag puno sang HDL or good cholesterol ining aton di tribayo. Amo ning naming kuan nami pang regalo.
9: Correct.
7: No. Especially kung may mga problema sa gitawag kurason. May mga rheumatic heart. Dako gidya makabulig ang ditribayo.
9: Correct gid Dr. Ramil, ang pagsakit sang dughan, no, hindi gid dapat baliwalaon, no, lalo na kung gabatsyag ka sang simtoma kangay sang pagpino sang dughan. Ang daw ginatuslok bala, no? Daw gainit ang mga dughan pag ito mo ng simptoma. Hindi kit pag baliwalaon, no? Pag palanghugot sang daw ginakumos ang imong kurason, no? Inibangod basi may bara ang imong kaugatan kag kulang ang pagbalik nga dugo sa imo kurason, no? Rason nga kinahanglan niya magpasang tudo. Dapat gid mag ditribayo kada adlaw.
22: Ditribayo!
23: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dako ginanibulig sa ditribayo. Tungo ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareos ang pag-ehersisyo.
22: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabakal sa
9: mga kaya ang D3Bio puno sa medium chain na triglycerides nga nag-suporta sa imong keto diet. Agod magnubo. Oh? Ang imong risgo sa mga ginatuwag heart diseases sa Kevin.
6: Ang D3Bio naman niya, Doc Sam, nagapanami sa insulin sensitivity. Ginasigurado sa D3Bio nga mausar gid sa selula mo ang glucose kag magkabuligid sa pagtapna sang mga balatian kaangay sang diabetes, high blood kag mataas nga cholesterol level nga nagapataas ang risgo mo sa pag magka heart attack, no? Ang D3Bio may extra virgin coconut oil nga nagapanghimos sang bad cholesterol sa imong kaugatan kag ginupdan pa sang vitamin D3 nga nagapanami sang imong cardiac function.
7: Eh, no? Tagpila subong Sir Kevin ang kwan man, bukis ang flower man. 1-5, 3,000. Ang ibang 3,000 namin namin ang 3,000 mo, no? Kung ako ya, kayuhon ko yung desisyon ko sa kabuhi, gaan ko yung mga labans ko sang ditribayo. Sa balay, may isa to ka case, no? isa ka case nga, no? Nga ditribayo, no? Tag 14 pesos lang na kada kapsula adlaw-adlaw. Kung isa ka box nga 1-4, at ti may sobra kang 100 pesos, dapat alagaan naton ang aton kurason kay ini, kay isa sini ay isa ini sa mga gitawag nila nga cardinal organs, no? Sang lawas, meaning kung wala ni nga organ, patay na tay. Agod layo kamo sa balatian sa kurason, ti kaonda mo utan, prutas, iwasan ang tamis, iwasan ang matambok nga karne, kag Siyempre, adlaw-adlaw, inong gidya, Ditribayo.
2: Ditribayo! Jose Rosita, Kapanluyang Lawas, nabatian ko sa radyo ang Ditribayo ang makabulig sa paglipon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
22: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may visio! Ang visio! Yung may Ditribayo!
9: So ang Ditribayo makabulig man sa imo sa pag, malikawan na to, no? Ang ginatawag healthy unhealthy fats, no, kay kun nagadiet ka, no, ang tendency mo
7: ga-crave
9: ka sang ginatawag carbohydrates kag fats, no, tumar ka sang D3 before ka magkaon, kay dasig ka mabusog bangod ang D3 gina-increase niya ang imong ghrelin kag leptin hormone nga naga-suppress, no, sang imong appetite.
7: Yes, amo nang kun sekreto te sa may mga ginapangaluyag ganda, okay man na, may bulak, may chocolate, paman ni ano, Ditribayo, no, inyong mga crush, instead kung damo malang kwarta, no, Sir Kevin, kung alanganin giti Ditribayo na lang. No, kung Ditribayo adlaw-adlaw, ma-enjoy mo pang life kag makapod sang dugay ang imo nga pinalangga nga, ah, di layo ka mo sa heart disease. Ano, sige ka kaon at chocolate. Ano mga bulak, kaonon. Mm-hmm. Ha, Sir Kevin?
6: Kung chocolate siya, Dr. Ramil, adlaw, ang imong adlaw-adlawon i-regalo si imong crusty dasig lang, eh, no? Makapatay na yung chocolates. So, amun na ang amon nga mga health tips sa inyo kung paano mo amligan ang imong

0: Biote, siyempre, permina mo ni ginapakilala sa inyo ang D3 Bio may C12. Ano nang C12?
1: Mm-hmm.
0: Gitawag na sila lauric acid, no? Kita mo ang mga sinanguna, bisan subong ginasunod pa na pag may sore eyes ang bata, ginapatuluan sa ano, sa gatas ang nanay.
1: Oh.
0: Nga kaayo because of lauric acid nga ara sa gatas ang nanay. So, kung pala inom ka D3 Bio, pareho lang nga gainom ka gatas ang imo nga nanay. Number one, ginadecrease niya ang pagkalapuyot sang blood platelets, no? Para mag increase ang gitawag, makabulig man mag-increase ang motility or nami nga flow sang imot yan, no? Kung pala inom ka D3 Bio, ang secretion ginareduce ang secretion sang cholesterol sa imo nga dugo, kag syempre ang atay, no? Na maamligan sini kag gina-increase ang uptake sang calcium kag magnesium para nga nami ang mga tul-an. Mm-hmm. Amunang nami kung palainom kaya D3 Bio adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag gustingan ang D3 Bio. Nabalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga mga butika.
1: Ang pinta, pag ito naka D3 Bio kakadadlaw, may ara sa sangin na ito kaprolic acid, bako na C8, no? Isa ka tipo sang energy, no? Nga gina-convert sa aton nga lawas sa into ketones. Oh, dasig
0: kung pala inom ka D3 Bio, hindi ka dali gutumon.
1: Oh, hindi ka dasig gutumon kag hindi ka dasig yakapuyon, no? Tungod nga may ara siya sang ginatawag energy kag amo lang ni ang isa sang klase sang ginatawag medium chain triglyceride nga maka-cross sang ginatawag blood brain barrier, no? Labi nang gid kun medyo malipaton ka kinalamog gid sang D3 Bio kay naghatag ini sang instant energy, no? Labi nang sa aton nga selula sa aton nga utok. So kung naka D3 Bio ka, ati alerto ka kag focus kag dia Sir Kevin.
4: Kag ang D3 Bio may ara man sang ginatawag nga capric acid, no?
1: Mm-hmm.
4: Or C10 nga makusog nga antiviral kag may antimicrobial properties kag i-convert pagid na siya sang imo nga atay, no? Into monocaprin kag ini siya ang nagapamatay viruses kag bacteria. Capric acid nagapataas man sang imo nga energy expenditure, but silingon mas damo ka maubra nga trabaho kung naga D3 Bio ka.
1: Mm.
4: Kag mas maka-burn ka sang damo nga fats kag makabawas ka timbang.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni lula. Pangunti na sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butka.
4: Kag ang MCTs nga makita sa D3 Bio, ginadala na siya sa imo nga liver. Kag himuon pa into ketones, no?
0: Ang ketones, isa sa mga paborito nga pagkaon sa imong mga brain.
4: Mm-hmm. Kag kung healthcare professionals, be Dr. Ramil, no? May pwede gid ka gamit sang modified keto.
0: Oy, sa mga kuan, mga parents, ha? May mga kabataan mo may kuyap, nami ang kuan. D3 Bio. Because may ketones ang D3 Bio.
4: Amuni, kung ma-induce na nimo ang ketosis, manami man siya sa pagbulig sa pag-control or pag-manage sa
0: epilepsy. Ketosis, kung wala na carbohydrate, wala na glucose nga gamiton imo lawas, ang ketones na iya nga gamiton. So muna ang mga bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala nami time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamaya sa tutanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: KK5 News FM. News FM.
2: D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio with physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio.
9: ang D3.
10: Nga may Visio.
9: Ang Visio.
10: Nga may D3.
9: D3 Bio.
11: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-

0: Clinica, Sport Biotics ka. Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya, mag-Sport Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
1: GTX 500, ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw, protektado, mag-GTX 500. Aga, unto, kagabi, GTX 500. Ang pangpawi, kag super detox mo, GTX 500. GTX 500.
2: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol, around 200. Nag-take ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Yung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
1: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakang abutika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo. Kagsip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, kagsip on.
1: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasahan ka butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: The store. Ang sinaing.
9: Luto na.
8: Ang labahan.
9: Nakasupay na.
8: Ang uniform ko.
9: Naplansa na.
10: Ganito ako.
11: Tigasi. Tigalapa.
10: Tigasay.
11: Tigaplansa.
10: Sa araw si Missy. Ang masusunod
11: sa gabi,
10: ako ang bossing.
11: Dahil kasangga ko
10: ang Extend
11: Supplement for Men.
10: Lourdes,
11: tapos ka ng maligo?
12: Yes, darling. Come to Mama.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
10: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
13: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Loa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
1: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup.
14: Bumakal sa mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: K5 FM, championing the lives of the Philippines.
16: Fresh and clean, all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
19: isang bala ka na.
18: Ako, ang linya ko,
19: isang kapsula ka na.
18: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
19: ikapsula mo.
18: Extend.
19: Extend. Supplement for Men.
18: Gawa sa maca.
19: Isang herb
18: na nagpapataas ng ating energy
19: at stamina.
18: Like flavawaska.
19: Epektibong sexual potency herb.
18: Stimulates libido
19: and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
19: Extend Supplement for Men.
12: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
13: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
18: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. mas pinapasko, mas ginhan nami. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpapasko sa bilberry extract. I Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang I Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang I Care Drops. Adlaw-adlaw ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.

0: Radio.
1: Campione Radio.
2: Kampyon nga oras sa bilog ng Pilipinas, 39 minutos, nakaligad sa tat na nga alas 4 sang kaagahon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5! Kamusta ang tanan-tanan mga pinalangga natin nga tagpalamating Luzon, Visayas, Mindanao, Western Visayas, Provinces, and Capiz, Ciudad San Rojas. Mga tagpalamating natin na gaupo, drisaton sa ninga pagpalayag sa mong adlaw sa Webes. Ang bilis ng panahon, mga ka-K5, today is June 17, 2026, mga ka-K5. This is the third Wednesday for the month of June, mga ka-K5! Amat-amat na, bangon mga ka-K5! Hiwod-hiwod si Nonoy kag si Inday. Samtang nagapamati sa radio ang mga galabuton, gabutan nyo na mga ka-K5!
2: Istoryahe!
1: Istoryahe nyo ko sa imo mga katuntuhan na ginahimo! Ay, kada kwan, kabugnaw sa kaagahon, malamig sa mga sa lugar nga nagaulan, sa mga lugar nga wala nagaulan, makauluoy ang iban.
2: Istoryahe!
1: Istoryahan ta subong nga kagahon mga ka-K5, amat-amat.

0: Kakefan. Wala ka lang, lalo paawat-awat ko subong mga pinalangga kong atag palamatim. Trabaho naman kita. Sa may mga transaksyon sa syudad o kundi man nga lugar, bango na. Maayo na, ikaw ang una sa imo kaladtuan. Sang ikaw ang hulaton mga kakefan. Muna basta may mga kaladtuan kamo para hindi kamo malate. Kapin pa ko nag-commute man lang kamo. Dapat aga pa, himos ka na mga kakefan. Muna na ang pinaka-importante para nga hindi ikaw magdali mga kakefan kay advance ikaw sa imo sininga kaladtuan o kung transaksyonis mga kakefan. Dili sa Banwasang Pilar sa 24 ka mga kabarangayan. Good morning. Good morning man sa mga taga Premier Distrito sang probinsya sang Capiz. Sa northern part sang probinsya sang Iloilo. Good morning sa inyo tanan-tanan. Sa malabutan sang amon sa ninga pagwaragwag pinagi sa 89.7 FM mga ka K5. Subong aga. Dili sa 89.7 FM Radyo Tagbuana ay gina-welcome ka gina-abi-abi gindamon kamo tanan-tanan mga ka K5. Himos na, bangon na mga K5. Akong technical partner. Dumdum kuya doy gadamgo pa kuya nga. Nagaulan gali kay Pasko Gasko gimang ulan gali diri. Pero may porsyon sa pilar nga wala nagaulan mga K5. Ah, dito sa akon nga kwan. Hukmungan, mabaskog ang ulan. Pag-abot dari sa may banwa, sa istasyon, mamala ang dalan. So, hindi ka nabangon doon, no? Makmo mga alas tres guro to, alas dos media, bukong ulan. Pag-abot alas kwatro, mabangon ka. Jesus Marie. Do hindi ka magbangon, eh, gusto mo pa magkupo sa ulunan. Ami mo ang lamig lang sa aircon eh. Gali kay malamig na gidman kay nagaulan-ulan. Anyway, mga tagpalamati na ton, nakatabid na nga ito sa ninyo mga sister stations sa karon nga kaagahon mga ka K5 ang 100.9 K5 News FM Rojas. Aga pa ang patrol na ito nagalibot sa mga mayor ng dalanon sa ito sa ninyo pagpangalag at subong kagahon with ka K5 Rodney Daman Dalanon and ka K5 Peter John Juarez mga kauturan. Samtang at ang technical partner on duty si Chip Nelson Puntilas. Wala pa kaayo? Wala pa maayo ang kwan. Gin-drawing. May ayaw lang kayo hindi guya gin-drawing sa akong kilala. Kay kung guya yung gin-drawing niya, Jesus Maria kagusin. So ano-ano lang sa mga karabaw, bala nga may ara, bala nga pat-in, bala nga may palatandaan. Paayo-ayo lang na sa kilala na mo na. And good morning man sa mga taga 89.7 FM Sparehead Kalinong Radio sa Camp Macario Peralta sa Hamindan, Capiz. Sa mga taga Segundo Distrito mga K5, morning na mga pinata DTX Coffee Mix mga K5. Nami mag-inom kape. Nagaindakal ang ininit mga K5 tapos may DTX Coffee Mix ka? Kanami sa ngayon mo sininga, kaagahon mga kakikin. Mga OFW na ito na, nagawapod rin sa itong singa pagpangalagad. Good morning, good evening, good noon sa inyo tanan-tanan ng mga OFW na ito. Ganagatanaw, pinagi sa itong singa Facebook page, ang K5 89.7 FM, kag K5 89.7 FM, Radyo Tagbuanay, digital, mga kakikin. Aran ako! 48 minutos na kaligad sa tak ng alas 4 mga K5. Gapon. May mga hitabo sa Senado sa special session mga K5. Ahay. Nakaulo ay maning mga lima ka mga generals nga nagligad nga nabitin. nga wala sila ma-appoint mga ka-K5 sa Commission on Appointments because nga nagdulugsing ang mga tao sa ibabaw mga ka-K5. Imiyan lang kay kahapon nasa par. May kurom, may aras ang bago nga Senate President. Si Senate President Gatchalian, mga ka-K5. Ang Senate pro tempore, si Senator Tito Tsuto, mga ka-K5. Lang nakuan na planta na plastar damo sila sa mga amendments madamo sila kahapon sa mga ginaprubahan lakit man ang mga appointments sa mga kwan mga foreign officials nato no mga nagkalain-lain nga mga diplomats mga ka-K5 nga nagaserbe sa iban nga mga kapungsuran mga ka-K5 amak mo sa Department of Foreign Affairs nga nagabinbin 88 nga mga posisyon mga ka-K5 nga nagaulubrang tao wala na appoint mga kauturan because ang sobrang pamulitika sa pungsod Pilipinas mga ka-K5. Buddy, share na sang live na ton mga ka-K5 ha. Parang wala sa may babilin, wala ako sa may malipatan. Blind Daniel Macuinca, naka-share ka na. Totoo Lindon Hano, naka-share ka naman. Oy, sa kay Director Moises Baligumba Junior sang Capelco sa may Cuartero and Dumaraw. Why not that brown out? Kahapon nag-brown out. Dali lang kagabi nag-brown out man. Nang inang inugligid-ligid mo gid bala. Lula siya po nagbalik man ah. Mga 5 minutes na. Good morning, Sir Jubert. Ari na naka-indakal na ang ininit mga Pina DTX Coffee Mix. Nagkapamati na sa radio. Nagatutok pa sa cellphone mga ka-K5 o din ka pa sinaman bisitahan tagi ka makasaboy ko da mo. Thank you so much sa ato sining mga listeners sa ato na store Kasugbo Kalsado sa may TTC nagalinagumba na ang radio Inday LC Acuña mayong aga. Sa inyo tanan-tanan, God bless Rosario Lucas. Nagapangapi samtang nagapamati sa radio sa Bituon, Ilaya, Cuartero. Dahil sa mga tagawas, Media Flores Maayon, Doy Arthur! Ka-share ka na live, taway pa. Abi, pag-share ka mo sa live. Kay para masadyang akon kaagahon. Mapukaw ang ako nagkatulog na balatsagon. Nga bisan ginasulay ang talit hi. Magapangalagad lang sa inyo mga ka-K5. Ito ay oh matutod na yan. Mudlay magbugtaw sa kagahon tapos mapag-greet ka mo tapos why ka mo ga-share. Di ba? Kapitan Roy Galinero Palomar, Santa Ana Tapas and Family, good morning. Kay Gamay Claudio, good morning man. Kichi Bantay, good morning. Saga din gani si Toto Kichi Kwan. Bantay. Kayos man, okay. Ni Matiliano, dala sa banwa sa panay, regards na kay Mayor mo ah. Aho, good name mo Mayor eh. Regards and good morning sa tanan-tanan mga ka-K5. Oy, subong adlaw mga ikwan ha, earthquake drill. Local government sa Banwa sang Pilar last 12, pagpatayon sang MDRRMO mga ka-K5. Kasi makibot ka mong nagumbalang karon. Ya, inuwang ang bilog ng mga fire trucks kag mga ambulance dari sa Banwa. Yara nga simultaneous nga ginatawag kita earthquake drill mga ka-K5. Aba dapat mga preparar kita fire drill ng earthquake drill tanan parang from time to time safety ang aton sining nga kaugalingon mga ka-K5. 52 minutos nakaligad sa takna nga alas 4 sang kaagahon. Abi piura na ng mga habol nga ina. Pangalimog na to nonoy kag Inday mga ka-K5. Para nga mahumot ka, timpla na da yun sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Una pinaka-importante, nakapangapi ka na, naka-detox ka pa mga pinalangga ko nga mga kauturan. Kagkaroon niya rin na mga nagapanguna ng mga balitang headlines sa atong sining pagpala sa sining palatundunan na balitang K5 sa umaga. Headlines June 18, 2026 ang balitang K5 sa umaga. Pag-inom sa makahulubog ng limnon sa pampubliko nga lugar sa Banwasang Panay, ginadumilian. Mga eskwilahan sa probinsang Capiz preparado para sa posibilidad sang linog. Mentorship kag transparency sa impormasyon, ginpanugyan sang PNP Acting Regional Director sa mga katapos sa kapulisan. Mga police station nga nagapamalibad maghatag impormasyon, mahimo nga i-report sa PRO 6 sa mga katapos ang media. Samtang Barangay Punta Tabuk, isa sa mga hotspots sa druga sa siyudad sang Rojas. Wanted sa kaso nga paghimulos, nagsungka na. Tricycle driver kag motorcycle na aksidente mga ka-K5. Durugista dakop sa bypass operation sa siyudad sang Rojas. Pagpapakod sang crime prevention reports, ginmando keron sang PRC director sa siyudad sang Rojas sa Rojas City PNP. Sugan pa nga mga headlines mga ka-K5 babay nga nagapatigayon sang illegal nga pasugal, arestado sa banwa sa President Rojas. Illegal kag wala na rehistro nga mga sigarilyo, gin-surrender sa banwa sang pana sa banwa sang panitan. Bino, may sigarilyo galing nga piki mga ka-K5, kala baybaloon nato nakadto sa ato sing pagpangalagad mga ka-K5 ato mga headlines. Ang detalye sina sa mga balita lokal, mga kauturan, samtang mga headlines sa balita nasyonal. DOJ ginbalik sa CIDG ang reklamo ng obstruction of justice bato kay Senador Padilla. Tag-iya kontraktor sa narumpag nga Angeles Building na ginapabayad sa karon sa angkapin 11 milyones. Amo na mga headlines mga ka-K5 sa atong singa pagpangalagad subong adlaw sang Miyerkules, samtang yari ang update sa lakat sang panahon.
1: K5 Bantay Panahon.
2: K5 Bantay Panahon.
0: 55 minutos na kaligad sa tak na nga alas 4 sang kagahon mga ka-K5, yari na ang 24 oras nga public weather forecast sa atong saning DOST Pagas. Alas 4 sa mga gagahon, may arakita sa atong sinipsis ang atong saning panahon mga ka-K5, may easterly sa karon, nga nagapikto sa Southern Luzon, pro, sa bahin sa West, Visayas area, kag sa eastern section sa Mindanao. May araman kita sa atong saning forecast mga ka-K5, ang Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol region, Dinakat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, kag Double Oriental, mag-experience sa karon nga kagahon hasta karon sa hapon mga K5 sa magumgum nga panahon, tubtub mag-umon, may mga lugar may aras ang isolated nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob mga ka-K5. Ang rason sini sa karon mga kauturan, amo ang Esterlis nga nagapikto sa nasambit nga mga area. Posible ni makadulot sang flash-flash kon landslides sa manubo nga mga lugar kalakip man ang severe nga pagpanaguob mga ka-K5. Sa Metro Manila, pinakabahin sang pungsod Pilipinas, maguumon ang panahon. May isolated nga pagtupas ang ulan kag pagpanaguob. Ini naman ang dala sa karon sang localized thunderstorms nga posible magdulot sang flash floods or landslides mga ka-K5 sa nasambit nga mga lugar. Ang Luzon kag Visayas sa karon nga panahon maka-experience ha, sang makanay-kanay nga paghuyop sang hangin may direksyon nga east to south east mga ka-K5. Ang atong saning kalalawran, ang atong saning balod sa baybayon sa atong saning mga nagatabok sa kadagatan mga ka-K5, ara kita slight to moderate mga ka-K5 sa 0.6 to 1.2 meters ang atong saning balod sa atong saning nagadapya sa baybayon mga ka-K5. ang bayan sang Mindanao, matulutaw ay makanaykanay man mga ka K5. Samtang ang pagpaabot sang wala mapaktan nga pagtupa sang ulan, mga ka K5 ang balantayan nga posible makadulot sang pagbaha sa nasambit nga mga areas sa mga ka K5. Mga temperature subong nga kagahon mga ka K5 as of 6 AM ara kita sa 24.8 degrees Celsius, karon alas 2 sang kahaponanon ara kita sa 35.2 degrees Celsius, mga ka K5. Ang aton sining adlaw magabutlak alas 5:28 sang kaagahon, samtang magatunod karon alas 6:27 sang kasisid. Awas sa weather update mga ka K5 sa sining mga tinakna sa aton sining pagpalayag sa balitang K5 sa umaga. Sa mga viewers naton, kanaga pamati sa radio, patunog-tunugang inyo sa mga transistor radio, mga ka-K5. Pag-isahan na ito ng mga balita at informasyon sa itong sining pagpangalagad. Dulong sa inyo sa produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Produkto ni Dr. Ramil Itang o ikapariyo sa Mighty C with Alkaline Vitamin C, Klinika DTX 500. Klinika D3 Bio, mga K5, kalakip man ang DTX Premium Coffee kag DTX Coffee Mix, mga K5. Sa mga tatay, mga banang, mahinay ang kauris sa asawa, mga K5, minimalipat mag-inom sa Extend Food Supplement, mga K5. Extend Food Supplement, wala untat ang waras, samtang maibato pa si Manoy. Mga kakifa. Alas 4:59, good morning. Arlene Pukbit, nagatanaw dala sa Mainsang Tapas area. Kalakip man si Nunong Milan. O, aga pa, nakabango na si Nunong Milan. Good morning, Nunong Milan. Likewise, sa kay Tuto Rodney Frias sa Mainsang Banuasang Panay. Mga kakifa. Tuto Mike de la Torre, dala sa Mainsang Kalibo Aklan, good morning lang sa mga miyembro sang Alpha Omega Beta Ombits Fraternity Sorority, mga K5. Nagaupo diri sa aton sa ning pagpanganagad. Mga suki naton nga mga kauturan sa sining matinon sa aton sa ning pagpanganagad, kompletuhon tang aga. Pinaagi sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon sa field, mga K5, na anong sitwasyon sa palibot sang syudad sang Rojas, mga K5. Kinanglan naton may baluan diri sa aton sining pagpanaga, nagalibot ang patrol sa sining mga tinaon, mga K5, with ka-K5 Rodney Daban Dalanon and ka-K5 Peter John Juarez.
1: K5 Bantay Mercado.
0: Check na ito ng patrol. K5 Rodney, good morning. K5 Rod. Dali nang gid daw. Why mo ma-transact man, no? Tiganin instruction. Kaya ginamonitor pang patrol siguro, nagalibot pa sa sulod sang lipunan, no? Sino kakanto sa lipunan, baw? Aga pa na rin, piyesta na yung lipunan. Good morning sa kay Giselle Marco sa Dangkal-Dakal. O ano ni? Nagadakal-dakal na ang ininit kay mga Pina DTX Coffee Mix, mga K5. Nagapamati na sa radio, nagatanaw pa sa cellphone. Giselle Marco, thank you so much, ha. Ara na, ka-K5 Rodney, good morning.
3: Good morning, ka-K5 Jobert. Good morning man sa aton sa inyo, ma'am. Tumalan ako kag palamati. Kamusta akong sulod, ka-K5 Jobert?
0: Kanami isang imusulod sa buong kagahon. Go ahead, please.
3: Yan, ano? Ka-K5 Jobert, sa buong mga tinakna, ate, kakahulaw lang din sang ulan, no? Kay kainat to, ginbo-bo man din sang ulan ang syudad sang Rojas. Mm-hmm. Mga last stress good sang kaagahon mismo, nag-umpisa bala ang...
0: So, province-wide? Ulan. Province-wide ang ulan, magluwas din sa poblasyon nga wala ulan.
3: So, ginulan man, gali ka madara ka, K5 Jubert.
0: Ulan kami, alas 3 ang kagahon, dito sa akon, gina, pulo panaguan.
3: Yeah. Oh, ano, so, muna di, ti basa agad ang kalsadahon man din sa may syudad sang Rojas, ang palibot gid, no, ka, K5 Jubert, basa agad. Kaya amo na gani, kadungan sing pag-ulan-ulan man, ti nagpanilong tong aton yung mga kuturan nung kainan nga nagpinanglimpyo wala sa higad sang kalsada. Ang mga street sweepers, no, Timprano pa ini sila nga nagpaninlo. Ay, kasi lang kayo nag-ulan-ulan man. Kasi February, sama na, no? Ah, nanilong sila. Pero sa tubo nga, hari na, no?
0: May kaputi ka, waay.
3: May ara man.
0: Ah, very good. Mabudlay gid kay ang trangkaso. Wow. Palukuhon kay isang trangkaso kung nalang alang imong resistensya ka K5, Rodney.
3: Insakto gid ka K5 Jobert, no? Pero kaya mo na gani, ati may araman na, so protected man.
0: Eh, may adyang imo ya, kay pag-abot mo to ya, may mga trotrapos ang balhas mo.
3: Yeah.
0: Ay, kami ni Alvin, di, ay, why ka K5 Alvin, kong tsakto, nyo lang panimuko sa igad.
3: Mulang. Pero, K5 Jobert, magluwas sa raincoat, syempre dapat naka-mighty C. Kaya para T-by Gid, no? Mighty C ka, God de Tribayo. No? Kaya para T-by Gid, K5 Jobert, malayo bala sa lagnata, ubogang sipon. Sige, no? Dugang diri sa aton sliman nga pag-observer sa palibot, magluwas sa mga street sweepers, sari man na natin yung mga garbage collectors, nga konsa din na timbrano pa man nga nagmangulikta sa mga basura diri sa higad sa nga karasadahon, maanda sa palibot sang syudad. Kag kung malantaw mo kakipag jubar ng atong dira footage ngayon madala sa inyo, no? Ang palibot na digirigan ni ati kay Bangod ini nga footage nagtilha na, no? So, ang atong yung mga katura na padayo naman sa ila sa inyong paghahulag. Kag ang mga kaysadahon na rin sa mayor kakipag jubar, no? Kwanto lang niya, hindi ba siya sa masyado gitkadamo ang mga salakyan na rin nga nagdalalagan na pero may ara na, no? Matama ini sila man nga nagasubay sa dalanon.
0: At least kaya, na, Juan, at least na anod-anod ang yabok sa dalan na ginagyan mo sumong?
3: Insakto gid ka kay Padjobert kay ati basa gani, no? So wala gid man sang yabok. Pero dali naman sa May Chudarize and Street Center, kay Padjobert ko makita mo, no? Atan sa palibot as usual, gutok ka. Pihak-pihak, no? Magtimbang nga bahin sang dalan, may nakapang parking gid ng mga salakyan kaga masako gani. Ang pilamadari ka mga kotoran naton, no? Kay Padjobert, ati timprano pa nga nagpadulong dali sa merkado publiko, agad yung magpamakal na, no? Webes nga adlaw, so may klase sa gihapon na ang iba na rin mga ginikanan na ipamakal sa mga nagkalailain man yung mga produkto dari sa May Chudarize and Trade Center.
0: Kasi so daan pa na sa pamahaw sumungagaw? Inagin ba kal? Ipabalo, no?
3: Yes, kakipag nyo ba ito daw? Amugin sini ang kwan, ang pakantuan. Siguro, lagas pa ni ba? So, daan pamahaw kag siyempre pabalo sa mga estudyante. Kaya, siyempre, no, kadungan sina ang pila diri ka mga balaligyan, no? Wala pa sa nga tao, no? Wala pa sa may nagabaligya. At gamay pa lang diri ang nagabukas ang ila siniman yung mga tagsa ka mga stall sa may merkado publiko. Kaya, sa Subong, kakipag nyo ba ang atong nga pagkakuan diri nga presyo amo ang iyasang seafoods, no? Mga
0: kinahonta
3: ang subong ati managani, no? Kamusta honta kung pila ang presyo hanay subong sa mga panginason diri sa seafood section sa May Chudarize sa Trade Center. Kaga sitwasyon anay diri, no? Kung makita mo sa atong siniman nga video, ati ikuan gani ka kita Jobert, matamat pa lang na nga nagabukas diri ang pila natin yung mga katuran, yung mga managbaligya sa ang panginason. So may pila pa ka mga stalls ang nagapabilin nga ati wala pa bala display.
0: Nagulaw to sa ulan.
3: Base gid, wala nag-alalabutan pa, so expecta nga may mag-alalabot pa kagadamo gid sa mga sahi sang seafood ang mahimo diri nga mabakal sa Chudarize and Trade Center. So sa sumo nga ri ang presyo sa ang pila diri ka mga panginason nga nakapang display. So sa Pasayan 350 pesos to 400 pesos per kilo. Ang alimango 250 pesos kada saga, gagmay ni siya. Tapos ang tumpok 650 pesos so, sa tinumpok mayara sang 8 tub-tub siyam kabilog. Kag ang kalintugas naman 120 pesos kada kilo. Kag ang tahong 150 to 200 pesos sa kada kilo, dagko ni siya kasi pag-jubert na tahong. Kag ang bagungon 50 pesos per kilo at 25 pesos naman kon magkinaltik. Kag ang talaba, 50 pesos to 60 pesos per kilo. Ang nakaputos, ining 50 pesos to 60 pesos per kilo, may bakayan pa ni siya. Tapos ang wala na bakayan, kung ining nakatilang, 40 pesos kada putos. Kag ang abahong luto, no? Hindi ba lang nakatilang man nga abahong na wala na bakayan, 160 pesos per kilo, tapos 20 pesos kada baso. Ang kasag, 250 pesos to 350 pesos kada kilo. Ang kagaykay, 300 pesos kada kilo. Tapos ining diwal, 650 to 750 Agoy. Pesos kada kilo. No?
0: Gadiwal mo lang biliya ba?
3: Gadiwal man ang presyo kay Fadubert. Ang litob, 150 pesos per kilo. Tapos ang mga dayok naman diri, so may dayok din nga dilis, 120 pesos kada buti. Tapos ining dayok nga sisi, dayok nga bakong, dayok nga talaba, 150 pesos kada buti. Samad na diri ang pila ka mga seafood nga naka-display sa Subong sa May Chudoro Arsenas Trade Center, particularly diri sa May seafood section. Kag taton sa nga pag pangusisa sa mga manugbaligya man, inadarigin pahayag ka kay Feb Jubert nga wala naglain ang presyo. Kung ano ang presyo sa tinalikdan nga si Bana, amo ba ng presyo sang sa Subong, no? So wala sa kinalain. Kag amo na ang supply nagapabilin man nga bastante.
0: Okay, good.
3: Kada no, lauman sa atin sa mga manok bakal ka kay Jupert nga madamo pa sa mga seafood ang mahimo dali nga maglaputan da bangod nga ang iban wala pa nakapang display sila sa mga nga mga balaligyaan na kay Jupert.
0: Okay.
3: By the way, good morning sa kay Sir Nestor Kasugbo, kay Kusog, kay Sir Roy Abila sa mga timbangan ng bayan na may kutukagi kayo na kay dito nag-tipot sa pihak. Kay Kap Maaw Roldan, na good morning Kap Maaw. Kay Sir Lino Martisano, ang garbage collector sa Chuck Number 1, good morning. Kay Sir Richie Pinalpa, sa Luyos ng LTO, good morning. Kay
0: Why sa kapatsyag sumungan, why pa, tulog pag-uruto, na ula-ulanan.
3: Kakay Feb Jubert, no? Tulog pa niya kay mabugnaw, gid mo ng panahon. So nga nami, gid magta bulaw-bulaw. At syempre kay Sir George Aguel, ang friend natin na rin nga katapos ang TMU sa may Chudoro Arsenas Trade Center. Mga friends ng mga tricycle driver, good morning. At syempre sa tanang yung mga tagparamati, dala sa may Masbate, good morning. Mga kakay Feb. Report para sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Direkta na rin sa May Chudoro Arsenas Trade Center ni si Kakay 5 Rodney Daban Dalano para sa kampiyon ng balita sa Bisyo Publiko Pagkaringawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Rodney Daban Dalano. Napisar nga nagatulutalitik at nagaulan-ulan mga K5. Nagalipot na ito sa ringa patrol with K5 Peter Chan Juarez mga ikautun. Muna pa rin importante, bisan maulan, serbisyo sa tao, importante madulong ang balita para sa ito sa ringa mga pumuluyo mga K5. Amo ni mga ginahimo naton sa sining mga tinion mga K5 para nga mangin aware, mangin updated nga aton sining mga kauturan. Kay tikon kamay man lang imo kwarta pa galin mo sa balay mo, paminsaron mo nang anong kinahanglanon mo, anong balaklon mo mga K5. So naka because sa mga price update naton sa mga nagapanguna nga mga balaklon, mga sudaan sang aton sining mga kauturan. Pinaagi sa aton sining mga price monitoring sa aton sining patrol mga K5. We could really appreciate sa ato sa naman mga vendors nga nag-provide sa mga prices sa aton nga maka-deliver kita sa insakto para sa ato sa nga mga pumuluyo sa mga buyers na aton, mga K5 nga nagpapati sa radio, mga kabin. Iloy sa ginikan, ang mga ginikanan, Iloy sa Puluyan. Amo gini nag-update, nag-manage sa ila sining kwarta para may pangsudan ang ila sining pamilya, mga K5. Oras sa aton, 11 minutos na kaligid sa attack na ng alas 5. Good morning sa kay Inday Maria Eva Arao, Gingrich Humpay, diraman sa may barangay ano ni watching from Yating Pilar. Oy, mga taga Yating ha, sa Dismi di Vismi Humpay family. Good morning lang. Dira sa kay Cynthia Coros, Barbara Barido, Gina Badana, kag Luisa de los Reyes. Share inday ging rich nga aton sining live para nga duro imo mga paryente makatan-aw kay baka bati sang imo sining panamay. Nanay Robert Taparak Patricio, good morning nay. Nanay Parak, good morning ha. Salamat sa pag-share sa aton sining live. Mga ka K5 Salcido GP, Tao Gama Phi Triskelion School based sa Purisima Chapter Roa City. Nagapamati sa sa kay Salcido GP. Migo, share sang live nato na. Angela Ismulo, thank you so much. Maramang hila. Milalin, Bisanet. Good morning sa imo kung sa imo bilog nga family. Draman sa kay Tony Aduyugan kag nagapamati diri sa aton sing pagpangan. Kompleto nga detalye mga ka K5 sa aton ginpang headlines sa mga balita lokal kag national mga ka K5. Diri sa aton sining pagpangalagad sa mga viewers naton, paki-share sa aton live. Makwan lang ko, magamay lang gid ko, matigab lang ko sa mga aga. Nagabalik ko pagkatapos sa sining mga commercials. Stand by.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: DTX 500.
7: Nagkataon mo na ba na ang kulubot sa ibong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
7: Masaminig ka palatian?
4: I-DTX 500 mo na.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
7: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
7: DTX 500.
4: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Ilatong score gani?
9: 470.
8: Nagtiko 2.
9: Sa gabi, 2. Sa
8: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160.
8: Yeah. Inom ka mo sang DTX 500.
9: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500.
1: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok na guy-star sa Kulad City. Termila ko ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip on.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
16: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banika, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang ga lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
1: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E,
17: Zinc, kaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at lahat. Ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: Pre, pila ka na katuig at ano maes, pirde ka gyapon.
19: Ah, halin pa sang, nalimtan ko na.
18: Mau kita mo lang, nalimtan mo na. Seryoso bala pre, ariyo, testinge ang bago.
19: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
18: Hapos lang ni tandaan, NK313VIP, sang sinjenta.
20: NK313VIP,
18: protektodo sa ulod, mabugat ang

0: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: 18 minutos na kaligad sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Yari na rin ang mga nagapanguna ng mga detalye sa mga balita, mga kauturan. Pinamagliso ang mga K5 solid supporters naton tudok na mga ka-K5. Sa mga nagatanaw na, nogay na tika-tika share ang live mga ka-K5. Kaya mag-comment sa aton sa ning live subong. Para matamiyaw ta kamo, para hindi kamo makuhan bala, hindi kamo madula sa kahanginan mga ka-K5. Hoy, pahibalo sa mga taga panuwasang Panay, ha? Ayaw gin pag pakita sa abilidad mga ka-K5. Kay sunod dere sa report mga kauturan, pag inom sa makaulubog ng limnon sa pampubliko ng mga lugar sa may bain sa panuwasang Panay, ginadumilian na mga ka-K5. Yari ang kompleto nga report ni K5 Roldan Bizana Villarreal.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Roldan, do I have this?
2: Mili ana sa Banwasang Panay ang pag-inom sang tanan nga sais sa makulubog ilimnon sa mga pampublikong lugar. Sandig sa Ordinance No. 19 Series of 2026, ukon an ordinance banning drinking of liquor and intoxicating beverages in public areas, na mas kilala bilang Anti-Public Intoxication Ordinance, dumili na ang pag-inom sa makaulubog ilimnon sa mga pampublikong lugar, kalakip na sa mga kalye, dalanon kagiban pa. Maglos na lamang kung pahanugutan sang alkalde sang Banwa o kung mayara sang espesyal nga okasyon. Sa idalom sang ordinansa, patimaanan ang mga magalapas sa unang kaigayunan, apang may multa nga 1,000 sa pangadua na paglapas, kag 2,500 naman sa ikatatlo. Katuyuan sang ordinansa nga ginpasad sang sangguniang bayan sang Panay, nga masiguro ang kaluwasan sang publiko, kag malikawan ang anuman nga sa isang kalakasan o kung insidente tuga sa makahulubog nga ilimnon.
3: Ini si ka-K5 Roldan Bizana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Roldan Bizana Villarreal sa mga balita mga K5. Grabe ni, hindi na kanikala dali dali lagaw. Mag-inom sa inyo sa ining area, dala sa Manusang Panay, mga pumuluyo, parang kuway sang kuana. Kuway ni sing exemption, bas mga nakasala ka na. Basi ipudyot ka lang sang mga katapos ang kapulisan mga ka-K5. Balantayan ini gani sa mga tagpalamati na ito, nugay gid pa saga-saga mga pinalangga ko nga mga kasiman. By the way, good morning kay Inday Arlene Uniada Basadra sa may Banwa sang Ivizan. Kay Ma'am Ana Gubyuvan Luin dira sa may San Antonio, Texas mga ka-K5. Si Ma'am Ana Gubyo sa nagliga dari di sa Capiz, naglagaw-lagaw sa mga sa tourist spots na ton para man nga makakuha na ma-refresh niya ang iasining kuan ng tiempo, no, mga ka-K5. Nakahatag sa sangligwa sa ikaugali yun, mag-relax mga ka-K5 antes siya magbalik dito sa San Antonio, Texas mga ka-K5. Mga kautura naton, suno sa Department of Education mga kabyanan, preparado ang mga eskwelahan dari sa probinsya sang Capiz sa posibilidad sang pag-abot sang linog sa wala natong ginapaabot ng panahon. Ini ang kampanya karoon sa aton sa ning ginpakigbahin sa Schools Disaster Risk Reduction and Management Office sa aton sa ning DepEd Capiz, no, preparado ng 471 tanan ka mga bulutuan sa Capiz. Sa gin-interview kahapon sa K5 News FM mga ka-K5, si Miss Glenda Marie Butina, Project Development Officer 2, DRR DepEd Capiz in charge mga ka-K5, yagin pahayag na nagpatigayon sila sa mga earthquake drills sa eskwelahan quarterly sa rin nagasunod ini sa mando sang Department of Education. Sunok ay butin nga gitingin pasangkad na sang ila sini katalatapan ang mga information drive, kalakip man ang mga symposiums, disseminations kag iban pa nga mga sahi sa pag-impormar kag training sa mga pamatanon o sa mga kabataan, kalakip na ang mga school officials and employees mga ka-K5. Lalo pang dun man nga maaptik man karon ang mga estudyante kag mga school personnel sa ila sini ginapatigayon nga mga exercises mga ka-K5. Dapat lang ha, pero abasi bala sa pag-abot sang tion mga ka-K5, maglasang tanan. Ang nervyos mo bala ka-K5 Alvin, kagang imo sining kakibot mga ka-K5. At dito kagakaran-karan, bisan ano kakaray di basta may ginatawag kita mga ka-K5 nga mga trahedya, nga gulpi lang magabot sa kabuhi mo. Nagapanik ang tao, gani dapat kalmado, wala pagpanik, kag-relax ang tanan mga ka-K5. Ang imo sini nga pag-relax, ang imo pagkalma mga kauturan, nakapaminsar ka on what will be the best thing nga himuon mo kon may ara sang nasambit nga mga kalamidad nga wala naton ginapaiway. That is why sa aton sa mga katapos ang local government, no? Amo man na dapat, tanan-tanan kita, may ara man kita sa ginatawag na ito ng mga quarterly or monthly ng mga drills, mga kakifan. Iti, kabalo naman kamo sa mga proyekto, mga building na nagatindog, iban gulang pa sa aton. Ang iban, gabuk na, gina-repair-repair lang. Ang iban, ng mga proyekto, substandard pa mga kakifan. Lain sa iban nga lugar ang aton sa nga technology mga ka-K5. Kibala mo kamo ang Pinoy mahilig sa disponiring mga ka-K5. Kung disponiring gani mga pinalangga kung atag palamati, ha? Sugpon-sugpon, kundi sugpon-sugpon, ha? Nang sampaw-sampaw lang mga ka-K5. Kagpintahan nga naman nami sa aton sininga pananawan. Pero ang durability, ang kapag-on mga ka-K5, wala kita kabalo, wala kita, hindi kita assure mga ka-K5 kung bala mapag-on ini tanan-tanan. Yung Department of Education, ng Division of Capiz, ah, nagahimo sang mga simultaneous ka mga activities.

0: sa mga hotspots sa druga sa Roja City. Yaring detalye sa report ni K5 Roldan Bisana Villarreal.
1: K5 News FM.
0: K5 Roldan, go ahead please.
2: Ginkompirmar sa Philippine Drug Enforcement Agency o CONPEDEA ng isa sa mga hotspots ang ilegal nga droga ang barangay Punta Tabok sa siyudad sang Rojas. Sa exclusive interview sa K5 News FM Rojas kay Investigation Agent 5 Jury Rocamura, Provincial Officer sa PEDEA Capiz Provincial Office, ginpayag sini nga tuman na kadamo ng mga drug personalities ang nagkaladakpan sa mga barangay kang madamo na nga mga drug den ang ginsalakay apang may mga nagaduso sa gyapon sang droga. Mismo si punong barangay ni Store Buenviaje ang nagapangain sa bulig sa Philippine National Police kag PEDEA bangod sa paday nga pagduging sang droga sa iya na sakupan. Aminado si Rocamora na hindi bastante ang dakpanay lang, kundi kinanglan na nga pasangkaron ang pag-edukar sa pumuluyo kag pagbukas ang Balay Silangan Reformation Center nga sarang mapadulungan sa mga luyag na maguntat kag magbago ng mga anay nagaduso sang droga. Ginkumpirmar sini nga sa natalanang sinapol kapod ang Ross Component City Police Station kag gobyerno sang syudad iladuga nga pagainalaan ang pagtumod sa iban pang mga barangay nga makabig hotspot sang droga kag pagdiyon sang duga nga mga tikang agud matap na ang illegal nga mga transaksyon.
3: Tingnan mo yung parameter on how to claim that our community is drug free. Kailangan walang supply, walang demand, may rehabilitation program. Kung wala tayong, meron lang tayo ng huli, wala tayong, wala, ang demand program na natin is wala. Or hindi, kung hindi mahina, wala. Lalo yung rehabilitation, wala. Hindi siya holistic ang ating approach. Well, pag-usapan pa namin to ng city government saka ng Rojas City Police Station kasi kailangan mag-intel workshop kami dito. Ano bang parameter namin, i-deklara namin na hotspot? At kahit wala pa tayong deliberation na ganun, but we know, supply reduction effort-wise ang barangay Punta Tabok. Nandito mo si Kapitan, alam na ito ni Kapitan, nangingi din siya ng tulong sa amin.
2: Ini si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Roldan Bisana Villarreal sa mga balita, mga kautunan kinahanglan ginato. Sa siyudad sang Rojas, ang ginatawag nato mga K5 Bahay Silangan Reformation Center. Kung wala karon wala kita sa dusugan kag diri ikwanto i-rehab naton ang mga drugista mga ka K5. Grabe ang sudad niya daw, dulce na lang. Uy, kamalo ka mo kahapon, mga K5, ha? Sa Iloilo. Isa ka-driver sa provincial government sa Iloilo. Mga almost 1 point something kilos, mga K5, nga shabu. Na-recover siya, makmo 15 years in service as driver, regular, mga K5. Kahit ma-retire ka na tani, pwede ka na ka-retire ka, may GSIS, kinisinsi, anyos ka. Nadakpan, ang dulce na lang sumungi. Do ka namin na lang sumungi, do ka, bakal ka na lang dulce sa Changi. Sa mga druga diri sa Katon Sining area, mga K5 kaway pa nga may mahimo kita, no? Oy, sa Pilar daw wala gid gahulagaw. Oh. Oh, ario, mga pulis kang natago-tago nyo ng mga blatter sa mga katapos ang media, mga K5. Mga pinalang ako nga tagpalamati, ang Atong Sining regional office ang PNP, mga K5, pwede na, oh, masunod sa report, pwede mareklamo ang mga police station nga ginatagong kuano, nagapamalibad nga magpahatag sang balita kag impormasyon sa mga katapos ang media. Oh, suno sa kay Police Brigadier General Randolph Tuanio, Regional Director sang PR6, ginpayag sini kinanglan nga mangin balanse transparent ang mga kapulisan sa paghatag sang balita kag nagakainabo sa tag sa kalugar. Suno sa iya nga bukas ang talapan sa Police Regional Office 6 sa mga reklamo may kangtanan sa mga police station sa Capiz nga nagapamalibad maghatag sang balita kag impormasyon sa mga katapos ang media. May mga media yang mabuot, may mga pulis yang mabuot sa media, no? May mga police stations man nga accommodating sa media. May ara man niya pulis, mga K5, kaya ginapasapasa ka antes ka makakuha sang balita kag impormasyon, mga kautunan. Sunod rin, kinaanglan nga kabigon nga partner sa mga kapulisan, ang media, bangod sila ang nagapalapnag, hindi lamang sa mga balita, kundi pati naman sa kadalagan sa mga katapos ang kapulisan. Muna, kung accomplishment gani gamiton yung media, kung balita gani tagutaguon yung balita. May mga amigo kita yagar sa ludo gid ko sa mga katapos ang kapulisan. Pero may ara gid nga nangkuan ang tiko ang taludtod mga ka-K5. Ini matapos

0: matapos nga nagwa karon nga may pila ka mga reklamo man kaabot sa tatapan sang direktor sang PNP sa Regional Office 6 nga may mga kapulisan nga nagapamalibad nga maghatag sang balita kag pila ka mga sa pila ka mga istasyon kasubong man ang pagpaiwai kag pagpamalibad nga magpag-interview sa mga katapos sa mga media sa mga insidente nga nagakahinabo sa ilang lugar. Kono ang samba sa ako, ay pamatapos ang bisikasyon nila na ipa-interview, magiging kay Kiva. Ako na karon masadya ini, mayan na kayo na kitan ini sa aton sinin magkatapos ang kapulisan sa regional office ang PNP. Ang mga ginaatubang kisa sa mga media, nga ginabalibaran, nga mag-interview, nabalibaran, nga maghatag sa mga dokumento, kag mga balita, update mga ka-K5 sa nakakainabo sa nasambit ng mga area. Morning balantayan, mga pinalangga naton nga mga kasimanwa. Areo, drogista, dakop sa Baybas Operation sa Sudan sang Rojas. Yaring report, mga ka-K5 ni ka-K5 Myla Puentes Vasquez.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bye-bye. Go ahead, please.
2: Dakop sa mga otoridad ang isa ka drogista sa gimpatigayon nga Baybas Operation sa Barangay Nueve Rojas City. Ginkilala ang subject sa operasyon kay Anthony Albaladejo, 38 anyos, isa ka manugkay usang bulak, kagresidente sa nasabit ng lugar. Nakuha sa iyang paghinakop ang duha ka sachet sa girapatihan Shabu nga may bugat nga masukon menos 7 ka gramos, pagmayara sang standard drug price ng 47,600 pesos. Naibaluan nga ni naman nga nadakpan si Albaladejo sa amuman nga kaso sa nakaligad nga tuig nga konsediin na tigayon nga madakpan sa Barangay Punta Taboka. Sa karon nagkahunong na ini sa karsel sa Rojas City PNP kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 upon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kang kalingawan sa kapis K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Myla Fuentes sa balita, mga ka K5. Oras sa itong 32 minutos na kaligad sa tak ng alas 5. Oy, ari pagido mga balita, mga ka K5. Sa itong sining mga tagpalamati, nugay ka mo kwan hatong it. Nugay ka mo padpad sa baraha kay karon ang pagpadpad sa mga baraha kag pagmadyong. Dakpon ka mo sa aton mga katapos ang kapulisan, mga K5, ganihalonggig ka mo, mga ka-K5. Sa una, ang pagpadpad sa marakon hapon, tapos mo panyaga, mga bulubaraha ka. K5 mo, Alvin, may mga tungit, may mga nano, may mga ganipustal, piso-piso man lang. Pero subawal na nasubong, mga ka-K5. Kay kahapon, babae nga nagpatigayon sa legal nga pasugal, arestado sa banwa sa President Rojas, mga ka-K5. Yan ang report ni ka-K5, Rochelle Lebron.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Chiche, go ahead please.
3: Dakop sang kapulisan ang isa ka babayi sa gimpatigayon nga anti-illegal numbers game operation sa Barangay Marita President Rojas Capiz sang Hunyo 17 sining atuig. Ginkilala na dakpan kay alias Maymay, 30 anyos, kag residente sa Barangay Madulano sa nasabing kabanwa. Sa tion sang operasyon sa mga otoridad, naaktuhan ang arestado nga nagapatigayon sang illegal nga numbers game nga ginatawag nga PIC2. Na-recover siya posisyon ang isa ka-improvised Cotejo Betrisit nga may numero nga 11 kag Jesse Saiz, 100 pesos ginapatihan nga bet money, mga papel nga may nagkalainlaig nga kombinasyon sang numero, isa ka stab sang Cotejo, ballpen kag isa ka itom nga sling bag. Dugang pa sang kapulisan, wala nakapakita sa nagkakaigo nga mga dokumento ang nasambit nga nadakpan nga nagahatag sang otoridad sa iya para magpatigayon sang mga aktibidad. Bangod sini, gilayon ini nga gindala sa President Rojas Municipal Police Station para sa dokumentasyon kag iban pa nga legal nga pamaagi antes ginpasaka ang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9287. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Para sa balitang K5 sa umaga, inisi ka K5 Maria Rochelle de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Chiche Bron sa mga balita, mga K5 nanood sa illegal nga pasugal nga naaristo sa haton sining makatapos ang kapulisan. 35 minutos sa kaligad sa tak ng alas 5, mga K5. Hoy, iban pa nga mga balita, damo kita mga balita subong nga kagahon, mga K5. Gatong tagaan sang kabuhi diri sa tun sining pagpalasa sining palatuntunan balitang K5 sa umaga. Dali lang gid before kita magadugang pa sa mga importante nga mga balita, mga ka-K5. Kalakip pa ng aton sining pagtabid sa aton sining mga sister station ini maglisoha. makishare sa aton sininga live mga ka-K5. Maghatag lang ko sa commercial break. Madali lang, kids. Standby!
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Anay. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. Sport Biotics. Makabulig sa pagtap.

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500.
2: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na...
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mamakan sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
10: Performance mo bala? Maluya na?
11: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
8: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasin.
11: DTX 500.
13: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojasit. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
11: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
14: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
16: Litang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
17: 39 minutos na galing sa tak ng alas 5 mga K5. Good morning, Jantor Gonzalez, GC Camirong. I'll be back in my vacation. Makita na kita ang balimam Ana Gubyu Banluin. Juanilio Casabon, good morning. Dere sa may matinabo Sigma, just look kung sinong mayad-ayad nga kagahon. Oy, mga K5, mga garbage collectors na to, na. Good morning sa mga drivers ang motor, kag mga jeepney operators, mga K5. Pagpamati sa mga terminal sumong gagahon. Good morning, mayong nga pagpangapi mga K5. Sa aton sa ninyo pagpangalaga diri sa K5 News FM mga kabyanan. Inaangan-angan aton sa aton sa ninyo pagpalag sumong gagahon mga K5. Mga aton sa ninyo pagtabid sa aton sa ninyo mga sister station mga K5. Nano mga update, nano mga balita sa aton sa ninyo mga kaprobinsyahanan diri sa Western Visayas kag sa Negros Island region mga K5. Ah, sa mga tagpalamati na to, mga viewers na to, na paki-share sa to sa inyong live. Subong kagahon mga ka-K5 para mangin updated ka kag madamo kita sa malabutan sa aton sa ninyo pagwaragwag. Yanda nga kagahon. Good morning manang Margarita Buenvenida sa Sitio Lopez Cayos. Kagraman sa nabahin sang kwano sang Iniche sa Santa Fe mga ka-K5 mayong aga. Good morning man, nakatutok na nga aton sa ninyo kay Joe Beso dahil sa may President Roa sa public market mga ka-K5 kay Onyok ka ang administrador. Onyok Alcasarin Jr. mga ka-K5. Draga pamati sa aton sa ninyo pagpangalagad sa kay Juben Dugabisorio sa Barangay Badiangon, President Rojas. Salamat kid sa pagtutok din sa aton sa ninyo pagpangalagad sa balitang K5 sa uma. 40 minutos na galigid sa tag ng alas 5 mga ka-K5 sa aton sa ninyo pagbalayag. Balantayan mga balita nasyonal mga ka-K5 mga partners sa aton. Good morning, welcome K5 sa Visayas.
18: Anyway, doari ka lang stupad ko pang daw hindi ka na patungan sang kabukiran kag sang kadagatan daw ari ka lang sa akon nga tupad. Kampyon ang signal mayong aga dira sa Kiva Antique.
19: Thank you so much daddy ko Robert Pacardo. Wow, kampyon si daddy ah. Sige, sa Ilotas sa Iloilo ang halangdon kang tanan sir ABP miyad nga aga.
12: Good morning, K5 Western Visayas. Good morning, aga si mo, K5 Mr. Napalingadra sa probinsya Itantique, where the mountains meets the sea. No, sa aton sining mga ka-K5, and kamidre sa Iloilo, nagpangapinasang klinika DTX Coffee Mix, samtang nagadulong sa mga mainit na mga balita para sa aton sining mga ka-K5. Balik si Mudra, ka-K5 Mr. Napalingga.
19: Thank you so much, Sir ABP sa Iloilo, kampiyon ng signal. Sa Ilota, sa probinsya Kang Capiz, SM Jobert, mayad nga aga.
17: Good morning, Sir Nestor, K5 Antique, sa itong magkaplanan kay ABP. Good morning sa inyo, tanan-tanan. Sitwasyon sa Capiz, makunay ka na yung panahon, nag-aulan-ulan, mabaskog ang signal sa K5 News FM, aga pa, naka-detex coffee mix na. Balik to you, Antique.
19: Thank you so much, Sir Jobert, from Capiz, sa Ilota, sa probinsya Kang Aklan. Sir Michael, good morning.
20: Good morning sa atong tanan, K5 from Visayas, Negros Island Region. Maulan din sa Banwa sang Kalibo, kagay thanks sa kabilogan yung probinsya Aklan kagabi pa. Karon nagatalitin na lang ha. Pero kampiyon ang signal, manami gidya maghigop sang DTX Coffee Mix, mga ka K5. Balik sa imo, Sir Nestor.
19: Thank you so much, Kalibo. Kompleto ran ang barkada sa kadyangaga. Sige, sa mga balita, una kita sa Iloilo, sa ABP, ano ang latest?
12: Sa mga nagpangunang mga balita diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo, may empleyado sang provincial capital, driver, mga ka-K5, gina-verify pa natin kung job order ang status ni kung regular, nga nadakpan sa Santa Barbara, matapos nga dito mag-transaksyon po ng mga operatiba, no? Sa siningging patigayon nga drug buyback operation. Kapin 7.7 million pesos nga balor sang illegal nga droga nga nakuha sa sining empleyado sang provincial capital, mga ka-K5 driver ini sang provincial capital nga si alias Vani sa aton sining mga ka-K5, no, kag ginadala sini ang salakyan ang service vehicle sang provincial capital, mga ka-K5, kag ginapasuni nga amo pa ning ginagamit niya sa pag-deliver sang illegal nga droga sa First District sa probinsya sang Iloilo. Why na makaluwas pa si alias Bunny kag nadakpan gid sa aton mga operatiba sa aging kasa nga drug buyback sa operation, mga ka-K5, kusa ni nakuhaan sa kapid 7.7 million pesos. Suno naman kay Governor Toto Defensor, wala iya ginatolerar ang mga kasubong sining mga hikutanon sang iya sining mga empleyado sa provincial capital. Karaga ka dapat nga tubangon sang sining empleyado ang kasong ipasaka batok sa iya. Nagasalig naman si Governor Toto Defensor nga isikeron ang mga empleyado sa provincial capital nga nag-engage man sa sining illegal nga droga nga panguntaton na nila kung hindi makakasila sa ilang mga trabaho kag sarang pa nga mapreso. Sa dugang naton sini ka mga balita, update sa song sa tong PNP sap nga gina accidentally na tiruhan sining iya kaugringon, pero suno sa Ahoy Municipal Police Station hindi pa sila magka-conclude kung inimula accidental firing ang natabo siya. Kay padayon pang imbestigasyon kagagin paagi pini karon sa paraffin test ang iya sining kamot, no, kung may arabla sa indikasyon nga siya ang nagpalupok sa iya sining kaugalingon. Naibaluan nga upod sa iya sining panimalayang iya sining asawa kag mga kabataan sa aton sining mga ka-K5 kag-ara man antes matabo ang sining insidente. Naibaluan man nga naka-assign galidra sa Antique ang ining PNP staff, no, nga napatay, mga ka-K5. Patrolman pa lang ang rangko sini sa aton sini nga mga ka-K5 kag puli dira sa NHA Housing sa barangay Pili Ahoy, Iloilo, mga ka-K5. Samtang 90 tanan ka mga ROTC cadets ang ginpangdala sa hospital emergency kahapon matapos mga ka-K5 ginaligar nga na food poisoning sa ila sini nga summer camp sa Dingli, Iloilo. Nagsalalakit ang mga channel ka nagsululuka mga ka-K5 kaging Leon naging pangdala sa hospital. 90 tanan ka mga ROTC cadets ang nagkala food poisoning. Wala naman sang na-report nga natamaan gid sa sining insidente, pero nakabatsyag sila tanan sang pagpalanakit sang ilatyan kag pagpalunuka. Amo na mga balita daton diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik si Marira kag K5 ni Store Napalingga.
19: Thank you so much sa Iloilo sa kampiyon nga mga balita. Sa Ilota sa probinsya Kang Capiz, Sir Jobert, anong latest?
17: Mga ka-K5, mga nagapanguna nga mga balita diri sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas. Kahapon, yari diri sa probinsya sang Capiz si Police Brigadier General Randolph Tuanio, ato sa ding OIC Regional Director sang PNP. Mga ka-K5 kag na kuan sang interview sa K5 News FM. Ini matapos mga ka-K5 sunod sa iya nga bawal ang mga police officers kag mga police station kalakip ang mga hepe nga hindi maghatag sang balita kag interview sa mga katapos ang media. Sunod sa kay Director Tuanio, bukas ang italatapan sa pagbaton sa mga reports sa media kung may mga kapareho sininga insidente nga kahinabo sa tag-sa-tag sa kalugar. Sunod sa iya kakabahin sang iya sining administrasyon bilang hepe sang Regional Office 6 nga bukas ang mga police station sa paghatag sang impormasyon sa tawo inaagi sa media kay sunod sa iya madasig ang paghatag sang impormasyon kon malapit ang pulis sa mga katapo sang media. Magluwas diri sunod sa iya nga dapat man nga buligan ang mga katapo sang media kon may nagakinahanglan sang responde. Samtang diri sa banwas ang sigma sa isa ka suspitsado sa kaso nga paghimulos mga ka-K5 ang nag-surrender sa kay Mayor Dante Eslabon. Hindi matapos nga nagpagwa mga ka-K5 mga aton sini nga korte sa sining Warto Bares sa isa ka suspitsado nga wanted mga ka-K5 sa statutory rape nga paglapas ang Republic Act 7110 mga ka-K5. Nagkaroon na rasa sa karsel sang Sigma PNP ang nasambit nga suspitsa. Amo na mga pangunang nga balita din sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Sir Nestor Antique.
19: Thank you so much, Sir Capiz. So, kabay pa makabugtaw ang pira ka mga chief of police lang nga ang balan mo ma-interview, mamba lang nga matawag lang sanda. Bahalat-laten mo asa pagsunod adlaw, di pagigyapon sa nagtawag o... Sige, silo ta sa kalibo. Sir Michael, anong latest?
20: Morning, liwat kay 5 Sir Visayas, Negros Island Region, kung may 7.7 million nga, nga syabo dira sa Iloilo, mga ka-K5. Te, may ari man kami di sa aklan. May bypass operation day kagab. Isa ka sa shake, kag 3,000 pesos nga bypass money na recover. Ah. Pero at least, may ari kami di. Oo. Ang suspect, 19 anyo, si alias Bukel, mga K5, taga-bubog naman siya. Dakop si isang pulis. Sa subong, nakatala na siyang paidalom sa drug test mga ka-K5. Kag, doon ka na ito yung mga balita man, may mga mangunguma, 196 ka mga mangunguma ang nakabaton sang ayuda halin sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks mga ka-K5. Nagbaton sila sang 2,325 pesos kada isa. Kag, kung sa diin, ginavalidate pa subong ang 90 pagid ng mga fisher box ang mga mangunguma. Ginhatag ini diri sa banwa sa nga kalibo sa nagligad nga adlaw mga ka-K5 kag syempre bisan pa paano nakakabulig ini sa ila. Kag katapusan nga balita ang presidente mismo sang napoka siya isa ka asosasyon sang mga mga ginaaligar nga mga tenant kag ila panimalay ginademolish kahapon mismo ang ila presidente sang napoka siya si Mr. Herman Baltasar kay suno nga din sa iya wala sila naghalindira kay wala pa kuno natigayon ang resettlement action plan bago sila isaylo sa housing pero nagwa na ang court order kapon nya gindemolish te wala gid demolish gid ang duha ka panimalay nga nabilin dito malapit sa airport kay ginagamit ini sa expansion sa ang Kalibo International Airport. Amo na mga balita diri sa Abon na balik sa imo Sir Nestor.
19: Thank you so much, Sir Michael. Silo ta sa Negros Island Region. Sir Robert, anong latest?
18: Mga balita diri sa Negros Island Region, labinigid sa siyudad sang Bacolod. Kumplito kami diri permiya sa kada simana, halin sa insurgency, hasta sa Pinatkanay, kag sa Shabu, kag sa Kinawatay. Kumplito diri sa mga balita. 90 mil ginkawat sa merkado sa Bacolod. Relo cellphone nakawat man sa tatlo kabalay diri sa barangay Granada. Kag subong nagakabalaka kami kay dapat ang Negros Occidental ideklara na ngayara sa state of calamity laminagid sa mga piste nga nag-atake sa mga tubo. Kag ginbalita kahapon ang mga nagkalamatay nga baboy di sa Saklan Mera na diri sa Negros Occidental. May ara man nga mga baboy nga nagmalasakit kag iban nagkalamatay na ginahulat subong ang official nga statement sang provincial veterinary para kuhibaloon kung ano ang cause nining kamatayon sang mga baboy to gabala ini sang pag-ulan, pagkambyo klima o kon ining ESF naman mga ka-K5 isa ka milyon nga balur sang sabon nakuha man sa barangay 27. pike nga 10,000 nga kwarta ginpa-incash sa bago. Suspect na dakpan mga kaki 5. Amo na mga balita nagikan diri sa Negros Occidental.
19: Thank you so much, Bacolod. Mga balita rin sa probinsya kang antike, update na to sa tong tricycle driver nga ginlabo ang anang Alima. So suno sa latest nga information, ang Alima kuno to wara ren mabalik K5 Western Visayas sa rason nga ginlubang na lang kuno. Ang suspect sa pagpanglabo ginpasaka naman kang kaso nga frustrated homicide. Regya sa may banwa kang San Jose. Samtang sa dugang pagit ng mga balita, may patigayunon kami regya sa provincial capital karon last 9 sa aga nga second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ja ang ginmando ni Governor Paulo Javier. So tanan nga mga empleyado ang ginapangabay nga kabigan bilang ang diyang drill bilang mga matutuod lang emerhensya kagsundon kang istrikto ang mga instruction sa tagsananda ka mga OPC na. So, amurang balita. Diyas antike, alang-alang ratan oras. Kit anay, liwat kita sa rumaan. Thank you, K5 Western Visayas.
17: Thank you so much, mga partners. K5 Western Visayas, thank you so much. Oras na itong 52 minutos na nakaligad sa tag ng alas 5, mga K5. Damos ang balita, mga K5. Galing yung limitadong oras na ito na magtabid sa itong mga sister station. Good morning, Nilda Bidbadolis Binondo, aga pa nagapangapina DTX Coffee Mix. Ha? Ang mga produkto sa klinika DTX 500, mga produkto sa klinika ng Medicinal Wellness Center, mga kaibigan ni Dr. Ramil Oy, ara lang na available sa mga presidente ng persons with disability diri sa Banuas ang Pilar, mga kaibigan. Sa 24 ka mga kabaranggayan, damo kita diri supply sa garon. Kung ano ang presyo sa Banwa, amo man ang presyo sa kabaranggayan, hindi ka namang pamasahi pa. Hindi ka na mag-pretty, hindi ka pa mag-isik sa oras mo. Pag-uwi lang mga presidente sa barangay, isang persons with disability. Doon wala sa barangay, ari sa K5 News FM, may ari man. Kagara sa mga butika malapit sa inyong lugar, mga ka-K5. Sa atong sininga, sintro sa klinika, mga ka-K5, sa syudad sa Rojas, dira sa may, bahin niya sa ang tabok sa PLDT, sa McKinley Street, Rojas City, mga ka-K5. Oy, good morning, Sir Arlie Buyot. Uy! Morning lang da. Nagapalit son. Kaway kagigadumdum ni Samo na. Gina Ambils Iloso sa may bahin sang Luktugan. Good morning, Ambils Choice Luktugan. Thank you so much. Inday Gina Ambil si Luso mga kakaif. Muna yung pinaka-importante, tawahin pangabuhi mo sa buong pagbugtaw mo sa aga. Malipayon ka mga kakaif. Iplagasta ni mga balita nasyonal mga kakaif. Pareho. Ginbalik sa Department of Justice ang sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG, mga ka-K5. Ang reklamo nga obstruction sa mga ka-K5 batok sa kay Robin Panilia at ang senador, mga ka-K5. Hindi may kantanan sa paglakat ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado sa itong Mayo 14, mga ka-K5. Nangindulaan kasabwat si Senador Robin Padilla para makagwa sa Senado si Senador Bato de la Rosa nga maputi man ang itlog. Nagakadula mga ka-K5, wala mabalaan kundi na subong. Sunod sa kay Justice Secretary Frederick Vida, sining Miyerkules o kapon ngadlaw, naghinyo nga nag-imbisigaran sa prosecutor sa dugang pagid ng mga dokumento kag ginsupaan ang pahayag gikan sa pila ka mga individual nga nadahig sa nasabit ka kaso. Samtang nagpadala naman ang DOJ sang sulat sa kay Attorney Jimmy Bundok, abogado ni De La Rosa, agon na magpangayo sang patag sa pila ka mga pahayag sini may kaangtanan sa pagpatuman sang warrant of arrest batok sa senador. Ha? Tinabaluan nga nagapangatubang si De La Rosa sa karon sang warrant of arrest na gikan sa International Criminal Court o kung ICC, mga ka-K5, sanggin inisa ang nadula sa itong Mayo ka-11, mga ka-K5. Kadungan siya man pagpakita sa Senado matapos naging matapos ang pila kabulan, mga almost 6 months nga pag-absent niya sa Senado, mga ka-K5. Siging baton sa sobra 300,000 kada bulan nga sweldo. Kaya palabot ang allowance, mga ka-K5. Ay, kita kung madula ka din sa trabaho mo, sa opisina mo, kung hindi ka bamimuhan, dulaon ka sa listahan. Mga ka-K5, muna yung pinakamasubo ng istorya, pinakasubo ng kasaysayan, ini dapat mabalaan, ha? Ano ang partisipasyon ni Senador kwan ni Senador Padilla kay kita sa video. Siya kag sa iya sa lakya nagsakay si Senador Bato de la Rosa. Upod sila nga duwan na naog sa Senado. Kaagahon, mga alas 3 ang kaagahon, mga K5. Ang pamangkot, diin niya ginbilin, diin niya gindulong ang nasambit nga si Senador Bato de la Rosa. Ano mga senador na binuligay man? Yung mga politiko na binuligay man na. Nagatuluan na man sila kung din sila kakita. Ganito ko isang mga politiko kung din may is-open. Din may ginansya. Dito man sila mga buwisit ka mo. Mga buwisit ka mo, nga mga salot ka mo sa gobyerno. Mga ka-K5, why nyo ginatanaw ang mga ginagutom nato ng mga pumuloyo, mga kakita. Kahapon ganito, aprobahan, waling-waling ko ng bulak. Ang bulak, mga ka-K5. Damo ginagutom mo, ang bugas ni kumpletong pagpanagtang, ang bugas ginapili lang, dumdungkog bugas ang nasunal government para sa tanan. Purpis gyapon nakatilaw. Anaman, purpis lang ginagutoman, purpis lang way kakaon. Mga kakip, way na ko oras ah. Itanay kita mga K5 sa pinapagig ka mga public affairs program sa K5 News FM. Sundan nyo lang mga ka-K5. Kompleto, halin sa Agasta maggabi mga ka-K5 mga balita kag impormasyon. Dili sa aton sining ang pagpangalagad mga ka-K5. Hindi ka man mag-yumi-yuhom. Nabisit ka man nag-yumi-yuhom ni mga politiko. Pamatsagan mo mga tinlo-tinlo. Gina mga sapat nila. Inom ka mo di tribayo parang kagaw. Nga nagapanalay tayo sa inyo lawas kasi yung utok. Kung paano man ka mo makapangunyadi nga mga sapat ka mo. Ah, parang makaganar naman kamo, Bob. Di tribayo para magkalamatay ang kagaw nga ara sa lawas nyo nga para hindi kamo pagsuthuton nga mga paano naman kamo makapangunya. Wala na ta panahon. Standby na sa newscast ng K5 News FM mga ka-K5. Kalakip man mga ka-K5. Ang pinapagig ka mga public affairs programs ng K5 News FM. Upon na gilamang sa itong simang susunod sa Tayson ang 89.7 at Pansperid Kalinong Radio sa Kapkamp, Maharo, Peralta, Hamindan, Capiz. Kag sa 100.9 K5 News FM, Rojas mga ka-K5. Mga balita kag impormasyon nagikan din sa 89.7 FM Radio Tagbuala, Isabano, Asang Pilar. Mga ka-K5 technical partner ko subungaga ka-K5 Balbin Pagunsan. Sa pagpamuno sa amon pinalangga nga Mayor Mayor Arnold Alba Perez kag sa amon sining nga Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines Doc Ramil Itango. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya San Capiz. K5 News FM. Good morning.
0: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
21: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas, mga butika! D3Bio!
22: Ako si Gabriel, nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Uwex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
21: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! Visio, yung may D3. Kasakit ang tiyan, Maxfor Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Maxfor Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika, Maxfor Biotics. Maxfor Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason, kag nagapapakon sa imong resistensya, kontrabalatian, tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
23: DTX 500.
24: Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
23: Mag DTX 500 na.
24: May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
23: DTX 500.
25: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
26: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
25: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
23: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
27: Sali, si Jake. Una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akon nga paming salamat sa Mighty C.
23: Mighty C.
28: Mabaka. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal, ng dread na.
28: para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
1: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrimi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
13: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
30: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
31: Bigaw ang performance kay Darling. Mang-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
32: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
31: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
33: Healthy nga uto.
34: Hi, Dennis Juanes.
33: Matalong kag alerto nga paminsaron.
34: Hi, Dennis Juanes.
33: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
34: Hi, Dennis.
33: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
31: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabaskod, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaang ngay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
33: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
31: D3 Bio.
35: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
31: D3 Bio.
36: Ang D3.
31: Yung may VCO.
36: Ang VCO.
31: Yung may D3.
36: D3 Bio with VCO.
37: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
36: D3 Bio.
31: Ang D3.
36: Yung may VCO.
31: Ang VCO.
36: Yung may D3.
31: D3 Bio.
36: Mabakal sa mga butika.
31: D3 Bio.
0: Mga K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K-5 News FM Philippines, alas 6:07 na sa aga.
0: Live, nagkikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K-5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K-5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
6: Ka K-5 sa ato na nga mga headlines.
0: DTX 500 Morning Newscast.
6: Una kita ka K-5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
0: K-5 Bantay Panahon.
11: K-5 Bantay Panahon.
6: Easterlies ang nag-aapekto sa pungsod Pilipinas. Headlines ka K-5 sa aton nga top story of the day.
0: K-5 top story.
11: K-5 top story.
0: Headlines.
6: Senador Bongo may ICC arrest warrant na. Kag mga balita ka K-5 sa probinsya sa Capiz.
0: Balitang
6: Bangkay ni Kagawa del Rosario gindala na sa Iloilo para sa cremation.
12: Mr. Ofin Visorio, bagong acting provincial tourism and cultural affairs officer sa Capiz provincial government.
6: Mga eskwelahan sa probinsya sa Capiz preparado na para sa posibilidad ng linog.
12: Classrooms inspection regular nga ginapatigayon.
6: Pag-ugyon 2026 ginpabakod ang koordinasyon sa mga ahensya.
12: Mentorship kag transparency sa impormasyon ginpanugyan sang PNP Acting Regional Director sa Kapulisan.
6: Mga police station nga nagabalibad maghatag impormasyon mahimo nga e-report sa provincial regional akon sa PRO6.
12: Pagpabakod sang crime prevention efforts sa ginmando sang PRO6 sa Director sa Ruas City PNP.
6: ASF kag illegal nga mga negosyo gininalaan sa pagtililipon sa Task Force Panay.
12: Barangay Punta Tabok, isa sa mga hotspots sang droga sa Rojas City.
6: Wanted sa kaso nga pagpanghimulos nagsungka.
12: Manod kayo sang bulak dakop sa bypass operation.
6: Babaying nagapatigan sang illegal nga pasugal arestado sa President Rojas.
12: Illegal kag wala na rehistro ng mga sigarilyo gin surrender sa panitaan.
6: Tag-iya sang tindahan voluntaryo nga nag-surrender sa wala na rehistro ng mga sigarilyo. Mga balita ka K-5 giraga kahinabo naman sa Western Visayas.
0: Balitang Regional.
6: Top 2 most wanted person sa Aklan nga may kaso nga arson ginaresto sang kapulisan.
12: Lima kalalaki nga nagpanghangkat inaway kag ginutod kang suspek nalubong na.
6: Empleyado sang Iloilo Provincial Government na kuhaan sa basobra 7 million nga balor sang suspected shabu. Kag mga balita ka K5, nga raga kahinabo naman sa pungsod Pilipinas.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
6: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakaabot na sa Russia.
12: DOJ ginbalik sa CIDG ang reklamo sa obstruction of justice batok kay Senator Padilla.
6: Kagdag-iya contractor sa narumpag nga Angeles Building ginpabayad sa 11 million pesos. Mga balita naman kay K5 nga kahinabo sa luwas ang pungsod Pilipinas.
1: Balita International. International.
6: Russian warship nagpalupok sang warning shot batok sa UK flag yacht sa English Channel.
12: Mga kapulisan sa Los Angeles ginpakamalaot bangod sa pagpatay sa isa ka ido.
6: Kagbalita naman kita ka K5 sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
6: 23 ka bago nga mga kaso sang ASF na record sa Nueva Vizcaya.
12: Headlines ka K5 sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balitang sports.
12: Lionel Messi naka-record sang hat-trick sa kadalagaan sang Argentina.
6: Kagbalita ka K5 sa patag sang entertainment.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
6: Liza Soberano ginako nga nasagitan kung ginatawag nga laos. Kagka K5 ang mga panawagan kagpahibalo.
1: Pahibalo, ora mismo.
2: Pahibalo, ora mismo.
1: Mga pahibalo, garga kinahanglan sang atensyon. Kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo.
2: Pahibalo, ora mismo.
1: DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dardano.
6: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sa Capiz, kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Subong adlaw sang Huwebes sa petsa 18 kita sa bulan sang Hunyo 2026. Sa kongdan kay K5 kaupon ang inyo nga mga tagbalita.
12: Ka K5 Rodney Daban Dalano.
6: Kagka K5, Myla Vasquez Fuentes. Kagka K5, inyo kami mabatian, pinagi sa 100.9, nga lilisuan sang inyo nga mga radyo. Subong man, mabatian kag malantaw, pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
12: Kagka K5, Rojas Digital.
6: Pinagi man kay K5 sa amon nga mga sister stations sa 89.7 K5 Radyo Tagbuwanay sa Banwa sang Pilar.
12: Kag 89.7 Spearhead Galinong Radio sa Banwa sang Hamindan.
6: Direkta na kita ka K5 sa aton ginpangliniyada nga mga balita. Ini nga balita ka K5, buhilog ang ginadulong sa inyo sang kaluan sang Klinika DTX 500. Ang DTX 500 ka K5 mayara sa ngampalaya leaves with sugared cane extract nga sarang makabato sa mga nanarisari nga sakit sang kalawasan, kaangay na lamang sang diabetes, dysmenorrhea, hypertension, kag madamo pa. Gani ka K5, a good mapabilin niya healthy living mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini sa Clinical Alternative Medicine and Wellness Center sa Dalan Makinli, Tabok, sang PLDT. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Una kita ka K5 sa dalagang sang aton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon.
2: K5 Bantay Panahon.
6: Easterlies ang ginalantaw nga nag-apekto sa nabagatnan nga bahinsang Luzon, Visayas, kagrasilangan nga bahinsang Mindanao. Magadala ini sa magalumon nga kalangitan kaglapta-lapta nga pag-ulan-ulan. Ilabi na sa bahinsang Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, kag Davao Oriental. Samtang localized thunderstorms naman kay K5 ang nag-aapekto sa nabilin nga bahinsang pungsod. Ang adlaw nagbutlak alas 5:28 subong aga, kag magatunod naman alas 6:27 karon sa gabi.
3: K5 Bantay Panahon.
7: K5 Bantay Panahon.
3: GTX 500 Morning Newscast.
6: Inyo ka K5 na batian ang dalagan sang aton nga paniyabo. Direkta kita ka K5 para sa aton nga top story of the day.
3: K5 top story.
7: K5 top story.
6: Ginbuyagyag ni First District Davao City Representative Pulong Duterte nga ginaaligar may ginisyo na ng International Criminal Court arrest warrant batok Sanday o Konkanday Senador Bongo kag duha pa ka mga anay pesyales nga pulis. Madumduman nga ginpangalanan sigo bilang indirect co-perpetrator sa Crimes Against Humanity case ni anay Presidente Rodrigo Duterte sa International Tribunal. Sa isika post sa social media, ginquestion ni Representative Duterte kung tubtob san upa gamiton ang administrasyon sang ICC bilang isa ka political weapon batok sa ilang mga kontra. Samtang wala naman sang kompirmasyon nagikan sa mga otoridad kung bala mayara sang kamatuuran ang alegasyon ni Pulong.
3: K5 top story.
7: K5 top story.
3: DTX 500 Morning Newscast.
7: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
6: Ka K5 inyo nabatian ang aton yung top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga balita naman nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz.
3: Balitang Lutal.
6: Gindala na sa siyudad sang Iloilo kahapon nga adlaw Hunyo 17 ang bangkay ni Kagawad Rafael Cha del Rosario sang barangay Dayo Rojas City agod nga i-cremate. Antes ginbiyahi ang bangkay, ginpatigayon ang isa kamisa sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral sa Rojas City. Kung sa diin gintambungan sang madamo nga mga tawo, lakip na ang mga barangay tanod, mga opisyal sa barangay kag mga empleyado sang city government sang Rojas. Kung sa diin dugang padiri, yara man ang presensya sang pila ka mga opisyal na gikan sa provincial government. Nagpakigbahin sa nasambit nga misa ang mga himata kaabyanan kag iban pa nga mga nagpakita sang Ilapag Palanga subong man respeto sa napatay nga kagawad. Yara man ang presensya ng the board member Pepe del Rosario kag ang iya nga ati ayon Paulo Rojas, anay board member Thea Faith Reyes, Rojas City Mayor Attorney Ronnie Dalivas kag iban pa nga mga personalidad.
12: Sa piyakabay nagpungko bilang Acting Tourism and Cultural Affairs Officer sang Provincial Government sang Capiz si Mr. Finn Visorio sang Hunyo 3 matapos nga nagretiro si Mr. Al Tesoro. Sa eksklusibo nga interview sang K5 News FM Rojas, ginpahayag ni Visorio nga hindi na siya bago sa opisina bangod nga nagaservisyo na siya halin pa sang 2007 bilang job order antes siya nga na-appoint sa plantilla position sang 2014 bilang tourist receptionist. Suno kay Visorio nga isa siya sa mga pioneer staff sang Pitikaw kag diri nagtubo ang iyang eksperyensya kag ihibalo sa tourism industry. Hapisar nga may malawig na siya nga eksperyensya, ginakabig niya nga ang ini nga isa kadako nga responsibilidad ang pagpahamtang sa iya bilang acting Pitikaw, isa ka misyon nga ginsalig sa iya ni Governor Ferdinand H. Castro. Iya pagid nga pag okon iya pagid nga pagapanamion ang industriya sang turismo sa probinsya agad nga makahatag sang dugang nga income kag oportunidad sa mga pumuluyo ilabi na gid sa business sector. Nagapati man siya sa pagdamo sang turista nga mga magabisita sa Capiz, magataas man ang kita sa mga stakeholders kag mas mapasanyog ang lokal nga ekonomiya sang probinsya sang Capiz. Samtang ang anay Pitikaw nga si Mr. Al Tesoro ang magapabilin bilang consultant sang opisina agad nga magbulig sa pagpadayon sa implementasyon sa mga programa.
6: Sa pihak kabahin, kumpiyansa nga ginpakigbangin sa School Disaster Risk Reduction and Management nga preparado na ang 471 tanan ka mga bulutuan sa probinsya sang Capiz. Sa interview sa K-Pop News FM Rojas kay Glenda Marie Botin, upon Marie Botin, Project Development Officer 2 sa DRR DepEd Capiz, yagin pahayag nga nagapatigayon sa mga earthquake drills ang mga eskwelahan quarterly sa diin nga nagkasunod ini sa mandato sa Department of Education. Sunod kay Botin, ginpasangkad man ang mga symposiums kag information dissemination may kangtanan sa linog. Talalo pang dun man ang maabtik ng mga estudyante kag mga school personnel nga magdak, cover and hold sa tion sa nga mabatsyagan ang pagtayog sa probinsya. Pahayag niya, nagapakita lamang epektibo ang mga tikang kag pamaagi nga ginahimo sang ahensya. Samtang isa naman sa ginarequired sang talatapan nga nakasandig sa mandato sang ahensya. Tagsa ka mga eskulahan, kinahanglan nga mayara sang open spaces para sa madasig nga pag evacuate pananglitan may matabo nga linog o kon iban pa nga kalamidad. Naibaluan nga magapatigayon man sang simultaneous earthquake drill ang Department of Education sa Hunyo 18 kag na alas 9 sang aga. Nagapanawagan karon ang natungdan sa tanan ng mga school personnel, mga estudyante, kag stakeholders nga magpakigbahin kag seryosohon ang among kahiwatan. Agod nga hindi magpanik, kunyara na sa aktual nga senaryo.
12: Sa dugang pangabalita lokal, regular nga ginapatigayon ang inspeksyon sa mga hulot klasehan sa 471 tanan ka mga bulutuan sa probinsya. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Glenda Marie Butin, Project Development Officer 2 sang DRRM DepEd Capiz, iyagin payag na wala gid ginapaiway sang Schools Division Office Capiz ang pag-checkyar sa mga hulot. Agad nga mapasigura ang safety kag seguridad sang loon sa mga estudyante kag mga school personnel. Suno kay Butin, mayara sang gintukod nga School Facilities Coordinator. Agad amo ang mag-inspect sang istruktura kag magpalabot sa ilang katalatapan. Kung mayara agad man sang natusya o kung nanotisyaran nga lain sa among mga hulot. Inibangod nga kung sila mismo nga yara sa division ang mag-inspect, hindi gid nila masarangan suno sa iya. Naibalaan nga sa subong school year nagpatigayon sang inspeksyon kadungan sang brigada kag antes balik eskwela. Agad nga masigurado nga ang o kon masigurado gid nga luwas gamiton na ang among mga hulot. Matandaan nga sang tinalikdan nga tuig na ka-experyensya ang probinsya sang Capiz sang pila ka mga hugnat sang mga pagbayog sang duta kabangdanan nga nakaangkon sang mga minor damages ang pila ka mga blutuan apang sa subong nakaayo kag nagamit na sa bulig sang division na municipal kag structural engineers. Nagpasalig naman ang natungdan nga top priority kag o kung nga top priority sa ilang talatapan ang safety kag seguridad sa mga tawo nga yara permis sa eskwelahan.
6: Sa dugang pangabalitang lokal, formal na nga ginbuksan Hunyo 16 ang duha kadlaw nga Interagency Territorial Defense Operation Exercise Pag-ugyan 2026 sa Evacuation Center sa Barangay Pirayan, Kakas, Miagaw, Iloilo. Ginpasakupan ini sa nagkalainlain nga ahensya sang gobyerno, kalakip ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Office of Civil Defense, Defense, Provincial Government sang Iloilo, local government units, kagiban pang organisasyon, kag stakeholder. Katuyuan kay K-5 sang aktibidad, galabi pa nga mapakusog ang interoperability, koordinasyon sa operasyon, kaghandaan sa mga ahensya sa paghatag sa aksyon sa mga ragatuhaw nga pagpanghangkat sa siguridad.
12: Sa dugang pangabalita lokal, ginpanugyan sang pamunuan sang kapulisan ang importansya sang mentorship kag epektibo nga pagdumalas ang impormasyon na agad mapaligon ang serbisyo publiko kag pagsalig sang komunidad. Kadungan sa pagbisita ni Police Brigadier General Randolph Duanyo, Regional Director sang Police Regional Office 6 sa Capiz, iyagin pahayag nga pinaagi sini mapalapad pa ang ihibalo kag kapasidad sa mga personnel sa pagpatuman sang ilang mga katungdanan. Ginpanumduman sini nga kinahanglan may kompleto nga ihibalo ang kapulisan sa tanan nga mga insidente nga nagkakatabo sa ila tagsa kanasakupan. Suno kay Police Brigadier General Tuanyo, importante nga balanse ang paghatag sang impormasyon kag mga accomplishments sang kapulisan. Agad may baluan sang publiko ang matuod nga kahimtangan sa komunidad. Subong man, mapakita nga wala sang gitatagong impormasyon kag mapabilin ang transparency sa pagserbisyo.
6: Sa kangot nga balita ka K5, bukas ang talatapan sa Police Regional Office 6 sa mga reklamo may kangtanan sa mga police station sa Capiz nga nagapamalibad maghatag sang balita kag impormasyon sa katapusang media. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Brigadier General Randolph Tituanio, ang Regional Director sa PRO 6, iyagin payag nga kinahang

0: tanan sa mga isyo sa baylo, mabayluhan sang maayo nga feedback.
1: Sa dugang pangabalita lokal ginmando ni Police Brigadier General Randolph Duanyo, Regional Director sang Pulis sa Regional Office 6, ang mas mabakod nga crime prevention efforts kag police deployment sa Ruas City. Agad nga papadayon ang pagnubo sa mga kaso sang kriminalidad sa syudad. Ini kasunod sang iya nga pagbisita kag pag-inspection sa Ruas City Police Station, kon sa din nagpresentar ang Ruas City PNP sang update sa peace and order situation kag crime records halin Enero tub-tub Hunyo sining atuig. Senyor sang KFW-7 Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., Officer in Charge sang Ruas City PNP. Nakita sa assessment sang Regional Director nga nagkataas ang crime volume sa syudad. Apang, nagnubo naman ang mga kaso nga sakop sang ginatawag nga 8 focus crimes. Bangon sinigin, panugyanan ni Tuanyo nga dunggangan pa ang police visibility deployment kagiban pa nga crime prevention measures agad mapabilin ang pagnubo sang focus crimes kag malikawan ang pagtaas sang kriminalidad. Ginpayag man siniya ang importansya sang padayon nga koordinasyon sa mga stakeholders, force multipliers kag partners in media agad nga mas mapabakod ang kampanya para sa kalinong kagkatawhayan sang komunidad. Sa iyang mensahe personal o kon sa mga personal sang Ruas City PNP, ginagda niya ang tanan nga magpabilin nga disiplinado kag profesional sa pagpatuman sang ilang nga mga responsibility bilang mga miyembro sang Philippine National Police. Yung panumduman man sini nga hindi kinahanglan maimbulbar ang bisan sino nga kapulisan sa illegal nga aktibidad, labi na sa illegal nga droga kag pagsugal. Yun pa siguro man ni Tuanyo nga hindi siya magduha-duha sa pagpasaka sang nagkakaigong administrative o kon criminal charges batok sa mga police personnel nga mapamatud-an nga nagalapas sa kasuguan.
0: Sa dugang pagka-K5 nga balitang lokal, ginhinalaan sang African Swine Fever Task Force kag Illegal Businesses Task Force sa Panay sa ginpatigayon nga pagsinapol agod nga mapabakod pa ang ilang nga koordinasyon kag mga estratehiya sa pagatubang sa mga isyu nga mangkang tanan sa ASF kag illegal nga mga negosyo. Ang nasabit kapag tililipon ang insentro ang mga tikang nga kinahanglan himuon agod nga maprotektahan ang komunidad, mapabilin ang kahilwayan sa mga pumuluyo kag mapatuman sa maayo mga kasuguan kag programa sang lokal nga panguluhan. Padayon naman ang lokal nga gobyerno sang Panay sa pagpatuman sang nagkalainlan nga inisyatibo para sa kaayuhan kahilwayan kag padayon nga pagusmag sang nasampit nga banwa.
1: Sa piyak ng bahin gin-confirmar sang Philippine Drug Enforcement Agency o CONPIDIA na isa sa mga hotspots sang illegal nga droga ang barangay Punta Tabok sa syudad sang Rojas. Sa exclusive interview sang KFW-7 Rojas kay Investigation Agent 5 Jury Roca Mora, Provincial Officer sang PIDIA Capiz Provincial Office, ginpayag sini nga tuman na kadamo ng mga drug personalities ang nagkaladakpan sa mga barangay nagmadamo na ng mga drug den ang ginsalakay apang may mga nagaduso sa Gyapon sang droga. Mismo si punong barangay Nestor Ben Villahe ang nagapangayo na sang bulig sa Philippine National Police o kon PNP kag PIDIA bangod sa padayon nga pagduging sang droga sa iya na sakupan. Aminado si Roca Mora nga hindi bastante ang dakpanay lang kundi kinahanglan na nga pasangkaron ang mga pag-edukar sa pumuluyo kag pagbukas sang Balay Silangan Reformation Center nga sarang nga mapadulungan sa mga luyag nga mag-untat kag magbag-o nga mga anay nagaduso sang droga. Gin-compromise sining natala na nga sinapol kaupad ang Rojas City Component Police Station kagobyerno sang syudad. Iladugang nga pagahinalaan ang pagtumod sa iban pang mga barangay nga makabig hotspot sang droga kagpagdihon sang dugang nga mga tikang agud nga matap na ang illegal nga mga transaksyon.
0: Kag-K5 sa dugang panaton nga mga balita. Voluntaryo nga nagsungka sa mga otoridad ang isa ka wanted nga may kasong statutory rape kag paglapas Republic Act 7610 o kanang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Personal ini nga nagpadulong sa resambit o kanang resambit nga akusado kay Sigma Mayor Dante Rizal Eslabon agod formal nga mag-surrender. Si Kronya ra na ini sa paghinakoop sang Rojas o konsang Sigma Municipal Police Station para man sa nagkaigo nga disposition.
1: Sa dugang pangabalita lokal tiklo sang otoridad ang isa kadurugista sa ginpatigayon nga bypass operation na pasadula sa isa sang gabi sa barangay 9 Rojas City. Sa exclusive nga impormasyon, gin kila

0: ang subject sa operasyon kay Anthony Albaladejo alias Nunoy, 38 anyos, manog arrange sa ang Bulak kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha siya nga posisyon ng duha ka sa siya isang ginapatihan Shabu, nagabugat sang maso kon menos sa 7 gramos kag may standard drug price sa 47,600 pesos sa 4,000 pesos gabay bust money kag non-drug items. Sunod kay barangay kagawad John Kent Makato. Wala sang record sa ilang barangay si Albaladejo apang anay na nga dadakpan sa kaangay man nga kaso sa barangay Punta Tabok sa tong nakaligad nga mga tuig. Pahayag naman sa Giloy Sini nga si Bebeng on call ang obra sang iyang bata kag wala ini nagapati nga nagahimo ini sang illegal nga aktibidad ang iyang bata. Kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang pag-aatubangon sang among persona.
1: Sa piyakabahin, dakop sang kapulisan ng isang kababayi sa ginpatigayon ng anti-illegal numbers game operation sa Barangay Marita, President Rojas Capiz, Hunyo 17. Ginkilalang nadakpan kay alias Maymay, 30 anyos, kag-residente sa Barangay Madulano sa nasambit man nga Banwa. Sa tion sang operasyon, nakuhaan ang arestado nga nagapatigan sa illegal nga numbers game nga ginatawag nga Picto. Na-recover siya nga posisyon na isa ka-improvised Cotejo bet receipt nga may numero nga 11-16, 100 pesos nga ginapatihan nga bet money. Mga papel nga may nagkalainlain nga kombinasyon sang numero, isa ka-stop sa Cotejo, ballpen kag isa ka-itom nga sling bag. Dugang pa sang kapulisan, wala nakapagkita sa nagkakaigo nga dokumentong nasambit nga persona nga naghatag sang otoridad sa iya nga magpatigayon o kon nga magpatigayon sa nga mga aktibidad. Sa karon gindala na ini, yara na sa kustodiya sang President Rojas Municipal Police Station kag nagapan nga tubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9287.
0: Sa dugang pang balita lokal, voluntaryo nga ginsurrender sa kapulisan ang isa katagi sang isa katagiya sang tindahan na ang mga ginapatihan illegal kag wala na rehistro ng mga sigarilyo sa barangay Salukon Panit ang Kapisa sa hapon nga adlaw Hunyo 17. Sa edisyon nga impormasyon na nagpatigayon sang monitoring kag random inspection ang mga kapulisan na sa mga tindahan bilang kabahin sang kampanya kontra sa paglaptas ang mga illicit kag non-complaint o kon non-compliant cigarette products sa lugar. Sa tiyon sang inspection, isa katagiya sang tindahan nga wala na ginhingadlan na ang voluntaryo nga nag-surrender sang tatlo kapakete sang Camel nga sigarilyo kag isa kapakete sang Gian nga sigarilyo nga ginabanta na gabalor sang 400 pesos. Natukiban nga ang mga nasambit nga sigarilyo wala na rehistro sa Department of Trade and Industry o kon DTI. Kag posible nga naglapas sa mga nagapatuman nga regulasyon sa pagbaligya sa mga produkto sang tabako. Sa subong, yara na sa kustodiya sang Panitan Municipal Police Station ang mga ginsurrender nga sigarilyo para sa dokumentasyon kag nagakaigo nga disposisyon.
1: Sa dugang kagkatapusan nga balitang lokal, voluntaryo man nga nag-surrender sa kapulisan ang isa katagiya sang tindahan sang mga ginapatihan nga wala na rehestro nga sigarilyo sa barangay poblasyon sa Pian, Capiz. Ginkilalang nag-turnover sang sigarilyo nga si alias Marie, 44 anyos, kag-residente sang nasambit nga barangay. Sa initial nga impormasyon, nagapatigayon sang random inspection ng kapulisan sa mga tindahan sa ilang lugar bilang kabahin man sang kampanya batok sa paglaptas sang mga ilegal nga produkto. Sa tiyon sang inspeksyon, voluntaryo nga ginsurrender ni Marie ang duha ka pakete sang champion nga sigarilyo nga ginabanta na gabalor 200 pesos. Sa subong ka K5 era na sa kustodiya sang Sapian Municipal Police Station ang ginsurrender nga mga sigarilyo para man sa nagkaigo nga dokumentasyon at kag disposition.
2: Balitang lokal. DTX 500 Morning Newscast.
1: Ka K5 inyo nabatayan ang mga balitang lokal. Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Western Visayas.
2: Balitang Regional.
1: Top the most wanted person sa Aklan nga may kaso nga arson, ginaresto sang kapulisan. May kang dance detalye si ka K5. Leonard Viras ang K5 News FM Kalibo.
2: K5 News FM Live Report.
3: Arestado ang isa ka 54 anyos nga laborer sa Gintingob nga pwersa sa Aklan PPO kag Banga PNP sa may barangay Sigkay, Banga Aklane. Sa gahom sang warrant of arrest nga may criminal case number 18599 agin pagwa ni Presiding Judge Jobel Barrera del Moro sa nga RTC Branch 2 Kalibo. Agin pagwa sa tong June 4, 2026 ginaresto ang nasambit nga akusado sa kaso nga simple arson sa idalom sang Section 3 paragraph 2 sang Presidential Decree number 1613 samtang wala man sang may ginrekomenda nga piyansang korte para sa iya nga temporaryo nga kahilwayan. Sa karon yara na sa custody sang Banga PNP ang suspect kag nakatala na ang iga-inquest sa nasambitan nga kaso. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Sa piyak na bahin, alima kang lalaking nang hangkat inaway ka ginutod kang suspect na lubong run. Bakit ondan sa balita si K5 Island Rose magbanwa sa K5 News FM Antique.
2: News FM Live Report.
4: Hindi rin pwede matakad balik karason nga ginlabang rin lang ang alima ni alias Evan, 59 anyos, matapos nga ginlabo ni alias Makoy, 26 anyos, lunsay residente kang Barangay Badyang San Jose, last year sa gab ikatong Hunyo 15. Sa exclusive interview kay alias Boy, ang imaw kang sospek nga nag-inam kang gabi nga natabo ang insidente, ang naging pahayag nga nag-agi ang biktima sakay sa anang tricycle nga madasig ang pagpadalagan, rason nga ginsinggitan kang sospek nga maghinay. Nagsinggit man ang biktima nga hilatuntana nga magbalik, kag sa pira ka minutos, nagbalik dya nga may bit-bit nga talibang. Rugto kang ginhangkat na nga magwa ang sospek nga may bit-bit man nga samurai, kag sa wara naglawid. Naglabuanay ang darwa tub-tub nga gintingwaan pasagang kang biktima ang samurai apang naigo ang nawala na nga alima kag nautod. Sa duga nga panaysayon ni Boy, nakainom man ang biktima kang tion nga natabo ang pag-inaway, bangad naman an nga kaadlawan naman katong tiyempo. Samtang ginpahayag man kapira ka mga witness sa lugar nga ginbalang kang bato ang tricycle kang biktima, rason nga nag-agat dya kag nagbalik. Sa tulada, porsigido ang biktima nga magpasaka kang kaso nga frustrated homicide. Kagbalita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
1: Sa pihak nga bahin, empleyado sa Iloilo Provincial Government, nakuhaan sa masobra 7 million nga balor sa suspected shabu. May kaungdan sa detalye si K5 Kim Kaluyo sa K5 News FM Iloilo.
2: K5 News FM Live Report.
5: Arestado sa ginkasanga drug bypass operation sang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU sang Iloilo Police Provincial Office ang isa ka empleyado sang Iloilo Provincial Government sa Barangay Kamambugan Santa Barbara Iloilo alas 2:05 sang hapon Hunyo 17. Ang subject amo si alias Bunny, 51 anyos, nga truck driver sang Kapitolyo kag residente sang Barangay Don T. Lotero East, Haniway, Iloilo. Suno kay Police Major Daji De Lima, ang chief sang PDEU. Ang operasyon ang ginpangunahan sang Team 1 kag sabulig naman sang PDEU Team 2, Santa Barbara Municipal Police Station, PIU, RID 6, kag PDEA 6. Nakuha sa subject ang tatlo kadako nga ziplock, duha ka binugkos, napulo kadalagkuan nga heat-sealed transparent plastic sachet, kag tatlo ka regular size ang plastic sachet sang suspected shabu. Ini ang nagabugat sang 1,145 grams, kag may market value nga 7.7 million pesos. Nagadistribute ini sang illegal nga droga sa nagkalainain yung mga distrito sa probinsya sang Iloilo, magluwas na lamang sa Quinto Distrito. Ginapahayag madugay na ini nga naga-engage sa illegal nga droga, suro pa kay Police Major Daji De Lima. Sa gintuad sang subject, isa siya ka regular employee kag 15 na katuig nga nagatrabaho sa Provincial Capitol. Sa karon, yara na ini sa kustodiya sang kapolisan kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
4: Naman si K5 Kim Antonio Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Balitang Regional. 6500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
1: Kag K5 inyo nabatian ang mga balitang lokal kag balitang regional. Direkta kita kag K5 sa mga balita naman nga nagakahinabo sa pungsod Pilipinas.
2: Balitang National.
6: Balitang National.
1: Ginbalik sa Department of Justice sa Criminal Investigation and Detention Group o kon CIDG ang reklamong obstruction of justice bato kay Senador Robin Padilla. May kaangtanan sa paglakat ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado sa tuong Mayo 14. Suno kay Justice Secretary Frederick Vida naghinyo ang o kon naghinyo ang nag-investigar nga prosecutor sa dugang nga dokumento kaginsumpaan nga pahayag gikan sa pila ka indibidwal nga nadalahig sa kaso samtang nagpadala man ang DOJ sang sulat kay Attorney Jimmy Bundok abogado ni De La Rosa agod magpangayo sang paathag sa pila ka pahayag sini may kaangtanan sa pagpatuman sang warrant of arrest batok sa senadora nga ibaluan nga nagapangatubang karon si De La Rosa sang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court nga ginansil naman sa tuong Mayo 11 kadungan sang iyang pagpakita sa Senado matapos ang pila ka bulan nga absent ini ang ginpaidalom sa protective custody apang naghalin sa tuong Mayo 14 pila ka adlaw antes matapos ang insidente sa Senado.
0: Sa katapusan nga balita national ginmanuana sang Department of Labor and Employment o kondole ang tag-iya kag contractor sang narumpag nga building sa Angeles City Pampanga nga magbayad sang 11 million pesos nga balor sang liabilities kag fines. Naibaluan nga natumod sang dole nga liable sang the Jackson Lim kag ang Golden Years Construction and Steelworks Corp o Corporation sa labor standard violations kag administrative fine bangon sa paglapas sa occupational safety kag health standards. Sandig sa investigasyon nagapadayon ang construction sa piyak sang ginpagwa nga work stoppage order samtang may dabalhag man nga non-payment sang sweldo statutory benefits kag wage underpayment sa mga trabahador sa piyak nga bahin na paslawan man sang nasabit nga kumpanya ang maghatag sang personal protective equipment mag-secure sang permit para nga mag-operate sang mechanical lifting equipment mag-deploy sang safety officer kag first aiders kag magtanyag sang temporary accommodation sa ilang mga empleyado.
2: Balitang negosyo. Balitang National.
1: Kakaifab inyo nabatian ang balitang ganagakainabon sa pungsod Pilipinas. Direkta kita kakaifab sa mga balita naman ganagakainabon sa luwas sa pungsod.
2: Balitang International. International.
1: Nagpalupok sang warning shot ang barko panggera sang Russia malapit sa isang kayate nga may hayahay sa United Kingdom sa English Channel. Natabo ang insidente sa tuong Martes, Hunyo 16, ang frigate sang Russia nga Admiral Grigorovich kag ang UK registered nga yate nga ginpangalanan sang Bright Future ang naulami sa resambit nga insidente. Sino sa Ministry of Defense sang Russia ginaaligar nga naghimo sang delikado nga tikang ang yate palapit sa ila sini nga barko sa tunga sang madamol nga fog. Matapos nga wala magbago ang direksyon sang yate kag nagpalapit sa distansya nga kulang 500 katapak diri na nagpalupok ang commander sang Russian warship sa mga warning shot gamit ang magamay nga kalibre sang armas agod malikawan ang pagbungguanay. Wala naman sang may napilasan sa mga sakay sang yate nga mag-asawa nga British kag wala sang may naangkon nga halit ang yate. Gilayo naman giragpalayo ang yate matapos sa mga nabatian nga lupok samtang kinkompirmar naman sa Ministry of Defense sang UK nga naga-investigar na sila sa among insidente.
0: Sa katapusan ng balita international, ginapakamalaot subong ang Los Angeles Police Department sa Estados Unidos ng Amerika matapos ng mag-viral sa social media ang ilang pagtiro patay sa isa ka ido. Ang ginpatay ng ido amo si Jameson, isa kaduha katuig nga Golden Retriever, St. Bernard kag Poodle Mix. Sunod sa mga report, nag-responde ang mga katapos ang LAPD sa isa ka apartment complex matapos ng pakabati sa mga pagsinggitan sa lugar. Apang wala sila nakaibalo nga ang pagsinggitan amang bangon sa selebrasyon ni Marie Marcel, farm mom ni Jameson matapos ng magdaog ang New York Knicks sa NBA Finals. Ginapanawagan naman sa mga animal rights activists sa Estados Unidos nga kakson sa serbisyo ang mga pulis nga responsable sa pagpanglutang, samtang ang kaingod balay naman ang una nga nagpatawag sa mga kapulisan ang nagpahayag nga na konsensya siya nga iya ginpatawag ang mga ini.
2: Balita International. International.
1: Kakaifab inyo nabatian ang mga balitang international. Direkta kita kakaifab sa balita naman sa patang sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Na-record ang 23 ka bagong kaso sang African swine fever sa mga banwa sang Cebu, Bayumbong, kag Velia Verde sa Nueva Vizcaya, Subo nga tuig, suno man sa provincial. Ukon ini man ang sandigman sa datos sang provincial department ukon provincial veterinary services office. Napisar nga mas manubay ni kon ipaanggid sa 25 ka kaso sang tinalikdan nga tuig, nagapabilin nga naka-alerto ang mga awtoridad agod mapunggan ang paglaptas ang sakit. Sino naman kay Provincial Veterinarian Dr. Patricio Moreno, wala naglapta ang mga kaso sa iban pa nga mga banwa. Samtang padayon naman nga ginapakusog sang gobyerno provincial kag sang Department of Agriculture ang swine industry, pamaagiman sang swine repopulation project kag iban pa nga mga programa agod nga mabuligan ang mga hog raiser nga makabangon o kon makabangon halin sa epekto sang ASF.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Samtang sa balita sa patag sang hinampa.
2: Balitang sports. Sports.
0: Lionel Messi na ka-record sang hat-trick sa kadalagaan sang Argentina. May kaundan sang balita si ka-K5 Darren Salomeo Henson.
2: K5 News FM Live Report.
6: Naghimo sang kasaysayan ang football superstar nga si Lionel Messi sa kadalagaan sang Argentina batok sa Algeria kapon nga adlaw Hunyo 17 sa score nga 3-0 sa unang hampang sang Argentina para sa ilang title defense sa FIFA World Cup 2026. Ginluto sang team ang Algeria pinagi sa big time performance gikan kay Messi. Ginhiwat ang nasambit nga hampang sa Kansas City Stadium ang tanan nga 3 goal sang Argentina ang nagikan kay Messi. Napasunod niya ang mga ini sa ika-17, ika-60, kag ika-76 nga minuto sang hampang. Ini ang labing una nga kahigayunan sa karera ni Messi nga makarecord sang hat-trick o kung 3 ka goal sa isa ka game sa sulod sang World Cup tournament. Ang ika-3 nga goal ni Messi sa among hampang, ang ika-16 nga goal niya sa kabugusan nga partisipasyon sa World Cup sa nasambit nga record. Nagpatas na ni kay Miroslav Klose sang Germany bilang all-time leading scorer sa kasaysayan sang Men's World Cup. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty CDM Unity Booster. Ini si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
2: Balita Sports. Sports.
1: Kaka-K5 inyo nabatian ang balita sa patag sa hinampang. Direkta kita sa balita sa patag sa entertainment.
2: Balitang entertainment.
7: Balitang entertainment.
1: Nga sa soberano, ginako nga nasakitan kung ginatawag nga laos. May kaundan sa Italia si Kaka-K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
2: K5 News FM Live Report.
8: Ginako sang actress kasi Liza Soberano nga nasakitan siya kung ginatawag ini nga laos matapos nga ginbayaan ang madinalagon nga karir sa Pilipinas para magpadayon sa Hollywood. Sa Painfully Human podcast ni Edward Barber, ginpakigbahin ni Liza nga dako nga sakripisyong iya ginatumang particular na sa kwarta kagkasikatan humaling sa nagsaylo ini sa Los Angeles bilang new artist. Sa piyak sang iya mga pagsakripisyo, malipayo naman ang actress sa iya pag-grow. Ginako man ni Liza nga sa LA nagagastos siya sa acting classes kag vocal lessons. Madumduman matapos magbida sa Liza Frankenstein sa tung 2024, natala na naman ang actress nga maging isa sa mga lead voice actor sa upcoming animated film nga Forgotten Island kaupad si Lea Salonga. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si ka-K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
9: Balitang Entertainment.
10: Balitang Entertainment.
1: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patang sa entertainment. Ta oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:51 na sa aga.
9: GTX 500 Morning Newscast.
1: Good morning sa aton nga mga ka-K5 nga nakatutok subong aga. Good morning dira sa my TATC. Good morning sa my timbangan ng bayan, Sir Nestor Calzado. Si Roy Abela, good morning, sir. Subuman kay Sir Richie Pinalba, sir, good morning. Sa aton nga mga Facebook Live viewers, good morning, Sir Sir Agase Roberta. Ma'am Rina Leo Ayan Rohan, good morning. Ma'am Jana Anvil Siloso, good morning.
0: Yeah, good morning man kay Bebo Patricio, subong man kay Rodolfo Evangelio Jr.
1: Ka K5, inyo kami nabatian sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo, pinaagi man sa amon nga mga Facebook pages, ang K5 News FM Rojas.
0: K5 Rojas Digital.
1: Pinaagi man sa amon yung mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbaray sa Banwasang Pilar.
0: Kag 89.7 Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Hamindana.
1: Kag K5 inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalaga sa GDX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Webes ka K5 at sa Jesse Ocho kita sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Sa ngala na gid lamang sa bugos nga hubon sa K5 Yusapam Rojas. Sa ato niya partner sa technical side with ka K5, Jovic Hober. Sama niya news director ka K5, Roldan B. Sana Villarreal.
0: Sama niya station manager, Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
1: Kagsamon humble kag mabot nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. Sa kadapusan ka K5 kami ang inyong tagbalita.
0: Ka K5, Rodney Daban Dalanon.
1: Kag ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Ka K5, magasunod na ang Foro de los Pueblos. Kaupod si ka K5, Roldan B. Sana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
0: Kagkalingawan sa Kapiz,
1: K5 News FM.
9: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
12: So, anong sinulihan ta subong?
13: Coconut oil, pinakakampiyon sa tanan, ang ginatawag nga cold pressed extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Cold press means ginpuga lang.
14: Wala kagi init.
13: Wala kagi init.
14: Wala ginluto.
13: Wala ginluto. Natural way, ginpahandungan para magdaog ang lundang, magsaka ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil. That kind of extra virgin coconut oil is the best, the most effective, pinakadamo lauric acid, pinakadamo caprylic acid, caproic acid. Those are medium chain triglycerides. Medium chain triglycerides that are plenty useful. Pero gabi kadamo ang iya usage sa ato nawas. Amo na ang storyahan ta subong, no? Tinag-inom ka D3 Bio. Si Doc Ramil kabi, ginkagat mo anay ang kapsula before mo siya tunlon. Before mo ginkagat mo siya, sugod na sa baba mo.
14: Sa mga baba da, pwede na siya kagaton.
13: Kagaton?
14: Oh, no? May gingivitis, sir.
13: Oh. I suggest you use two capsule para ma-feel nyo, no? Para ma-feel nyo ang mag-swish.
14: Oil pulling ba?
13: Oil pulling mo? tanan nga maagyan sang oil, sang D3 bio, sang extra virgin coconut oil, sang D3 bio, kakas na ang imo mga oral microbes, mga bacteria, kag mga fungal infection mo na sa baba mo, kakas na kay D3 bio. Once tapos mo na, you may. No? You may swallow it. There's no problem about that. Ambal mo, di, paano to microbio to?
15: Patay na to ya.
13: Pagpanaog ya sa
15: ipsa. Ang wala mapatay, ang D3 bio.
16: D3 bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
15: Ang function sang D3 bio.
13: Arayan. Muna
14: Japon.
15: First tip pa lang to. Kung gasalakyan ka, primera pa lang to.
13: Sila uric acid pa lang to. Kag si caprylic acid, si caproic acid, sila pa lang to naog sa imutyan. Pag naog sa imutyan, sinuunaya himuson si H. pylori. Si H. pylori.
15: Pag magdamo si H. pylori si imutyan, ga-acid ka, sir.
13: Ga-acid ka.
15: Gataas ang imong acid sa tiyan.
13: Correct. May acid reflux.
14: Kung ako naman, sir, when nami siya sa mga may balatian nga ulcer.
13: Correct.
14: Tugas ang
15: H. pylori. Ulcer, hyperacidity, may mga problema sa GERD. Klantawa, Blaster Boy, ang GERD, ang kontra niya, ang mantika. Pero the only nga mantika para makorek siya is the BCO from D3 bio.
14: Friendly nga mantika ni sir.
15: Oh.
13: Friendly nga mantika.
15: Pero katong mga mantika ang ginagamit mo prito, katong nagisa na, mga trans fatty acid, gadugang palala ang imong acid kag ang imong GERD.
13: Correct. Before si D3 bio magalin sang imutyan, sino ginapangita niya? Ginapangita niya si Acidophilus, si Lactobacilli Acidophilus. Si Lactobacilli Acidophilus, isa klase ka probiotic. Ini siya nga probiotic has the ability to withstand stomach acid. Pero jutay na lang ni sila, lalo na kung gabusal ka sa lawas mo, no? Wala ka kakaon mga food high in fibers, wala ka kakaon sa mga food nga fermented.
14: Wala kaon ka bitamis.
13: Wala kaon ka tamis, jutay na lang ni sila. Padamuon ni sila ni D3 bio. The once kung damo na ang yatawag nga Lactobacillus Acidophilus, layo ka na kay H. pylori. Because this is the only kind of probiotics that hunts, ginapangita si H. pylori. So, gin-cure mo na, gin-patay mo na sa H. pylori, gin-binlan mo pa security guard ang imo-chan. H. pylori.
15: Kag hindi lang dira, sir boy, ginaano pa niya promote nga magtubo o magdamo ang imo nga mga mucus.
13: Correct.
15: Lining.
13: Repair of the mucus lining nga ginguba ni H. pylori.
15: Lang tawag lang ako ano ang bintaha, benepisyo kung nagainom ka D3 bio compare lang sa plain nga D3. Correct. Tungod kay ang superstar sa D3 bio is not D3, it's the BCO in BCO. D3 bio.
13: Correct.
16: D3 Bio.
18: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal, sumang muti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
19: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
20: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
21: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sa virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
16: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
22: Kasi tumasun sa barangay
23: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
22: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
23: Tumar ko. DGX 500, sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
22: 3 times.
23: Kamusta ang alay sa kamot?
22: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
16: DGX 500.
21: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
21: Mighty C, mababaka sa mga butika. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
4: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay, nagtambo ko.
21: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
21: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangkap. Pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin tistingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: Nagitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
28: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
29: Muling binuhay mo.
30: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: DTX 500.
31: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
21: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.
32: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: inyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 5 News FM Philippines sa Standard Time, 10 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: Mainga Luzon, Visayas, kag Mindanao, Syudad San Rojas, Probinsya San Capiz, Western Visayas. Nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Petsa 18 kita sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Webes nga adlaw ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka-K5. Daga-monitor na sa lesley tag sa kamang radio. Mabatian kita sa 100.9 MHz sa inyo FM band, sa inyo FM dial. Mabatian man kita live, mga ka-K5 sa Facebook. Pinagi sa K5 News FM Rojas official Facebook page. Kagsubong man, dire sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay Pilar. Sa kutob gabalabutan sa Tonsiriga Pagwaragwag, subong adlaw sang Webes, isa kamariton nga adlaw sang Webes, mga ka-K5. Dusan o lang nag-weekend, buwaso Biyernes, after Biyernes, weekend naman dayon mga ka-K5. Kadasig lang sa mga inadlaw, ari na kita sa ikatatlo nga simana sa bulan sang Hunyo. After that, fourth week, kag last week na dayon, dugi na hunos lang ang inadlaw mga ka-K5. Ano bala mga balita nga aton pag-istoryahan subong aga diri sa aton nga pagpangalagad? Mga nakumpiskar nga open muffler sa mga motor sa Banos ang Tapas, ginpalapak sa pison mga ka-K5. Ini matapos man, nga tuman kadamo sang reklamo nga nabaton sang Tapas Municipal Police Station. Angot karon sa presensya sa mga motor nga puwerte kagaod ang mga tambutso mga ka-K5 nga nagaistorbo, nagatublag sa kalinong sa Banwas ang Tapas. Tinagkandak sa operasyon ng Tapas sa PNP, madamo ang na-confiscate mga ka-K5. Pagka-confiscate, wala sila labot kung sino man yung tagiya, ginpalapak sa pison mga ka-K5. Sambal sa mga netizen, sambal sa mga taga-Roa City, tidiyar diriya sa Ruas na ano, dakop-dakop, multa-multa lang, dason balik naman. Kaman ang multa sa Roa City, pila lang, shen, mga ka-K5. Lantawan nyo kay puwerte kagahod sa mga motor, kagang kinawatan ng mga motor, nga ginagamit mga ka-K5, ginakombinar ang mga kinawatan ng motor, amo paningiban ng mga open muffler. Samtang pagbaligya sang karne sang baboy, sa igad sang dalanon sa Banwa sang Panay, dumilian mga ka-K5. hindi lang ang baboy kundi ang pag-regulate man sa mga sidewalk vendors or ang mga nagabaligya sa igad-igad sang dalan. Kundi sa Rojas, wala too na mga ka-K5 ang presensya sa mga sidewalk vendors. Likewise, ang wala too naman ang baligyaan ay sang karni sang baboy. Kahapon nakalabay kita direstubang sang patso sa pakadto balamongpong mga ka-K5. May promo sila. Ang karni sang baboy, 200 na lang. I believe do part na sa mongpong. No? Sa unhan lang daday sang migo taman nga anay prosecutor sa kay Serda. Ining ano na nga patso ganida partner sa unhan sa Mount Zion, di ba? Sa kanto da, kalabay ta kahapon kay may gimbisitahan kita sa may mongpong mga ka-K5. Trible mo gina-promo na lang ang baboy, 200 galing pagkabasa ko duging kulbaan ko mo. Nga man ma-promo ka sang baboy nga 200. Ano ang rason? Pero sa unhan 240 to 60. Ang mga taga TATC gareklamo kitig perdila ni Gusto, sila iya ang sagad sa sininukot sa tanan nga balayran, may mga permits, may mga clearances gagida pang bayran. Pero ila ni Gusto purdoy. Unlike sa mga nagabaligya sa igad-igad, way ka na ginabayran, bilog pangadlaw nga nakatad imo baligya expose sa gapog kag tanan nga igko. Way ka pa bayran, pag gusto ka pa dako pag ginansa kita mo. Way ka pa gina-check on safe for human consumption ang ginabaligya mo da. Oh, dito sa Panay iya, kudos to Panay Mayor Jonathan Sanibesa for public health and public safety. Dumilian na yung pagbaligya sang baboy sa igadigad sang dalan mga ka-K5. While kahapon, ginsapol naman ang Task Force ASF sa may banwa sang Panay. Drogista, dakop sa pagbaligya sang droga diri sa syudad sang Rojas. Hambal gani sang PDEA, bisan adlaw-adlaw ka pa mang dakop, kung kulang mga ka-K5 ang rehabilitation effort, bisan pila padang dakpon mo, may magabulo sa Gyapon ang pamangkot, san o pagidman makapatukod sang Balay Silangan ang syudad. Balay Silangan Reformation Center, para hindi lang adakpanay, kundi mabuligan man sang community ang mga luyag na magbago nga mga dorogista. Samtang kahapon, matapos ang pila ka series sa mga Facebook Live series ni Anay Senate President Alan Peter Cayetano questioning the validity sang sesyon nga ginkandak sang grupo ni Senator Sherwin Gatchalian, kagkapon nakabinagbinag na si Cayetano nga waay na siya numero kaya nag-over the backod na ang mga tropa niya sa Cayetano Black nga sanday Senator Francis Chis Escudero kag Senator Joel Villanueva. May bastante numero ang grupo ni kuno ni Gatchalian na elect ini kapon bilang Senate President mga ka-K5. While ang leadership sa Senate sa mga committee ba may mga pagbag-uman mga ka-K5. Si Cayetano, timprano palang kapon, kinistorya niya ng migo niya ng si Senador Joel Villanueva, timprano palang kapon, may na siya nag-Facebook Live, nag-concede na mga ka-K5. Pero may nagalapta sa mga mem sa social media, we're trying to verify kung tuod gidmani, kung hambal gidmani sa isa ka-senador, sa isa ka-lawmaker, na instead of concede, ang iambalya conceive mga ka-K5. Oh, those are two different animals. Kung nag-concede ka, dito kumbaga na nag-agree ka na, nagpaubaya ka, do okay ka na. Ang conceive iya, but silingon, ano, nag-amagdos ka na? Oh, do may mga memes subong na nag-alapta sa social media pertaining sini-verify ta na kung ginambal, gidman na sa isa ka lawmaker mga ka-K5. Amo ni mga balita nga aton pagatutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad subong adlaw sang Webes mga ka-K5. Kagabi nagbubo ang ulan, grabing bagunos ang hangin mga ka-K5, no? Layo pa lang yan nagabagunos na. Pero ang buhos ang ulan kagabi hindi man grabe gid kabunok. kagkaina sang aga medyo mabulubog na waton siniga tsempo mga ka K5, pero paandam sang pag-asa we will be expecting a below normal rainfall, no, mga ka K5, below normal rainfall ang aton siniga expect sa subong nga tuig mga ka K5 until January or until 2027 bangod sa ginakabalak-an nga El Nino kag strong El Nino mga ka K5. Ato ni karon tutukan diri sa aton sininga pagpangalagad ang dugang sininga mga impormasyon diri tanay karon mga ka K5 sa pinakalatest ga update sa dalagan sang panahon na standby naton connection sa pag-asa sa line number 3 kay man mayara sang kuno malain nga tiempo gidabantayan sa guwa sang Philippine Area of Responsibility while diri sa Pilipinas ano mangindalagan sa aton sininga panahon naka-standby na the very consistent aton connection sa pag-asa with ka K5 pag-asa weather specialist ka K5 Lian Loreto.
0: K5 News FM live report.
1: Magandang umaga, ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Webes, June 18, 2026. Ngayong araw may binabantayan nga po tayo na low pressure area na nasa labas pa ating area of responsibility at ay huling namataan sa layong 2,430 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May katamtaman o medium chance po ito na mag-develop ilang isang bagyo sa susunod na 24 oras, ngunit sa ngayon hindi pa naman po ito nakaka-apekto sa ating bansa. Alamin natin ang magiging senaryo nito mamaya. Samantala, itong easterlies naman po ang umiiral dito po sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Inaasahan nga po natin yung mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Medyo bawas po yung ating mga kaulapan ngayong araw, kaya't magdala po tayo ng payong nangga po sa matinding araw. Although may chance pa rin naman po ng mga pulupulong mga pagpulong. Ngayong araw nga dito sa Luzon area, expect natin yung generally fair weather conditions. May chance lamang po tayo ng mga thunderstorm activities kahapon hanggang sa. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura. Pinakamataas pa rin po sa Maytugagaraw, 26 to 37 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius naman sa Metro Manila, 33 degrees Celsius sa Maylawag and Legazpi, ito naman sa Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius at sa Baguio, 18 to 25 Celsius. Samantala, dito po sa Maypalawan, Visayas and sa Mindanao, ganun din po yung inaasahan natin na panahon. Bakit nga ba ganito? Dahil meron po tayong monsoon break kung ating tinatawag. Kahit tag-ulan po, maaari po tayong makaranas ng mainit pa rin na panahon dahil sa monsoon break. O ito pong monsoon break, ito po yung mga panahon kung saan hindi po masyado nakaka-apekto yung habagat sa ating bansa. At umiiral nga po ngayon yung easterlies. Agwat naman po ng temperatura dito po sa Palawan, Visayas at Mindanao, hanggang 34 degrees Celsius sa May Zamboanga, hanggang 33 degrees Celsius naman po sa May Kalayaan Islands, Puerto Princesa City, Iloilo, Cebu, maging sa May Davao. At hanggang 32 degrees Celsius naman sa May Tacloban at sa Cagayan de Oro. So kung pansin nga po natin, medyo mainit po yung ating panahon ngayong araw. Although, mataas po yung tsansa ng mga thunderstorms pa rin, especially dito po sa Southern Luzon, Visayas, and sa Mindanao. Aside naman po dyan, no, inaasahan din po natin, kung may mga thunderstorms po tayo, ay maaari po nating ugaliing i-check yung ating panahon mobile application. Pwede po natin itong i-download sa ating mga phones. Para po, tayo po'y advice. Meron po tayong thunderstorm advisories and rainfall warning na, doon sa app na yun kung kinakailangan. Para naman po sa kalagayan ng ating mga karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning at nasa banayad hanggang katamtaman lamang yun. At para naman po doon sa low pressure area na ating binabantayan, ito po yung ating nakikita na possible scenario. Ngayong araw nga ay may katamtaman po ito na tsansa na magbigay. Earliest development ay possible bukas at maaari po itong maging bagyo habang nasa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito po'y kikilos pa west-northwestward. Na nakikita natin, maaari po itong mag-recurve o lumihis o lumiko pahilaga patungo sa Southern Japan area. Ngunit mataas pa po yung uncertainty o hindi kasiguraduhan dun sa timing ng kanyang pag-recurve. So, sa nakikita natin ay maaari po itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility by Saturday or sa Sunday, at kung pumasok po ito bilang isang bagyo ay tatawagin po natin ito sa local name na Francisco. Sa ngayon, may tsansa pa rin naman po ito na lumapit dito sa Northern Luzon area habang binabaybay po ang Philippine Sea patungo sa may Southern Japan. Ngunit, yun nga po, by Sunday and Monday, pagsapit nga po ng ganong mga araw, maaari po nitong i-enhance yung habagat, kaya't expect natin yung maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkulat Sunday to Tuesday dito po sa may Southern Luzon, Visayas, and sa Mindanao. Dulot po yan ng habagat. Ngunit, less likely naman po o mababa po yung tsansa ito po yung mag-landfall sa anumang bahagi na. Dito po sa Metro Manila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:28 a.m. at lulubog naman po mamayang 6:27. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po yung ating mga social media accounts. And para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman po ang ating website, pagasa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga.
3: Maraming salamat K5 Lian Loreto, Pag-asa Weather Specialist, sa gindulong latest weather update. May LPA sa Guasang Par, mga ka K5, posible mangin bagyo man eh, pero malayo ng tsansa nga maglandfall diri sa Pilipinas, mga ka K5. Amo ni mayo nga balita no, sa aton sini nga mga kauturan nga mga tagpalamati. More updates sa dalagan sang panahon, inyo inauna mabatian diri sa 100.9 K5 News FM Rojas. Kag mabasan sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Check tani report sa aton Siniga Patrol, sa tapas may mga nagkaladak panto, naga-drive sa motorsiklo nga open muffler, mga ka K5, but silingon puwerte kagahod no, nga mga motor nga may open pipe o kon open muffler. Na confiscate ini sang Tapas Municipal Police Station, and after confiscation ginpalapak sa pison, mga ka K5. Balon tabi ang update sini, pila ginikabilog ang na-confiscate, no? Likewise sa mga measures sini nga ginimo sang Tapas PNP bilang aksyon sa madamo nga reklamo nga ilanabaton angot sa mga motor nga puwerte kagahod, mga ka K5. May detalye sa balita si ka K5 Rodney Dabandalanon.
0: K5 News FM Live Report.
6: Naglabot sa mas o kon menos 20 ka mga tambutso sa mga motorsik

0: an na kaga ang pahayag pa diri niya atob tob ganit sa tubong mayara paya sa gihapon sang nagagamit sang amuman nga butang sa pihak bala sang ilaman nga paliwat-liwat nga mga paandam kaga nahibaloan gani nga magluwas diri ho sa pag-surrender sang among tambutso no pero ginatag nga diri nga hindi ya ang mga kapulisan ang nagakakas sang tambutso mismo kundi ang kanya ang mismo tag-iya no ginatangtang nila sa ilang motor kag gina-surrender tion gani nga madakpan kag magluwas ang sini may ara pagi dia sang balor man nga mas o kon menos 1,000 pesos nga penalidad sa mga nagalapas diyan sa nasambit man nga municipal ordinance kag bago diri kakita Bruldan nagapanawagan ang natungdan o kon particularly ining si Police Major Salbang sa mga motorista nga kuntani hindi na bala magamit sang sining open muffler man bangod nga ti nakaanda sila ya nga magpandakop pananglitan nga may arap pabalat sang magpasaway kag maglapas sa siniman nga mga pagsulundan. Yari pala kag pamatian ta ang dugang nga detalye may kaangtanan sa siniman nga open muffler sang aton nga na-interview si Police Major Greg Anthony Salbang ang officer in charge sang Tapas Municipal Police Station.
1: So, based po dun sa counting natin, nasa more or less 20 po ito na piraso mo. And ito po yung pinagsama-samang accomplishment ng ating PNP at itong sa local government unit, no, yung mga traffic enforcers nila. Since may existing ordinance po dito sa mga ganitong maiingay ng mga tambusyo. No? And ginawa po yun para hindi na po magamit. And hindi rin po mapag-isipan na kinukuha pa ng iba.
2: Mga anong buwan yung duration nun, sir, na open up floor, sir, na na-confiscate?
1: So, within yung sa timeline niya is parang included na po ito yung last year, no, ng mga recoveries nila hanggang sa ngayon po.
2: So, sa ngayon po ba, sir, meron pa po bang na-oobserbarahan niyang kapulisan dyan at saka yung traffic enforcers na naka-open map ng mga motorista?
1: Ayos po na. Since pwede naman po na nag-conduct na mga patrolling, na mga checkpoint. May mga nahuli pa rin po tayo. No? So, yun nga, in-implement pa rin po natin itong ordinance. Wala po tayo pinipili kung sino po yung mga nakapag-violate. Pinuhuli po natin.
2: Municipal ordinance po ba to, sir?
1: Yes po, meron po silang existing ordinance sa dito.
2: Pero ano to, sir? Ano yung ginagawa ng mga kapulisan po natin dyan regarding po nito sa mga naka-open na muffler na mga motorista?
1: Ayun ba, so sa ngayon, nagpatuloy tayo nagkakandak ng mga sintensya nyo, yung sa mga barangay na pinapabot natin itong mga ganitong ordinansa na pinagpasawal na. And once na nahuli po dito sa mga daanan natin, sigitan po ating kapulisan.
2: So, bali, ano to, sir? Kinukuha lang yung muffler at saka yung motor sinusuli naman sa may-ari?
1: Wala po kami kinukuha sa kanina. No? So, ang ticket lang po yung binibigyan ng citation ticket lang po.
2: Okay. Pero mga ilan kaya yung penalty nito, sir?
1: Well, ambis po sa ordinance, nasa more or less 1,000 po itong penalty niya.
2: Okay. So, kukuni na yung muffler, may penalty pa na more or less 1,000?
1: No, wala po. Hindi po kami ang kumukuha ng muffler. Sila po yung kusang nag- patanggal doon sa kanilang mga motorcycle.
2: Sige. So, kung sila po, sir, no, for clarification lang, kukunin na nila yung muffler, isa-surrender, may penalty pa na 1,000, tama po ba?
1: Based po sa, ano, kami, yun po ang naninitit lang po ang itong mga kapulisan natin.
2: Okay, sige. At ano po yung mensahe nyo regarding po dito, sir, sa mga naka-open muffler na mga motorista dyan sa bayan ng Tapas?
1: Ayos po na, hanggat maaari, huwag na po silang gumamit ng mga ganitong may ingay ng mga tambutso.

0: Dahil unang-una sa lahat, ang mga nagre-reklamo naman to is gusto ng mga kababayan natin. Lalong-lalo na doon sa mga gabi. Nag-restore ko na sa paligid. So, mas mabuti na ibalik na lang natin sa dati yung mga tambutyo nila na ginagamit.
1: Nabatian ka si Pablo Dan ang kabayan sa atan sa niman nga-interview kay Police Major Greg Anthony Salbang, ang officer in charge sa Santa Paz Municipal Police Station, nga kung sa rin ganino, ginpahayag niya nga problema gid ang ining mga naka-open buckler, kaya muna gani ginareklamo sa mga pumuluyo, kaya tungod gani sa tuman, bala kagahod, ilabi na si Trion sang kagab, o kung sa gabihon, na kung sa rin nagpalahuway na bilang mga tao, no, so istorbo sa ilang pagpahuway, at syempre nagadala sang kakugmat naman sa mga may balatian, ilabi na sa may mga sakit bala sa puso, kakita Bruldan.
2: I see. Pila kang multa ka K5 Rodney sa mga madakpani nga nag-violate?
1: Sa kay Police Major Salbang ka K5 Rodney, no? More or less 1,000 pesos.
2: Oh, hindi siya sure kung pila, kung pilang nakabutang sa ordinansa? Nga more or less?
1: Hindi ko na nakasanto man ka K5 Rodney sa ordinance dito nga ginapatuman sila. No? So more or less wala niya ma-specify dito nga pila balang specific amount sa sang siniman nga pinalidad kakita Bruldan. Okay, Bruldan. Kaya muna no, muna lagi ng yaman nga agin pahayag man. Report para sa pagpangalagad sa Foro del Pueblo, sinisika kay 5 Road ni Daban Dalanon para sa kampiyon ng balita sa Bisyo Publiko Kagalingawan sa Kapis, K5 News sa Time. Foro
2: del Pueblo. Damang salamat kay 5 Road ni sa gindulong balita. Foro sa mga ka-K5 naton o galiang pagpangapi sa DTX Coffee Mix, no? Sa mga kakauturan ng mga tagpalamati, para aga palang pagsik na ta mga ka-K5 kung kapangapi ka na sa DTX Coffee Mix. Pagbalik ta, dugang ang mga balita, tutukan ta pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos. K5
3: News FM. News FM. D3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
7: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500.
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
9: Dila nalang subong imo sugar.
8: Tartigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
7: Mighty C, efektibo, garantisado.
12: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka lang.
16: Ako,
17: ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
17: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo,
16: ikapsula mo.
17: Extend.
16: Extend. Supplement for men.
17: Gawa sa maca.
16: Isang herb
17: na nagpapataas ng ating energy
16: at stamina.
17: Like flavowaska.
16: Epektibong sexual potency herb.
17: Stimulates libido
16: and treats sexual dysfunction.
18: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
16: Extend. Supplement for men.
18: Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
9: DTX 500.
17: Mapakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
20: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
16: Kapalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: May puso.
23: Puro de los Pueblos.
24: Don Besana Villarreal.
23: Para sa Puro de los Pueblos.
24: Puro de los Pueblos.
2: 18 minutos sa nabilian ng test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik dari sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadala ina dari sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo inyong sininga mga mensahe dari sa itong siniga pag pangalagad subong aga. Ang mga balita dari sa Foro de los Pueblos gradulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Para aga palang ma-energize na kamo, aga palang magpagsik na kamo, aga palang magatanlas ng memorya nyo, magagata na utok nyo. DTX Coffee Mix ang sikreto dira mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix, amuning kape nga may himo sa marguso, di sugar sugarcane extract powder, may chia seeds pa mga ka-K5. Tandaan na, basta healthy kag manamit ka kape, Diri ka na sa DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, kapod ang DTX Premium Coffee, kag Prebio Coffee, mabakal ni tanan sa mga butika, malapit dira sa inyong sining lugar. Available online sa Shopee, kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sa Balaligyan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Oro City, sa tabok sang PLDT, mga kakifay. Sa dugang nga balita diri sa aton nga pagpangalagad, balikan ta lang to mga ka-K5 ang pagka-confiscate sa mga motor nga mga may open muffler sa tapas. Kanugo no kay tani na pamangkota kon pila ang multa, first offense, second offense and third offense sa ordinansa sa banos ang tapas batok sa mga open muffler. Kay wa isang ordinansa nga more or less ang penalty mga ka-K5 specific ina. Now, diri sa Roa City mga ka-K5, madamo man sa mga reklamo nga nababaton kita almost every day. Halos adlaw-adlaw kadamo sa mga reklamo nga nababaton kita. Angot sa mga motor nga nagaistorbo karon mga ka-K5 sa pagpahuway sa ngaton nga mga kauturan kag subong man sa kalinong sang isa ka lugar. Perfect example. Oh. Permila na damay nagapagarpar nga motor nga ginapuga-puga kaga pinadalagan sa may barangay Punta Tabok. Ara na da. Kag kon maagyan mo gani, ang iban sinada, duda ka pa mo nga basi kinawatan ginkombinar, nagpinangawat sila motor, ginkombinar nila, nakatukod sila sa panibagong motor. Kaya muna nasubong style sa mga makawat. Why na sila gapagwa sa motor nga bilog? Ang ila style ginachap-chap na nila. Para hindi ma-detect gawa or medyo mabudlayan ang aton motoridad sa pag-detect. Usually, chap-chap ng mga motor, halin sa kinawatan, oh, sari-sari ng mga spare parts, ikombinar nila mga ka-K5. Di ginakuha na nila, laban sina, ginahimo nila, ginagamit pang karera. Ginapagwa kung gabi mga ka-K5, this oras ang gabi, nga nagatublag karon sa kalinong sang isa ka lugar kag sa pagpahuway sa aton nga mga kauturan. Tayo ko may lapsag kaya kulagmang gidi. Kung may mga upod ka sa balay nga mga may edad-edad na kag nagabalatian, kulagmang. Kisa ba si atakihon pa sa kurason sa kakibot kag kakulba? Not only sa may barangay Punta Tabok nga pugaran sa mga durugista kag pilada ka mga makawat, even sa iban pagid ng mga kabarangayan diri sa syudad. Ang circumferential road, ginakarirahan mani. Ara, manda may mga open muffler, manadangan nagakarira. And even sa may anong partner, sa may rustic, part panada sa barangay Banika, going to Bato, ginakarirahan manada sa iban ng mga motor ng may open muffler. No? Hindi ta matungkad tub-tub subong. Pila na ka mga mechanical engineers, no? Pila na ka mga mekaniko ang ato na pamangkot. Anong siyensya sa likod? Ano ang wisdom sa likod? Sang paghimo sa mga motor nga magahod? Intentionally, kay may ara iya mga motor nga gintukod mga ka-K5 nga magahod gid man niya. May ara. May ara gid man niya mga dalagko, bala mga big bikes, no? Mga dalagko nga mga sa isang motor. May ara gid man. But may ari ini regulated ini mga ka-K5 kung asta lang ano ka taas ang ma-produce niya nga sound kung i-measure mo sa decibel meter mga ka-K5. Ang decibel meter amo ning device nga ginagamit para ma-measure ang intensity of sound. Diri sa Roa City may existing ordinance kita. Dugay na ning ordinansa mga ka-K5. In fact, kundi kita magsala ining anti-open muffler ordinance under sa 2002 Traffic Code of Roa City or ining City Ordinance 042-2022, ginadumilian sini ang pag-drive sang motor nga may bukas nga tambutso o kon nagaimo sang magahod nga tunog mga ka-K5. Just imagine, 2002 paning ordinansa, mga ka-K5. Year 2022 pani, amo na ni kadugay na ordinansa. kag considering amo na ni kadugay, tig-expect kita nga kuntani na pahagan-hagan or totally na eradicate ining mga motor nga may mga bukas nga tambutso mga ka-K5 nga nag-produce ang tuman very disturbing nga gahot, maka-alarma, maka-ilistorbo. Pero kung lang taon mo, duway man sinima tapna, diri sa sudad ang mga motor nga may bukas nga tambutso. Kaya ang balta gani, pila na kami nga engineers, pila na ka mga mekaniko ang aton sa gilanon, anong siyensya, anong wisdom sa likod sa paghimo sa mga tambutso nga open nga nag-produce ang tuman nga gahod. Bisan sila, hindi man nila ma-explicar. Pero may iba nagambal, ti kuan sir, papogi ah, para doon madiparahan ka kung bisan layo ka pa. Ti kun lauay kaya, lauay ka ginaya. No? Bisan ano pa ng gaod sa motor mo, kung ang itsura mo do sapat ginagyapon itsura mo. In fact, hindi ka pa ganiya maka-attract. Maka-attract attention, pero ti, imbis maayong attention, buyayaw pa gani siguro ang masugata sa imo. No? Makapadasig, partner, ang sa motor kung ang tambot so bukasaw, di ba hindi? Kaya kung pilay ang kapasidad sa motor mo, amo na na. Kung gusto mo, sang mas dasig, tibakal ka eh. Sang kapabli iyang mga motor. But inang ginimo mo nga bukas ang tambutso nga naga-emit, naga-pagwa, naga-produce ang tuman nga gahot, hindi gidya manami. In fact, under sa aton sining ordinansa diri sa syudad, under sa City Ordinance 042-2022, nga sa nasiling tanag ginadumilian ang pag-drive sa motor nga may bukas nga tambutso o naga-imo sa magawad nga tunog mga ka-K5, may multa ini. Bala nyo kung pilang multa. First offense, isa kagatos, 100. Second offense, 200. Third offense, 300. Fourth offense, 500 mga ka-K5. Amo na kanubo mga ka-K5 ang multa o kon pinalidad kon madakpan ka nga nagalapas. And then may ibang nga may mga pilosopo, gina-question nila nga aton mga traffic enforcer. In fact, tsakto man na. Kay may mga motor gid man iya nga do pamatsagan mo magahod pero pasok siya actually. Sa makabig naton safe nga level sang sound nga gina-produce niya. Mga ka-K5. Kaya ang legal limit is 95 decibels. Base sa imo pag-measure sa decibel meter mga ka-K5, 95 decibels. Maglapaw kada sa legal limit, nagabayular ka na sa aton sini nga kasuguan. That's what I've mentioned, may mga motor nga magahod gid ba niya. Pero lain naman yang motor nga ginkombinar lang kaginimo nga open muffler nga nagaproduce ang toman kagahod. Nga bisan ang dulong kansang tao, hindi makantos, hindi makatakod, mga ka-K5. No? Nagahatag sang istorbo sa aton kalinong. Now hopefully, ang natabo to sa tapas, not only in tapas, ang hamindan previously may araman, nagpinangdakop man to sila sa may mga open muffler, kagin palapak man sa pison. Hopefully, diri sa Roa City, may masampulan man kita. Kung kinanglan tamiyandaran ang ordinansa, nga imuon nga mas mahal ang penalty, mayara sa ibutang sa ordinansa, nga i-distract ang mga muffler nga ni, why not? Kiti nag-istorbo iniya mga ka-K5, halit iniya sa pagpaway sang tao kag sa kalinong sa isa ka lugar. Labot man niya sa ibang tanga mga opisyal man nga, ang balay nila, soundproof. Siyempre, hindi sila may istorbo, pero kita ang ordinaryo nga tao, kita sining nag-suffer almost everyday sang istorbo kagperwisyo nga tuga sa mga motor nga may open pipe o kon open muffler mga ka-K5. Kabay pamaksunan, may mga nadadakpan man ng traffic management unit, pero kagamay. Kisubong may ara na na sila sa bit-bit nga decibel meter mga ka-K5, may bit-bit na ni sila subong, nga ina nga decibel meter ginagamit nila as a basis kung bala naglapas sa limit, legal limit, ang gahod sang motor o kung tambutso mga gagay pipe. Pero kabay papasang karunta ni. And why not? Dapat mang-inharse man kita kahit papano. Kay wala isang siyensya sa likod sini. Pamerwisyo lang gini ang mga kakay pipe. Ang dala sini sa aton sini mga kauturan. No? Pasikat, pinalak-palak, no? Amo nang nakita naton mga kakay-five. Pagbaliktad diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita istoryahanta. Ang mga balita diri sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplementong epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga kakay-five. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Magabalik kita, standby.
0: Foro de los Pueblos.
1: KK5 News FM.
3: News FM.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: DTX 500.
4: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
5: Isa ka kapila ka maginan?
4: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
5: Subong kamusta?
4: O ay nagko ginibatya at maskin gamay.
5: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
4: DTX 500 lang amugin na ang makaayaw sa aton.
0: DTX 500.
25: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes base lang taas sugar niyo bulag kamo bala no? Istoryahan ta na karon upod ta sina discussion si Dr. Ramil Uy ang amon CEO. Base sa statistics ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron doc.
26: Grabe no. Wala lang kita kabalo sa feeling Sir GP sang isa ka bulag. Sigurado ko Sir GP hindi gid mahapos batonon eh.
25: Oo, husto ano.
26: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Pero nang nabulag ka tungod sa diabetes, kay why ka kainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C? Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan. Hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata, bulag ka. Pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi mong kabataan, taposan, gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
25: Tapos nabulag ka biga, may pabata mo. Tapos ultiro na, ala, tipa, ano na insura ka bata ko? Ano?
26: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Anlo kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmin nyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis. Inom gyapon soft drink sir GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag Mighty C or Pure C? Gagari pa, nugunan pa sa magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan maginom soft drinks. Nugunan magbakal Mighty C kag Pure C. Nga mutanin na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
25: Oh, gusto correct gi doc, no? Nanugunan magbakal sang DTX kag Mighty C, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
0: DTX 500.
27: 27 lot, 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sang una?
27: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pagtumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
27: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo blood pressure?
27: 180 over 100.
5: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
27: 120 over 90.
0: DTX 500!
28: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, why isang budget?
26: Amo ginang tao, no?
28: Oy,
26: bakal na mo na DTX, pure sick at Mighty C.
25: Ostogin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessel sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusulod ha, o kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, meaning hindi na mabalik dok, no? Kun mabulag ka bulagin.
26: Kung may kumpisa na bakal ka bag umata ka islan mo.
25: Islan lang, no? Wala na chance
26: wala na mabalik na pa. Mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan bla. Diabetic ka na pero amat-amat ang galito ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, wake ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May bawalaan na lang nimo kay nga diabetic retinopathy kung dopigaw na imo panlukan.
25: Sugod na buron, ano?
26: Gaburo na.
25: So, munang masubo, actually, Doc, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
26: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom gidya DTX, inom ITC.
25: Bisan hindi pa Doc diabetic ha, pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bakit sa diabetes. So, good ka na.
26: Amo na, nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag MyTC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes or GP. Grabe ka epektibo sir GP ang ano ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
3: TTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
25: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
25: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
25: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day.
25: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa naka-try, matry gig kamo sa DTX 500.
3: TTX 500. TTX 500.
8: TTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
10: D3 Bio, ang D3
11: yung may Physio.
10: Ang Physio
11: yung may D3.
10: D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
11: Yung may D3.
10: Mabagat, ka.
13: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan. Mag-Klinika for Biotics.
14: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
14: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
14: Gasa masami,
3: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
14: DTX 500.
3: Masalikan DTX 500.
14: DTX 500.
15: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
29: Imo nga blood sugar test.
15: Kila tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
29: Kila na lang imo nga blood sugar?
15: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven na best get ang DTX 500.
14: DTX 500!
30: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
31: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
32: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
33: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
34: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
35: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
34: Di nakabaluman o si?
30: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag mabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
34: Di pre, musta po lang agabi pre?
35: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
30: Extend Food Supplement for Men.
31: Tikasin.
10: DTX 500.
36: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
10: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
37: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela.
0: na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic.